0: An DTX 500 kag mighty si or pure si nakadat.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: ganagapanubos
2: ang imo blood sugar.
1: DTX 500
2: garantisado,
1: epektibo,
2: aramis
1: DTX 500
2: health alert.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: Mga ka-K5, may maayong balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Indi na paghulata nga maglala ang imo nga ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services.

0: DC Taha, ang Jaisarus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaisarus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.
2: Puro de los Pueblos.
3: Okay mga K5, balik kita sa last and final stretch ng aton pagpangalagad, palatuntunan.
2: Puro de los Pueblos.
3: Mayong aga lang kay Mr. Russell Gaudiel. Sir, mayong aga. Kagkay Tuto Christoph mo, bago ko lang makita ang text niya ho. Tuto Christoph, ang bata ni Mr. Russell Gaudiel, ang cane supply manager sa First Farmers, bilang amigo ko. Ang bata yan eh, doon ako sa Saints ko, kuna aga. Pagsakain na sa slakyan, kaglain ng istasyon ng ginapamatiyaan, daddy niya, munuhon niya ginadayon. Nga lain man istasyon, mati mo, hindi ko di karoon magsakay. Nga mag-grab lang ko karoon. Di balik na sa Puro de los Pueblos, kinpirme, kay kung Puro de los Pueblos, pakanto sa Espinahan, dumayo ko nung pangisay-kisay isang bata. O, sige. Toto Christoph, good morning. Kag kay Mr. Russell Gaudiel, kag sa, kay Mrs., kag sa bata nga magulang. Good morning, gid sa inyo, salamat sa pagpamati.
2: Puro de los Pueblos.
3: Okay, mga ka-K5, si Russell, doon nagbaha, doon na anong sitwasyon ta sini. Anyway, I'll keep you posted within the day, mga Sir Russell Gaudiel.
2: Puro de los Pueblos.
3: Layo ah, layo, layo to sa aton, layo kayo, masyadok layo. Doon bintaha, pangit gani.
2: Puro de los Pueblos.
3: Mga ka-K5, antes ko kwaon, ready ka na K5 Wilson ha? To pwede ta na ipakita si Inday Lore, anong klase sapat, nga kung gutumon siya, ang iyayalawas, ginakaon niya. Boom! Boom, granada. Tanaw na tayo, toto. Boom! Berto, ari na tanaw. Kung tanan niya mo, nang ginahulat sang tanan. Ano kuno nga sapat nga kung gutumon siya, kaunon niyang iya kaugalingon. Amo ini ang unod sang trivia subong ni Lori the Explorer. Tira!
4: Maayong buntag, mga K5! Ini ang 4 of Chief Jackson sa atong hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atong kaalam.
5: Mga ka-K5, kibalo-bala ka mo kung ano nga mga sapat ang nagakaon sa iya kaugalingon kung gutom. Sunod sa pagtuon, wala isang sapat ang intentional nga ginakaon ng iya kaugalingon kung gutom. Apang mga ka-K5, mayara kita biological phenomenon nga ginatawag autophagy o kung auto-cannibalism. Kung sa diin, mayara ka katabo nga may mga sahisang sapat nga ginakonsume ang ila body parts bangod sa extreme starvation, stress, confusion, kag environmental triggers. Kaangay na lang ini sa mga manog.

0: naman og amo ang pinakakilala nga example sang self-consumption. Kung sa diin, kung ma-overheat sila, nagatuga ini sa metabolism spike nga nagatrigger sa false sense of extreme hunger. Kisa, gakasalan nila prey o kung pagkaon ang ila sini nga ikog. Kung wala sa human intervention nga matabo, agud mag-cool down sila, mapatay sila sa suffocation. Isa pa dere ang mga pugita o kung octopus. Kung ma-stress ang mga pugita, nag-suffer sila sang severe psychological distress. Kag imbes nga mangita sang pagkaon, ang ila nga ginausang, ang ila na lang sini nga tentacles. Ang starfish. Kung magpangatubang sa absolute starvation ang mga starfish, sarang ni nila makaon ng ilang nga internal issues agad na makasurvive. O diba? Kampiyon!
1: Inesika K5 Lori Gamboa para sa Foro Tibia!
2: Foro de los Pons!
3: Gabi no. Ang kaladlawan, totong manog. Kung gutumon ko nung manog, ang iya kaunon to, to kamera ko to, ang manog, kung kukutumon siya kung iya kaunon, iya ikog, di alagi nasulog, yas na masupukit lang siya. Ang kuhan, ang pugita, ang iya man nga tentacles kaunon niya, ay pwerte no. Grabe ha, auto fudgy ang mugli ng ngalan niya. Sige, salamat gid K5 Lori the Explorer.
2: Puro de los Pueblos.
3: Siling ni Mamerti, Mercy Martisano niya ako ganin. Sir, kung may puro de los Pueblos, daw hindi magkukompletong adlaw ko. Ang adlaw nila ni Ma'am Pearl Garcia Padron niya, kag ni Mister niya, sila ni Sir Giovanni, kag si sa Toto Kirby, kung hindi mislak pamati, puro Dios Pueblos kung agad, hindi man nakumplito. Tisubong ka pamahaw si Ma'am Perdi, kag si Sir Giovanni, ang ilang ginaupon sa paglagok, si ilang pamahaw, subong puro Dios Pueblos man.
2: Puro Dios Pueblos!
3: Si Tata Lomo man na, hindi man na makatulog kung hindi ka pamati sa aton programa katagsa kaaga. Oh, sige. Okay mga ka K5, larga bola na kita. Kag sa aton nga mga tagpalamati, good morning ha, once again sa inyo tanan. In behalf sa kay K5 Eljan Castanyo, solo kita hasta sa last 9 for the until Friday niya. Inup danay kita mga K5 sa kahanginan.
2: Puro de los Pueblos.
3: Sila ni Romar Durano, sapat ka klase sapat. Okay. I-check ta si K5 Wilson Villena. Kahapon mga K5, nagbalik kag nagrinaguab naman to ang plaza or downtown sang Bacolod. Kay nagsugod naman sang ilang operation. Ang aton nga mga City Legal Enforcement Team. Ang City Legal Enforcement Team, amo inisla ang grupo sa under sa City Legal Office nga nagakadto sa tagsa ka barangay, sa tagsa ka lugar in order to enforce sang aton nga mga layi, especially sa aton nga mga local city ordinances. Okay? So sila ning ma-enforce. Example, sa Central Market, kung ang imong kiosko or bloke-bloke nagalapad lamang sang 1.5 meters, hindi ka na pwede makabutang dalamisa kag himuon mo ngang dobilog na sidewalk do ikaw yung tag-iya. Hindi na pwede. So kahapon, nagkadto dito mga K5 ang City Legal Enforcement Team and i-check naton ang aton City Hall Beat Reporter, K5 Wilson Villena.
2: K5 News FM Live Report.
3: K5 Wilson, what's your story?
4: Good morning.
3: Morning. Ara siya. Okay.
4: Kagapot kita, Eric, nagalibot kita no sa siyudad sa Bacolod. Of course, we're doing our patrolling bala sa patrol natin sa K5. No? Sa malapyan naton ang nagadagon-dagon na si Siligal kaupot no, ang presidente sa market vendor sa siyudad sa Bacolod sa downtown area. Karoon, hindi panaugan naton. Inisla kita, Eric, ito na nakita naton. Ito na sinalasala ang mga vendors bala. Kasi ito naton ang tokiman nga nagkapatigayon sila ng isang inspection and at the same time clearing kay Kisa Derek. So, ginapatumal sa karon ang actually before ini ang ipatigayon sa clearing and inspection nag, ano inanay, naguna, nailipot mo si attorney Joseph na Angaro Joseph Chu ang ato sila nga head sa nga Pitigal
3: okay.
4: Nagpaandam sa mga vendors sa downtown area kasundon ang one by one by five ng state ng ating Amerika.
3: Well, Son, dali lang. Son?
4: Oh. Pero,
3: Son?
4: Yes, Son, dali.
3: Ano kadako to, klaroon lang ha, for purposes of clarity sa katong balita is 1 by 1 by 5 amuning laba.
4: So one, yes, 1 by 1 ano lang, dahil lang isuro na kaya sa Eric, hindi ka katistra ko na galupok-lupok ang unod yun, ba ano ka niya sa text.
3: Okay.
4: Kaya sa Eric, 1 by 1 ang yung square pala,
3: okay.
4: 1 by 1, at kataas mo niya kaya sa Eric, it's 5 meters.
3: Okay.
4: So, ako lang na siya ang standard na size na ginarequire sa mga tigapaligyan sa downtown area. So, kung makita ko tapon, kung nagalapaw, si Eric, kina-warning natin sila, then nag-a-ask yung 5 meters kaya sa Eric, kaya fix nilang ilang sa mga lugar. Kaya kung hindi, it's either up doon or i-confiscate pa sa Quiapo ng ilang sa mga baligya. Pero one thing na na-notice natin sa Quiapo sa paglibot na natin kay Panerik, this is not the first time no, nakalibot. Kaya una ang CLO mo. Medyo naghawan-hawan na, miski pa paano, ang alagyan na sa may downtown area kay Panerik kang mahipit na. Actually, ang proposal man kay Panerik sa mga interest nila, although ma-provide sila o kung ma-request sila sa city government, katagaan sila sa uniform pa lang ang mga atop ni San Eric, uniform ng mga pang-tapon sa ilang sinya paligya para doon hindi mas sila maraghatan awon. Nagapo niya ang mga vendor sa higat sa ano, sa ilang downtown area ng mga labiyan na wala pasang tao, ginakuaanay nila kasi ang ibang lumbasurahan na kay San Eric ka. So ginakuha lang anay nila but pwede lang niya makuha sa Quiapon sa ilang vendor if ever yung man niya will nakuaod niya to padulong lang siya no, sa city legal office or makigangot lang sa pangyayante sa ila sininga asosasyon sa mga vendors di sa merkado. Actually, may ara kita dra kita Eric tong interview sa may presidente si Nena in alias sa nanay Nena, ang presidente sa mga vendors sa Central Market na Libertad kagdiri sa may Burgos Public Market kaya sa Eric pati sa din ato mo pa pati.
5: Namon, para nga i-implement ang 1 by 1 by 5 it. So, para buwas, pag-abot naman sa ato niya sa LO, si Atty. Cho, na prepared na sila. Amo na siya.
4: So, parang puro nagkita na ito na ito na buro ang mga dalan?
5: Yes. Oo, namigin. Actually, kapasalamat din kami sa CLO, kay Atty. Cho, at sa iyang mga company na nagpanaog sa last week para nga makita nila ang sistema sa mga vendors natin dere. So, atong pinagpagawa sa ato ng city ordinance nga 1 by 1 by 5 feet, amo naman na nga ito, i-implement sa ato niya mga vendors.
4: Kung ang personally, tayo yun kami sa ato.
5: Yes, oo. Actually, na-meeting kami ni Atty. Cho kahapon sa Juan, upon sa ako niya mga presidente sa asosasyon, na pinahanglan, i-implement kami ni ato niya 1 by 1 para nga mas manamit. Pag nag-propose kami na mahatag sa isa lang na color ng payong or nakalma mas sa uniform para magwapo.
4: So why na natin hindi nakalaw ang pan-extend sa mga kundang?
5: No, why na kita nakalaw? Let us say, ini, ang 5 feet siya, tama lang din eh. So sobrang wapo, hindi nila. Ay, 5 feet na lang para uniform sila.
4: So, kamusta mo ma'am ang support ang reaksyon sa mga members na?
5: Kung sa bagay, siyempre ma-react ka kahit ang tawag pa lang na atong okay lang na yan sa mga chichirias kay gamay ang paligya. Pero kanang madamo sila ng mga RTW dira, tutok kini ng one by one. Pero kay kasunod na dito sa city ordinance, wala kami may ikaw ka mga vendors.
6: Kada vendors, mga isa lang yan, hindi na pwede nga ma-plastar rin sila sa Giyatin Luganta, tapos ma-plastar pag sila dito sa Biak, isa lang yan dapat.
5: Ano pagin na nga kung subungan ginano na ni Atty. Cho, kay hindi dapat na lang. Pero kay ang diray, may ara nga duwa ilang mga pwisto, ganun bala. Pero kay P, may ara man niya nga family nga members niya sa asosasyon, so okay mala na sa kahit may mga pamilya naman na sila. Yes.
4: Maka mga mga other na doon ang na-program.
3: Okay. Well, Son. Son. Okay. Now, katahom kay giplastar na no before sang maskara. 1 by 1 by 5. Now, ang question amo ni. Paano ini ining imo ginakwaan subong nakita kung napakita namon nga picture? Amo ini siya ang dira sa tubangan sang Old City Hall sa may guwa sang PNB nga building, I would suppose, no? Kag ina nga kalye, masyado gid kagutok ang sidewalk da kay Five Wilson, nga daw halosun ka na makaage, kay ining gabaligya sa mga cellphone, accessories, and everything, daw ila na inang dalan, ti ano kakaso na da sila, son?
4: Araw sila niya po, kaysa Eric, kung gapon, hawa na isa na, i-transfer lang din sila sa may area, sa may lapit sa ding-ding, pala sa kwan, kaysa Eric, ding-ding sa
3: bangko?
4: Sa bangko.
3: Okay.
4: Ina mga tulda na kasi very ka makita mo na sa tabaw nga doon mo ay doon kung ano klase tulda ina na rapol or ano mangkwaon ina sa kasi very kawanan ina sa na ikakson ina siya so wala na sa may matapo kapapapal-trapal pero ang situation
3: okay
4: so clear ko siya yan pero along the way maglisok kasi sa PNB balik kasi sa may Araneta Street na kasi very going sa may plaza
3: okay
4: hawa na yan talan kasi very pwede ka na to kahagan to tapungulay lima katawo.
3: Pwede ang hagaron ta Wilson, kuan lang nang hakwatanay lang siyang weights nga tag 35 kilos, hindi lang tapungulay. Ay. Gahakwat ka pero matamo kun diin galise kang akwat mo sa babaw katulok.
4: Oo, mga ginaya kita sa rika nagdakwa sa hangin.
3: Okay, Wilson, going back to the topic at hand, so until when, kagdiin nga area sang downtown, ang konsentrasyon kay Wilson kun hapon, maglabay ka da sa Central Market, ang nagabaligya sang uga kag isda, why sa sidewalk, ara sa dalan? Ti ano ni dalan sa kamada?
4: Amo nang i-check sa mga kita direct kay so far ini mga vendors di ara sa may sidewalk with them po. Amo ini kita respect actually sa dapat na tibot ko gani kay ana sa mga kita kay direct sa punta sa pedestrian ini sulod lang ko di baligyaan. So ang kwaon man sa kita direct ang mga baligyaan kay nagawa para ugan ulo sa pedestrian din kita direct ara na dayo sa baligyaan masapot sa imo di dayo nga makatabo kay direct sa pamawanan man sa laki mo direct kinang lang pedestrian sa pedestrian siya ka endpoint o ID na sa mga nagabaligya. Pero i-check ka na kung hindi, kaya yun ay nang ginamit mo na mga nagabaligya sa igan sa talan, sa side ka. Ako mismo nakita ko mo na kaya hindi, nung ara, sa may Fortune Town, kinakakwa no, sa may Fortune Town na palangkingan, pero sa hindi, kaya hindi, sa adra, kaya sa dalan, pag-check na ina sa Sinigal, kung naupod sa, ano itong termo nyo ginamit, naupod sa kamada. Naupod sa kamada, inang mga vendors na nag-alaksa pa sa dalan.
3: Oh, I hope that this will be an ongoing project. Agod nga ma-plastar mayo. K5 Wilson, Mr. Oliver Alcala, may suggestion. Sili niya ano abi kon ang syudad mapatindog sang kaugalingon niya nga stall nga may 1x1x5 para uniform kag daw nami tanawon tapos paarkilahan lang sa mga sidewalk vendor. Pwede eh hanason, ipamangkot abison?
4: Ipamangkot na kasi direct but for the meantime, ang proposal kung ang i-discuss sa aton is tagaan sila sang unify no, uniform nga ano ni kaya payong or something atop kag trapal
3: na
4: isa lang sa color pala kaya sa very kagipit man ang pagtapon sa ilang sila nga mga baligyaan
3: so, na amo nang butsing ganon nga para do katahom bala uniform siya kaya hindi why na blas ang habol nga do lima na katuig nga why malabhan why na siyang why na siyang palda nga gisiyon nga pwede pa nga tastason kag himuon nga daw kayang-kayang. Why na sang kurtina nga sang tatlo na kadikada, doging kalimta na sang turko? Why na sang amuna Wilson nga matabo?
4: Why na kayo yung nakulbaan ko na siya ni Japon pag siyongso ko sa bako ang matipan ko masyagal kung doari ko sa kuipa sa mga hapon yung itabon-tabunan sa ano hapon para di ko mata nagtulo. Kundi amuna, ipasiguro magsisiligal na kwaon yung nasa na nila kasi meri kay amun dito nakakuha sa asensyo. Kung buko, dala kang plano, sinigyan sa mga amun yung nagatabon sa nabaw na ini. Yeah, sir, kwaon na namon, ibang clear din ang tanan. Kaga, ang tanan yung mga vendors na wala sa mga ngalan, dito man nagpulong plastar lang ito, Eric, i-remove it niya. So, provide that, namin sila sa special permit ito, Eric, na i-allow lang sa magbaligyan. As long as nasundod din nila ang 1x1x5, may para hindi manaksam ang alagyan sa mga tao na nagapakad ko pakariyan sa downtown area.
3: Siling ni Mr. Kenneth Chongko, siling niya, sidewalks are beyond the commerce of men. Wilson, So meaning
4: dapat wala hawan yun.
3: Oh, dapat hawan. So pero kung tagaan mo sila karon sa uniforming nga kayang-kayang, meaning you are trying to more or less legitimize the existence of something that is illegitimate or illegal.
4: Hmm. Actually, kasi Eric, no, kapila naman na nahambal na kay Mayor Greg. No? As kasi what naman nga mag-tawahay man kasi Eric, yeah, that's why kasi kinaibiyahan kito na maka-provide na lang something ng programa. Gusto ko niya manigil kita, Eric, hindi masagusto at the same time, nga may madulaan, masapangapuyaan, amo na.
3: Amo nang lain.
4: Kina-provide data lang na mag-ipid lang sa tanaw. Mm-hmm. Noticeable, kina-ipid sa pila natin kapag libot along with the city. Nga mo na ginaubra nila subok. Kita nyo naman to before sa Minor Capital Road. No. Wala man to ginawa na porque provide lang sila to ya sang uniform ng mga cartman. Kaya yung mati sa public plaza. Damo man nakwaot ng mga vendors nila pero wala man ipalit. Pero kina-provide lang sila sang uniform ng mga cart naman. So, mo man na-check na kayo sa very good provider, manili mo lang sila sa cars dire sa mga sidewalk na or lain ang ilan naman yung na-check yung kung i-provide mo ng payong itong na-trapal ang initial talk na mo sa Gapon and provide sila sa mga vendors. Once ma-approve na ang proposal sa mga presidente sa mga market na mapakulot kita na rin.
3: Okay, sige. So, kapit pa kapalapit na kita Christmas mo sigurado na manigutok-gutok na maning downtown ta, no? Kaglapit na lang ang maskara, Wilson. Ready ka kay mapudag-pudag kita sa plaza sang Bacolod, no? Tanawon ta kung may hingagaw sang Chesa, Wilson. Palayo ka lang sa mga fountain kay basi kuno marusdak.
4: Ang dahiba noon talaga sa Berek, kasi ang sa may fountain pala sa Bacolod City Plaza, so, hingagawon ko nung according ni Mayor sa ni Adam September, so I don't know kung pa ito hingagaw kita.
3: 2 weeks to go.
4: Ang plaza. Ang plaza kay Sir Eric, ang mga bilog-bilog ko, doon nakita natin ito po, anas ang kwan.
3: Wilson, ang ba-ba mo? Wilson, ang ba-ba mo? Ang tisa, naghambal ka tapuso nila. Ang ba-ba mo?
4: Ay, tapuso nila ko, no?
3: Tapuso, naghambal. Nagid lang ito, Wilson, nga. Hasta sa maskara, ay tapuso nila. Kaubla, Wilson, ang ba-ba mo? Ano ito, siling mo?
4: Ay, oh, ang bilog ko, ito po, anas ang bok ko,
3: ilang gamba ang pangabuhi ni. Di nagpromisa na gani. Ah, kasabad, Wilson, ah.
4: Matapos na siya sa katapusan sa kalibutan kay Frederick. Siguro ang Bacolod.
3: Noy, waay ka pa sa K5, gingkay, onay na ang plaza. Subungari ka na sa K5, na permanent ka na, nagniwang ka na, naglisik ng mata mo kada hapon sa gym, ara gyapon ginakayo panoy ang plaza, noy. So you know what will happen next. Sige. At least they're working on it. Okay na lang na.
4: Sige kay Sir Eric. So ako na tanaya, balikin lang ako karon para sa ibang mga balita kay Sir Eric.
3: Baka pisan ba? Doga panghangkat? Kakapisan si Imong? Nagyan ka lang sa pizza, 16 na kapisan si mo. Tamyawa na si Berto, happy birthday daw ho, ikagi nagtamyaw sa upod mo. Tamyawa man migo mo, rin na panyaga, doga inaisip na kami diyo kung pinakamikbilog. Ang akon ko alang ron.
4: Wala po yun, matalaya.
3: Ang ako na lang kuha karoon na. Naisip ko demo. Oh, sige, larga bola, Wilson. Thank you.
4: Kita Merik, so mo na kay Merik ang ato sa mga balita niya sa mga policy government center na ginagod sa inyo na kalwa sa MyTCB 3 Mayo Kapito XI Madrid. Hindi na matikipan Wilson Piliana para sa kapiyon na balita sa publiko. Gagalingawang sa Negros K5 Kids Center.
2: Foro de los Pueblos.
3: Mga ka-K5, sidewalks are beyond the commerce of men. Hindi na da siya dapat. That's the general rule. Pero hambal man ganin ni liberal ka lang, ang mga listener ta, si Queen Chongko mo muna hambal niya. Sidewalks are beyond the commerce of men. Hambal ni liberal ka lang, sometimes you have to bend the law. Mga ka-K5, and this is a classic example of how the law is being bended just to accommodate sa atong kauturan nga nagapangabuhi sa sidewalk. Kung kamo nga mga sidewalk vendors, kabaloko ka damo sa inyo kapamati sa program ta subong, my take is this. Amo ni nga ako niya, ha? I believe sa ginahambal that sidewalks are beyond the commerce of men.

0: 25. May maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkadto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM.
0: Mga binalangga namon nga sagay nun. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya na yung pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
3: K5 News FM.
4: Kung nag-viral sa Bacolod, nakalabot sa management. Kuhaon na itong report ni K5 Carla May Defensor, Lunga. Cooperative, mga ka-K5. And may disciplinary action nga ginhatag kontra sa nahinambitan nga konduktor sang salakyan.
5: Puro de los pueblos.
4: Ano ang iyarason? Pamatian naton mga ka-K5, no? Pamatian naton kung ano ang rason sang konduktor. Tanawon ta kung ano man ang disciplinary action nga himuon sang iya nga transport cooperative tungod kay indi manami ang iya gipakita sa publiko.
5: Puro de los pueblos.
4: Yari sa aton linya, i-check naton mga K5.
1: K5 News FM Live Report.
4: K5 Carla, what's the story on this?
6: Yes, nagkakipib Eric, isa ka konduktor diri ang naging suspend sang isa ka kompanya o kooperatiba diri sa Bacolod City. K5 Eric, bangod ini sa pag-body shame sa mga estudyante, ginaligar, gin-body shame ni ini nga mga estudyante diri sa syudad sang Bacolod. So ini siya ang ginreklamo, the same time ti pay posibilidad nga makakasman ini siya sa iya sininga puesto kon sa serbisyo man K5 Eric. Kagati wala gid ini ginatolerara sa nga United Negros Transport Cooperative ka K5 Ari kay ti diri ini siya nagaobra kag isa pa may ara ini siya sini nga kumpanya. So as of now, suspended ini siya for 30 days sa kakis of Eric, kag tinag-agi sa due process, sunod rin kay Ma'am Romilly Suligen, chairman sang unit ko, nga ginagi gid ini nila sa due process, agud nga plastado bala, may papel, ang ila sini nga pag-suspend. At the same time, kung madagdagid man niya sa, ano ni, sa pag makakas ini siya sa serbisyo, at least ang ila sini nga proseso, ara sa insyakto kakis February, kag wala gidini nila inatolerar ini nga mga hilikopon kiti nagapatigayon ini sila gan isang seminar sa pag ifurya sa ila pag ini nga mga conductor kag drivers nga mayuhon na no ang pag ano ni pag-treat no sa mga sa ila sini nga mga pasahero hindi ni nila ya pag sini nga sumusumuon ng ila sini nga pasahero ay di amo ni ang nagahatag man sa ila sa nga palangabuhian ka K5 Eric. So ka K5 Eric pamatian bala nato na payag nga, nga nagikan kay Ma'am Romilly Suligen na chairman sang UNESCO.
7: Abe?
8: Actually sir, sa subong no naka under preventive suspension siya 30 days. Preventive suspension, then we are waiting no sang written complaint sang sang aton nga complainant para may ara kita kasunod nga paghimuon naman uli after sang iya preventive suspension. But then ang aton nga complainant, so na istorya ko naman and settled naman naton sa iya, so amo na lang na ang ginahulat ko suppose.
9: After 1 month yung preventive
8: most probably siguro sir is termination.
9: Termination.
8: Yes, oo. Ilabi na gid nga no, wala siya nag-issue sang ticket sa aton sa na pasahero sa aton complainant. So isa pa gid na ang pinaka no, pinakadalong no? Isa sa pinakadalong naton nga ground sa iya. Actually, according sa iya, no, nung duya bukat naman bala, which is not proper. So, in behalf sa unit ko, no, nga management, why kita sina nag-tolerate nga amin nga pamatasan. And this is first time, sir. First time niya sa unit ko for 4 years nga operation naman. Never pa kami nakabaton sa mga amos. Actually, may mga instances man, pero do hindi, gidya bala nagdabot sa punto nga, mga viral. Do mga, ano, sa amon din no, may ara kami no monthly nga hospitality training. At the same time nagamiting kami reminding them nga on how kung paano sila ma solusyonan or ma deal ang amo ang nagakalain-lain nga pamatasan sang mga commuters. But sa amon nga part, bisan ano namon na ka training ka meeting sa ila, pag-abot na yan sir sa dalan, hindi na namon control ang ila behavior. So may mga kinaiya ang kada isa. So mga amon, hindi na namon makontrol. So biskan ano pada ang amon nga remind sa ila. Actually today, karon gali, may ara naman kami uli meeting. Nag-remind sa ila. Kaya hihambalan ko gina sila nga hindi gin mag-argue sa aton pasahero. Na complainant no, in behalf sa UNETCO management, nagpangayo gid kami sang pasensya sa natabo. But sa amo naman ng mga kag sa amo naman ng mga empleyado, amo na ning ginasiling naton nga palihog ang courtesy in speech gid, ang pagpasensya palawigon kay dira kita nagakuha sang atong pang-adlaw-adlaw nga kalangon dalon sa panimalay nila.
4: Okay. Now, Carl, so tatlo ka butang, Carl, ha? Tatlo ka butang. This is very important. One, ang conductor ginpaidalom sa preventive suspension. That's one, 30 days. Number two, may ara sila nga monthly hospitality meeting nga ginalekturan ang mga drivers at conductor sang unit ko to be courteous and polite. And number three, gapangayo pasensya ang management, kagsuno sa management, naghambal ang conductor nga daw langulango yalang ato, Carla.
6: Base pa na sa conductor, kay Kay Favari.
4: Correct. Now,
6: pahayag man sa ila sini nga management ta kay Favorite nga okay. Joke nga lang lango nya lang kay Favorite.
4: So, kun lango-lango ya to nga ang amo gitong nga klase lango-lango nun luyag sa tatlo ka estudyante. Ano kilalakay ni sila? Because you have to remember, pwede ka lang maka-joke kung kilalahay ka mo. Like, kitang duwa, siyempre, madina, off-air, pwede tayo kalahuganay, no? Sila na ni Wilson, makalahuganay kita, we can joke because colleagues mo, kisa baka rili, kadlo-kadlaw ba? Pero kung di ka mo kilalahay, kag-conductor ka, ang balon mong tao mo na, dapat na yung pang-apat, bayad ka muna ng tatlo. So, ang botsing ano, yung tatlo, yung mga dambuhala, slabi, ang bangko, ang pang-apat, tatlo lang sila. So, it's offensive, Carla. It's offensive. Babae pa, hindi na offensive. Hindi na nami nga pamatasan kag hindi maayo nga panghambal sa isa ka konduktor. Now, Carl, this is the question. Kay na preventive suspension after 30 days what will happen?
6: Yes, after Kif Erika, tungod nga may ara sila sa due process, may posibilidad gid nga makakasa kay Kif Erika kay tungod nga may ara man sa violation, bugat na violation na ginimo man sa ila sini nga manager. Tinag-report man ini nga mga complainant nga wala ini sila nakabaton sa ticket ta kay Kif Erika. So ina nga violation sa conductor, violation niya na siya sa company nila. So ina nga violation is mabugat ta kay Kif Erika.
4: Mabugat sa ila nga company kay why ka nag-issue ticket sa simpleng istorya do gid palapaw mong plete. Kung nag-plete itong tatlo, right? Kung nag-plete yung tatlo, pilang plete is na, Carl, sa slakya na?
6: Kung estudyante kay K5 Eric, may possibility na ara sa 15 pesos o kung 10 ka pesos kung estudyante kay K5 Eric.
4: Okay.
6: So, amo na ang...
4: So, tatlo sila, butang-butang 10, abe 30? Kung tatlo sila, Carl, butang-butang 10, abe pinaka-minimum, may 30 nga wayag yung remit. Amo na pinakadako yung asala sa management. Plus, ang iya pagka-bastos. Taglibukulo sa management niya, nag-viral. Tika, doon sa skip time mo nagka-reklamo. Kundi, ma-viral ka gini kundre ka sa amon sumulod. Kundi, damo viewers mo. Now, Carl, ang tatlo ka estudyante, have you tried to reach out with them? Kung anong ila plano subong? Anong ila reaksyon?
6: Ati amo na kay Sir Eric nagpadulong diri sila sa isa sang nagigag nga Sunday sa amo pa ni aton sini nga checkaron kuno ila sini nga reaksyon after sir gintaga sa suspension na ini nga konduktor sa Sir Eric kay formally nag complaint man ini sila dito mismo sa opisina sa nga konduktor sa Sir Eric.
4: Okay. So mayo ni Carla, at least may solusyon. Gin suspended ang konduktor, nagahambal siya nga lango-lango lang, pero gahambal ang management ka hindi dapat himon. So job well done. Very good. We will check kung ano ang susunod na kabanata sini. Pero ang leksyon, Carla, is this. Sa iban nga mga konduktor nga nagapamati sa aton huwag tularan. Kaya ang aton na piyaran subong sa mga konduktor kag driver sa mga modernized jeep. Pwera lang sa maayo, daw naglain ang batasan ng iban nag-arugante. Ang mga driver nga iban, limo daw mga king of the road. Ang iban nga mga konduktor, manaog sa ila jeep, mapasaka pa sa hero do nga mga daw mga ordinaryo lang sa mga sakyan, kag biskan sa igadalan masindi sigarilyo kang magbuga-buga. Tapos baho pa sa sigarilyo, masaka siya sa jeep sa iya nga air condition nga sakyan. Tindi na manami, hindi manami. Kabaho sigarilyo na iya. Hindi niya healthy para sa tanan.
6: Yan, sakto na at 35, Eric. So that's why nga may alam sila monthly, no? Nga pag-check, kag pag-remind sa ila, sila nga mga doctors, kag drivers and conductors sa kay K5L. So kamay pa, na hindi na ni pag maliwas, kag kamay pa, hindi man pagsundon sa iba na sa K5, Eric.
4: Okay. Good.
6: Yes, sir, K5, Eric. Report din yan sa patolo po sa patolo sa K5, Vincent Coral. Dahil nga balitang nagulong sa iyong pamilya, provided mighty secret D3 bio. Ini sa K5, Carla, the professor sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5, Media Fam.
7: Foro de los Pueblos.
4: Hindi dapat sundon. Hindi dapat sundon, mga K5. Kay, ang nakatabo nga inisya nga kaso, isa ka kaso, mga K5, nga ginakuan mo eh, ginadala mo ngalan sa kumpanya. And remember, kung ara ka sa jeepney nga trabaho, hospitality ina siya. You are the frontliner of the tourism guya sang syudad or banwa. Hindi lang kung mo konduktor ka, driver ka, nga amo ka lang na, no. You have a bigger role to play. So, be courteous and at all times, maintain sang gina-expect sa imo nga kortesiya halin sa imo nga end to your passengers.
7: Foro de los Pueblos.
4: Manami itong hambal sa ilang manager because at the end of the day, ang aton mga pasahero, dira kita nagakuha sang kwarta nga ginadala tapuli kag ipakaon sa aton familia.
7: Foro de los Pueblos.
4: Sa Iluhanta sa Kabangkalan mga K5 ang report ni Arf Tugalon. Kay hambal niya may ara ko no nadakpan dito to nga 40 anyos naman nga tawo nga nadakpan naman sa bypass. Interesado ako sine bangod kay ang kalabanan nga barangay sa siyudad sang Kabangkalan ang nag-declare nagligad nga drug free ang Kabangkalan City. So kung drug free ikaw, unsa may hinungdan nga daw halos adlaw-adlaw halos semana nagahibi nga wala sang may madakpan nga drug pusher sa sina nga siyudad.
7: Foro de los Pueblos.
4: Amo manibla kung kaysa sobra ta kalagas sang mga award, sobra ta kalagas nga matagaan kita sang recognition, himuon ta nga kampyon kita, you know. Too much of synthetic nga pagpatahom, hindi man nami. No? So tanahon ta kami nadakpan 40 anyos kuno naman dito nadagpan sa drug by basta. So meaning pusher siya. Although nga kada dakop gagmay mo malang inami din sa ato sa drugs Kabangkalan kay hindi idlag ko. No, hindi idlag ko. But gina-commend ba naton at the same time ang mga pulis for doing their job. May na iya kini kampanya sila. Gina-comment ang mga pulis sa Kabangkalan for doing their job nga adlaw-adlaw nag-operation. Simana-simana may performance sila mga ka-K5.
7: Foro de los Pueblos.
4: Round ang report halin sa siyudad sang Kabangkalan.
1: K5 News FM Live Report.
4: Arf, sino nga lang sa nadakpan?
10: Good morning ka-K5 Eric. Good morning sa aton mga tagpalamatig. Nagpatigayon sa hapon na adlaw ka-K5 Eric sa operasyon. Batok no sa suspektado maging silaga at si Ronald Sanquartan.
4: Dali lang. Arf, dali lang ha. Arf, dali lang. Toliog ko, anay bisang signal ni Arf do kahinay. Gidlapit-lapit medyo tayo kay 5 Arf ang imo baba sa microphone kay do kahinay. Go ahead.
10: Yes, that is Eric.
4: That's good.
10: La ining biktima or ang nadakop na si Ronald Argat at laon gal na pang idaron kag residente ini sa nga Puroka San Jose Barangay Salong sa diri sa siyudad sa Kabangkalan na ka-K5 Eric. Mm. Na-arrest ko si alias Abloy sa Puroka, Malangga, no? Diri sa may barangay tabi na nabukid na area sa siyudad sa Kabangkalan na tanggap din. No? At obtain eh, sa tininga bulan kag natuha sa iya kag pag hinakop ang menos 3 gramos sa ginasuspek pa nga sabok. Kaya sa nga bili nga 24 pesos kag may so nakita naman nga halos kada semana no nag-operate ining aton ng mga kapulisan na kaupod no ang nga aton man nga mga kandos sa kabarangayan coordination sa aton nga mga kabarangayan agud matap na ning mga nagalap no?
4: Arf ka lang kaysa signal mo ga travel ka punduan ay bisilakyan 40 years old sa tapi na dakpan ng report ni K5 Arf Subong kag 24,000 worth of shabu ang nadakpan. So i-check tali wato signal ni Arf kay doga utod-utod siya kag lagan siguro sila kan. Arf, back to you.
10: Yes, kag kita Derek ari kit sa may police station no naga standby kita diri. Okay na kag kita Derek.
4: Yes, you're coming in good. Very good, very good. Go ahead.
10: Yes, kaya kita Derek, no, siling na nato, na-aristo ini si alias Abloy sa barangay Yatsi, no, diri sa siyudad sa Kabangkalan. Kinabuwag na 24 na truck price value no, nga halin sa PIDEA. No, kag sa pagpangusisa nato sa suspitsado, nahibaluan nato kaya kita Derek na nagabaligya ini. Nagabaligya ini siya, nagaduso
4: sa
10: illegal ka.
4: Okay.
10: Rason nga tinatar ining bypass operation sa nga station drug force team sa Kabangkalan Component City Police Station sa pagpanguna ka Kevin Eric sa bago naton diri nga COP na si Police Lieutenant Colonel John Ganzon
4: ang bago
10: sa nakakita niya police station sa K5 Eric.
4: Very good. Very good.
10: Ang most suspicious ng K5 Eric na hulong karon sa Austrian facilities sa police station na magpapakadubag sa paglapa sa R-15 upon ng comprehensive dangerous act of 2022 ka K5 Eric do. Sa aton mas ka K5 Eric na istorya ang bago nga police station na ganton madamo pa siya sa plano ay maisa pa siya kabulan diri sa tuning istasyon apang amat-amat niya no nga ginatap na ining mga illegal nga droga nga naglapnag diri sa siyudad sang Kabakalan. Nagapasalamat salamat pa siya kay Pat Eric ano nga ginaugyunan man siya no sa nga media kag komunidad para lamang may puturo ining mga pamatanon kay di kalabanan nga mga nadakpan ka kita Eric mga pamatanon no diri sa siyudad sang Kabakalan kag sa karon ara na no sa paghinakop sining police station ang dadakpan ka kita Eric nga biktima angot sa illegal nga droga. So amo ina nakuha naton kay Kita Eric nga balita diri sa siyudad sang Kabakalan.
4: Kay Five Arf, ari lang. Kaina sang gina-intro ko ini nga balita ang balko nga gina-comment ang pulis. So bag-o galing chief of police na, and we would like to welcome him, no. We are commending the police nga kada semana gid yan. Very good na mian ko sang pulis sa Kabakalan. Kada semana may aragid. Now, pwede mo makuhaan was report ang DILG sang Kabakalan and ask them what is the implication sang ilang naging pagwa to sing una blangan nagligad nga drug free. Because the police is doing their part and yet nagpagwa nga drug free nga damo gyapon sang puser. So mayo lang kayong pulis sa Kabakalan mapisan. Basi maswingan mo lang ang DILG and I will check on you tomorrow kung ano ang development sininga dira nga Angol Arf.
10: Yes, Kakipad Eric, no, aton inakatuan ang DILG diri sa City Hall sang siyudad sa Kabakalan para may kasi malawit na Kakipad Eric na pagbato ini sang aton mga
4: kapulisan. Kagka nami, iya kay adlaw-adlaw. Makakadasimana, may performance art mo, kampiyon na mian ko, you know, gagmay tuod nga mga balita, but you know, you can see the movement of the police, blah, katahum, very good.
10: Kay suno man gani ka kita Eric sa maguna doon niya helping nga si Sir Danzon masugod git nagmay antes makuha ining mga dalakko nato
4: nga
10: nagatulod kag naga gamit no sang illegal nga droga. So update naton buwas ina ka kita Eric
4: no okay.
10: DILG sang siyudad sang Kabakalan report sa patrol ka upo si ka K5 Glenn sa Yangga ka K5 Office suspend ini si ka K5 Dinar Amores to kalon para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag galingawan sa Negros sa K5 News and Bell.
11: Puro de los Pueblos.
4: Salamat kid K5 Arf Tugalon. Mga K5, you know, ako ga critic ko yas Kabakalan kung kilanglan. Pero inyong kita mo, dalayawo ng pulis. Makasa ginagmay, iutitiran sa pulis mo. So that's a good job. Namigid, no? So K5 Arf, kung pwede mo lang makantuan ang DILG K5 Arf and check on them. And buwas i-discuss na naman ini because this is one good topic nga pwede siguro makita man sa iban na itong kauturan sa iban nga mga lugar, mga K5.
11: Puro de los Pueblos.
4: Alang-alang, naging kita sa oras subong, mga K5, in behalf sa kay K5 Eljan Castaño, kag sa bilog na team sang K5 News FM Bacolod, K5 News FM Negros Island Region. Ini si K5 Eric Tenerefe Nagasiling. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman! Bye-bye!
12: K5 News FM.
13: E3Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
13: D3Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3Bio, DTX 500. Ulang sa pagkaon, sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
15: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at tibugit katam.
13: Mighty C
16: mabasa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga

0: Mopangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo, protektado!
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Oras sa alas 9.04, kag saliwat din natong pagkaistoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, no? Sa sining informasyon sa aton sa ikaayong lawas, no? Dili naton mapamabatian ang mga benefits sining aton mga DTX 500, mga benefits sang MyTC ang alkaline nga vitamin C, ang benefits nga mahatag man sang D3 Bio kag Clinica Sport Biotics. Of course, mga benefits man nga mahatag sa aton mga kapi, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag iban pa. So welcome kamo sa atong nga programa. Ako gali si Engineer Ronnie Albao. Pud naton sa atong nga programa, Sir Boy Solweta. No, mayong aga, Sir Boy.
8: Mayong aga, Engineer. One on one to subong, ha?
7: Okay, okay. Wala problema.
8: Wala problema. Mayong aga man sa atong suki, may Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pilalangga, tangas Lorabs, and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, your cell protector. Kumbaga, kung mga bisyuhan ka, palapulaw, initanan-tanan, ga-contribute sa ginatawag nga premature aging sang imo cellulati. Kung ang cellula mo tigulang, wala siya ka naka-recover, wala siya naka-replicate sang iya lawas, matamat maniguba ang imo mga tawag nga internal organs. Remember, your organs are made up of cells. No, kailanlan,

0: every day. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system para makabato sa ginatawag ng mga invaders, mga harmful microorganisms, mga viruses, bacteria, and fungi, and even ginatawag natin sa mga lugay, Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imulawas, no? Para makabato man, para kondisyon ini nga makaprotekta sa imulawas sa ginatawag nga infection, mapaalin man sa ginatawag nga mga viruses at bacteria or mga infection caused sa sulod sa lawas mo, mga ginatawag nga mga anomalies, mga abnormal growth, mga cancer growth. Ma-check na dayon sa imo immune system kung bastante ini sa ginatawag nga Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang paaman, kampiyon ng skin. Gamat-amat ka puti, kikitaas ang glutathione level mo, layo ka sa wrinkles, kinami ang production sa collagen kung bastante sa vitamin C ang lawas. And of course, when it comes to your eyes, why na iban kundi mag-eye care gold? Tandaan ha, kung gusto mo ma-maintain ang imo 20/20 vision o hindi na magsaka ang grado sa imo mata caused by oxidative stress, caused by lack of vitamins, mag-eye care gold ka, rich in vitamin E, vitamin C, and bilberry extracts that does not only protect your eyes but nourish your eyes to give it optimum health para kondisyon perming mata, lalo na sa mga gababad perming sa cellphone, gapulaw perming at computer, tablet ang kabuhi, ha, protektahin niyo ang mata niyo, mag-eye care gold. And of course, to give your eyes the relaxation that it deserves, mag-eye care drops. Ang eye care drops, no, patuluan mo lang sa mata mo, ga-relaxin dahil ang mata mo kay rich in hyaluronic acid that basically cleanse and relaxes your eyes after a tiring day. Mag-eye care gold and eye care eye drops. And of course, kontratang kaso, ubo, sipon, kagilanat, ha, may problema ka bala sa mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
1: Okay, no, kanami. Sang introduction pa lang, ulam na. Ha? Medyo equipped na kita sa mga informasyon nga makadulot sa ato na maging healthy. Ha? So, amun yung pinaka-importante. Ha? Pero, dapat, Sir Boy, kinanglan ta positive man ang outlook ta sa kabuhi. Hindi lang basta-basta nga puro lang suplemento or puro lang kung anong mga bulong halin sa butika, Sir Boy. Dapat positive man, emotionally equipped ka man, Sir Boy. Spiritually kapagid, medyo inclined ka sa mga good things bala sa kabuhi, Sir Boy. Mm-hmm. Ha? So, amuna na, hindi na kita magpadugay-dugay pa. Sir Boy, abi ikaw lang anay, kwan, galing Sir Boy, sining aton mga benefits nga mahatag sang DTX 500. Kay dugay-dugay, ikaw ang gyapon sa D3 Bio. Sir Boy, DTX 500 na ang himuon nila adlaw-adlaw, itigid, baluno nila. Nga Sir Boy, anong mga benefits nga mahatag dyan eh?
0: Eh, karuhon tanay, no? Dito sa DTX 500, so ihanda subong kung ano bala ang diferensya sang bulong.
1: Aha, sa kag mga tawag sa pharmacy.
0: Kag sang ginatawag nga food supplement.
1: Okay.
0: Ang bulong niya, coming from ginatawag mga pharma companies, they are basically made and created through research and science, of course, no? And multiple studies para to cure. To check kung ano magidiyang abnormalities nga ara na naara na sa lawas mo.
1: Uh-huh.
0: Ha? Kumbaga, para hindi na maglala ang sitwasyon, no? Might it be a heart problem, might it be a cancerous growth, might it be ginatawag yung infection.
1: Uh-huh.
0: Nga kundi in ba nang inaalin, no? Ang food supplement ya, coming from the word from the exact word food supplement, it supplements what
1: halin sa pagkaon,
0: what you get from your food.
1: Okay.
0: Ha? So ano ba lang how important is your food? Your food basically is the source of your vitamins, no? Hindi tanan nga vitamins may mo sang lawas mo. You need vitamins from the outside sources. Ang bibo sang lawas mo B vitamins, amo na nga vitamin B.
1: Isa pa gid Sir Boy, ang tao nga kasakit man kung kulang sa mga minerals kag vitamina, Sir Boy.
0: Exactly. Tumpak kada engineer, no? Amo pa nang ano, vitamins and minerals are essential and they come from your food.
1: Correct.
0: So it's very

0: important nga piliyon mo ang ginakaon mo. Kay hindi lang napagkaon. Basi bulong pa na sa imulawas, no? Pero may isa. May isa ka pinaka-importante nga rin sa pagkaon ta. And that is antioxidant. No, da gasulod ang DTX 500. Ang antioxidant, a little review again, comes from your fruits and your vegetables. Mayroon man dito tayong antioxidant sa mga meat, no? Mayroon man, no? Pero predominantly, ha, mas madamo ka antioxidant ang makuha sa prutas kag sa ginatawag naton nga mga vegetables. Ti, nga din gabala gasulod ang DTX 500. Ang DTX 500 gasulod kung kulang ka sa ginatawag nga prutas kag vegetables. Meaning to say, damo ta son, hindi ka kauyon utan. Ah, hindi ka kauyon prutas. Pero you need antioxidant to prevent ginatawag naton nga premature aging. So mag DTX 500 ka or kauyon ka man utan, kauyon ka man prutas, pero hindi ka kasarang magbakal everyday kay kamahal na gid mag DTX 500. Kung gusto mo lang yang magkakaon ka man utan, gakaon ka man prutas, pag gusto mo i-optimize ang antioxidant capacity mo, meaning to say ang kadamuon sang antioxidant sa lawas mo, mag DTX 500. This basically is really important sa mga tao nga mo ginaliwat-liwat ko ni nga kailan nanggit antioxidant. Sino ba lang kailan nanggit antioxidant? Of course, everybody needs antioxidant. Pero sino gid bala ang kilanlan sang antioxidant because of their lifestyle? Number one is mga bisyuhan. So kung ikaw bisyuhan, ha, ikaw pala pulaw ka, damo ka bisyo, kapag nagliliyo ka, stress ka permi sa work, ha, mili ka mag-party-party, the more you need antioxidant.
1: Kaya kung bisyuhan ka, Sir Boy, tiyara da, ka, hindi ka katulog, damo ka kung ano nga mga extracurricular nga nagapalain sa imong nga lawas, Sir Boy.
0: Those two are really crucial, no? Kung ikaw bisyuhan, wala ka patulog, meaning to say, bisyuhan ka, damo ka na basura sang or oxidative stress sa lawas mo, wala ka patulog. Ha, wala mo ginggaan tsansa ang lawas mo to repair itself. Tinano na lang na. Amuna na ang pagdegrade, pagnubo sang kalidad sang imo health sang imo lawas. That's why kailan mo mag DTX 500. So, di mo makita, supplementation is really important, lalo na in the real world, engineer. Kung magbasa kaya sa mga libro, magbasa kaya sa mga magazine, ng mga ideal lifestyle, well, that is good. But, hindi tanan-tanan nga tao may ideal lifestyle. Hindi tanan-tanan nga tao ga-exercise. Hindi tanan-tanan nga tao ga-kaon healthy.
1: Correct.
0: Hindi tanan-tanan nga tao has an ideal healthy lifestyle, kumbaga.
1: So dapat supplemento, i-add mo gina sa imo nga lifestyle.
0: Dapat supplementuhan mo ang imo mayo nga para magmayo ang imo health. Para mayo ang imo ikaayong lawas, dapat magsuplemento ka. So, anong role ni DTX 500? DTX 500 will give you optimum antioxidant protection. Optimum nga isa ini sa pinakataas nga gitawag nga may pinakataas nga antioxidant value tungod sa OLAC scale. Ang score sini 1.3 million. Imagine that. 1.3 million, that is very powerful in counteracting oxidative stress. Remember, kung nubo ang oxidative stress mo, meaning to say na check ang pagdamo sa free radicals mo, your cells live longer. If your cells live longer, malabot nila ang ginagatawag nila nga prescribed age, you will look younger. Honestly, no? Da mo makita nga na-check, kung na-check ang gapatigulang si imo, na panubo ini, siyempre, mahubin ka talawon sa edad mo. Ha? Kalaw, ay man ang 60 ka pa lang, looking 80 ka na. Ha? Kay tungod, ha, waay mo na pagwa ang basura sang imo lawas. Da gasulod ang ginatawag nga detox. Internal detox, that's why DTX 500 na internal detox nga ginahatag sang DTX 500. So, ha, ang prinsipyo da, take your medicines ang gina-prescribe sang doktor mo. Take it cause your doctor knows best.
1: Correct.
0: But if you want to also improve the health of your body through food supplementation, ay, mag-supplement. And number one sa antioxidant is DTX 500. hubin ang silda, hubin ang tsura, mag DTX 500.
1: Okay, so ang munang pinaka sekreto or pinaka dapat nga i-enhance naton adlaw-adlaw mag DTX 500 lang gid kag of Danta Mighty C, no? So muning permi gina-advise ni Sir Boy nga dapat naton i-take gid seriously. Kay okay, ang health naton nag-adlaw-adlaw, Sir Boy, nagatigulang ta mo. Kung nagatigulang ka, oo, kag kung gatigulang ka, ang imo mga selula nagaluya man, Sir Boy.
0: Hindi mo mapungko, hindi mo mapunggan ang imo edad kag ang edad sang imo lawas. Mm. But pwede mo ni mapahinay-hinay ang tawag nga aging process kung ikaw naka DTX 500. Ang mga na importante, that's the reason why people na sa iban-iban nga pungso, Japan, Italy, din patungin ang bali lang ang mga gabi, mga edad. It's because they have long life cause damo factors ang ginfollow nila nami ila diet.
1: Mm-hmm.
0: And of course, kung nami ang imo diet, nami man ang ginatawag nga sources mo, vitamins, minerals, and of course, ang pinaka-importante, antioxidant. But, may sekreto pagin ko na engineer regarding old age.
1: Ba, anong sekreto na?
0: You need to be positive in all things.
1: Oo, dapat.
0: Lang, no? May nakita ko itong, may ginabasa ko itong article. 121 na siya. 121
1: na siya. Doon siya lang nang nakakuan sa akin eh?
0: 121 o 116? I mean, 116 I think, no? Babae. Babae. Tapos, hindi pa gani ideal ang iya lifestyle. May mga bisyo man sa Japon. Subong, no? Pero ang iya sekreto is, amuni, kung may mga problema, tapos nahimok mo na kuno tanan, pag hindi mo pa magsolbar, ay hindi na para sa imo.
1: Mm-hmm.
0: Para na naiya sa Diyos ko, no? Ang muna ko na iya yung okay principle.
1: Pero dapat optimistic, gid.
0: Optimistic, gid. Nga masolbar, gapo, no? Ang meaning to say, your mental health, when you order your brain daw, na nga to repair your body to ano ginahimo iko na sa brain, but that will be a topic for another day, no? Okay, interesting man sina, no? How powerful is your brain in maintaining your health, no? How powerful is your brain in repairing your body? That will be an interesting topic next week in general, no? Or this coming Friday, distinggan ta na, no?
1: Okay sige na proceed ta, hindi ta kapapawayan ni Sir Boy. Proceed naman kita, sining aton mga benefits nga matag sang D3 Bio. Actually, kung may ara ka D3 Bio, Sir Boy, sining nila, daw may pharmacy ka na, Sir Boy.
0: Uh-huh.
1: May gina, kung may ara sa bulsa mo, tatlo kabilog o dua kabilog nga D3 Bio, daw may pharmacy ka na, Sir Boy.
0: Correct.
1: Malikaw ka na sa mga trangkaso, sipon, kag kung ano pa nga sakit sang ulo. No? So, ano pa gid mga benefits, Sir Boy, sang D3 Bio para at least kumbo na gid niya, may DTX 500 na ta, may Mighty C kag D3 Bio, Sir Boy, na maging suplemento nila adlaw-adlaw, Sir Boy.
0: Okay, subong adlaw, let's talk about one of the most important organ in our body, no? The liver. Ang imo atay. Oo, correct na. Kung wala ka atay, patay ka. So, di sa talk ni Doc Stoyanta, kung paano bala magprotekta ang D3 Bio when it comes to your liver health? Ano bala mabulig ni D3 Bio sa imo atay? Ha? Ano bala ang atay mo? Your liver, ang imo atay is very hardworking. It basically has more than 500 functions and it could do 250 functions at the same time. Meaning to say, sobra pa ni sa octopus nga. Nga walo ang kamot, ha? Pwede siya kaubra 250 functions at the same time, no? But ang total lang nga ubra ni is 500 function. That's how your liver works very hard to maintain your life or to maintain the health of your body. Ano ba lang ginaubra sa imo atay? Number one, may ginatawag nga metabolic processing or fuel regulation. Di mo nga makita nga ang liver, gastor man is ginatawag nga excess glucose as glycogen para gaan ka energy if you need it.
1: Mm-hmm.
0: Kung medyo gutom ka na, way kapakaon, ha, gina-convert niya ni sa ginatawag nga like glucose liwat, and also converts amino acids and fats into ketones para another source of energy. So, di mo makita ang liver mo is an energy factory or an energy storage, no? So ano pagid? It of course amo kini premiado gidya. It detoxifies your body. Amo ni ang main detoxification and filtration and filtration part of your body. It filters all the toxins ngalin sa imo pagkaon, ha? Dala na lang imo food supplement, dala na da ang bulong mong ininom mo para sa imo maintenance, dala na da ang ininom mong whiskey, ang ininom mong beer, ang atay mo tanan, ang gahi mo sina para hindi maging harmful sa lawas mo. So, kung pigaw ng atay mo, amo nang gahigko na ang lawas mo, no? That's why importante gid nga putiktahan tang atay ta. Nugisagi inom diretso iban ga inom nga balwa 2 bats na ta. 2 bats a day.
1: Ang lain da.
0: Ano ba lang nami kuno ambal nila? 2 bats a day or 10 bottles sa Sabado. We're not promoting drinking here. Kung pwede hindi ka inom, mas mayo. Pero according to research and science, mas delikado ang 2 bats a day. Nga kung ga 2 bats a day ka, biskan jutay lang ininom mo nga beer o ano man ang ginainom mo, ha? Meaning to say, adlaw-adlaw may boxing match ang imo liver.
1: May atay mo,
0: adlaw-adlaw,
1: ha? Ga sacrifice,
0: ha? Wala siya time mag-recover kay adlaw-adlaw mo siya ginagaan sang ginatawag yang hilo para sa iya, which is alcohol, no? Pero kung once a week ka lang kuno or once every 2 weeks lang, biskan nag binge drinking ka pa, at least naka-recover jutay ang imo atay. But ang nami gidya hindi na mag-inom. But you know, reality states, lalo na mga Pilipino, kung may mga celebration niya, may ari giniya. May pagpagana ginang jutay
1: da. Siling nila pampatulog lang kuno, sir boy, mga 2 bats, 3 bats. Pampatulog lang para tuyhon bla.
0: Tapos 3 bats for guts na, no? For guts. Ngayon na, way ko balo, no?
1: Pero kung kaysa, sir boy, ang muning rason kung kaysa, inang hindi bala anad sa inom, pati lula nila gina...
0: So, doon mo makita ang pag-inom, dapat isulod sa tiyan, hindi pag-isulod sa ulo, no? Because, of course, you need to be careful about drinking, no? Because if you're not used to drinking, it may be harmful, not only to you, but to other people, no? Eka, going back to the liver, no? Ano pag ang ginaobra niya, no? Ang ginaobra niya, it produces bile, no? Ano ni bile? Ang bile, amo ni essential niya in breaking down fats and absorbing fat soluble minerals and vitamins like vitamin A, D, and K. And because D3 bio is also a fat soluble fat soluble vitamin enhancer, mas kampyon ang function sang liver mo kag ang pagproduce ang pag-usa sa mga fat soluble vitamins kung ikaw naka D3 bio, no? So kung mas condition ang imo liver. And ang pinakanami man, ang liver mo amo man ni ang importante sa ginatawag nga protein synthesis and blood clotting. So, kung medyo dali ka na magtawag sinigani, dali ka na sa ginatawag nga gablid ka per me, ha? Gusto mo lang ka vitamin K, ha? There's something wrong with your liver also, no? So, ang D3 bio also helps in the absorption of vitamin K. Because again, vitamin K is a fat-soluble vitamin. So, di mo makita nga ang D3 bio is basically a liver protector. Pero ang pinakanami gid, D3 bio because of its medium chain fatty acids and its monoglyceride derivatives like monolaurin and monocaprolin are essential in protecting the liver naturally from ginatawag naton nga mga viruses and bacteria. Remember, your liver, prone ni siya. Lalo na sa mga ginatawag ng mga, lalo na kung if you're not healthy, no? Sa ginatawag ng mga infeksyon. So, ano ba lang mga internal defense ang liver mo? Ang liver mo may ginatawag nga Kupffer cells, no? Ang ining Kupffer cells nini, doon mga macrophages ini, no? Amunin siyang ginatawag ng mga in-house ng macrophages ang imo liver. Specialized macrophages ng mga Kupffer cells that basically protects your liver. by taking D3Bio, D3Bio will not only assist those these Kupffer cells or these macrophages in your liver, but also help protect it from nga tawag naton nga mga harmful microorganisms, viruses and bacteria. Though, so di mo makita no nga ang liver is really important and very nga tawag naton ni natong sinigan ini na batinggilan. Ha? If mega masakit ang liver mo, kwaon ang bisan doktor around 70% to 75%.
1: Okay pa?
0: Pwede siya gapon, di lang okay pa, pwede pa siya ka regenerate.
1: Ang pwede na magbalik sa normal nga size.
0: Pwede siya ka regenerate and go back to its original size.
1: No.
0: Pero tanan-tanan may hangganan.
1: Okay.
0: Hindi mo tanan, hindi mo ay apusalan ko yung atay ko kay maka-recover man lang nisa.
1: Hindi
0: man tanan-tanan kay obi way kay kwarta. Way ka pang check sa doktor, way ka pang check sa operasyon. Ah, iti delikado ka. That's why ha, putik tahan tang atay ta. Ha, ang pinakanami gidya, ha? Nga kanalan ng atay ta protektado, kanalan naka D3Bio ka every day. And of course, D3Bio, because it's of its ferulic acid, not only its medium chain fatty acids, ha, its ferulic acid, its gallic acids are basically powerful antioxidants that protects the liver ha, during oxidative stress. It basically elevates the glutathione level of your liver because may kaupod na siya nga antioxidant in fighting oxidative stress in the liver because the liver is a very hardworking organ, meaning to say it needs a lot of energy in order to do its responsibility ang iaobra pa sa lawas. And because it needs a lot of energy, it will consume a lot of glucose and oxygen, meaning to say damo man si gapon latak kada. That's why maginimuan gidya sang aton lawas nga sang stasyon sang glutathione to. Ha? May ara gito yung glutathione production maker para po i-counteract na ina. So, da mo mo lang makikita nga ang liver ta needs antioxidant. And what's the better way to have antioxidant with an antimicrobial properties? Di mag D3Bio ka. Ferulic acid and gallic acids plus medium chain fatty acids and ginatawag natin monolaurin, which is basically very good when it comes in maintaining your liver health. So kung gusto mo kampyon ang imo atay, layo ka sa ginatawag nga nga muna, ha? Mag D3Bio. Protektado ka na sa trangkaso, ubusip on kagilanat, also help maintains your liver health. Mag D3Bio.
1: Areo, may isa pagkikatrivia kita. Ang pinakadako lang external organ ining aton nga skin, sir boy. Tini aton nga skin may 3 layers ini sa ang outside layers ni prone ini siya sa mga bakterya nga ara sa aton palibot. Kinahanglan ta man sir boy nga maging healthy man ang aton nga skin. Dapat maligo kita adlaw-adlaw. Sir boy, ang unang pinakaimportante ligo kita adlaw-adlaw kag gamiton ta ang pinakanami nga bun nga beauty, makahatag beauty sa aton nga skin. Kag makapatay man sa mga bakterya nga ara sa atong skin, sir boy. So kinanglan ta ang DTX Beauty Soap, sir boy.
0: Ang DTX Beauty Soap may antimicrobial properties nga kaya patyon mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases. Might it be caused by viruses, bacteria, and fungi, kakasatanan sa so, ginatawag ng medium chain fatty acids nga arisin nga abon. Ang DTX Beauty Soap, ha? Tungod sini may properties ini, kaya yaman kakason ang mga mikrobyo nga gatuga sa imo body odor. So kakas ng imo pong good and unbon. Ihamot ka pa kung naka DTX Beauty Soap. Ang beauty properties hindi matawaran kay may papel pain nga naturally whitens your skin, and this whitener is amplified by vitamin C coming from guava extract that basically whitens your skin from your skin from the within. Kigina increase ni ang glutathione level and collagen production sang ginatawag nga lawas mo kang habon mo DTX Beauty Soap. So kung gusto mo hamis ka na, bumot ka pa, mag DTX Beauty Soap ka na.
1: So ang aton bla ilok, sir boy, isa man ni sa ginaistaran gid sa mga bakterya, labi na gid kung medyo mabasa-basa sa perme.
0: Uy, ano na?
1: Tiyang lain daya, ga-emit sang lain nga baho, sir boy. Ang tupad mo to, disgrasya gid, hindi na magtupad siya mo, pati misis mo, nga pwede ligo ka, nay. sa muna pinaka-importante, maligo ka, kaga maghabon ka sang DTX Beauty Soap, kaga banyusan mo, Sir Boy. Medyo ining aton nga Clinica Diofresh, 48 no, hours of na protected of freshness.
0: Gusto mo combo, no? Amo nang sakto nga combo ni Engineer. If you want to be fresh all day, mag DTX Beauty Soap. Palisan sang Clinica Diofresh deodorant. Ini ang deodorant kini natural. Kag epektibo kay may VCO nga kaya tap naon ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor, no? So mismo ang source sang pagbaho sang ilok mo ginatap na, ha, layo agin sa ginatawag nga pagbaho sang imo ilok, no? Kasi ang VCO ngini may antimicrobial properties that kills those bacteria, ha, causing your underarm body odor. So miskan magbalhas ka pa da, miskan magbalhas ka pa da, indi magbaho ang imo ilok kung ikaw naka Clinica Diofresh. Maamat-amat pa sining nami ang texture kag ang color sang panit sang imo ilok, kay may vitamin E ang ginatawag nga Clinica Diofresh. That's why it whitens your underarm. Kung gusto mo ya aga pa, naka-detox ka na, double detox kung ma, if I may say so, ha, ha, kung sa aga coming bago ka lang bugtaw, during tulog ka, mutong repair ang lawas mo sang ginatawag nga dapat repairon. So perti ang ginatawag nga latak sa tungod sa pag-repair sang imo lawas, no? So that causes oxidative stress. That's why it's really important to take your antioxidant in the morning.
1: Aga pa pang bugtaw gid, no?
0: Then what is the best way to take your antioxidant? Kung antioxidant mo ginkombo na, ginkombo na sa imo kape, no? Naka DTX coffee mix ka, no? Ang DTX coffee mix may ginatawag nga DSE that detoxifies your body in a cellular level and also contains chia seeds. Ang chia seeds nga ini is rich in is basically good fiber, no? That basically cleans your colon para layo kasi ginatawag nga colorectal cancer. So pagkatapos mo ni DTX coffee mix, dumadiretso ka na dayon sa banyo, no? Para mapagwa man to ang ginatawag nga basura sang imo lawas, no? So aga pa, magkape ka na aga, detox ka pa kung ikaw naka DTX coffee mix.
1: Pero kung bisyuhan ka, Sir Boy, like for example, panigarilyo ka bala, aga pa ara ka sa kapihan, nami diya, Sir Boy, ma-neutralize mo kung nagapangapi ka sang DTX Premium Coffee. Ah, buti nga nun, okay-okay lang, pero hindi man natin gina-encourage dala na medyo magbisyo ka permi. Ining pulaw bla, Sir Boy, kung kaisa ining paggamit sang cellphone, naka-deteriorate mo sang aton mga selula, ang function bla sa aton mga selula. Kilang lang ta, nagakapi ka, naga-enjoy ka pa, Sir Boy, upod sa imo barkada. Ah, ginatinloan mo pa ang latak sang imo nga bisyo, Sir Boy. But nga nun, DTX Premium Coffee, manami gid kay ang iyang sweetener sini, stevia, nga hindi makapataas ang imo nga blood sugar, Sir Boy.
0: Kung gusto mo double detox sa imo kape, kay ikaw ya bisyuhan. Kung gusto mo ya double detox ang imo kape, kay gusto mo dali ka mahubin, kay gusto mo layo ka sa diabetes, I think amo na sakto ang balin ni Janelle, mag DTX Premium Coffee. May ginatawag nga ergotinine ng alin sa gano mushroom, no? Amo ni pinaka popular nga mushroom sa Japan, cause basically it promotes long life, kay amuning antioxidant nga pinakadugay magtinya sa lawas mo, makita mo ni sa DTX Premium Coffee. Ginduangan pag ni Dr. Ramil sa ginatawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant nga makita mo sa DTX 500, ging combo sa ergotionine to give you that optimum antioxidant protection in a cup of coffee. And di kami mag-worry ya, sa iyan na yung tagawag nga sweetener kay stevia, no? So hindi magtaas ang imong ginatawag nga blood sugar. So kung gusto mo lang kontrahon ang imong epekto sa imong bisyo, ha, pero hindi mo muntat ang imong bisyo, ha, kay nami gid man ni grillyo kung kape, ay tiisli ang kape mo, mag DTX Premium Coffee ka. And if you want to simply look young by taking a cup of coffee every day, mag DTX Premium Coffee ka na.
1: May kape man ta, Sir Boy, na nag-atake giniya sa aton nga gut, Sir Boy. But sing anon buong pwersa niya, bisan na grabing aksidos ang imong atiandra, iniyaya mabuhi siya
0: ang probiotics.
1: Ang probiotics, ining pre-bio coffee, sir boy. Ano pag, manami niya, kaya ang tanan nga pwersa niya sa gihapon mahatag niya nga madula dito ang mga bad bacteria. Of course, ipaadamuon niya ang mga good bacteria, sir boy. The moment magdamo ang pro or ang mga good bacteria sa imong atyan, tiara da, makita mo nga healthy ka, kay equipped ka sa mga good nga bacteria sa imong sulok-sulok, sir boy. So, kinanglan ta, mag-pre-bio coffee kay wala ni siya kapatay bisan sa init sang tubig, sir boy.
2: Let's talk about the importance of probiotics. That's why na tawag na mag-pre-bio coffee ka. Your probiotics is really important. It helps in your digestion, your metabolism, the usage of your vitamins and minerals, no? So, kung gusto mo ya, you get it through drinking coffee, mag-pre-bio coffee ka. Lalo na sa mga moody, kung morning, hindi mga morning person. Dapat ang kape nyo, pre-bio coffee. No? Kaya again, it's pore forming. Huwag ka patay sa init sang tubig sa imo kape or sa asido sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of probiotics early in the morning kung naka-pre-bio coffee ka na. Pero kung gusto mo niya, padamuon, gid. Kung gusto mo ya i-repopulate gid ang good bacteria sa imo tiyan, kipamatsagan mo jutay na gid yan probiotics sa imo tiyan, ha? Mag-Clinicas Probiotics. 80 billion colony forming units of different strains of spore forming probiotics that basically increases your population sa of good bacteria sa imo tiyan. So anong meaning sini nami ang produce ang ginatawag nga gut derived B vitamins, nami ang pag-usa sa mga vitamins and minerals sa imo lawas, nami ang imo brain health. Kasi ang imo brain gakwa sa imo gut sang ginatawag nga mga happy hormones like serotonin and oxytocin, no? And remember, your probiotics is the main reason nga may serotonin ka, no? Kaning serotonin nga happy hormone gini, it converts tryptophan, a free protein, into serotonin, and serotonin will travel to your brain, makadto na to sa pineal gland mo to be made as melatonin, no? Amoning sleeping hormone and also a very powerful antioxidant. That's why hindi matawaran ang ginatawag na importance sang Clinicas Probiotics.
1: Okay, sa mga mag-asawa naman, sir boy, kada hindi na bala nami ang labing-labing, sir boy, kay tungod si Manoy ni Mister, daw wala na masyado ga-function. May nagutik, ginasakaw niya, engineer, inang ginambal mo pa yung sa radyo, pabakla man ko, bising ko, sige ah. Na preparasyonan ta ka sining aton extend food supplement for men. Namigid niya, sir boy. But sing anon ang stamina sang lalaki gabaskog, sir boy. Na? Ang energy niya gabaskog man. Kaya kaginami sang blood flow, sir boy. Circulation nga pamaagi nagapromote sang supporting blood flow. Although human evidence is limited. May mga kung kaisa, may mga limitation man, pero the moment mag-take ka sining aton extend food supplement for men, nami sang blood flow. Kag sa blood flow nga manami, ang tanan nga mga minerals kag vitamina, halin sa imo pagkaon, madistribute man sa tanan nga mga cellula, sir boy. But sing anon, happy-happy yung mga cellula, happy-happy ka man, happy-happy man si misis, ano pang ginapangita nyo? No? Mag-extend food supplement for men, para ang tanang nga mga Mr. and Mrs. maging happy kag healthy, sir boy.
2: Nando, so mag-extend food supplement para happy si Mrs. ha, kag kondisyon si Mr. Pero kung gusto mo kampyo ng imo blood flow man, pwede ka man ka pamasahe. Once or twice a week, no? Magpamasahe para nami ang blood flow. Remember, gina-massage ka da. Abang gina-need ka da or gina-push da mga tired muscles mo, ga-circulate man yung mo blood. Ang mas nami da, habang gina-masahe ka, ginabanyosan ka asang DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil, kampyon ang hagod, ang init nga ginahatag sa mga tired muscles mo. Sa mga amat-amat na mga hangin-hangin sa kaso-kasuan mo habang ginamasahe ka, ha? Habang ginabanyos ni si imo ang DTX liniment oil, and may paaman ini, no? May tawag ini nga aromatherapy nga habang ginamasahe ka, masimutan
0: kalimutan mo ni ga-relax ang imo brain, ga-relax ang imo muscle, lalo na kung may biyahe hilo ka, ha? Simut-simutan mo lang ng DTX liniment oil, amat-amat na kwa ang ginatawag nga paglingin sang ulo mo abang gabiyahe ka. So mag-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
1: Wala na kita chimpo, sir boy. Abi mo mga parting words, anay?
0: I just wanna greet my late father, no, Dr. Rogelio Solweta. Happy birthday, daddy, no? September 16, no? So kung buhi sa subong, plan na siya. 103 na si daddy. Happy birthday, daddy. And of course, I just want to say good morning man sa aton na mga suki nga kapalamati sa Kabangkalan, sa Ilog, sa Dangkalan, lalo na sa pamilya ko da, no? Kada sa Kalubang, kay Auntie Judith Solweta, kay Cousin Junjun Solweta. And of course, just want to greet my mother-in-law, Leonila Bandola, and of course, ako na brother-in-law si Brad Bandola sa Santorini, El Reco. Hindi gin maglipat, mag-DTX 500, mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C, mag-Eye Care Gold and Eye Care Drops, and of course, kung tatangkaso o busip on kagilanat, mag-D3 Bio, tanan-tanan ni available sa Amon Online Shop, sa Lazada, kag sa TikTok, and of course, sa Amon mga clinics. Ako si Boy Silueta, Gambal, good morning. Good morning, God bless, and stay healthy.
1: Greetings manda ano, sa Barangay 36, sa kay Kapitan Biasca, subong nagapangapi-kapi upod sa mga barkada dira. Mayong aga sa inyo, sa inyo no? Sa luwat, in behalf ni Dr. Ramil Oy, ako si Engineer Rooney Albao, nagapasalamat gid sa inyo pagupod sa sininga programa. Padayong kami sa paghatag sa mga informasyon sa ikayong lawas. So, tutok lang, adlaw-adlaw. Sa luwat, Engineer Rony Albao, i-albao mo mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupo ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko! Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan! Problema mo nagdululungan! Nagtambak na ang tanan! Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko! Mga istorya nga nagkakatabo! Kag magkakatabo sa susyudad! Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon kay istasyon.

0: kahayunan ng istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Hindi type ka bala ni Eljan Laba-Laba, aw?
2: Ano nga, Crushman? Nato niya, ginaplano naman sila ang malayan sa aton.
1: Managani. Panilagan talang sila. Oh? Para nga mabisto ta dayon ng ila plano. Sila ang planuhan ta. Paano ta makapuntos sa ila?
2: Sige, totoo na ko, ah. Ako daan. Dugay naman nga daan nga. Suya ko sila.
1: May oras kina sila sa aton niya.
2: Ila pa ni Subong.
1: Kag-ila man diapon, buwas. Kagasta sa palaboton.
2: Sadya-sadya eh, no?

0: Boss!
1: Hmm?
0: Bad trip din ko ya.
1: Kaya nga naman, bad trip ka, Boy Rocket. Sino ang rason sa iyo pagka-bad trip?
0: Mga congressman!
1: Mama! Ano?
0: Bad trip ko ya, boss. Labi na kasi isa na congressman nga bawi-bawi, blaw.
1: Anay ka! Sa din ka magalinaw? Sa kongreso ka magalin?
0: Hindi man ah.
1: Hindi man gali. Di anong rason nga na bad trip ka?
0: Kay doso butong sila kung bala, madayon gid ang barangay kag iski eleksyon.
1: Amo na gali ang rason.
0: O boss, do ka talakab lang mamati sila. Ilabi na gid sa congressman nga bawi-bawi sang iyang tinaga parte sa eleksyon. May madayon. Kaya naman hindi.
1: Ati ba siga doso butong man sa sang iya ginambal eh?
0: O bala boss, patalakab lahaw. Kung kaysa mambal siya nga, madayon gid ang eleksyon. Kung kaysa naman, hindi naman kuno madayon.
1: Pero kabalo-kabala sang piyo-piyo gid nga sinyales kung bala hindi madayon ang eleksyon.
0: Ha?
1: Oh.
0: Ay, paano boss?
1: Kung mag-text ng mga bangko sa mga incumbent barangay official nga pwede na karinyo sang ila loan. Araya sigurado hindi ginamadayon ang eleksyon.
0: Ara to dya, boss. Piho-piho ginaya, boss.
1: Oo, oh, magamuna ya, wala ginaya palso.
0: Pero tani bala, boss. Piho naman ni Laliwat kung madayon gidukon hindi ang eleksyon.
1: Kaya nga naman, Liwataw.
0: Kaya damo man gaulat nga madalagan. Kag siyempre, nakagasto naman.
1: Ang mga nagagasto, sala na yan nila.
0: Ha? Nga aman, boss.
1: Eh, wala pa gani kasiguruhan ang eleksyon dahil nila palak-palak pa kampanya. Wala gani kagiyo mga incumbent officials na pawala lang gani.
0: Ay, tuod bus no?
1: Man, hindi ang eleksyon ang ginahulat sa mga incumbent officials. Kundi kung saan o sila ay makarinyo sang loan nila sa bangko.
0: Ha? Ala, sadya-sadyahin no?

0: Grabe yung mga reklamo nga sa mga tao, Bido, sa barangay, do.
1: Kani man dito panday. Do malupok. Ginang nila mga butsi. Parte sa BBM scholarship.
0: Basig itukob naman sa mga bakunawa. Tegawon lagi magkapabalo sa pabulo, yo. May aras sila sa mga abosida ng mga programa.
1: Ipabalo pa nila kung pwede man lang isikreto.
0: Sa bagay, no?
1: Dapat maanad na kita sina iya. Kaya mo man naperming kakatabo dali sa baranggita.
0: Pero, dunawig niya po ng pungko ni Kapitan Hukakob, no? Siya pa rin ang kapitan dali sa atin.
1: Kaya man, ginabuto man sa Japon sa tao mong.
0: Kaya mo nagsala. Kaya kabalo nangin sila kakurap. Ginapanawag ba ni Japon nila?
1: Di, kay kada election ka pang hatag kwarta nga bago, tapos may paaman pa bala nga stapler.
0: Adibal, ikaw ya, kay kabalo ko, waste booter ka. Una mo ginboto si Kapitan ay.
1: Kinaboto eh. Kay tinakabaton man ako sa iyagin pang hatag kada election. Ang kontra sa iya, bi, wala mang gapanghatag. Di, si Kapitan na lang ang gapanghatag. Di, kundi damo, gyapon boto siya. Kag isa pa, ginahimo nga daan leader ni Kapitan Hugakom si Mami Kayot. Ano pa, bisan anong ginahimo ta, maboto kita gyapon sa iya. Ki, may kwarta.
0: Ate, sinasadya ino.

0: Migo kala toy?
1: Ano man migo bongkoy?
0: Ah, narito ng mga classmates sa sarod sa classroom, pero pamatiyagan ko daw dito sa simbahan.
1: Kani man mig, daw wala kita, wala kita may gagahod, no?
0: Bisan pagtika, bisan ilababa, wala kita. Nagatulok lang sila sa aton nga nagahuloy butlog ang ilang mga kilimutaw. Ano yan ang reason nila, amigo, man?
1: Ano pa ba? Kundi nagdok sila sa aton eh. Sige, anong magkulaula sila? Tanob lang tatlong itlog, oh.
0: Toon, no?
1: Nang tawa?
0: Si Tantan, huwag ang mudo lang matay, ho? Oh. Tapos si Totod ako, gagawang niya dila. Kagsir dyan laba, ginakuot yang yailong, tapos ginapabilog-bilog yang kinuot niya si Atudlo.
1: Animal, grabe yung ilang tripping, no?
0: Di anong plano mo, Meg?
1: Mabawi lang tayo sa activity, Meg. Kaya sila naman nakaroon ang mapapaulala, mapaulala sa giling-giling ta.
0: Hala, sadya-sadya, no?

0: K5 News.
1: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlain niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyo nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyo nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City. Tupad lamang sa K5 News FM Compound.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
1: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyrus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblacion 2 sa Guy City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblacion 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas lang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Klinika de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM Sagay.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
4: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tutob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tutob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
5: K5 News FM.

0: Hello, Marites, my ex-girlfriend.
1: Hala, ayaw ka na?
0: Oo. Ari na gadi. Ari ko di sa imo atubangan. Alive and kicking.
1: Nabuhi kapagali, Norbing di Malunhaw?
0: Wato.

0: Gidya, makita ta na lang ka sa kwadrado nga hiligdaan. Tapos may kristal nga daw bintana.
1: Wah!
0: Oh, salamat kay buhi ka pagali!
1: Wah! Hindi ako dali-dali madutlan sang kamatayon. Tungod!
0: Ano?
1: May bertod ako sang bulitas.
0: Papate!
1: Mangluya lang ko kadali, pero makarecover man dayon tungod sa enerhiya nga nagahalin sa akon bulitas.
0: Sadya-sadya, ino!

0: Hey, gapala tak gini belas si DJ Nilo mong?
1: Ay, damo bakutani inughambal parti sa garapalda ng mga barangay official galing wala na ako time.
0: Akigin siya kay wala na lang yabata sa BBM scholarship?
1: Dasun gani may mag-abot naman nga kayuhan, ugom-uguman nyo lang. Hindi nyo pagbabalaang pumuloyo. Ilabi na gid ako. Kay pangwaswasan ta kamo gihapon niya.
0: Waswasaya! Nakik si DJ Nilo? Kay wala nakabil ang bata ya?
1: Pero, kung pabalon nyo ko, tapos makaabel man ang bata ko, ipangampan niya tapa kamo todo-todo sa maalabot na eleksyon.
0: Gapabati-bati ka ni Maria?
1: Okay, sige. Salamat. Salamat gid kay wala na ko oras. Baw kag na stress gid ko sa inyo. Mainom ko na isang DTX 500. Kay kakapoy magugtas sa inyo nga mga batinggilan nga mga barangay officials. Hindi man tanan, pero may aragin nga mga sutab.
0: Sadya-sadya, you know? Wow!

0: sunda pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM, Northern Negros, alas 10:11 na sa aga.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Oras gadulong sa inyo sang Mighty C, ang nanasilik kag alkaline nga vitamin C.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
5: Isa naman ka edisyon sang pumbahanay ang inyong mabatian. Kaupod ang inyong alagad sa impormasyon kag serbisyo publiko. Si Bumba Marilo. Diri, ginahatagan sang tigong ang mga isyo nga nag-aapekto sa atong tagsa-tagsa ka komunidad. Mga

Buwan naman abiyan, isa na naman kamayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na naman diri sa aton nga pagpalagad sa Bombahan na Isa Norte. Isa gid kamayad-ayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Kutob sa malambutan sining aton nga pagpalagad. Good morning to each and everyone. Nagapamati na kamo sa legal lehitimo nga radio station sa bilog nga norte nga bahin sang Negros Occidental. Malambutan sang ato nagabagusbos nga signal ang siyudad sang San Carlos. Banua sang Calatrava, Toboso, Don Salvador, Benedicto, Barangay Minautok, Minapasok, Barangay Salamanca, Barangay Janay, mayadayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Lambot kita naturalmente sa siyudad sang Escalante. Banua sang Manapla, siyudad sang Victorias. Kag natural nagasigabong nagaragaak nagaragamak ang signal diri iya sa may siyudad sang Sagay. Mayong buntag kaninyong tanan mga igsuon o kahigalaan. Kumusta ang aton yung mga kauturan dira? Kumusta mga kakifine? Kumusta ang aton yung mga kauturan nga sa karon? Padayon nga nagakuriit, nagawiit, nagapyait, nagakusmod, nagausmod. Tungod sang pagsinakaay, sang presyo sang gasolina, balaklon, kag iban pa. Samtang ang sweldo, nagapabilin nga manubo. Makasilinggid kita nga ba, pinasged. Ang sinakaay sang gasolina, mga kakifive. Grabe ang duga nga sinakaay sa gasolina. Grabe ang sinakaay sa presyo sang kuryente per kilowatt per hour. Ay justa daw ang aton nga mga kauturan do madusmo, do mamumo, do mahagmak. Tungod sa sining sinakaay nga wala kag tuo. Mga kakifive, padayon nga nagasinggitan ang aton nga mga utod. Pinasged! O iba naton yung mga utod karon, nagakimi-kimi na lang sang sulod anon. Nagakimi-kimi na lang sang sulod anon. Tungod sa pagsaka sinakaay sang boyset nga gatong. Dugangan pa sang aton kuryente, ang sinakaay banwa, sinakaay mga kakifab daw hindi ta na mabalaan. Daw hindi ta na mabalaan san o manaog san o masaka. Oh, hindi bala? Grabe lang ang sinakaay mga kakifab. Ang sinakaay tapos ang serbisyo kulang-kulang man kita sa supply sang enerhiya. Hindi taman mabaso lang aton nga mga electric cooperative. Hindi taman mabaso lang aton nga mga transmission line ning NGCP. Tungod nga ginakulang kita sang supply sa kuryente mga KK5. But what is the painful and maka-hurt sa aton? Ining pagsaka mga kakifive sang kilowatt per hour. Ay, justa, kasakit sang kilowatt per hour subong. Ha? Kasakit sang kilowatt per hour subong mga kakifive. Do makasinggit ka nga ay tabang! O tabang! Tabangin nyo kami! Grabe na gid mga kakifive. Mayo lang niyang aton migo. Si Honorable SK Federation President Kiano Sarabia, upo dyan dira si future barangay captain sa barangay Zone 3, Maninoy Jumar Sarabia, kag future barangay kagawad, Tita Arlene Veloso. Good morning dira sa inyo.

Sige, mga ka-K5, salamat kid sa mga nagatutok na sa aton. Yo, kasakit-sakit, mga ka-K5, sining aton nga pag sinakaay isang kilowatt per hour, no? Sikiron ta na dugay-dugay, malambot ang aton nga general manager, kuntag pila na karon ang kilowatt per hour sa Northern Negros Electric Cooperative. Daw nagasakit na gid lang ning aton bulsa. Daw nagasakit na gid lang, mga ka-K5, ang aton pagpinas. Daw nagasinakit na gid lang ang aton nga plastada sini, mga ka-K5. Tungod sa sining grabe nga sinakaay sining kuryente sa kilowatt per hour, mga ka-K5.

sige, padayon kita mga K5, ako na si Lingta, ang kapigaduhon karon sa aton. Ang kapigaduhon mga K5, amo nang dako naton nga pagpanghangkat tungod sining pagsaka man sang kilowatt per hour sang aton nga electric cooperative mga K5. Oh, kapag saka. Kay suno diri sa unahon taning aton nga pangulong dinalan. Posible nga pagsaka sa rates sang kuryente para sa September 2026. Bangod sa prevailing grid conditions, suno iya sa Northern Negros Electric Cooperative. Ari na naman ta, mga KK5, amuning masakit-sakit sa aton. Sige lang, batunon tani sa Gyapon. Bulanan nga regular inspection sang SAR box, ginpatigayon sang Escalante City PNP. Paon taman karon tilawantas ka K5 Ariel Apas kon available na siya kag basi kon nakabalik na sa duty with ka K5 Ariel Apas tilawanta karon kon ano iya mga balita iya nga natipon dira iya sa may syudad sang Sagay. Tiulo istoryahan taman karon mga ka K5, today is September 16 padayon karon nga ginaistoryahan ang plastada sang barangay kag SK election mga ka K5 kun bala madayon gid o kun hindi kay asta sa karon sa sining nga mga tinion sa sining nga mga inoras sa Gyapon nagalutaw sa sabaw sang tugabang mga ka K5. Ha? Sige. Ako naman si ka K5 Ariel Apas may kang tanan sining 65 anyos ng lalaki nga may warrant of arrest na sikop iya sa may syudad sang Sagay. Inakagawan pa ang mga balita mga ka K5 at tuntutukan dirigid lamang sa aton nga pagpakalagad sa Bombahanay sa Norte.

0: Una, Honda ni mga kaka-K5 ang posible nga pagsaka sang rate sang kuryente para sa September 2026 bangod sa ginatawag nga prevailing grids condition, mga kaka-K5. May pagpahibalo ang Northern Negros Electric Cooperative. Paagi diri mga kaka-K5, basahon ko ang ilang press release diri sa ilang official Facebook page. Sa ilang post, mga kaka-K5, basahon ko diri, nagasiling, ginapahibalo sang Northern Negros Electric Cooperative Incorporated or NONECO sa tanan ng mga Member Consumer Owners or MCOs. Halin ini sa banwa sang EB Magalona going down to the city of San Carlos. Ginapahibalo nga posible nga may pagsaka sa rate sang kuryente para sa billing month sang September or September 2026 bangod sa nagapadayon nga hindi maayo nga kondisyon sang Visayas grid. Sa subong at iyon, ang Visayas grid nagapangatubang sang sitwasyon nga may kakulangan sa available nga generation capacity kumpara sa ginakinahanglan nga power demand. Bangod sini, nagapakita ang grid sang red alert kag yellow alert conditions sa pila ka tion nga nagapatimaan sang posibilidad asang generation deficiency kag nagadugang sang pressure sa supply sang kuryente. Ini nga kondisyon mahimo magresulta sa mas mataas nga presyo sa wholesale electricity spot market or WESM. Sa pagpalipot sang istorya mga kaka-K5, meaning to say hindi na kita makibot. Kay ti daway naman lang kita kakakibot, sini daw normal naman lang sa aton ning pagsinakaay. Amo ning pinakasakit nga kamaturan sa aton mga kaka-K5. Ginakulang na ta sang serbisyo, ginakulang na ta sang power, sang kuryente, pero gasaka gyapon ang presyo. Di amo ning ginatawag nga law of demand and supply. If the demand increases and the supply decreases, the price increases. Adibla mo na sa economics ta, kung ang supply gamay, ang demand damo, ang presyo nagasaka. Samtang kung ang supply damo, ang demand jutay, ang presyo naganubo. That's the law of demand and supply in economics, mga kaka-K5. Di sa karon arigid, ginakulang kita mga kaka-K5 sang supply sang kuryente diri iya sa Visayas grid mga kaka-K5. Diri lang sa aton sa Negros Occidental. Ginakulang kita sang kuryente mga kaka-K5. Di sa subong nga mga tinion, ang kinanglano naton nga supply supposed to be according sa pinaka-latest post sang Northern Negros Electric Cooperative mga kaka-K5. Ang available capacity lang, mayo lang gani, subong kay gamay-gamay lang ang kulang ta. And that is why daw hindi kita gawa maka-experience sang brownout kitag 2 ka oras, 3 ka oras. Kay subong mga kaka-K5, ang available capacity sang supply sang kuryente sa Visayas grid ara sa 2,536 megawatts. Ara sa 2,536 megawatts. Samtang ang peak demand mga kaka-K5 ara sa 2,538 megawatts. Uy, gamay lang ang diferensya mga kaka-K5. 2 megawatts lang gid. Kay ang available 2,536. Ang kinahanglanon 2,538 megawatts. Tigamay-gamay lang mga kaka-K5. Pasalamat kita. Unlike sa mga tinalikdan yung mga sinimana, unlike sa mga tinalikdan yung mga inadlaw, nga ginakulang kita mga kaka-K5, ginakulang kita sang tag 300 ka megawatts mga kaka-K5. O, tag 300 ka megawatts, ti ina ang rason nga ang gina rotational brownout kita, it's because of what we called manual load dropping by the NGCP. Di mga kaka-K5, di pasalamat kita, amuning pinakasakit sa aton, calling the attention of Secretary Department of Energy, Secretary of Energy, Sharon Garin. Ma'am, kay taga Visayas ka man, taga Region 6 ka man, taga Gimbal ka ma'am, ha? Di ba? Taga-gimbal ka, ma'am. Attorney, Secretary Sharon Garin. Ma'am, hindi tani masolusyonan ang mga utod mo di ka mga taga-Negros, ang mga pamilya mo di nga taga-Iloilo, taga-Panay Island, nag-suffer sining manual load dropping. Di ano ang dapat naton nga himuon sini kay digto gani sa Luzon na kasinubra man to ganing ilang supply sang kuryente. Kag mas barato digto ang supply sang kuryente ikomparar mga ka K5 diri sa aton sa Visayas grid mga ka K5. Good evening sir, gani man pigado, puro na lang pigado ang mga Marites de sang mga customer. Oh. Evelyn Batadlan Natad ming aga. Shell Roldan Yavore ming aga. Kaya muna kasakit mga ka K5 were affected sining manual load dropping. Di ang pamangkot ta mo ni Aino nga nagadihon man kag nagahimo sang pamagi, especially ang aton utod nga taga probinsya sang Iloilo, si Secretary Sharon Garin, agod nga masolusyonan ini. But ma'am, san-o ang solusyon? Kay kinanglano na sang pumuluyo, ginakulang kita sang kuryente diri sa Visayas grid. Samtang digto sa Luzon, nagasululubra mga ka K5 ang kuryente, supply sa kuryente digto. Ting aton pangabay, kay tidamo kita sini mag-amo sini mga plastada mga ka K5, duganga na sang kapigaduhon, duganga na sang kapuraoton mga ka K5, puraot na daan, plus pa sining pagsaka sang presyo sang gatong, presyo sang kuryente, way labot nga nagsaka, pigaw pang serbisyo, kay ti kulang-kulang, anhon lang sang aton nga mga electric cooperative kung amula na ang available nga supply sang kuryente nga nagagikan mismo sa planta. Ha? Paagi sa NGCP mga ka-K5, di amo na siling ta. Nagapanawagan kita sa aton utod, sa aton abyan, no? Nga aton man Ilonggo man sa aton Department of Energy Secretary Sharon Garin mga ka-K5. Agud to nga may sayran, agud to nga masolusyonan ining dako nga problema sa aton.
1: Balita. Man,
0: panghalit ini sa aton nga appliances. It's mayo lang gani kay hindi ka patay siga kay ti kuana nang naka-schedule. Bao kon patay siga pagid ni. Amo pagid ning pinakasakit banwa, di ba? Di nga aton siniga panawagan kita sa aton utod nga si Department of Energy Secretary Garin nga kabay masolusyonan na ini sa labing madali nga panahon, di ba? Kay may ara man tada iban yung mga congressman do. Do ay man to naga kwanto tong naga postpost ng permi. Naga postpost to permi nga parte sa ay patawag ko ng Department of Energy itong taga kwan bla, taga 3rd district to. Yan but kun may katutura, may kwanto, may resulta na tong pagpatawag. Sige ha, kabay kong tani nga masolusyonan ni mga K5 ang problema sa kuryente diri sa aton sa Visayas, particularmente diri sa aton sa Negros. Kikakapoy panguyab. Oh, kaka pang hindi panguyab ha, panguyab paypay. Hindi ya panguyab nga panguyab. Di ba Joshua Loki hipitulan. Yeah, good morning sir. Shout out ko diri sa Escalante City, daghan salamat. Pangguba gamit gani idol. Tapos mahal-mahal ang bill nga permi bro. No? Tamo ning pinakasakit sa pumuluyo. Maibwal gidi ang pumuloyo, hindi wala chill roll down niya bore. JJ Asusena, Joshua Tabasa, maibwal gidi ang pumuloyo kun may mga kaangay sini nga mga problema. Ti kabay pa nga mahatagan ini solusyon sang aton Department of Energy Attorney Sharon Garin. Waon taman karono after the report of the K5 Joe Marisinoido bao diri sa aton sa Don Salvador 2 sa may barangay Tinampaan sa mga housing. Uso naman kinawatay gasolina. Pati gasolina kawato na gid lang. Muna nga ngakon motor na pasulod ko na gid. Kay ahaw-ahaw mo nang gasolina, ipultank mo nang motor mo bao. Pagkatapos sina ayambot. Why nagidayon? Why na uno dayon? Kay may mga kawatan nga nagahululat. Sige, tugay-tugay mga kaki-5. After the report of kaki-5 job resignido, may ara na naman isa ka insidente sa pagpangawat sang gasolina mga kaki-5 sa Don Salvador 2. Sa may tinampaan mga kaki-5. Huh? O tihalungin nyo, especially sa mga housing. Dugay-dugay at talakayon tala mga kaki-5. After the report of kaki-5 job resignido, naka-standby na. Naka-standby na sa linya sa iya balita si Kaki-5 Job Resignido tungod ang bulanan nga inspeksyon nga bulanan nga regular inspeksyon sang Sarbox ginpatigayon sang Escalante PNP. May report si Kaki-5 Job Resignido.
1: Live News FM Live Report.
0: Kaki-5 Job.
2: Yes, Kaki-5 Abumba. Ang SAR natin diyan ang ato nang ginatawag natin nga Search and Rescue Toolbox Kaki-5 Abumba. Ang inspection din patigayon para ipasiguro kalakit na diri ang pagpangandam sa ato niya nga kapulisan panahon niya sa kalamidad kaki-5 bomba. Ang ato niya kapulisan wala lamang focus sa mga petty crimes, major crimes, tag iban pa nga mga kriminalidad kaki-5 bomba. Ang ato niya kapulisan may team man niya nga gintalana nga makarespondi panahon niya sa emerhensya kag kalamidad kaki-5 bomba. Kag amo ning isa sa mga nakita nato niya nga rason kung nga aga patigayon sila sang regular monthly inspection sining ilang sa ilay nga ginauyatan subong nga Sarbox kaki-5 bomba. Mismo ang Deputy Chief of Police for Operation na si Police Lieutenant Abigail Joyce Fernandez ang namuno sana hinambita naman iya nga pag-inspeksyon. So personal man natin niya nga na-meet si Police Major Ronald Santillan, ang bagong Chief of Police sa siyudad sa Escalante, kaki-5 bomba. So mo lang na ano, iyagin paatag sa atin off the record na mas importante na nakaandam ang pila ka mga special equipment labi na gid sa panahon sa kalamidad kaki-5 bomba, kabahin iya sang social responsibility sang aton iyang kapulisan ang pagresponde sa panahon nga may kalabidad nga nagkatabo sa ila iyang area of responsibility.
0: Ah, sige, K5 John, musta subong man ang operation sang aton Escalante City PNP? May mga nasikop sila within this week, K5 John?
2: Tupay sang Sabado, wala kakita bomba, pero luckily wala ta nakaupod. Pero available man ang data. Kung sa diin nga may ara sila accomplishment, pagkabot naman niya sa 9165. Kagindugan galing igayin na, no? Wala man off the record man lang to. Daw kumbaga daw ang aton niya is non-formal courtesy call para naman niya bilang pagrespeto sa bagong ahiti. Nakaistoryanay kami. Siling niya sa akon, kinanglaming niya ang ato niya nga suporta sa K5 News FM kay ang iya gidiya subong kaki-5 bomba ang maid-id ka kampanya sa Republic Act 9165. So nagkapasalamat siya. Isang paman kung naiban ang hiti kaki-5 bomba, nabatian niya ang mga feedback man sa mga tropa sa Station Drug Enforcement Team kung ano ka-supportive ang K5 News FM sa kampanya sa kapulisan. Ang nagpasalamat siya on behalf sa mga naghalali na ng mga chief of police. Pagsiling niya man sa aton, kay hopefully sir, yun niya sa aton, na kuntani kung ano kaaktibo ang suporta nga gipakita kag ginapabatyag sa K5 News FM sa Escalante PNP. Hindi niya magbag-o ang aton niya nga suporta kung ano kaaktibo ta sang usang naligad ng mga hiti at ani mangyong parihuman kaaktibo sa iya nga administrasyon kaki-5 bomba.
0: Why gabag, okay, 5 John, basta hindi lang tapagsutabon sa mga tigaling kay hindi taman maperfecto. May ara man abi, K5 John, may mga migo ta di ang mga pulis, kay mga dalayawon. May ara man abi kung kaisa, K5 John, nga mga salawayon.
2: Aman siya kaki-5 bomba, may iba niya nga dalayawon. May ara man gaga padayaw lang. Pero, gusto lang siya dayawon, pero hindi dalayawon. May ara man yan. Ngayon na siling naton, so kung sa politiko man, may ara yang kanaara sa posisyon nga hindi honorable, pero honorable ang tawag sa ila. Pero same lang na siya kakita bomba. Pero
0: hindi taman. Ako, naka-experience ko. Naka-experience ko kay 5 Jom. Kay Dugay naman to, that was 2 years ago or 1 year ago. tudluan patablas ang tudluan tabla magbinutig kay Pipe Jom.
2: Atuya mo na yan, amo na yung pinakamasubo nga bagay. Ah, hindi lang sila siguro, why lang sila siguro nakakuha sang insakto nga timing. Pero amo na, bagay tudluan tayo magbinutig daw hindi ginaya pwede.
0: Kun i-report
2: ko kun ano nakita nato niya, amo ginaya ang makita. Ano ang iyayambal nato niya kay Pipe Bomba?
0: Kun
2: ano ang kamatuoran, pagwaon ta gid na yang kamatuoran.
0: Kun i-report mo lang kamatuoran regarding sa tubaw na dumduman ko to isa ka balita to sa amon sa barangay Kaduwaan, siyudad sang Cadiz. Nasakit ang buot ko kaya ang napatay amigo ko kag former barangay kagawad ko upod ko to sa ginaobrahan to sa quarry gingapos tong kamot kag tiil ana i-report nga suno sa pamilya may ang aligasyon sa pamilya ka pati sila nga may foul play nang akig ang investigador hinangkat ko tapong ulay.
2: Pero so far, daw wala pa man kita ginatabo di sa Ciudad Siskalante. Na daw maamo sina. No, kisa ang tood man, kisa mabutang man sa alang-alang ila pangalan, pero kung makita nila ka may ara, mantaya basihan, ang sakto na lang sila sa pag, kuan na, so pamurog so. Pero hindi kita yato dulo.
0: Ang sakto to nga party, Pipe Jom daw medyo kwantong pulis daw, ka makasiling tablang daw kaharaskal siya. Daw gin... Duging challenge sa pakulingon ko. At yung palagpat ang imo nga balita. Di ang balko suno.
2: Pero kakipay bumba, i-considerate taman sila ng mga isolated cases man lang po ito ang natabo sa imo. Imagine na out of 100%, siga din ta na lang 0.01%. Why gidi yan? 99.09%. Mga maayo gidi yan man subong ato niya nga kapulisan.
0: Tungkol sa
2: internal cleansing.
0: Out of 100%, may ara lang guro nga kaso ng mga kangay sa to. Pero ito isubong nami na, ara lang guro mga butang tara sa 1-2%. Ah. May mga medyo dungulis kita really? Nga...
2: Sinan ka na yung ikawad ka kay Pipe Jom, pero least major santilyan nga nakita na kung sir ang kung paano kasuporti bang K5 News FM sa mga programa sa PNP. Sir, kabay pa sir nga ang inyo suporta sa naligad, amuman inyo suporta sa akong administration ko bunga.
0: Yes.
2: Amo na yaya, very professional isuriyawan ang bago nga ipikipa bumba.
0: Especially ang mga deputy chief po police na amigo ta na, taga Cadiz na si Sir Escaro.
2: Ay, oo. Napigad si Sir Bayuna.
0: Oh, Sir Bayuna.
2: Oh, very approachable kayo. Si Sir Escaro, police lieutenant Escaad. Jury Mel Escaro kay Pipe Bomba na wawali pa ko na sa nangligad. Hindi si Escaro, nabot ako iskura ito. Isa man lang kalita, doon man lang kalita diferensya, lapit-lapit sa kumatoran. Kara man tawa niya. Yes, isa gin sir ha. Pero kung sa buting sir, amin sa buting, lapit sa kamatoran. Iskaro kang iskura.
0: Mga
2: amigo, tawa man lang po siya.
0: Mga maayo na.
2: So, kama na sa Pipe Bomba na-appreciate man ito. Ibig ng ilang programa, ang ilaya pagpangandam hindi lang panahon sa kriminalidad, hindi panahon sa may mga encounters kag mga baybas operation, kundi na biliban nato di kakipay bomba nga kalakit man gali isang ginpangandaman sa iskalang TPNP ang inikon may kalamidad nga magatupa sa ilaya nga lugar kakipay bomba kag willing pud sila gali nga magpaabot sa ilaya nga airports para sa para masalbar ya ang ato niya nga mga civilians.
0: Oh, kampyon kay Pipe Jom, sino subong hipid?
2: Si Police Major Ronald Santillan kay Pipe Jom. Oh,
0: ti mga kampyon ng mga pulis, especially ng sagay, miguta, Police Lieutenant Colonel Albimarin Flores, maayong liderato. Diri sa
2: kung pwede man lang kay Pipe Jom, kung pwede pa lang si Agin ha, kung pwede pa lang hindi tani boy. Ano dito na boy? Ano si Police Lieutenant Colonel Albimar Flores? Kampyon gidya ang iya performance.
0: Ang ako nga ni K5 Jomari nga pangabay, ayoon na lang or kuno na lang tani ba kung pwede lang bla mayo i-switch na lang si Police Lieutenant Albimar Flores diri sa amon sa Cadiz.
2: Hindi. Ako na lang niya oh. Di ba ang iya status karon kay Pipe Jom? Ako pa na siya eh. Acting chief of police. Another 2 years. Hindi, kuwaon lang ang letter A. Kuwaon ang acting as in chief of police na ganyan. Amo na siya, a promotion ba? May rason manguro kay Pipe Jom. Di na lang naanay sa amo na 2 years.
0: Pwede man na Pipe Jom. Ano yung matibla? Ang amon di nga hepe nga Brad ko sa fraternity nga si police si Brad Police Lieutenant Colonel Limeljan Pasken dira sa sagay Samtang patilawan nyo man kami sa servisyo ni Police Lieutenant Colonel Albimarin Flores de Scades.
2: Ito mga after 2 years ha, pwede na sa inyo.
0: Ay, hindi ah. Hindi ah. Patilawan nyo man kami sa servisyo, yan eh.
2: Gary, for in fairness ka kita ibang baha, si Police Lieutenant Colonel Paskin, di ba dapat naman deny man nga kampiyon mo niya ang performance ati para sa amon niya kung ihatagid man rin sa siyudad sa Sagay si Lieutenant Colonel Paskin. I welcome ginatagya from the bottom of our heart kung ano tayo kasuporta kung ano natong ginsuporta si si Lieutenant Colonel Flores amo man niya ang ato niya ipabatsa ng suporta sa iya kay Bomba.
0: Kay man classmate na ni sila kay Pab Jom si Sir Flores kay si Sir Sir Flores kay si Sir Paskin classmate na ni sila. Kung pwede
2: ba lang sa Legles Academy?
0: Oo. Kung pwede.
2: Okay mga 20 year na sila mo.
0: Kung pwede pa lang ka kay Pab Jom nga mag-switch sila, pwede gid. Kung pwede pa lang.
2: Ano man, no? Kabay pa, kakita Bumba.
0: Sige.
2: Yeah, sige. So, abo na pala ka mga balita nga ito na tipon sa itong paglibot-libot sa bilog siyudad sa Escalante. Kagang hindi nga balita, dala sa itong sakalawan sa Detex 500, Mighty C, ang alkaline base ka, vitamin C, D3 Bios, 4 Detex, kag Extend Food Supplement, Detex Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa para sa programang Bumba na Es Norte. Ako si Kitab Jom Sunido para sa kampiyon ng mga balita sa Rodisyo Publiko, kag Kalingawan sa Norte nga Bayan sa Negros, ang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: So there you have it, mga K5 ang report with ka K5 Jomari Sunido sa mga accomplishments sa aton nga Escalante City PNP. Isalot kita dira sa hepe. Amay siling ta, may mga pulis kita nga damo, nga dalayawon. May mga isolated cases kita. Kag pila lang kabilog ang mga salawayon. Hindi ginman na yung ma-perfect sa aton yung organisasyon or sang isa ka institusyon nga puro da sila mayo. Karon kun puro da sila mayo, tiway na na eh. Aral na sa langit. It is why in every organization or every institution, may mga salawayon gidya. Pero ti kalabanan dira, dalayawon man. Especially diri subong sa aton sa siyudad sang Cades. Ang pagpamuno sang aton nga akon nga Brad nga si Police Lieutenant Colonel Albimar M. Albimar, Police Lieutenant Colonel Lymel Jan Pasken, nagnami mga ka-K5 ang dalagan sang operation sang aton Cades City PNP headed by Police Lieutenant Colonel Lymel Jan Pasken, mga ka-K5. Kakampyon, kakampyon sang leadership ni Police Lieutenant Colonel Lymel Jan Pasken. May mga ara man, mga at least na buin-buinan, blah. At least na buin-buinan. May ara, hindi tama perfect ang, hindi tama perfect ang isa ka institusyon, pero laban dira, ti amo ni siling ta out of 100%. May ara, da mga dungol kag salawayon nga mga 1 to 2%, 3%, pinakatayog. Pero the rest of 95 to 97%, mga good example nga mga kapulisan kay ti ginaproteheran kag ginaprotektaran man nila ang ila trabaho kag profesyon. Tinigto lang kita sang una mga 2 years ago, wala lang kita nagkumpormiyan ay sa trabaho sang media kag sa trabaho sang pulis. That was 2 years ago ah. Okay naman kag sang uli nag pakig-close man kag nagpakig-istorya man ah. Pagi nga nagbugno, nagsapak ang aton nga amigo nga pulis, tiway naman to ah. Mo malang na, simple as that ah. Hindi bala pari ko karatsada dudong malaay. Madalagan man si Migo ta dudong malaay dira sa may barangay poblasyon, old poblasyon Escalante. Mapapili man ni barangay kagawad. Sige. Pauntang balita with ka K5 Ariel Apas. Yung mga natipon nga balita from City of Sagay, balik na sa pagpalagad si ka K5 Ariel Apas pagkatapos ang pila ka mga leave mga ka K5. May report na ka-standby sa linyas ka K5 Ariel Apas.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Ariel, kamusta ang accomplishment operations ng aton Sagay City PNP?
3: Yes, ka K5 Bumba, may nga kampiyon ang Sagay PNP matapos nasikop sa tracker team sa Sagay Component City Police Station ang isa ka 65 anyos na lalaki nga ginakabig nga other wanted person sa gipatigon nga manhunt operation sa 27th Lacson Street, Barangay 5, Bacolod City, pasado ala una sang hapon. Kagahapon lagi lamang ang adlaw kakipay Bumba. Kini nga Ginkilala ang nga akusado kay si alias Bini, 65 anyos, kasado kag anay miyembro sa nga Philippine National Police, kag residente sa Purok, Mahidaiton, Barangay Paraiso, Siyudad sa Sagay. Suno sa nga Sagay CCPS, gimpatigyon ang manhunt operation sa nga tracker team nga gipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Alvin Mark M. Flores, Chief of Police sa Sagay PNP Kakipay Bumba, na dakpan si alias Bine, paagi sa warrant of arrest nga may kagdanan sa pagpalapas sa nga Section 12, Article sa nga Public Act 9165 o kung comprehensive dangerous drug act 2002 kay Pabumba. Ang warrant nga ginisyo kag ginpirmahan no sa nga Executive Judge sa nga RTC6 sa Judicial Region Branch 73 ng Sagay City, Negros Occidental sa Marso 20, 2024 kay Pabumba. Pero may araman nga rekomendado nga piyansa nga 40,000 pesos para sa temporaryo nga kagawasan kay Pabumba.
0: Ati sige, at least to kita takaton yung mga kapulisan nga padayon ang padayon ka kay Fabriel ang pagpanglagas nila sa mga naglapas sa aton nga balaod or kasuluan kay Fabriel.
3: Yes, Kakipay Bumba. So, buhay na Kakipay Bumba sa lain nga bahin. Ari, takaroon rin sa may Sagay City Government Center. Agod man nga mag-kuan magkita rin kung masing may harap kita nga mga makuha nga balita o kung kalambuan, Kakipay Bumba. Walang ta nag-aampol ang tawa. Walang ta nga bahin makabalita. Takaroon sa mga daw hindi bala maayo pamatiyon, Kakipay Bumba.
0: Ti, kamusta? Gali si Kuan Mos, mama mo?
3: Sa karon kay Kipay Bumba, si Mama, nagpasalamat mo ko sa mga prayers kay Kipay Bumba. Kay nga, si Mama, sa unang result sa CT scan, may ara nga damo pala dugo sa nga utok nga naglakot kay Kipay Bumba. Ti, glory to God na na-refer sa Riverside, bangod man sa ton pagpangamuyo, kag prayers man sa ton ng mga listeners kag pamilya, kagapon nga adlaw ang result sa nga CT scan, dutay gamay na lang ang nahibilin kay Pabumba kag nagapangabay kami nga tungod sa medical action man sa nga among hospital madala lang sa nga bulong ang among platyan karon ni Mama kay Pabumba.
0: Ati sige, at least mayo-ayo na key 5 key Fabriel by the prayers sang aton nga mga utod kag pagbulig man financially sang mga natandog sang Ginoo, dako ina nga tabang man para sa imong Iloy key Fabriel. Salamat kida.
3: Yes, Kakipay Bumba. Kaya nagpasalamat mo ako, Kakipay Bumba. Kaya amunang hambal, Kakipay Bumba, sa nga Biblia, nga ang tao galing nga mga pinubsan nun, ay pataas sa Ginoo. Muna ayang ipakita subong, Kakipay Bumba, nga wala mang kita ingon nga nagpangayo gid sa nga buli, kundi naghatag sang anghel ang Ginoo, agod nga magahatag o kung magabulig sa aton sa kabahin na yung financial kay kabalo kita drang hospital, dako may kantidad ginada. Pero nagpasalamat gid kong may ara nga mga tao nga nagabuli sa aton sa nga financial nga kinatawag kay Pabumba.
0: Sige, salamat gid kay Fabriel.
3: Yeah, buno kay Pabumba, nanukad diri sa may siyudad sa nga Sagay City kag ini nga balita ginadulong sa Extend Food Supplement for Men, ang lumay nga Y Oration para sa bumbahan sa Norte, ini si Kay 5 Ari Lapas para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. Kay 5 News FM.
1: News FM Live Report.
0: So there you have it, mga K5, ang pipila ka mga accomplishments ang aton nga PNP diri sa Northern Negros dito sa siyudad sang Escalante. Padayon kita nga nagatan-aw permis sa balalhagan sang aton nga kapulisan sa mga natabo nga operasyon nila sa sunod sang isak semana. Di may nadakpan na naman nga other wanted person sang Sagay City PNP. Actually, dari sa siyudad sang Cadiz, asod-asod ang dinakpanay nila sang paglapas mga kaki 5 sang Republic Act 9165. No? Asod-asod rin ang pagpangdakop nila sa mga nagadulusok sang droga. Ever since mga kaki 5 ang aton na obserbahan, ang aton obserbahan dari sa siyudad sang Cadiz, ang mga nagadulusok karon mga kaki 5, pwerte na nagapahubin mga ka-K5. Sang tinalikdan lang ang mga inadlaw, may nagkaladakpan or nadakpan mga ka-K5 nga hubin katama. Oh? Hubin katama mga ka-K5, magutod diri sa may siyudad sang Cadiz. Pagkatapos adto, nasunda na naman gilayon sang hubin pagid mga ka-K5. No? Ang edad sang mga nagadululuso karon, ang edad sa mga nagadululuso karon mga ka-K5, ara sa tag 32 anyos, 32 panubo, mga kakifay. May ara man nadakpan nagligad niya mga inadlaw, nagapangidaron palang sang 19 years old. Ang isa 19 years old, ang isa 23 years old. Meaning to say, diri nagapakita, mga kakifay, ang naga-engage sa illegal nga droga, nagapanubo, kag nagapahubi ng edad. Punta na wanta, mga kakifay, in fairness, wala ta siling nga nagapabor kita sa administrasyon ni former President Digong Duterte, pero sa panahon niya, mga kakifay, na batyagantang pagkahadlok kag pagkatalaw sang mga nagaduluso sa droga? Kay man, nagdugay man ang akon pagtiner dito sa isa ka barangay sa Bacolod, ngati masiling naton sa una lala sa droga, kagti, aray yan ha, may record gina, dugay man kita sa barangay Banago. Almost mga 6 years man kita nga nagtiner dito sa barangay Banago, kag nakita ta ang obserbasyon naton, even dira sa may barangay 1, barangay 2, tiyan mo ng mga isolated, ang mga kwandra, ang mga grabe, gidra ng mga kaso sang droga, mga kakifay. Pero sang pagpungko ni President Duterte pungko ni President Digong, mga kakifay, dito na batyagan nga nagbuhin-buhin gid man ang mga durugista. Even sa aton diri sa Cadiz, ti subong subong, mga kakifay, suno sa latest information naton, ang mga drugs din nga iba niya nagasulod sa Cadiz, halin pa sa Manapla. Man may dako nga mga supla, nga dako nga source dira sa Manapla mo. Oh? May ara kita sa information nga nabaton from makaistorya kita once makaupod kita sa drug bypass operation, kalabanan nga nagakadakpan, mga taga Manapla, kaghalin ang supply sa Manapla. Nadumduman nyo to sadto ang isa ka SK kagawad re sa Cadiz nga upod ya taga Manapla. Sa Manapla sila nagakwa. May ara man to nga nadakpan sa may Hacienda Elenita sa Manapla, taga Manapla man ang ila upod. Ti amo na, mga ka-K5. Amo na, mga ka-K5, nga masiling ta ang droga pagkadula ni President Duterte, nabatsyagan tagin man nga nagbalalik ang iban. Damo ta kilala ang mga negosyante nga nagprangka mo. Oh, damo ta makilala ang mga negosyante nga nagprangka, nga nagsiling nga sang pag pungko ni BBM, pagpungko ni Duterte, naguntat sila sa ila bisyo. Mga kakifay, tungod na hadlok sila nga matiwasan sang administrasyon ni former President Digong Duterte. Bisan paano na batyagan ta to nga nagbuhin-buhin ng droga? Damo may nadlok, kay tikon hindi ka maguntat base mauntat man ang imo birthday. Di amo na karon, mga kakifay. Isubong na batyagan ta kag nakita ta sa aton komunidad, sa aton susyudad, nagbalalik naman ng iban sa pagbaligya sa droga. Oh, Diyos, tati amo ni ganitani kinapangabay ta, kaya ginapangamuyo ta, nga kabay kuntani, nga kung madayon ang barangay kag SK eleksyon sa masunod, madayon ang eleksyon sa sini, tani may mapasar na nga layik kag pasugtan sa aton konstitusyon, pasugtan sa aton nga mangin layi, nga dapat ang tanan nga magapapili sa pagkabarangay kagawad or either ang tanan nga magabadalagan sa national or local or barangay elections, dapat isa sa mga requirement ma-provide ang COMELEC sang drug testing. May kalaway nga may mga leader kita, kalaway nga may mga leaders kita nga mga addict, nga mga drug users. Kalaway, mga kaki-five nga, okay lang na, ha? Kung nagbago na, kalaway nga may mga leaders kita, kalaway nga may mga public officials kita nga mga nagasululuyop sa droga. Much better gani, siling ta, nga if ever pasugtan kag panugutan sang konstitusyon, panugutan sang laye, nga mangin kabahin nga rekisitos sang pag-file sang certificate of candidacy sa COMELEC ang drug testing. Tanawon tabi kung may madinalagan pada nga mga adik. Agod malikawan naton nga may mga drug user kita nga mga politiko. Di ba? Tigaling kay ti unconstitutional man kag hindi pwede. Suno sa layina ton pero tani mas maayo gid. Mas maayo gid agud nga mas mapalayo bala agud nga malayo ang tsansa maka K5 nga may mapilian kita nga mga lideres binaranggay man lokal man or national nga mga drug user. Ti anon muna gani kay ti ang aton presidente ginaaligar man gani mismo ang yautod nga si Senator Aimee Marcos ang nagsiling nga nagagamit sang illegal nga droga si President BBM. Inaiya suno kay Senator Aimee Marcos. O, di ba? Inaiya suno kay Senator Aimee Marcos nga ang iyang nga utod nga si Bongbong nagagamit sang illegal nga droga. Inaiya suno sa iya. O, di ba? Sa iya nga speech mga ka-K5. Sa iya nga speech mga ka-K5, ginhambal ini ni Senator Aimee Marcos. No? Ginhambal ini mga ka-K5 ni Senator Aimee Marcos kung mapamatian taniliwat ang iya ginhambal, agud nga mabatian nyo bala? Kaya amo maning speech ang iya nga utod nga kuno si President BBM nagagamit sang illegal nga droga suno kay Senator Aimee Marcos. Oh, nabatian nyo na sadto ang iyang speech mga ka-K5 nga nagasiling si BBM nagagamit sang illegal nga droga. Ati amo na mga ka-K5 siling ta dapat tani ang mga mapapili ni sa barangay, mapapili ni sa national may ara gid sang requisitos nga drug test mga ka-K5. Oh, tani mga ka-K5, ara ba lang makuan gid ah? Ara ba lang makapili gid kita sang mga leaders mga ka-K5 nga wala iya, hindi iya involbado sa illegal nga droga. No? Ginambal ini ni Aimee Marcos iya nga speech sadto sang nag-rally mga ka-K5.
4: Ang naglilinis tuwing seryosong pamilya at nagda-drug siya.
0: Nan, be, ano?
4: Batid ko na na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga.
0: Eh, batian nyo to ang bali Senator Aimee Marcos. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Ngunit tani siling tabla, mas mayo tani nga may drug test sa aton nga mga nagahana nga mangin politiko.

Rosy Magbano, aming aga. Tuto Cedro Cortez. Hello, good morning po, sir. Bomba Marilo pa, shout out. Bomba Marilo, Barangay BF, Gustilo. Cheryl Dalnyabore, aming aga. Oy, aming aga, madalas amigo ko nga kapitan, ha. Sa Barangay BF, Gustilo. Kapitan Arnel Legaspe, aming aga na. Evelyn Batadlanatad, aming aga, ma'am. Idlaw na tas ang kapi ni ma'am Evelyn Batadlan. Mga pita, kuda guro karon, mama. Makadto ko na si imo, ha. Ang api ko na kay mapasagay ko, maapit na sa kapihan ni Ma'am Evelyn Natad.

0: Mga kakaypipe, Shin Diaz na gid lamang anabilin. Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay KK5 Jinpo Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 16 na kita sa bulan sang Setyembre. Ang ikasyam na nga bulan siling tuig 2026. Din man kamo nga lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa mon Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako si ka-K5 nyo Jean Paul Cañete Generoso.
1: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos na! Mga insan!
2: Pinunto ito.
0: Ray Sendico, Anabel Santisteban, Boss Joe, J.R. Babiera, Jolly Hinubia Lumogdang, Merlita Malvas, Jean Montesino, Arroyo, Ray Sendico, Bings Delfin, keep on coming mga comment no, John Ray Tabara. Kamonitor sa kuno sa Purok, magtahos mo siya. Gina Purano, Arn Kabugwas, Barok Loxin, JR Babiera, Arnel Ortiz, Dadsley.

Ritita, Raisin Dicong, MJ Banaag, Asdilio, Lisel Tamon, Imalin Cordova, Joseph Magbanwa, Angie Aloy, sa Vista Alegre. Kamusta na da ang dalan sa Vista Alegre? Okay na? Okay na to ang ginareklamo, ligad nga gin pa detour nila nga daw matyagan ko daw. Masaka, kaya sa bukid, kay perting batsi. Tarazuna Dress Shop, good morning, watching live sa CPSU Market. Ako ka nami. Mercy Dio, good morning. Juniel Buena Fe Tipawan. Happy Wednesday, hambal ni Merlita Malbas. Busjo, Judeline Ralios. Juna Duga Duga, Janiel Gubat. Mare Rosel Sumagaysay Akuyan. Mati ko nos radios, papa niya, si mama, si Rebecca, si Edna, kag si Ricky. Nognog, Imalin Cordova. Sige. Daway naman. Yeah.

Nainom nyo na ba lang inyong DTX 500? Ang pirmi na ito, ginarekomendar sa inyo nga inumon nyo para sa ikaayong lawas nyo. Namin ibig kong gainom kasi ni ako, I've been a user of DTX 500 for already, pila naman? 7 years. 2019 kung isang una ginainom. Dula akong fatty liver, healthy akong kidneys, healthy akong internal organs. Duway ti agyapon kiti gulang. May mga visible signs of aging naman. Pero ti, with my daily routine sa gym, dieting, walking, tinaway mata nagtigulang, gidaw edad lang man alma imbang nagtaas aton. Hindi man yang mga effects of aging. Para dugay magtigulang, mag DTX 500. Magparisan gid permis ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Yaring mga balita nga aton pagistoryahan. Mayara ko sang itakol karon ining nakita ko sa Facebook page namon. It talks about zero balance billing. Ano bala ining zero balance billing? Do amo ni ang programa karon nga gusto ipatuman ni Bacolod City Congressman Albi Benitez. Ako very critic ko ni sa iya. Why mo ko ni ini attachment siya, ini commitment? Pero nakita ko subungo ka nami. Zero balance billing. Nami ang tinutuyo. Nami, tani ma-materialize, no? Hindi lang nga puro lang bla... tikal. Nami, tani, ni ko ma-materialize. Pag materialize, ma-materialize. Ini, believe ko kay Congressman Albi Benitez. Amo na yung tsakto nga leader. Kung yung tsakto ka nga leader, hindi ya kay puro lang ya pagwapo sa self mo, ang imo ginatupag. Hindi lang ya kay puro ya karir sa politika. Kundi, sigurado gidya nga may ara sang agi. Ti isa ini sa nabiliban ko subong nga proyekto yaho. Kay ang tinutuyo niya sini nga mapadasig ang healthcare para sa Bacolod non, which I truly like. Kung may politiko kita nga mapasalig sa aton taytay, iya lang na. Kay sa pagpasalig ya sang taytay, gain ka man da sila gyapon. Kung may politiko kita nga mapasalig sa inyo karsadahan ya, inyo lang na. Kay nga ay makain ka man sila gyapon da. Pero kung ang politiko mapasalig sa inyo, kampiyon yun yung healthcare, inaya believe ko da ya. Why ka man da in-common sa healthcare? Pero ang epekto sini sa aton, tama ka nami. Like ako nga nagatigulang na, like kamo nga gablati ano na, kinanglanon ta nga may ara kita sang solid healthcare. Kay amuni ang tanan nga mga problema sang mga may balatian kag mga may edad sa Pilipinas, ang pinakaulawlaw kag wala pulos ta nga healthcare. Mangkutabla mga may inalamon. Ang mga may inalamon kag may ideya sa hospitalization and healthcare, mangkutas na wala kung diin sila gusto magtigulang, ang sabat na sa Canada, sa Australia, sa Europe, sa Amerika. Pagpamangkot na, nga dito kamo, ting sabat na permi, nami to ang healthcare. Nami to ang healthcare. Diri sa aton lang tawad bla, ang iban sa PhilHealth mo, bulan-bulan gabayad yes PhilHealth. Gabayad ka sa PhilHealth bulan-bulan. Pero kung ma-admit ka, pangitaan sang PhilHealth paagi nga magamay ang bulig nila sa imo. Halos pa lang hindi sila magbayad. Halos pa lang hindi sila. Pinsarab lang mapa-hospital kay imo ya. Kinanglanon gidya nga pneumonia. Oo. Tinami ni nga may amo kita sini, may mga politicians kita nga ang ilaya subong focus is paano matagaan kita sang maayong nga healthcare. So diskasan tani karon, especially ining back chip. Kadako blagali bulig sang back chip. Oo. Amo na believe ko da alma imbang sa sining mga politicians that take that care to address ang aton nga healthcare. Di ba la? Oh. Traversina yari ang mga lokal nga balita.

0: Downtown area ginhawanan sang City Legal Office. Batok sa mga vendors nga nagalaksam sang mga ila balaligyaan sa dalan. Oy, very good ni, very good, very good. Namian ko ni, namian ko, the more nga hawa ng aton dalan, the more nga sulhay kag tawhay ang aton pag-travel. Ang amount of time we spend sa transportation nagagamay, that's why hindi kita mahulaan sa oras. Amoning rason nga hindi ako magpa-Manila, kahit kung sa Manila, kakabudlay gito yung mag-travel, ang transportation mo yas Manila, among buisit. Man maubra ka, ari ka bigay star sa bata, maubra ka bi, ang imuubrahan, biara lang sa government center, sa pagkalapit-lapit, tagduwaya ka uras, kaya kayo makapuli, balay nyo. Dapat mahalin, kaya kaagahon. Kaya kung magalin ka sa balay nyo, Lasays, ayawan ka ni Strapix Manila. Te, sa Bacolod, amat-amat kita nga naga-traffic. Nga ah, gamay ang dala nun, plus pasang mga salawayon, amat-amat kita nga nagakabudlayan ka, nagakaperwisyos traffic. For example, ilabi na gid nga malapit ng maskara, maga-traffic na naman kita sa sulod sa isa kabulan because of blockages ang mga dalan because of maskara celebration. Oh, tiya muning nami, wala pa maskara, hawana na ni silang daan, agon nga magklutawhay. Ang aton dala nun. Operator kagkonduktor sa modernized jeepney nga nag-body shame sa mga estudyante nga pasahero, ginpapanauga na sang show cause order sang LTO NIR. Let's discuss what is show cause order. May permit na rin mabatian, ano lang show cause order? So, we are going to discuss, para mensindihan ta, ano ba lang magsiling ka show cause order? Ano ba ini? Lalaki gin kastigo kagin sa puti sa Libertad Public Market, nasalaan lang kuno nga kawatan. Appeal sang Pilipinas sa pagbaton liwat sang Blue Crab sa Amerika, iga sumiter sa katapusan nga semana sang Setyembre. Motor rider patay matapos nga makabunggo sa wing van sa Kabangkalan. Baumigo ko sa ano dyan, na ni Maitip. Nabunggo sa wing van man to. Napungin lang iya nga unto. Same day release para sa local AICS. Okon assistance for individuals in crisis. Ikalunsar sa syudad sa Kabangkalan, tiyama, kon mo same day release, mag-apply mo, ara dayon. Kakampyon, pwede lang mag-limimo na. Ikasang una, tag-tatlok bulan, pao. Pwede lang mangali, oh. Balor 340,000 nga ginaligar siya bo na kumpiskar sa duha ka mga persona sa syudad sang Bago.
1: Tatay ninyo,
0: sinusita. 100,000 nga kabahin sa bawat barangay makikinaban program. Padayon pa nga gina-implementar sang 22 ka mga barangay sa syudad sang Cadiz. Samtang 65 anyos nga lalaki nga may warrant of arrest na sikop sa manhunt operation sa syudad sang Bacolod. Inakagiban pa nga mga balita at pagkatalakayon sa ring pagpangalagad sa sinyo sa ring aga, kinulong sang DTX 500 kag Mighty Sing Alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hinero, sa inyo ang kurba. Christina Avivasye, Louie Domingo, nagagamay ko nung dala, nagadagsa pagid ang driver para nga salawayon. Ara na ang aton friendship si Roda Angelis Knight, napabot-abot ko ni. Ara na nga kon nga morning pill. Ang nawawala kong kaibigan nga mahilig na subong sa oriental. Ang akon freni nga mayo pasang sa abroad kisagay plantaw subong arin es Pilipinas way gini kapakita sa kalimpuduan niya. Gasong god ko ruda, gasong god.
2: Grabe po.
0: Ang gaako ya.
2: Grabe po.
3: Sinunto ito.
0: Rods, need ko ang ga.
2: Grabe po.
0: Elizabeth Galvez Gonzalez, good day. Jonah Duga-Duga, Romela Sumatra, mayong aga sa inyo. Sige, istoryanta niyong plano ni Albi. Nakita ko sa news feed namon sa K5 News FM Bacolod Digital na nga page. Ginapangunahan ko no subong ni Bacolod City Congressman Albi Benitez ang pagkonsulta sa pito ka mga mayors or mayors pito ka mga mayor nga ospital, pito ka mayors man niya kun man pito ka mga mayor nga ospital.
2: Grabe po.
0: Sa siyudad sang Bacolod. Agod talakayo nila ang iya ginaproponer nga zero balance billing initiative. Ano bala ining zero balance billing initiative? Ini blang pampapugi lang. Ini blang may tinutuyo nga magpabakod para nga may recall kita pag bagbot sang eleksyon. Lan taon tanay before kita magjudge. Kay ang tuyo ya sini kuno mapahaganhagan ang pinansyal nga gasto sa mga pasyente kag himuon ini nga mas madasig ang healthcare para sa Bacolod noon. Kampyon! Kampyon! Dira ya believe ko, saludo ako Congressman Albi Benitez sir. Ako saludo ko da. Kay ang tinutuyo mapahaganhagan ang gastos ng Bacolod noon kung magpa-ospital. Hindi ka muna mian sina. Man isa sang mga makapaputo gidya sa imo, Jennifer Santillan, kun magpakonsulta ka kag magpa-admit ka. Kay man kisa kun nami laman tani ang serbisyo sang aton nga panggobyerno ng ospital, nga aabi nga mapa-private ka pa man. Kay libre lang man niya ang ano ni ang gobyerno ng ospital o galing sa panggobyerno ng ospital kisa daw kadudla ka.
2: Grabe po.
0: Inabalang hindi ya top notch nga pag-atipan sa imo. Inidugangan pa sang sa pagkadamakmak ng mga reklamo sa mga pasyente kinapabayaan sila sa panggobyerno ng ospital. Ining nagapahatag sa aton sang duda nga nga dira kapaya mapa-ospital kung may kwarta kam lang.
2: Grabe po.
0: Ano pa kay sabi san hawot-hawot pang kwarta mo kung plangga mong imo nga pamilya? Plangga mo tatay mo, plangga mo nanay mo. Bisan pa nga kabos ang kwarta nyo. Kapos ang kwarta nyo, tinguan nyo na gid nga mapa-private ka mo. Because you want your relative, you want your loved ones nga matagan sang optimal healthcare. Ti amoning tuyo ni Congressman Albi Benitez. Balo ka nung among mga ano nga mga ospital ang gusto niya gin patawag? The Doctor's Hospital. Oh, Doctor's Hospital. Ang Riverside Hospital, ang Bacolod South General Hospital, Metro Bacolod, Queen of Mercy, kag BAMC, Bacolod Adventist Medical Center, kag ining Corazon Luxin Montalibano Memorial Regional Hospital. Patawag gining pito ka mga dalagkuan nga ospital dis Bacolod. Kay gusto niya makipaghinun-anon kuno, agod mapasiguro nga makabaton sang dekalidad. The words itself are very powerful. Kung namo ni ang yambalya siya political campaign, mabuto ko siya pro. Kanami nga mga words. Mapasiguro nga makabaton sang dekalidad nga pag-atipan ang mga pasyente samtang samtang ginaestablisar ang standardized kag transparent system para sa bill sa ospital. Kanami. Ginatagan niya kuno sini sang pagsikyar sa balanse sa tunga sang pondo sang gobyerno pasyente kag ospital. But silingon sinitagaan niya pundo ang ospital na para kung pigado ka, ha? Zero balance billing. Uy, konami man na iyakong man. Sana all. Sana all. Abi nyo, isa sa mga namian ko pag hindi ning backchip. Sa mga way pa nakabalo, ang backchip amo ni ang Bacolod City Comprehensive Health Insurance Program. Okay? Isa ini ka flagship local government medical assistance initiative sang sudad sang Bacolod nga ginlunsar ini sang nagligad nga 2022 agud maka-provide sang libre kag accessible nga healthcare para sa mga indigent families. Kapos lamang-lamang kuha to sang backchip card. Lantawa bala, hindi man sila nga malibre kagid, pero kadako sang bulig. Nga ah, ang city government nagagarantee of up to 15,000 para sa hospital bill sa mga cardholders kag ilang dependents. Improve mo lang yan nga pigado ka. Ang nami pada, kung may backchip ka, why ka na, why waive na to ang no deposit policy? Kay may mga accredited partner nga hospital nga ila i-waive ang advance deposit kag down payment upon patient admission kon may backchip ka. Tingod di ka nami. Ang mga partners ning hospital Corazon Locsin, ang Riverside, ang Bacolod Queen of Mercy, ang BAMSI. So of course, i-promote ko yung BAMSI kay bintista ko.
2: Grabe
0: po. Ang pinaka nami yung hospital sa Bacolod, di? Bacolod Adventist Medical Center. Hindi katilaw suplada nga nurse, kag suplada nga crew kay mga buot da. Oh. Doctors Hospital, Metro Bacolod Hospital and Medical Center. Di ka nami, no? How I wish ang aton nga mga politicians ma-focus more paano pa-improbon ang aton nga healthcare nga mga Pinoy. Oh, di ba? Kay diri kita yan nagapigaw sa healthcare. Ti ambal ni Jean Montesino Arroyo, kampiyon gidya ang backchip. Ti imagine mo, ti ebi kung wala na minsar sina ang aton ng mga politicians in 2022. Ti ano na lang ayan? Ano na lang ayan? Ti kung may backchip ka, plus pagid sining tuyo ni Albi Benitez, ni Kong, nga may zero balance billing initiative, kampiyon. Ti Kong Albi, oh? Namian ko sinigang kabalo kagit blaya nga wala ko yung commitment sa imo, hindi ta makakliente. Di ka pakita ini nga kung nami ang mga plano nyo, kabalo mo ko mag-apresyar.
2: Grabe po.
0: Kung ako ang daw binuang kaginaslo, kabalo mo ko mag-yaw-yaw.
2: Grabe po.
0: Oh, tilibre na ni Simo, Congressman Albi, kinakita ko nami. Ang aton mga public officials, ang ginbuto ta kaginilihir ta nga mga kandidato during election, kinanglan ma-deliver ni sila sa ilagi na promisa sa aton nga serbisyo. Kag once maka-deliver sila sang nami nga programa nga mapuslanon, nga abing hindi ta sila pagdayawon. Dibla? Dayawon ta sila. Pero kung ang ilang nga ginaubrado ay mantupa, doon nagpungko lang daan din, huwag naman gani, pakita sa tao. Doon ay magani may ginaubra. Baton laman kwarta, kag baton pundo. Daw sila yung gaasinsong, tao yung wala. Di mo na, mayaw-yawan ta sila.
2: Grabe po.
0: Ano mo ni siling ko? Backchip is the best program ever sang syudad sang Bacolod. Kampiyon ang backchip. Ginahului kaya ni Kayan kung sa una, pero sa nakabinipisyo ang kadamaan? Sili ko ba kanami gidyan? I really want it. Kaling kiti ambot kung pwede ko, hindi mo ko indigent. Nami, gid, kagining zero billing, zero balance billing, namian ko ni Konga. Padayo na, and God will help you na ma-achieve mo ang gusto mo nga bulig Dako na nga bulig kong sa bakulod nun. Kung amo niya ang imo nga gusto matabo, dako na nga bulig sa bakulod nun. Okay? Sige, diri kita sa downtown area.

0: Alang-alang pa si Wilson, may kina-interview pa siya. Sige, alang-alang siya ko, no? Unahon, tinianay ang operator kag-konduktor sa modernized jeepney na nagbadisyon. Doon duman nyo itong agin pakoyan niyang mga estudyante. Sulod siyang, ano ni? Sa sulod siyang modernized jeepney. Ito lang ginhanusan pa di. Now, gimpangayuan siya o gimpapanaugan siya siyang show cause order. Tandaan natin, when we say show cause order, normally it's an administrative process. Administratibo, hindi ni criminal. Huh? This is not in itself a criminal charge. Pero, kung may incident, nga way labot, may ara pagit sablas ang criminal nga aspect. Sample, sa pagkaras-haras mo na karoon niya, na disgrasya ang isa itong napatay, tinay kriminal na in nature, may kriminal. Pwede na yan ang show cause order, ipatawag ka da to explain, pero may kaakibat pa na yan other investigation, nga ba si kriminal in nature? Ti police na yung grupo pa sa kasi mo da. Kaya ang LTO or Land Transportation Office nag-issue ko no sang show cause order. Show cause order. So kung ang isa ka government agency mag-issue sang show cause order to a citizen, a company, or anuman nga organization or for this license holder, operator, or anuman, after sa isa ka incident and this time nag-involve ini sa body shaming sa mga estudyante, ang kontinido sini is the explanation sang natabo, okay, kag gina-explain na da nga posible may violasyon kag ini ang mag-explicar kung nga ang hindi ka pag-isanksyon sang gobyerno, that's why gingaan niya ka show cause order, magpakita ka to sa inang ahensya and defend yourself. Ang paghatag sang show cause order doesn't mean nga guilty ka, kundi ginatagaan ka oportunidad sang gobyerno nga i-explain mong natabo kay tun-an nila kung bala may violasyon ka o wala. So mo niyong ginatawag nga show cause order, pakita ka to. Ginorderan ka nga pakita ka, kadto ka to, explicar ka. Diyan mo ni Subongo ang inisyo sang LTO inayar. Ara si Red sa linya, Red, IK5 News mo.
1: IK5 News FM Live Report.
0: Red?
2: Yes, KKJP, maayo nga agad sa inyong mga tagpalabatin sa programa ng 11 Mbps. Siya nga nagligan ganlaw September 14, 2026, nagpapanaog na KKJP at ang show cause order ang LTO NIR, angot ini siya nagluntad iyang ginaligar body shaming sila sa tatlo iya ka mga sudyante, pero nag-viral sa KKJP kaya madali siya anatabo sa itong September 11. Diragin na pa sa alas 4 sa hapon, diragin niya sa may Bangga, Lasal, Balad, ang TKFMJP. Kimanti, ini siya ang modernized jeepney sa unit ko. Nagabiyahi, ini siya shopping libertad, Lasal, KK5JP. Muna informasyon na nakuha nato na katil si madumduman nato, tatlo na sila KKFMJP. Kaga ini sila ang nagapungko dira sa pulungkuhan na ginatawag na dapat kulutani apat pasahero makapungko o galing kimanti ginagambal ini konduktor nga dapat dugangan yung inyo sinigabayan kaya managinapungkuan nyo apat na nakapasero pero tatlo ang nagapungko lamang kakita yung JP.
0: Dumaibanan yun ang income niya, doon na makumakos income, pero naka-provide na ni siya Red sang explanation letter kay saan sa ginagtagaan show cause order. Kaya when you are given a show cause order, but silingon sina, mahatag ka to sang explanatory note mo. Or, kadto ka to personal. Duwa naman mo, pwede ka to makakadto personal, explain ka. Or, may mo kada sang explanatory note, no? Explain mong side mo, pasa mo to sila ang letter mo. Kung tamarang ka to, ibig magkadto. Oh, Red?
2: Yes, correct. Mm. Yes, correct, Captain JP. Kag, ito sa pagdagdag, si Refresh Request Order, at rin may baluan, Captain JP, kag actually, mga estudyante, bala, inin po sa social media, Captain JP, ang nagpadulong naman actually sa may unit ko, kag napakayuan naman inisang side, actually, post ni Captain JP, ang take down naman sa social media, kag tikaroon tingin, kwanigit pa ilalong sa suspension, ining conductor, ganaga body shame, sinin sa estudyante.
0: Sabi mo, anong beauty sang amo ni Red? Anong beauty sang amo sini? Para matapna, mangin leksyon sa mga konduktor, nga mga abusador. Okay? Amuning nami, subong kayo may social media, kung you are aggrieved, and if you feel nga gininsulto ka, oh, naglain ang buot mo, may venue ka, subong nga pwede mo yung reklamuhan and ipa-utwas ang ginabatsyag mo. You have the social media. Dibla? Kag ang paglapnag sini, kag paglapta sini, oh, sa social media, makatag inisang atensyon sa gobyerno, makatag sang atensyon sa mga operators, nga dapat ang inyong mga konduktor, disiplinahon, kag inyong i-educate. Oh.
2: Yes, correct.
0: Imagine na bala, Red, kung why nagreklamo ang mga estudyante, di why ni madangop sa publiko, di mangin culture of impunity ni, mangin ang guwasi ni Blado nga okay lang mangili pang bastoson ng pasayro kay do wala lang man. Nga okay lang gali. Pero kung may amoni nga natabo, ma-learn ka sang lesson mo, bro. Ang mga konduktor ni, magakwani, magapang duwa-duwa na ni nga magpinataka, hambal sa mga pasayro nila kag pag-insulto, Red.
2: Correct yung kita MJP kag dokakwan ni Mili kung magsakay na rami ang nakuon nga babae o sexy ni babae ni kag doka embarrassing sa party nila kag,
0: Di of course hindi man dapat nga piki basi lang mamba ka naman niya day nami kinagamay ka
2: lumanaog na grupo sa iyo
0: hindi na lang pag-i-mention by ilang da. Oo, hindi kayo guro ka-mention nga, liya, day. Gutok-gutok, idog-idog. Bikin doon sa kupon mong bilog na bangko. Mga muna, blan, mga simple nga, ambal. Pag isa, kuwan na ay. Inang offensive na sa pasayro. Yagang, napadamo kaon mo, subong. Yangaw. Yaki doon, nag-expand ginang buli mo. Tapos kisa mapabati-bati ka lang mga konduktor. Yan, la la la la la la la la la la la la la. Mambal ang driver. Yan, anong ginakanta mo, Toy? Yan, la la la la. Gamay naman income takaron. Yan nga, yan kito ka damo. Dlagkuan nga nagsakay. Mga pasimple lang bla. Yan, tapos, butang tabi, why ka malibigambal nga may mga tambok pero mapatukar kay mo yan sa komersyal na bla nga. Habang bata pa, magtampisaw sa lunangan. Di ba yan na commercial ka Pigrolax? Ang mga baboy ga, kwan, gampang-hampang?
2: Yan eh.
0: Yan, di ba nga mula na papang? Sa, tapos, dayon mo ambal nga. Ang kuduktor, mambal, di ba nga, la. Singya, daw dako mani capacity sang aton nga bus. Nga, nga 15 pa lang gutok na. Na, ya la la la la la. Ang capacity ta daw 22 man. Galibog ang ulo ko nga 15 pa lang gutok na. Di mga mo, amo na daw pa, kwan lang bla, daw pa, hapyaw lang pa eh, bro. Dugalalain ka man eh. Kapin pa ko na mga style ba lang nga ang ini nga bas ang ina nga pulungkuan sa higad apatani ang makapungko pero naglibog akon ulo nga ta nga tatlo lang kamo pero gutok na ang bangko. Mga mo na pre bro di ba? Oh, tita, patuhay na, hindi na pwede.
2: Yan, magiging 5 na JT. Bro, diri ka ron, ang muna ginatutukan sa LTO NIR, ang ginagibalo, Road Defense Safety, kung may ara sa conductor's permit, ining conductor's
0: permit. Kaya dapat galiway labot kung may driver's license, may conductor permit man.
2: May ara, ginagibalo, JP, nagkabahin dira sa ila, sinigim ang obligasyon, ining paghatag sa respeto sa mga pasahero, Timothy, ginatanaw kay MJP ang magiging makahatag sa maayong servisyo mo.
0: Mm.
2: Kanting kung mag-amuni ang mga konduktor kay MJP, posibleng yun nga ti, hindi na magsakay sila ang mga pasero.
0: Natural! Siya. Natural!
2: Kag drima kay MJP, ginsiligman sa aton nga tugtog galiya sa September 21, muna ginatag yung ation sa LTO NIR at sila sa operator kag konduktor sila sa mga jeepney na maghatag sa ilan sila sa sapat kay MJP. Proti, ibaloon pa na sa LTO NIR kung may ara din man sa babakot ng ebidensya ining pag-body shame sila kay MJP sila sa konduktor sa
0: Tema na sa lingko gani, kay kung gaan ka bisang show cause order, it doesn't mean guilty ka na. Ginatagaan ka sang gobyerno o sang agency oportunidad to shed light sa imo yung nga version. O, ano gib lang natabo? Do pareho lang nga, do pareho na NTE ah. Kung sa aton, di sa K5, do notice to explain la. Ah, hindi kung sa gobyerno na show cause order. Explain why disciplinary action shall not be meted against you for the following alleged incident. Ando muna, no?
2: Yes, correct. Kaya nga pinagi sila ba na hampal pagganit ni Sir Kondo atong piling RD din niya sa LTO inayar ni Sir Jack Kondo na hindi natin sa unit ng PPJP kundi nilog na ginya nga mga modernized DP natin kag mga traditional, mga taxi man natin si PNJP na mag-inserving ining eleksyon nga tiki sa abla mas imagsakay dara nga pasaero nga do kangay man sinibala kag,
0: so hindi git pag iba di shame no? Hindi git pag iba di shame kay kung iba di shame nyo ti kung di klaw ay amo na gani tanan nga mga either you say it in person or ipagi-agi mo sa kanta, ipagi-agi mo sa pabati-bati, hindi gina pwede red, no? Amo na brasilin ko bisan pa tuod wala ka to yung nagambal yung ya ka mga tambok sa inyo proti makanta-kanta kada ibikron mambalamba kay kron nga ba la la la la la daw nagjuta yung atong pasahiro kay kadlaggo sa ila na bisan pa amula na iapapang ang imong hambal, that's already constitute body shaming. That already constitute body shaming. Tiyan mo na dapat nga mga kwan, mga konduktor, ilagi ni dapat yan nga iseminar. It doesn't mean nga wala mo sa ginhambal personal, pero kung nagpabati-bati ka, nagpabati-bati, nagimuhimo ka na istorya, nagimuhimo ka kanta-kanta, that would somehow be understood nga ginabadisay mo ang tambok, ginabadisay mo ang ubis, ginabadisay mo ang dako, that's already an attack sa ilang personality. Hindi man niya sala rin nga dako ka. Sala na nila ya black ay damo sila ya food nga kinakaon. Kag hindi bala tanan red nga may nga ubis is about sa wala control sa kaon. Genetics ni kisa? Genetics. Ina bala nga ang imo yang metabolism hindi kaya amon aya kadasig magmetabolize. So instead nga magamit mo ya ang imo nga kwan, instead nga magamit mo yang imo nga ano ni nga energy, ginastorya sa lawas mo, ang iban ba lang may mga diabetes pang, may metabolic disorder, nagadalag ko. Hindi mo niya mapaiway, ang punto is, nga mapili kay mo yung niwa nga pasahiro. Kag nga nga ma-overcharge ka mo sa dako nga pasahiro. Dapat ya, ang ambal niya sa atong, magsakay ang pasahiro, dako manda, tambok manda, niwang manda, ano manda, amo lang nagyapon by Danya. Nga ata na yung oras na masakay sa inyo, tambok ni daw. Hindi man?
2: Correct. Yes, correct. Kitang JP. Kag, gini-example mo din ganun sa atin, dali kilala mo, isang sa mga driver, isang sa Bacolod, nga wala ka kuno nagareklamo ang mga tricycle driver kay MJP. Nga sa bagay kay nagasika admit sila wala gani isang body shaming. Wala kay PD man ako nung prakahon ang pasahero kay MJP. Or isugid na lang isang in a proper way pero hindi gidya muro yan.
0: Hindi na, hindi. Ako na kuya, ready ako na kuya. Hindi gidya dapat nga istoryahon mo yung pasahero about yung nagdaktang. Buksa nagsakay da sa nga mga kid, kaya mo yan na why na ka mo pasahero. Kaya ka mga lagko sila. Hindi ginaya bagay. Kung ako yun, hindi bagay. Kaya hindi ginaya pwede. And it should not be tolerated. It should not be tolerated. Ano mo na ganisiling ko, ikaw bikaroon ang parents ng estudyante ito? May mga parents, siya blarin niya ginapakaon tatudo atong bata para maglagko. Oo, oh, ginapakaon tatudo atong bata. Ako mo na sa balay. Bahala, maglagko ka mo ya. Bahala, magtalambo ka mo da. Kaon ka mo. Kaon. Pagkita ko nga daw tama naman, tiga alo adjust mo ko sa ilang amil. Kaya mas mayo pa yung kita tang tambat nga tambok bata tang sa magniwang. Di ba? Mas mayo pa na yung healthy bata ta eh, kaysa magniwang. Oh. Di sakit na para sa parents, ngayago taon mo ya, ang ila kabataan. Oh. Sakit na sa parents, nga kabut ngayago taon mo ila kabataan.
2: Yes, correct. Thank you. Sabi ni Karo na, kung sinigabatayan, kaya MJ, tiki ka na pa mo, siling kuha na sa bat, siyang pundok is operator on or before the 21 ng September, Lunes, na daw sa mga kaya MJ, siyang gati ang disisyon mas nag-LPO NIR kung may penalidad nila or kung wala ang kaya MJ, sa ilan sinigating yung delegat paglapas or ang ginibo ng body shaming kaya MJ.
0: Sige.
2: Okay, sa mga natin balita ka ba doon sa programa ng 11 Mbps, gilagunog sa atas sa Power Trio, nga itong siniga DTX 500, Mighty T, kay Clinica D3, Bayan VTO, ang nga itong man siniga DTX, BTSO, pang DTX, Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Ikaw po si Patrol, ng K5 Vincent Coralde, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kapyon ng balita, ang servisyo publiko, magkaligawan sa Nagros, K5 News FM.
0: Salamat gyud Red. Dako na ni siling kong aleksyon para sa nang bastos nga konduktor. Para sa nang bastos nga konduktor. Wag ganon, sir. Wag ganon. Hindi ka na maputo kung nagsakyan ka sang lagkuan nga pasahero ah. Nga kada saka sang pasahero lagko gidaw. Anong gusto mo gali magsaka sa jeep mo ya mga niwang? Kag kun dako gali nagsaka da. Maputo ka, maperde ka, magamay income nyo. Araw-araw nga utok na. Araw-araw nga utok na. And never magandiyan bastoson ng pasahero because of their body size. Kagbisan hindi pa na body size, bisan sa tsura nila, sa guya nila, sa tsura nila, sa buhok nila, sa ilang ako nanood ang physical... physicality nga di mo na namian, bawal mo na ibastoson. Kaya ang pasahero, again, imo na yung obligasyon. Kaya ang pasahero nga nagsaka sa imo salakyan is already your client. Ganigusyo ka public conveyance, ganigusyo ka transportation. Ang imo nga source of income, ang mga pasahero, clientele mo nga gasaka, da, tiyan mo ka na yung mag-treat isang pasahero mo, pukahuyan mo yung bangod gatambok. Bawal ka tambok, gali pa sa hero mo ya, yago taon mo. Araw-araw ka naman imo ya. Hindi na nanila ya sala, nga bitukon kay imo, niwang ka. Hindi na nasala sang pasahero nga chabi, nga bitukon kaya klase konduktor nga nagniwang kay imo ya. Bla? So, it's very unfair. Again, ang inyo na yung modernized jeepney, hindi niya venue para pangyagutaon yung pasahero nyo da. I hope this would be a lesson sa tanang konduktor na mangin sensitive sa inyong mga pasahero. Take care of them. Sila gatag sa inyong income. Kung wala pasahero, may income on kamuhaw. Sige. Ang oras talas on 6:47. We're going to take a break early siguro. Hindi lang alang na niyang another report. Si Wilson, may gina-interview pa man? Or pasudlon ta lang anay bisikwan si Jerry Lo. Ara siya? Eh, Jerry Lo na lang guro? Jerry Lo? And the lemon flower is sweet, but the fruit of the poor lemon. Wala tonta para ka-report si Jerry Lo ah. For 7 minutes, pwede pa. tree. Birthday ni Berto Gaketang? Ah, birthday agali? Uy! Ambal ni Lieutenant Ibradol niya, basta kuno gwapa. Sagot ni Jun Saps ang pliti. Bugoy kay Kibla John Saps mo. Ah, si Raymond Ibrado. Mara na sa Jerry Lo. Lang-alang. Ara na. Ah, wala agad. Igrito si Berto, birthday niya pa nga.

0: Happy, happy birthday sa akong amigo, sa akong abyan, Berto Gakit. Ang pinakamabuot nga empleyado. Wala, wala iyaga pasaway. Oh, kapatigid, kapatigid. Kumplito sa PhilHealth, kumplito sa SSS, kumplito sa ano ni. Why pa yaka sugod employment yung nagpasa na saya sang SSS number, PhilHealth number, kagpag-ibig number. Ang pinakabuot ganiya papang kay nga, ginahalungan niya niyang cellphone. Hindi na siya kasaho nga pag tapos duty, balik ang cellphone. Hindi, ginalungan niya niya niya. Hindi lang ito pag ibalik, kay para nga mahalungan, tatudo. Hindi, banya ang cellphone niya, balik mo sa technician. Nga, tapos duty niya, balik ng cellphone sa technician. Kay, namiyan ko yung kabirto, kay ga extra effort saya. Nga halungan niya, gidya. Ya, ako na lang niya matipig para mahalungan, gid. Hindi na pagbalik kay Riniel. Amo na namiyan ko yung kabirto, Bert! Happy, happy birthday. Sa mo kabalo ko pa pang hindi ka mang pang pizza pie. Berto! Kabalo ko nga hindi ka man gapon mang treat bisan pizza pie. Pero happy, happy birthday sa imo, papa nga.
1: Grabe po.
0: Malipayon nga pang hunting.
1: Grabe po.
0: Bert! Happy hunting.
1: Grabe po.
0: Hunting sang ano? Hunting sang good deeds.
1: Grabe po.
0: Hunting sang good deeds. Happy birthday again si Moberto. Sa tanang kasulog sinyo kadlawan subong adlaw, happy happy birthday gid sa inyo. Oras, alas 11:50 sang udto.
2: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
4: 470.
3: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
4: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa ako.
2: DTX 500.
3: Amo pagid sang benefit ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sur Pure sidugangan naton, no? Sa mga hindi na pala kaon-utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer, whiskey, pala sigarilyo, mga pala kaon sang tamis, ina tanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo sining health. Ginakorrupt sang oxidative stress ang imo cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Hindi ka mag-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Kada mo lang nga mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Wala bi ibato ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka bi pala kaon gulay kag prutas mo, no? Pero minato na balik-balik ang hambal sang dipid sang una ilaslugan, prutas at gulay, pampahaba ng buhay. No? Kay ang purpose na is para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may ibato ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sang lawas mo. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine ang internal organs mo gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo kagali inflame na ang imong tinae. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
4: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo. Gusto.
6: Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute, they live up to 100 to 120 because of fasting, no?
5: Right. Even philosopher.
6: Philosophers, no? Eating too much is what makes you sick. No? Any excess is bad, ambal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize kid namon dali nga per minute need for a superior antioxidant supplement. That is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ka tulukon, gwapo ka pa.
5: Ang namian ko sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, mo ang ilang synergistic effect.
6: Okay.
5: So, no, sumapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form.
6: Mm-hmm.
5: Gina-process niya ni ang imo nga used up glutathione. Ang namilang ginhim mo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero, gakadula ni samtang gaka, tigulang ka. Murang rason nga nga, mainom ka antioxidant para may recycler. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione tungod kay pala inom ka may TC, ga-recycle na siya. Ang DTX 500 Sir Boy ang nag-provide sa pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga agi na upod ta permi ang DTX 500 kag ang Mighty C or Pure C bangod sa sini nga power combination. Gadamo kag gakusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa this sugar cane extract DTX 500 kag Mighty C nga combination. So if you want to be healthy, indi dali magtigulang amo ning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
7: Always hobby.
5: Kag wala ka sang balatian, DTX 500 kag Mighty C or Pure C na kadan.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag DTX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DTX 500 ka na.
8: DTX 500
9: ang may powerful compound.
8: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
9: DTX 500
8: garantisado.
9: Epektibo.
8: Aramis
9: DTX 500.
10: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
8: D3 Bio.
10: Yan ikaw ka ba na sa fever hangover?
8: Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso.
10: Mag D3 Bio ka.
8: Ang D3 Bio
10: uno sang MCTs
8: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
10: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
8: D3 Bio.
10: D3 Bio.
8: Diabetiko ka bala o may high blood?
10: Rason nga pigaw ang imo immune system.
8: Di magkabala ka.
10: Mag D3 Bio ka abyan.
8: Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio
10: sarang makaprotekta sa imo lawas
8: kontra mikrobyo.
10: Biskan pigaw ang imo immune system.
8: Mag D3 Bio ka na.
10: DTX 500.
8: Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas?
10: Indi ka magkabala ka.
8: Mag DTX 500 ka na.
10: Ang DTX 500
8: bastante sang antioxidants
10: panghuntra sa mga halit nga free radicals.
8: Likawan ang balatian.
10: Mag DTX 500 ka!
8: DTX 500!
10: DTX 500!
8: Masami ka bala nag-augdas?
10: Kapoy sa trabaho?
8: Kag-stress adlaw-adlaw?
10: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtigulan?
8: Kalaman ang abyan!
10: Mag-DTX 500 ka!
8: Kaya sa DTX 500!
10: Ang stress,
8: malikawan!
10: Pagkaburingon, malimtan!
8: DTX 500!
10: Mighty C!
8: Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, kaya basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butik.
10: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka ang butik.
10: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
18: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
19: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack.
7: bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagaproteksyon sang imo korason.
19: K5 News FM.
20: The Healthy Coffee DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline Vitamin C.
21: Tagtag ng pimples?
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang na balat?
22: DTX Beauty Soap.
21: Gustong kumuti?
22: DTX Beauty Soap.
21: Maraming katikati?
22: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrid na cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bili na sa mga butika.
25: Ora sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 2 sa tanghali.
26: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
27: K5 News Philippines.
26: Sumasayo ang MyGC Network News.
27: MyGC Network News.
26: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
27: Mighty C Network News.
25: Headline. Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, may get 600,000 pesos iniwang pinsala ng sunog na sumiklab sa Patnongon Public Market sa Antique. Mga ibinibentang karne sa lungsod ng Rojas sa ininspeksyon ng NMIS at estudyante ng Parumpon Institute of Technology Top 1 sa Electrical Licensure Examination.
26: YTC Network News.
27: YTC Network News.
25: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabak sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, may get 600,000 pesos sa iniwang pinsala ng sunog na sumiklab sa Patnongon Public Market sa Antique. Abo ang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Junel Tives.
28: Umabot sa humigit kumulang 600,000 pesos ang inisyal na halaga ng pinsalang iniwan ng sunog na sumiklab dakong alas 9:09 ng gabi, Setyembre 15, 2026 sa Patnongon Public Market sa bayan ng Patnongon, Antique. Sa panayam ng K5 News FM kay Fire Officer 2 Freddy Webb Tamba, Fire Arson Investigator ng Patnongon Municipal Fire Station, sumiklab ang sunog sa frozen section ng isang tindahan sa ikatlong gusali kung saan dalawang stall ang tinupok ng apoy. Batay sa kanilang investigasyon, tinitingnan na posibleng faulty electrical wiring ang pinagmulan ng sunog matapos bumalik ang supply ng kuryente kasunod na brownout. Wala naman nasaktan sa nasabing insidente. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Patnongon Fire Station upang matukoy ang tunay na sani ng sunog. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na huwag iwanang nakasaksak ang mga kagamitang dekuryente upang maiwasan ang katulad na insidente. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
26: MyTC Network News.
27: MyTC Network News.
25: Samantala, may binibentang karne sa lungsod ng Rojas sa ininspeksyon ng NMIS. Kabo ang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Roldan Villarreal.
29: Nagsagawa ng sorpresang inspeksyon ng National Meat Inspection Service o NMIS Region 6, katuwang ang City Veterinary Office sa mga bintahan ng karne sa mga gilid ng highway at iba't ibang meat stalls sa lungsod ng Rojas. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng City Government of Rojas at ng NMIS para sa proteksyon ng mga mamimili laban sa mga kontaminado o hindi ligtas na karne sa merkado. Kasunod nito, nagpaalala ang mga opisyal sa mga mamimili na kailangang suriin at siguraduhin na nagmula sa slaughterhouse at dumaan sa meat inspection ang bibilhing karne upang maiwasan na makabili ng mga may sakit o kontaminadong karne. Mas mainam na tingnan kung may meat inspection stamp o tatak mula sa slaughterhouse ang mga ibinibenta ayon pa sa mga ito. Kung matatandaan na kamakailan, ilang kilong karne ang nakumpiska sa lungsod matapos na pag-alaman na hindi dumaan namang ito sa slaughterhouse at ang iba naman ay hindi ligtas.
0: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
25: At estudyante ng Palompon Institute of Technology, top 1 sa electrical licensure examination. Ang kampyon na balitang yan, atin sa Ateneca K5, Carol Medino.
1: Nanguna sa katatapos lamang ng electrical engineer's licensure examination, ang isang estudyante mula sa Palompon Institute of Technology. Si Dan Joel Monte de Leon ay residente ng Barangay Libertan sa Ormoc City at nag-aaral sa Palompon, Leyte. Nakakuha siya ng board exam rating na 94.25%. Si Dan Joel ang tanging examinee mula sa Eastern Visayas ang nakapasok sa top 10 sa nasabing examinasyon. 1,676 examinees ang nakapasa sa kabuuang 3,399 takers o 49.31% ayon sa datos ng PRC.
2: Para sa BTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
26: BTC Network News.
27: BTC Network News.
25: At mga KK5 balita mula Negros Oriental, isang dam milyon inilaana para sa Buglas Highlands Ecotourism Park sa San Jose. Tabang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5, Shara Humilio.
3: Naglaan ang Tourism Infrastructure and Enterprise Authority kung tiyasa ng pondong nagkakalaga ng 100 million pesos para sa pagpatayo ng Buglas Highlands Ecotourism Park sa barangay Hanay-Hanay, San Jose, Negros Oriental. Iniharap ng Provincial Tourism Office ang proyekto sa isang workshop para sa mga stakeholder na ginanap ng September 15 sa Provincial Convention Center sa Dumaguete City. Itatayo ang parke sa 3 hektaryang bahagi ng isang lupang may lawak na 25 hektarya na pag-aaral ng pamalaang panlalawigan. Layunin ng proyekto na palakasin ang turismo, pangalagaan ang kapaligiran at magbigay ng mga pasilidad na kayang tumanggap sa dumaraming bilang ng mga bisita. Matatagpuan ang Buglas Highlands Ecotourism Park sa lugar na karap sa Tanyan Strait at nag-alok ng tanawin ng mga isla ng Cebu at Sikihor. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Tapos sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
26: YTC Network News.
27: YTC Network News.
25: Samantala, lalaki na nanakita sama at sinaksak ng nakababatang kapatid sa Negros Occidental, Kuya Patay. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
4: Hindi na nakapagtimpi ang isang 26 anyos na si alias Dave sa ginawang pananakit umano sa kanilang ama, kung kaya't kumuha ito ng mahabang idak at sinaksak ang kanyang nakakatandang kapatid na si Johnny. Nangyari ang madugong insidente sa bayan ng Moises Padilla sa probinsya ng Negros Occidental. Matapos kumain ng hapunan ang buong pamilya sa loob mismo ng kanilang bahay. Base sa salaysay ng Moises Padilla PNP, bigla na lamang umanong tinadyakan at sinakal ni Johnny ang kanilang ama na pinigilan naman ni Dave. Ngunit bigla na lamang umanong bumagsak sa sahig ang kanilang padre di pamilya. Sa pag-aakalang napatay ni Johnny ang kanilang ama, agad na kumuha ng mahabang itak si Dave at inundayan ng saksak ang kanyang kuya. Dito na bumagsak si Johnny at binawian ng buhay. Ayon sa pamilya, kumpirmadong nananakit si Johnny sa tuwing inaatake ito ng kanyang sakit. Dito na napag-alaman ng K5 News FM Bacolod na may diferensya sa pag-iisip ang panganay na anak ng pamilya.

0: Barangay Talubin nitong Martes ng tanghali, Setyembre 15. Ayon sa mga awtoridad, naganap ang trahedya dakong alas 12:40 ng tanghali habang binabagtas ng sasakyan ang Talubin Barlig Road. Nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver dahilan upang bumulusok ang truck sa gilid ng kalsada na may lalim na tinatayang 50 hanggang 100 metro. Batay sa paunang investigasyon, galing sa lalawigan ng Isabela at dumaan sa Paracelis Road ang grupo na patungo sa ng Bakun Benguet nang mangyari ang malagim na aksidente. Agad na rumesponde ang mga lokal na ahensya at rescue team upang magsagawa ng search, rescue and retrieval operations habang dinala sa Bontoc General Hospital at iba pang malapit na pag-abutan ang mga sugatang pasahero para malapatan ang kaukulang medikal na lunas.
1: Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
2: Mighty Sea Network News.
3: Garden Pidayatan isinamang pickleball bilang bahagi ng kanilang wellness program. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
4: Isinama ang pickleball sa wellness program ng Pidayatan para sa mga empleyado. Formal nang binuksan ng Pideya Regional Office 10 ang kanilang bagong pickleball court bilang bahagi ng nagpapatuloy na programang pangkalusugan para sa mga kawani. Layunin ng program na ma-promote ang physical fitness, stress management, camaraderie at healthy work-life balance ng mga personnel. Pinanguna ni Pideya 10 Director Alex Tablate ang nasabing aktibidad. Mayroong accessible venue na ang mga personnel para sa regular na physical activity at recreation. Tiniyak ng nasabing regional office ang mas maayos na kalusugan, positibo at nagkakaisang workplace.
5: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: YC Network News. YC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. Puro seguido si Paolo Ferdinand Marcos Jr. na tuluyang alisin ang system sa Los Charja na singil sa kuryente na matagal ng pasali ng publiko. Ito ang naging payag ni Palas Press Officer Claire Castro bilang tugon sa tanong kung paano isinusulong ng Pangulo ang pagtanggal ng system Los Charja bukod pa sa naunang desisyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR na hindi na dapat patawan ng VAT ang naturang bayarina. Giit ni Castro bagamat abala ang Kongreso sa maraming trabaho, malinaw na prioridad ang panukalang batas ng Pangulo. Matatanda ang binanggit ni Marcos ang issue sa kanyang SONA na agad namang sinunda ng mga pagdiniga sa Kongreso upang talakayin kung ano ang mga dapat alisin sa singil sa kuryente at kung paano maaamyendahan ang EPIRA law. Nilinaw rin ni Castro na sa ngayon ay wala pang konkretong plano kung paano babawiin ang tinatayang 10 billion pesos na mawawala sa buwis kapag tinanggal ang system loss charge. Gayunpaman, tiniyak ng paraan ang BIR at Department of Finance o DOF upang makahanap ng kapalita sa naturang pondo.
2: YC Network News. YC Network News.
3: Samantala, giniit naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na may nakahandang estratehiya ang depensa upang ipaliwanag ang pagtaas ng kanyang net worth mula 2007 hanggang 2025 kung kakailanganin sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, maipapaliwanag ito sa pamamagitan ng mga susunod na testigo o ebidensyang ihaharap ng depensa. Sinabi rin ni Poa na ang testimonya ni Ombudsman Records Officer Attorney Karen Bato ay batay lamang sa kanyang personal na karanasan at obserbasyon at hindi ito naglalaman ng anumang uri ng konklusyon. Hinikayat naman ni Poa ang publiko na hintayin ang paglalahad ng depensa sa kanilang mga ebidensya at paliwanag kaugnay ng SALN at net worth ng Vice-Presidente.
2: Network News. YC Network News.
3: Mga K5, dako tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Inakusahan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang Russia na makailang ulit nilang tinarget ang sinasakyan nitong eroplano. Inihalimbawa nito noong ito ay nasa Moldova kung saan nandoon ang kanyang presidential jet, nagsasagawa rin ng drone attack ang Russia sa nasabing bansa.

0: Nang sinabi ni Norwegian Prime Minister Jonas Gahr na muntik nang tamaan ang eroplano ni Zelensky ng drone habang ito ay nasa airspace ng Moldova. Wala namang naitalang nasaktana sa mga miyembro ng presidential delegations kung saan lahat sila ay naitalang ligtas.
1: YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Palawan at K5 News FM Cagayan de Oro. Antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Gilbert Basho at ka-K5 Nathan Sarmiento sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarissa sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. 101.5

0: sa Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 bio ka. Ang D3 bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 bio. D3 bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
11: Sporebiotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporebiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporebiotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 20 minutos magaling sa tak ng alas 12 sa ngunto. Balik na tayo sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso inyo, Angkor Man. Magklinika D3 Bio. Every time galain ang pamatsyag, sakit ang tutunlan, may tonsillitis, even ang sakit sa unto mo, ha? May gum problem ka, dabi? I-try niyo ang Klinika D3 Bio. Dami para sa mga viral and bacterial infection na nagasulod sa lawas mo. Palisang kitpermis ang mighty sing alkaline ng vitamin C. So next time, yara ka sang ubo, silanat, trangkaso, sipon, kataro, gusto mo dali mag-ayo, relax lang, mag-Klinika D3 Bio. Mikos-mikos kita sa makadali, Mercy Martisano, Merlita Malvas, Omi Morales, Gina Purano, Leonardo Sevilla, Angie Aloy, J.R. Babiera, Gina Purano, Arana si Wilson, alang-alang pa siya, orik tata kay Berto, kay birthday. Oy, sino ka? Si Berto yun, wala? Birthday niya, o kanto na lang kay Michelle, ah. Michelle Arana, naka-standby. Sige. Ang appeal ko no sa Pilipinas sa pagbaton liwat sang blue crab sa Amerika, isumiter na katapusan si mana sa Setyembre, blokadugin ban ito ang blue crab sa Amerika. Mamay taning gina-exportable. Tidako ang impact sini sa mga mangingisda, panguwasang kasag, kaya hindi mabakal. O, dako pa tani income sini mo, no? Ah, sige. Check ta si Michelle Arasalinya. Michelle, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
2: Yes, sir. Kaya JP, mayangot, yapon, sining blue crab pala. Nga tigin ba niya sa aton diri sa Pilipinas sa pag-export dito sa pungsod Amerika. Nawala ginaguntat kay K5JP ang Kapitolyo Provincial para nga tigin mabuligan ang mga exporters natin, especially ining mga company bala nga may aras ang pipila ka mga trabahador nga amuning ginatawag bala nga mga crab pickers o kunin mga manugsiksik kay ti ang ginapadala naton.
0: Bali, Shell, klaruhon ko lang sila. Ini gina-culture niya, mang. Hindi ni ginadakop sa wild? Sa dagat?
2: Sa dagat, K5JP.
0: Okay, ginadakop and then gina-process?
2: Yes, gina-process, gina-siksik. Talagang gina-export naton dito or purely ng mga crab meat na K5JP.
0: Damo gini mga kasagaw. Gini klasik kasag. Damo gini daw. Ang daw gablo ni...
2: Yes,
0: actually, ano gani ginatawan nila nga ano, ang human blue crab gani, alangan mag green crab. Alangan mag green ang blue crab. Pero nay pa. Ano yang kurusan nga kasag, di ba bati ka na kurusan nga kasag?
2: Ang ako na bati nakita lang bi ang Chinese crab.
0: Ako damo kuya kilala.
2: Nga Chinese.
0: Oh, hindi ah. No. Crab mentality.
2: Correct.
0: Ama mo na sila ang crab mentality.
2: Yes.
0: Pero mang ining apektado way labot sa mananagat nga nagapanguha sini ato panggapang siksik nga ginakakas ang tukiba, takas ang mga siki. Ining gina-export pati ang iyang kulamoy nga ang unod sang kulamoy na.
2: So actually, dala ina kutob sang may mga meat ka ba lang ang makuha. So,
0: dalagko ni ang blue crab, mangaw? Dalagko ni ang blue crab?
2: Amo ning, oo, dumahal-mahal ni siya. Ining tag 400 ang kilo, black KFMGP. Ang blue crab, amo ni siya. Ando mga high-end. Kikti kong magkulang na siya isa kakulang mo. Actually, ang ginahimo sa mga company dito sa may north, especially di, ang may dalagko ng mga transfers, TV, Magalona, iban pa nga mga lugar sa atis dira sa no ang ginahimo nila is kinabaligyan na lang locally but nevertheless sa Colombia nga portion
0: ang gusto ang, gali sa mga kano yamang kompleto ginang kulamoy mang
2: do ka nami bala daw hindi siya bala na torture sa K5JP
0: do hindi sa PWD do hindi sa PWD ang kasag.
2: Hindi kulang ang iyang mga
0: hindi ya PWD crab WD crab with disability. CWD.
2: CWD, critical wallet base man.
0: Grabe. Ti ano naman kina, hindi kay way ko ni bika balong klase industry mo. Bali pagkwasang kasag, tinluan ng mga lumot-lumot, sibinan ang wala sibin nga kasag. Sibinan ang kasag, kuno sibinan na ang kasag. Amo na ni nga ipreparar na siya.
2: Yes.
0: Di ba ano, masigurado nga hindi magkalawagtang ang kamuya na samtang gina-transport?
2: Bilog bala ang kita ka na mag-open ka, di ba kung kita lang yan normally kung magkaon ta, mag-open sa ang kulamoy, pagkuha ta, ang pihak na bahin lang sa shell niya, ang ending, kakas ang iba niya unod, pero bilog pa ang sa pihak, doon mo na bala kasi sa JP, pero kung mag-sik-sik sila ya, do ka bilog yun siya nga pag-hugnot, kaniyara na sila sa process mo kung paano mag-
0: Ano man, bali ang tsura, ya kasag pagyapon, may tokiba pagyapon, may shell pagyapon, pero pagkakas mo si Yaya, unod na lang makwa?
2: Kaya ang dumilong, habla kita mo sa kila mo, yata kay Friends JP, mag-open ka na. Di ba, kung kita yung magkaon normally, ginaisa-isa, takapas ang shell. Pagkuha, doon din na siya babilog na kulang mo yung korte na dok kita ka na. So hindi siya balado food ang guwa niya. When we
0: may paagi nga mo namang, na pagkakas nila yung kulang mo yung do korte kulang mo yung manang unod?
2: Actually, mahara man namin na nga pag-uba, no? Pag-ukas. Nag-iisang iyang shell. Inablang doon.
0: Ubahan, namin mo yan. Grabe ka man magamit term yan. Imbis nga kwaon lang siya, mo yan, ubahan, good shell.
2: Hindi. Hukson na lang, hukson. Kason.
0: Hindi, alungin ang imong mga terminology, bala. Kuku, ha, kakason, imo yung ubahan. Doon ka layo na iya, doon ka lain na iya, ma'am.
2: Liwat-liwat, kakason.
0: Oo, kakason ang shell.
2: Ang, yeah, alukaba o. Ang
0: alukaba o, na-achakto na mo na siya, gali, alukaba. Ang sa likod. Tapos magkakas ang alukaba, ano dayon?
2: Pangwao ng iya nga mga unod, kutob sang may makuha ka nga unod. Pero ang namin ko, ang pag-process, balas ang pag-siksik, hindi isang daw dugmok nga dugin isa-isa mo da.
0: Nga daw, kwan saya, ang guaya daw, biktima ya sang suicide bombing. Nga nagkalawagtang.
2: Oo, nagkalawagtang ang maraming
0: term. Oo, kala, hindi ba blatood man kung pudpud mang namin, hindi ba yung isa ya ka bilog saya?
2: Oo. Si ang actually ang business ng Blue Crab sa aton diri sa Pilipinas, diri man sa Negros Occidental, is actually do beneficial sa tanan kasi kwaon siya sa mga lokal nga mga nagapangita, ibaligya sa kumpanya ang amo ni nagaprocess sa pag-export sa Blue Crab. Then ining mga company kay K5JP ang nagapang-employo o may mga empleyado sila na let's say be ining mga single mother ginagaan gid nila no sang trabaho ang mga utod naton na may mga disabilities dira man nagatrabaho as long as able nga magtrabaho ka K5JP. Iti isa pag ban sa US madamo sa ila ang actually nawad-an gid ya sang trabaho nga ti hindi na sila balaya makapang-apply ya sa guwa kasi may mga kasaypanan gani no sa ila physical do nawad-an sila ya sang trabaho kasi isa na dapat sa makabulik-bulik sa ila. Now, ginatingwaan gid no sa aton nga probinsya nga mabalik tani no ang salig sang US sa aton diri kag sunod sa interview kay Director Rene Pareño sang DFAR this coming end of the week sang September kay K5JP ipasa na nila liwat ang ila appeal dito. Ginahulat nilang nila actually ang Bicol kasi ang Negros Occidental lang may ara na ang Iloilo kag ang Palawan ang may ara naman. These are the mga lugar nga gin kumbaga ginbana ang pag-export ng mga blue
0: crabs. So ti ano man ma-appeal para nga ibalik ang kwan ang pag-export.
2: Yes, oo, kaya ipakita kung paano bala mag kuha ang aton ng mga mangingisda, ang ati safe na sa gula sang may ulamid nga iban pa, lupos lang sa tiimog dyan nga ginapangwa nga, let's say, ining mga blue crab sabi ka kay Friend Jake.
0: Ano gimang, ano to gani, mga ginalinan nga gin-deny na sila?
2: Ang may nasalawid nga daw dolphin, I forgot the...
0: Grabe mo ka-stricto ang kano, mang no, nasalawid lagi ng dolphin po.
2: kasi very specific sila sa mga mamahal kasi sa JP kasi oh. Ining mga marine ba lang mga ano ni nga mga
0: grabe no
2: ano
0: bilog so, industry kasi hindi pwede nga magsorry lang anay to mang
2: gani amo man gani hambal ko galing kasi do may ginal
0: nga for sure magbakal tas ang convict nila sa Amerika why gini may na lamitang iban sa pagpangdakop nila sa mga baka
2: wala may napiang
0: na may napiang nga baka ginabakal tani blang ila convict
2: correcto
0: nga nga ang inyo din nga burger nga lang sa Amerika why gini may nagdalahig nga iban nga sapat sang inyo ni ginimo ka mga stricto naman. Ano mga ganing ginapamakal tanga iya kakano, mang?
2: Spam.
0: Oo, nga ang spam nga ginakaon na mo ni. Why gini may nadalahin nga ibang asapat sa pagproseso nyo sini? Ang pagbakal to sa mga bayo nga lin sa Amerika. Pag punpun nyo sang cotton, why gito sang butterfly nga napatay? Why gito sang ulod nga nadalahig sa pagpunpun nyo? Ang apple nga ginabakal namon sa inyo. Ang ginabakal naman nga apple, why nising iras nga napatay sa ginpangkuha nyo?
2: Dapat insakto ginpag ito, blaw.
0: Nga, kung apple lang, nga kung apple lang, na ipuon mo gidya, dapat why may mapatay nga ulod, why may mapatay nga butterfly, why may mapatay nga iras. Amo na? Ti, bakal, ti, kung may mapatay, kung may makita kami picture nga napatay nga iras pagpunpun nyo sang apple, iban man amo ng apple? Na ano na ako numang pero leksyon ah oh dapat hindi gid kwan hindi gid ano ni eh hindi gid pag mag kwan gid lah mag dakop sang tsakto nga way sang dolphin oh way sang dolphin way sang kataw way sang balyina way sang pawikan nga madala kasag lang gid kasag. Why ukoy? Why ukoy? Ha?
2: Ang ukoy pa lang yun lang balik. Tapaw na loon puli.
0: Sige ah. I hope nga ma-careful na tadasol. Oo nga, sorry na Amerika. Mahalong na kami magkuha kasad.
2: Tanda lang gurong ila QA. Kasi mga teachers sabi wala QA.
0: Makuan man tabi, maboykot man ta. Hindi man ta mag-call center. Yeah, hindi lang, hindi lang, hindi lang iway kami ufra karon.
2: Amo na may pinakadako ang sildo.
0: Ang bali na nilin, sakto gito. Ang bali man na nilin. Yan ka strict man asang apaman.
2: Pero kung mangita sila,
0: huwag
2: hindi mas
0: na-strict
2: to, diba?
0: Siling ni ma'am na nilin, di sinalo. Yeah, ka mga strict man asang apaman, hindi na ko na sila. Kakason ko ng siflet sa ako na pilido.
2: Iyan, install ko niya kong Tinder.
0: Hoy! May tuloy Tinder ka, ma'am?
2: Uy, wala ko na iyan.
0: Tinga ka balukan na? Hoy!
2: Kita ko lang sa mga amiga po.
0: Hoy, gusto ko na blot lo tender, ma'am.
2: Ako niya tender juicy.
0: Ga, isugit na kakaiba na birds mo, ha? Ga-install ka dating app, ha? May tender. Sino nga alas ang bana mo?
2: Si Tuting.
0: Tuting! Bawo! Si Michelle may tulong tender, ay!
2: Kalain!
0: Seriously, bala ano ng tender, mangaw?
2: Do dating app, wala kay FMJP. Ang mga friends mo, may bana ng asam subong.
0: Dira nila nakita sa tender?
2: Oh, dira-dira na nakilala eh.
0: Do ka mahal mo na galing siyang monthly, mang.
2: Hindi ka malo sa galing.
0: Ay, oo. Sige ah.
2: May mga kwanta na, may mga pupil.
0: Hindi kikita ko dami, gutara, damo.
2: Iskat lang kung sinungalan.
0: Ay, oo. Sige ah. Hindi, kasumod ba siyang una, ikaw bipirmi ng Pilipina. Tama-taka na.
2: Kadto ka na lang sa, ano, sa El Nido, damo to kana.
0: Amo to gani balamang pagpa El Nido ko balamang ang mga kana bala sa gitulok sa akon. Ang mga kano balamang balmakwan na insecure sila ang mga asawa. Naano ni sila yo? Amo na bang hindi na ko magkadto sa El Nido kaysa nga to ko to? Ang mga kano balamang ginasaway nila sa wag gitulok sa akon. Na insecure sila yo. Naano?
2: Correct. Mm-hmm. So, wala lang sa ila, magtapulo topless.
0: Kaya nga na insecure sila sa akon, mang?
2: Mm-hmm.
0: Kaya nga, ah, hindi lang magali, kano ang mahilig sa exotic, pati kana.
3: Ah, grabe po.
0: Anyway.
2: Pariyo lang gali.
0: Ha?
2: Pariyo lang gali, ila gusto.
0: Igiya kita Michelle sa kanlo kadlaw igiya kita ah makiga naman tadi karon sel
2: sige na kay Fred JP balik pagi kan sa Kapitolyo Provincial yang ginadulong sa atin sa Kaluanan sa di igiya gito Mayo ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon ng balita Television Publiko Pagkalingawan sa Negros K5 News of F.
0: Salamat gid Michelle, kabay pa nga maumpawan ang industry sa Blue Crab ah. Ay damo na pitahan sini kaluoy man. Bangod gali ato sang duminadalahig ano to nga dolphin. Oo, dogin kwan dogin kakas ang aton oportunidad nga maka-import ta sang maka-export ay minsang kasag. Ang balina ni Lynn sila niya ang pink nga lukabas ang iban nga lagom. Ay na ni Lynn. Storyanta to blang kilala tanga ma birthday buwas ba lang. Doon ka paminsar kundi sa nga i-greet ko sa buwas mo kay pakita ko mga daan nga picture. Doon ka paminsar kung nanilin nga i-greet ko sa buwas and din ipakita ko mga daan naman nga picture. Kaya siya kigan niya kumlao. Guwapo pa naman itong picture ko sang una. Kagwapa man ang picture niya sang una. Anyway, i-check ng birthday boy ah. Ari si Kwano si Berto. May gin sa puti nga lalaki sa Libertad Public Market. Nasalaan ng lito ako nung akawatan. Berto, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Bert? Birthday boy, dalagid bala. Bert, happy birthday, Bert.
4: Ay, salamat, Git. Thank you so much.
0: Oh, iti ano man, anong imo nga, anong imo ipakaon, ipahamham di sa amon?
4: Ang akon na nga makasiguro, ang akon na nga kagibang sinpol, makasiguro, sabong wala man ko cake, pero damo ko i-blow ka ron.
0: Ah. dali lang. Ano to, ang bal mo?
4: Wala man ko cake, sabong, pero damo ko i-blow ka ron.
0: Hoy, Bert, doon nag-prank ka, kanagidlaan honest. Bert, doon ka honest na si Musubong.
4: Hindi, ah, kay si, di ba lang? Kay si, damo man dumong, di ba lang?
0: Ah, okay. At kaya ano nang i-blow mo ng kadila sa patay? Nga lagod-lago o ispirma? Gamitot.
4: Oo. Kagibang ginpol, pwede ko kano, kay Dapurot, gidyang imo, wala nga speaker, pwede ko kabaliwat, hawang, sumuang.
0: Okay lang na, hindi na pagibalo, ah, hindi pagpanami, ang tingog ko, karon maminsar ka man about blow. Ay, dali lang bala, Berto, anong plano mo sa birthday mo?
4: Ay, kaya ano big plano, tapi ma-duty, ta eh.
0: Hoy, hindi ka mag-duty, may birthday leave ka biya.
4: Wala ko yung birthday leave ya.
0: Ay naubos ba sa imo pag pulumasakit?
4: Kung ginagaan ka birthday leave, hindi ka mag-leave, tapos hindi ka masakit-masakit lang.
0: Bert, balo ka na siya nga kung wish mo, Bert ha.
4: Salamat, na-appreciate ko git me.
0: Ang isa lang git nga, kung niya gusto, ya Bert, makapakasal na kamusang papa mo.
4: Ang ako lang niya nga wish mo. Bong.
0: Oh. Nga maging dalaga ka, maging dalaga.
4: Nga maano ko man eh.
0: Maging prinsesa, maging prinsesa.
4: Ano? Makulab sa nga duwa eh.
0: Maano?
4: Makulab.
3: Ali, isang police lang ni Bert. Daddy.
4: Daddy, daddy.
3: Yes, Berta.
4: Birthday ni Berto.
3: Solo ha. Ay, liwat mo lang.
4: Daddy, daddy.
3: Yes, Berta.
4: Birthday ni Berto.
3: Wala siya kwarta.
4: Sino nga muna ba? Diba may mga birthday incentive?
3: Oo, may ara. Bala, guno to kay Kwon, mani-mani na to, guno to kay Justin.
4: Ate ni Jar, wala na yata.
3: Ay, waay, ato na kay Justin na tingob na to, kuha na to, ah. Dahil mo sa liput-put para hindi ka makapang-treat.
4: Kasi ba, Simple, di ba ikaw ang head sa HR sa K-5, no?
3: Oo, nga man.
4: Oo. Nag-chat kay na si Ma'am GM. Sa ako na ba na, Sir, happy birthday, happy talang di memo mo.
3: Na, ano niya si GM kuno yaman?
4: Ano na yaman? Tani ba na, ibutigan yun na lang kung buwas yun na lang na yabala yatag, bala?
3: Mm-hmm.
4: Ay, gugaagi ko sa tingog ko. Sorry. So, amuling aton, sila nga balita.
3: Sige.
4: Atigin kaluoy lang ko. Atigin balita, tani kahapon, ining kawatan nga ginkastigo. Actually, may video kita dira. Nga kung paano ginkulata sa may bagsakan, sa may libertad. Ang natabo, amo ini, ginahanahan lang ni Kuno, ha? Nahanahan lang ining si Alias Marcos, kaki 5 Jean Paul, nga nagapangawat sa mga utanon. Karon linagas ini, nga ito sila nakuha information, linagas ini isang pila ka mga tao dira kag makita sa video kung paano ginkipa, ginkulata, ginkastigo, ginkawatan, ginaligar kawatan kag Ira Jean Paul. Pero siyempre sa mga residente kag sa mga manabarigya kag imangkot na ton, wala man kuno ini siya sila ebidensya nga nangawat. So ginalantaw diri sa kapulisan kay wala may nagpablatter kag Ira Jean Paul. Kun may nagreklamo man, posible kag Ira Jean Paul sulo sa pulis nga natandaan ini na sidi kabalo ka man sulo sa pulis kuno ti mga taga libertad abig is amay mga naga lagaw-lagaw blang ang mga kawatan kag Ira Jean Paul. Kay posible
3: hindi akin na mga taga libertad sa sagay pangawat sa mga tao. Ano pa ko makakita sila kawatan ginabalang nila para hindi na magliwat. Di ba la?
4: Kinulata, posible sino sa pulis, gin ano ni siya eh. Natandaan, kasi wala man siyang posesyon siyang kinawatan niya that time. So posible tanandaan, kasi hindi nila makita kung sino sa mga tigo, kahit yung mga tao to sa bagsakan, makuton pa, o yung mga sila inalongkong, no? Sang gintawat din nila. So amo na ginalantaw din nila. Suno kay Marcos, ginalantaw. Yung pa kumapasaka, di man ni siya kaso, kay ti Bukolgit da ospital Agu meni da dinangatan niya ni tugas ang mga sakit kag ti pagsaputi sa adres sa area sa Libertad kag Ibal Jean Paul.
3: Alo oy man nga mistaken identity siya pang no?
4: Ano?
3: Mistaken identity lang gali. Hoy, grabe naman niya si Umi Morales. So kita ka sang iya comment.
4: Ano na?
3: Ay, si Omi Morales, grabe iya comment niyo sa live.
4: Anong bali ah?
3: Iya bayot na gali si Berto.
4: Ay, wala ka pa makikipay, kuro ya?
3: Hoy, siya na iya ha? Si Omi Morales na iya, hindi na iya ako. Anyway, Bert, wala kang ibisan simple celebration, wala agad?
4: Ano na?
3: Wala kang ibisan simple nga celebration.
4: Ay, ti, subong yung nataan, kabalo ka man nga.
3: Ay, ti, sige. Kanto lang di ka sa ako na, sa HR, bisita di.
4: Nakulbaan ko, ah. Lugrasiana
3: or lumemo. Happy birthday, Simo, Berta. Bye-bye. Happy birthday, Simo.
4: Sige, sir, salamat. Sige, kay Virgin Paul. Sige, balita, tandulong sa kaluhan sa GTX 500, D3 Bio, may GTX ng GTX Covenix. Ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon na balita at servisyo publiko. Kalingawan sa Negros, K5 News. Heaven.
3: Sino na ka-standby? Si Arf. 4-5 minutes kaya, taguro 5 minutes. Arf, Arf, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
3: Arf.
5: mayong udto ka kay Five Pole, mayong udto sa aton mga tagpalamati, patay ining isa ka motor rider sa kay Five Pole matapos nga makabunggo sa wing van no diri sa Mayan City Umohon. Sakop na ini ka kay Five Pole sa barangay Binigwil no, kung familiar ikaw ka kay Five Pole sa may district hospital. Sakop ina sang barangay Binigwil ka kay Five Pole diri sa siyudad sang Kabangkalan. Last 11:30 sang gabi, September 15 naging kilala ang biktima nga si Joren Pantonia, no, 27 anyos ang iyang edad. Iya nga ginamaneho ang Yamaha Miu 125 nga motorsiklo ka kay Five Pole. Isa ini siya ka supervisor sa Lending Corporation kada residente sang Barangay 2.
3: Ay grabe.
5: Sa Himamatan City ka kay Five Pole. Samtang ang driver naman sang truck wing van amo si JR Samuya, no, 27 anyos man ang edad, nag-residente ini sang Bolonay Impasugpong Bukidnon. Mga pangayaw ini sila ka kay Five Pole kay nag-deliver ini sila sang mga produkto bala halin sa may Dumaguete, nagtabok sila Dumaguete patulong puntahan sa norte. Sunod sa investigasyon kay Five Pole sang kapulisan na halin sa Dumaguete ang wing van sang temporaryo ini nga nag-park sa lugar sa Five Pole sa may district hospital damo rin ang kapihan no? Nakapikit na din ang kapi so hiling na ang mga wing van
3: magkapi-kapi.
5: So sa sina nga oras nag-park ini nga wing van ka kay Five Pole kag nagsabay no ining motorsiklo nali lang nga nagbunggo sa likod ng bahin sang truck ang biktima kag patay gid ini ka kay Five Pole. No kag aton man din interview si Police Lieutenant Colonel John G. Ganzon, ang bagong hepe sa Kabangkalan Component City Police Station, nakahazard niya ang wing van, no? Kasi man at fault ka kay Five Pole. Sa karon, mayara naman sila sa initial no, nga settlement sa tunga sa tag-iya sa delivery truck ka kay Five Pole kay Willing man ini magbulig sa pamilya kag hindi naman si magpasaka sa kaso ining pamilya sa nga biktima ka kay Five Pole. So amo na nga balita nga ato nakuha diri sa sur nga bahin sa Negros specialmente diri sa siyudad sa nga Kabangkalan. Report sa patrol kaupod si K5 Clenta Iyanga ka K5 Obris Spenny ini si K5 Dinar Amores Dugalon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.

0: K-5 News.
1: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule Pinoy, Squalene Capsule.
9: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule, Energy Booster.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy!
20: Charmy, let's go with the flow.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
22: Multivitamins and Minerals is a generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
23: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
25: Play!

0: K-5 News.
1: P3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mamakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mamakas sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mamakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Kulo ka mana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufficiente nga makahatag sang hustong insulin.
12: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginakatyagi na pasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Klinika Deo Fresh. Available now.
1: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
0: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift, OT, Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy,
2: let's go with the flow.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise.
20: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM sa Guy Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan ni health products. Pareho na lamang sang Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sa inyong nga senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1 sa Guy City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
16: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
21: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag-hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag-libre man ang earrings kag-ear piercing para sa imong baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag-MDR. Joy Sarus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Gyros Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne-Marie Sauce Salvo, MD Pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD Pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Gyros Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine na si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
21: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ng kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo. Katabi lamang ng K5 News FM sa Sagay.
3: K5 News FM.

Thank you.

0: News. D3, Bio, Senior Citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawagla. D3 Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipo, kag gubo. Tugasong virus kag mikrobyo. Mang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio. Puno sang lauric acid. Naginahimo monolaurine sang aton lawas. Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mang D3 Bio. Adlaw-adla. D3 Bio.
1: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 Bio. Kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, puno na siya sang gitawag
0: D3 Bio.
1: Medium chain triglycerides. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapaamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT ginastimulate kag ginasuportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag
0: D3 Bio.
1: Cholecystokinin. Mm-hmm. So ini nga mga hormone sir boy ga regulate kag control sang gitawag imo nga gana. Kag syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya
0: D3 Bio.
1: Mas dasig pagid kung ga inom ka D3 Bio, higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya.
0: D3 Bio.
1: So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes and even cancer. Ina kung adlaw-adlaw ka ginom.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: So, Sam? D3 Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon, ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sang insulin o kung makarga sang insulin, pakanto sa aton yung mga cellular, sir boy. No? So, malikaw ang ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose, magamit sa aton nga cellular, nami ang aton nga cellular, sir boy, no? Kung nami ang aton nga cellular, ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga utok kung busog ka na, no? Kag hindi kaya mag overeating, sir boy, no? Kung hindi ka mag overeating, siyempre ang timbang mo insakto lang, no? So malikawan mo gid ang sakit nga diabetes kon naka D3 Bio ka kadali.
1: Correct.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio.
3: Ang pag-skip sang meal o itawag na mo ginanidok nga fasting, dako bla mabulig sini. Ilabi na kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, haganaganon may murais, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman, pati imo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3 Bio, along with your low-carb diet, dako gid lang mabulig. Because ang,
0: D3 Bio.
3: Medium chain triglycerides ngayar sa D3 Bio makahatag ini sang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho kag efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang
0: D3 Bio.
3: D3 Bio.
1: Sir boy?
4: Ang kanami kidya sang D3 Bio for me is kun mag usar ka to sang ginhamba ni Sir JP nga ma low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin. A hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga, kay ang MCTs ya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta ga D3 Bio ka lang.
1: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3

0: FM K5 News FM Championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: ka.
1: Ah, sige lang, Day. Busog pa ako eh. Kagday, pwede eh. Dalon ko na lang ng panyaga nga ihatag mo sakon. Para kay ligaya. Kabalo ka naman. Hindi to siya kabangon eh. Tungod na pas mo man sang pangabudlay.
0: Ay, ati oo nung apoy digid. Dali kid lang ha.
1: Salamat gid, Daya. Salamat gid.
0: Sige, sige.

0: Day? Ah, bangon, nanay, ha? Pakanon ko ikaw.
1: Ay, basi ikaw wala ka pa kakaon, balahaw.
0: Oh?
1: Kabalo ko nga, kakapoy ka. Kag, basi kung gutom ka pa.
0: Okay lang ako. Nakatimo-timo na ko to kay na sa ginapamandayan ko.
1: Ay, salamat, kidga, ah. Kaloyan nga, makarecover ng lawas ko. Makabawi ko sa imo.
0: Habi, hindi na bala sa agad ka panumdum? Pabaida, ang paminsaron mo nga mag-ayo ka. Kay, ama kabataan ta, kaluluoy lang.
1: Amo gani eh. Maayo lang gani kay may buot-buot ng subang. Amo na nag-atipan sa mga manghod dya.
0: Dali ka.

0: Ay sus a kalbo. Nagtugon si Chay mo nga kadako na sang utang mo kuno. Mangutang ka pagid?
1: Choy. Kinanglan ko gid abi maka kwarta subong eh.
0: Ay ambot.
1: Kay kun hindi ako makabayad utdan gid kami sang kuryente. Kabalo ka naman hasta subong. Hindi pagid makabangon si Ligaya.
0: Ay ambot sa imo da. Bao kung wala lang ko naluoy sa imo. Ay di ni kuya magpautang sa imo kiti. Balya sa wahon. Tinuig na ding utang mo sa iya. Hay, sige sige. Di na ko magbais pa. Pila galing utagon mo, ha?
1: 3,000, Choy.
0: Ate, sige, sige. Basta, bayaran mo niya. Sa katapusan bulan, ha? Mabayad ka ginsakon. Kabalo ka naman, ginaruling-ruling na ni Chay mo.

0: Oh. Wala na gid sang bili ng kwarta. Pustuan lang gid sa sudan kag bugas.
1: Number 3 sunod ha.
0: Ay, paano na lang ni man? Paano na lang ning mga kinahanglanon kadadlaw namon man?
2: Oh. Kalbo.
0: Gina? Anong ginabuhat mo dire?
2: Ay, siyempre, nagbayad mo ko sang bill ko ah. Nasiplatan ta ka di sa kilid. Oh, gano ka? Eh, dako man ang bill niyo.
0: Kwakwan, ginapaluap ko. Tugod na utdan kami, abi.
2: Ay, may mabulig bala ako, ha? Hamba lang kay wala sang problema. Kung kwarta, pahulmunta ka. Kabalo ka naman nga. Wala naman ko yung may ginasagod. Balo naman ko kag bata ko yung nakasakay naman sa barko. Ay, galagaw-lagaw na lang kuya ako niya. Ay, oo gali. Di bala, kabalo ka mag-drive. Nagapangita ko bala sang driver. Basi gusto mo.

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Sporebiotics.
8: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Sporebiotics.
8: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Importante magali doc na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
12: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ning Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
13: Sporebiotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sporebiotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporebiotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
7: OT,
18: Breadwinner.
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
21: let's go with the flow.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
25: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos.
26: Mga pinalaga namon nga sa gaynon. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
27: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
28: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sang live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. available diri ang ultrasound x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tugtob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tugtob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawo Gyrus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Nagahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2 sa Guy City. Gyserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang...
2: Amoy na nga, nagpangayo bulig sa akon si Ligaya. Tubtub nga, nag-developay na lang kami nga duwa.
3: Ay, okay. Kung amo, hubin pagaling asawa mo, Subong?
2: Partner lang, ma'am, kay wala man kami makasal eh.
3: Ah, ba... Ay, sorry gid ha. Kadamo sa akon sang pamangkot eh.
2: Mauwala sang kaso ha. O ti ano? Di inta maliko?

0: Day, aring sweldo ko.
1: Kada ko sang kwarta nga ina ah.
0: Ah, oo, Day. Kada ko sang ginpasubra ni Gina eh. Ah, boss, mapakonsulta ta ha?
1: Mapakonsulta ha? Eh, okay naman ko ah.
0: Hindi ka pa masyadong makabangon, Day. Kinahanglan mo gin siguro nga magpa-check up eh.
1: Ay, sige lang bala. Ibayad na lang nanay sa utang ta. Kag ibakal na anay sa mga kinahanglanon ka mga kabataan. Nagamuno to sila kaina sang alam mo ta nila to kuno sa eskwelahan. Timing gid na.
0: Ah. Ate, sige Day.

0: Oy, ay nga nagatindog ka lang dahaw. Abiyok di ko di sa pagkaon, oh.
1: Hindi na, Gina. Makauluya eh. Driver mo lang, kuya.
0: Ay, ano nga driver man? Duboy ito bala inagyan sang una, no? Abi, hindi ka maghuya. Hindi mo huya-huya. Pungko na di, oh. Sige na, sige na. Ay, oo, gali. Ginmuno ako sang subang ko nga ato dito sa Dubai. Ginayo ko siya nga baklan ka motor para hindi ka na maayawan pamliti pa kadto di sa balay.
1: Gina? Hindi na. Makahuluya eh.
0: Ay, sus. Ako nang bahala. Ginpabalo ko na sila nga ang driver ko subong. Ex ko sang una. Di okay man lang mga kabataan ko. Nagakadlaw pa sila gani eh.
1: Gina, excuse danay ha. May nagatawag sa ako sa cellphone ko
0: sige,
1: eh.
0: Sige, sabtanay.
1: Sige. Hello? Sino ni?
2: Papa! Pulianay! Si Mama!
1: Si Mama mo? Nga! Naano siya? Haday? Haday?

0: Oh.
1: Ginakasubo ko gid ang natabo sa kay Ligaya, kalbo.
0: Oh. Salamat gid. Paano na lang gali ang mga bata? Wala na sila sa giloy.
1: Ay. Kalbo. Oh. Hindi mo mala sila matutuod nga bata. Ang himuon mo, idulong mo sila sa lulok ag lula nila.
0: India mo sinaka. Kadali ang tanan, Gina.
1: Saong nala ng mudlay, kalbo, ah? Kung magsugot ka sa offer ko, malakat kita. Dito kita mga buhi sa may Buhol. May balay ako dito. Mas mayo nga mapalayo kita diri danay para malipatan mo man si Ligaya.
0: Pero ang mga bata, paano sila?
1: Sana siling ko na gani. Idulong mo sila, anay, sa ilagid kaugalingon nga pamilya.
0: Oh.
1: Kalbo, kabalo ko nga tub-tub subong. Palangga mo paghihapon ako. Magupod ka sa akon. May kwarta ako. May alawan sa mga kabataan. May balay. May ara ako sa salakyan. Ang kulang na langit sa akon, ang lalaki nga palanggaon ko.
0: Oh.
1: Kag ikaw, ina, kalbo.
0: Gina?

nadala ako sa ginatanyag ni Gina sa akon. Pero nagapamalabag sa akong tagipusoon si Ligaya. Tungod kon himuon ko ini, basi kon indi niya ako pagpatulugon. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa, agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Kalbo.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo.

0: News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
2: 470.
1: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa ako.
0: DTX 500.
1: Sa mo pagid sang benefit ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure sidugangan naton, no? Sa mga hindi na pala kaon-utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer, whiskey, pala sigarilyo, mga pala kaon sang tamis, ina tanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo sining health. Ginakorrupt sang oxidative stress ang imo cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Hindi ka magka-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: Kada mo lang nga mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Wala bi ibato ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka bi pala kaon gulay kag prutas mo, no? Pero minato na balik-balik ang hambal sang dipid sang una ila slogan, prutas at gulay, pampahaba ng buhay. No? Kay ang purpose na is para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may ibato ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sang lawas mo. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine ang internal organs mo gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo kagali inflame na ang imong tinae. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
4: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga uha.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
2: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo.
6: Gusto. Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute. They live up to 100 to 120 because of fasting, no?
3: Even philosopher.
6: Philosophers, no? Eating too much is what makes you sick. No? Any excess is bad, ambal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize kid namon dali nga per minute need for a superior antioxidant supplement. That is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ka tulukon, gwapo ka pa.
3: Ang namihan ko sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, mo ang ilang synergistic effect.
6: Okay.
3: So, no, sumapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form. Gina-process niya niya ang imo nga used up glutathione. Ang namilang ginhim mo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero, gakadula ni, samtang gaka, tigulang ka. Munang rason nga nga, mainom ka antioxidant para may recycler. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione tungod kay pala inom ka Mighty C, ga-recycle na siya. Ang DTX 500 Sir Boy ang nag-provide sa pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga agi na upod ta permi ang DTX 500 kag ang Mighty C or Pure C bangod sa sini nga power combination. Gadamo kag gakusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa this sugar cane extract DTX 500 kag Mighty C nga combination. So if you want to be healthy, hindi dali magtigulang amo ning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
7: Always hobby.
3: Wala kasang balatian, DTX 500 kag Mighty C or Pure C na kadan.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag DTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag DTX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound.
8: Yan ang panubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: Epektibo!
9: Aramis
8: mo! DTX 500!
0: DTX 500! Health Alert! With Dr. Ramil Uy.
10: Number 1,
11: music station, 101.5. 101.5.
12: K5 News.
11: K5 News FM.
12: News FM.

0: Kampyona na Radyo!
1: Afternoon Drive, musikahan, tawanan at kantahan. Mag-jamming na sa inyong Afternoon Drive with K5, JR Hilantagaan, ang DJ ng lami, Kagbasko.

Good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayong hapon, Earth. Mayong hapon, World. Mayong hapon, Mars. Mayong hapon, mga Parsi. Apansyay na naman nyo kaupod subong sa inyo ng mga radyo. Di man po'y DTV ni. Siyempre, mag-arangkada na itong programa-programa ang Afternoon Drive. Hasta kita alas 4 sa hapon, mag-off na yung mga kakay-fine. Sagam sa munta ang kabugnaw sang panahon. Bugnaw nga panahon, pero painito na itong pinaagi sa itong niya programa. Ha? Ipangtak ang taga mo isa-isa. Anyways, pizza 16 na sa bulan sang Setyembre. Miyerkules nga adlaw, mga kakay-fine. Kamusta nga itong tiyempo da subong sa inyo tagso-tagso ka mga lugar? Mga mong mandibla sa amon niya daw matulo na naman ang langit. May nalang gani kay Pakadto ni Papa JD sa duty kay na daw naka-advance na nga daan ang ulan tulo. Nakalampuwa sa pagkabasa. Amo dira ya, kamusta ang tiyempo sa inyo mga kakay-five? Init da sa inyo kung na amo man na diri sa amon niya medyo mabulubugnaw-bugnaw man. Oh, balbalaan yung adaan, hindi ka magkapariho mo. No? Isa, diri sa sagay proper, pwerte ka init niya tagiti, dira sa inyo niya gainulan. Isa naman niya, diri sa sagay proper, gainulan, dira naman sa inyo niya gatagiti na naman ang init. Hindi maintindihan. Ah, kamer ka tuwa na ton subong, ah, nakatutong na subong sa ato niya program. Ayad-ayad niya hapon. Sa mga kaka-A5 na ton, nga nakatutok, sa ila tagsa-tagsa ka mga bani malay. Nagapalo po minsar na kung anong dalaplion karon para sa panyapon. Ang iba, nagapalo po minsar na kung diin sila naman makapanghulam sa kwarta para... Alam siyang kwarta para i-scatter. Para i-bakal sa nga konsumo. Ubus na yun. Bago lang ganing swildo. Swildo gapon. Ubus na yun. Oo na. Balda nga. Bayad. Utang. Utang. Bayad. Lipay naman mga linding company kagapon. Amogin ang life ah. Importante nga sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi ka survive kita, di ba? Ano na doon malikawa niya mangutang kita? Utang is a part of our daily living. May utang ganin Pilipinas nga diri pa kita ka-star. Kita pa nga mga individual nga mga pubring alindahaw. Importante da be ano ah. Be responsible sa inyo da nga mga utang. Dapat kung mangutang ka kung magpasali gani nga bayaran sa katapusan, dapat mabayad gid sa katapusan. Hindi kay

na dira ko pang kwaon sa mga basta kung sulit ka mong kapamati sa K5, mapaktan nyo lang ni Agon mga question, okay? Dapat within 5 seconds masabat nyo ang aton nga pamangkot. Number na to sa mga gusto mag-join, 0906-206-4048. Iba doon ko ha, nga doon yung text line, 0906-206-4048. Tawag lang mo, tawag. Nakaroon lang dugay-dugay ha. Pa-music taan ay mga kaka-K5. And right after sa atin yung music, mag-a-accept na ko sang caller para magsabat sa aton niya mystery question of the day. Papa J sa programa ang Afternoon Drive, only right here at 89.7 K5 News FM, championing the lives of Filipinos.

Ara sa K52 sa FM, we've got 15 minutes down after 3. At ang time check, ginadulong sa inyo sa kalungan sang Mighty C ang alkaline base vitamin C. Pampabagod sa adun niya immune system, prevention isa sa insomnia o hindi ka mo nakatulog bangod sa inyo kautangan. Hindi ka mo katulog kay pamatsyagan nyo ang inyong Huwag sinigani ang inyong bulugasan. Wala na po siyang unod pagkabuwas. Inumilan na siyang Mighty C para nami gyapon kag hamuok gyapon ang imong

tulog. Kagwas ka na lang liwat mapalibog. Ay, nakasige. Bulong man siya sa ubo, si Puan Kagdrangkaso. Kami masubong, ha? Medyo lain ang pamadyang. Lain pamadyang? Lain ang jambo, mga kagayfan. Grabing init, tapos gulpi lang ulan. Ay, tindin, sige siya yung mag-ugdaw gidya ang imong pwersa. Maupos gidya ang imong energy. Magluya ka gid. Maghuyang gid ang imong immune system. Na dapat niya pabakuda ang imong immune system pinaagi sa pagtumal sa mga suplemento. Pareho na lang sang Mighty C, ang alkaline base vitamin C. Ay, ari na, may ginpagawa ng announcement. Ang atun ding electric provider. May ginpagawa na silang advisory, mga KK5. Para sa ilang September 19, 2026, Sabadong schedules ang ilang brownout. Palakpagan. Grabe, hindi nga burnout tayo ni alas 6 aga, tub-tub, alas 6 ang gabi! Ting tulog ni Papa J! Pamalason naman niya nga doon yung igyok sini. Hall area ang Cadiz. Nasa Sabado mag-burnout. Wala alabot except sa Cadiz VA ho. Si Caba, Kaduhaan, na Sinda Valencia, kag Burgos. Oy, may exempted. Sana all. Hall area of Sagay City. Brand out man this coming Saturday, 6 a.m. to 6 p.m. mga gagay pa. Except sa Andres Bonifacio kag Vito, kay mga special ni sila. Isipirit niya ang ilang schedule. Porsyon sa Escalante, dala sa may dyan ay kag barangay magsaysay burnout mga muda ah. Nasa may bugang, kag magdikol sa tubuso, burnout, mangga muda. Alas 6 ang aga, tub-tub, alas 6 ang hapon. Pasalamat, anta ni kinagabot, anta na nagabot, anta naman ta sa raffle. Why the lamay mo? Total burnout man, hindi man ta kapaayaw sa sulod, dito ta sa gwa, kag dito ta mamantay sa mga kaingod natun balay. Lubos-lubos unta, samtang arat sa guaga tambay sa aton nga panimalay, bantayan ta ang giho sa mga kaingod balay ta. Ay, nako, sige. Ready na ang aton first mystery question. Sa mga gusto mag-call, gusto magdaog siyang premyo, 200 pesos! Tawag. Come on! 09-06-206-4048.

0: давай. Samtang ka pa, buta sa inyo nga tawag na tamyawong daan ay si Franklin Martinez. May caller na kita sa linya. Hello, mayroong hapon.
1: May hapon, Papa Che.
0: Sino ni Paliog?
1: Si Bibi sa Tubuso.
0: Bebe sa Tubuso! Hindi ka na yun sa Tubuso, yeah. Be.
1: Basta kay Tubuso,
0: ah. Ah, grabe yan naman ba. Asa mi to dapit sa Tubuso para at least kabalo mi gasa mi dapit na abot.
1: Bandila.
0: Sa may Bandila. Unsa man imong gapaminawan diya karon radyo? Kusog ba ta diag signal be?
1: Kusog pa pa Jay, ano, Bluetooth, naka-connect lang sa Bluetooth.
0: Aba. Ay, ari din ang
1: radyo tapos ka Bluetooth tala naka-FM.
0: Ba, ikuan pa gyud ibog gamitin pag yung trumpa.
1: Ay, hindi na lang mga sap.
0: All right, sige.
1: Ang 89.7, Papa J.
0: Kusog mo na yung kinapaminawan ninyo, diha?
1: Yeah.
0: Wow.
1: Pag wala yung ubang.
0: Namay ubang radio station diha ka, kusog po niya, nung 89.7 man yun inyong kipaminawan, ambe.
1: Mga may bas kong makukuha sa mong radio. Aba. Di, siyempre, alam nga na ito ka mamati sa karas. Siyempre, ato siya sa tinaro
0: eh. Yung gwapo po nung mga igat po ng mga DJ, no?
1: Ay, nakahapit na baka dara sa inspeksyonan, Papa J.
0: Ah, nakahapit ka, Drik. Anong sa mga nakahapit?
1: Pero wala ko naghapit, kundi nakahapit ng under-inspeksyon ng aking sakyan. Ay, na okay. Nga babae.
0: Hingkuan ka, murag ka ng diri mo, hingagi.
1: Papahapit ako, ano, Papa J. Tapos, may kasakay ko ba? Diharas, may kuan. Stop.
0: Ah, diri hingagi sa kuan sa atubangan sa station.
1: Okay nga naman. Itong babae nga sa K5 siya. Pero makita ka sa blood check, di ba?
0: Oo, oh, naradurid. All the
1: time. Okay, nato po ka sa blood check.
0: Ah. Sige nyo, sa may malagad na mo. Nako, ni mo, be?
1: Basta ba't basin makasabat ba? May na lang. Parang estudyante.
0: Oo. Sige. Ipaminawan mang ka K5, basi ka kibaw ka sabat
1: anay. Pero hindi always mo pamati, Papa J. Uy, kay, katang nama mi ugra.
0: Ang kasabot, raman taan na. Alangan naman po niya, sige na lang po kagpamati, mapas mo ka na.
1: Kaya pamati ko, kay bawala sad mo, kay burnout.
0: Alright, sige. Sige, be. Antis ka mo kuan, be. Antis ka mo sabat. Panamiyaw sa diadaan, be.
1: Ay, hindi na lang po pa siya. Kay wala man dari akong anak, kahit ang isay lang.
0: Alright, sige. 5 seconds
1: okay,
0: running, ha?
1: Na mati, okay,
0: 5 seconds. Unsa day lang ipaminawan niya? Anak, kusog kayo diha. Kusog kayo ta diha. Dagang
1: kusog
0: naminaw
1: niya. Kusog balay.
0: Unya, ang
1: inong... Wala man ko lang ng balay, diba? Ako kabalo kung namati ba sila.
0: Ah, pang si... Pangkuanan na sila diha. Pang lisuan na ilang mga radyo diha.
1: Pwede, basta yung magkakagod. Basta
0: panto. Agay, nasuguan mag yun. Alright, sige, be. Ah, sige. 5 seconds na niya. 5 ra ka segundo. Dapat masabat ni mo da yun, ha?
1: Kadali, paano ta makapaldo?
0: Oh, 5 ra ka segundo, ha? Dapat, kung naminaw ka K5, dapat kabalog yung kadayon ani sa sabat.
1: Mas dali pa, mas na-burnout na papasok.
0: Alright, sige. Concentrate ra yun, ja. Concentrate ra ka. Ayaw, ayaw paminaw sa kuang countdown, no? Concentrate na kasi sa bat. Sige. Atong pangutana, ang pangutana, unsa, mate, unsa nga kape nga may naay stevia nga himo sa klinika. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Yes, 700 coffee mix, Papa J.
0: 0.
1: Anta, paldo ba?
0: Ansa tayo mong answer? Ansa tayo mong answer?
1: Dupuan, DTX.
0: Coffee mix?
1: Di, ay, di, di, 500. DTX coffee. Pero at least, DTX 700 coffee mix. Oh, 500 din na sana. Kay, dapat 500 din akong paldo ba? I-appeal na lang to 500 para paldo.
0: Ay, naku!
1: Wala na ito kagigating, Papa Che.
0: Ha?
1: Wala ito kagigating.
0: Pero pamatsyagan ni mo, mudaog ka na yung answer.
1: Ah, siyempre, mudaog siya di. Alam mo, ay, matapil di. Daog siya. Di ba, di ba siya ito, mudaog at kapilihan, mudaog ka na siya. Tawa naman.
0: Hindi, lang tao na ito, be. Agi mong sabat is DTX Coffee Mix 500.
1: Sobraan lang ka-excited mo, answer mo.
0: Paano na lang? Sige, kuhaon na lang natong 500.
1: Awa, pwede na pong ibuta rin 500. 200 dapat makulugan kag 300, 500 tanong.
0: Lugi ko da.
1: Kapadala lang kayang mag-DJ.
0: Ah, sige. DTX. DTX Coffee Mix. Yes. 500.
1: Dili.
0: Ah, lantaw na do. Lantaw na do. Sakto ba?
1: Abas, madili ka pardo. Di nagsigumulto ba? Dapat pardo, Jun.
0: Lantaw na do ang DTX sa Coffee Mix.
1: Ayan, Jun, lantawa. Tulog ka, Jun.
0: Pamati, pamati. Kung sakto ba, pamati, pamati. Yup. Be.
1: Yes, Paldo.
0: Sala! Ang sakto nga sabat, Ana, kay DTX Premium Coffee. Muna siya ang saktong sabat, DTX Premium Coffee. Muna siya ang...
1: Premium, di ay. Akin akong dinorado.
0: Sinanduming.
1: Salamat,
0: be! Dira sa may tubuso, sa may bandila. Sipa data kayo dito sa may bandila. Dahil salamat, be! Dahil salamat sa kanunay nga pagpaminaw. Dahil si Buano may sabibig, kabaw mo po mo si Buano. Salamat diyan sa inyo mga taga-tubuso. Mana siya ang kuhan na DTX Premium Coffee, instant coffee powder mix mga kikay-fine. Ang iyahang ingredients ani, Ganoderma Mushroom, de-sugared sugar cane, kag syempre may ampalaya, kag atong gingon ako nga Naja Stevia mga kikay-fine. Alright? So kung mapalit mo ani, available na diri sa Clinical de Alternativo Medicina. Dira sambay sa ilan ni Ma'am Natad sa Natad Coffee Shop. Available po na dira, pwede mo dira kapatimpla sa ila. Ang dira sa ilan ni Ma'am Dulce Lobaton, available man ang aton niya DTX Premium Coffee. And dira sa ilan ni Ma'am Lydia Aurelio Malaki sa may Barangay Rizal mga KK5, available man dira ang aton niya mga supplemento. Apa-check up on board sa programang Afternoon Drive.

0: K-Fi News FM. DJ
1: Papa J. Papa J nga, born on board sa inyong mga radyo, mga ka-K-Fi. Dito lang sa 89.7 K-Fi News FM. Championing the lives of a Filipino. 09-0620-64-048. Ang ating text line. Tawag lang. Gusto nyo magdaog? Dahil lang, shoutout, anay, mang shoutout, anay sa mga nang-text rin sa aton. Dahil lang. Kalma lang, 8391. Kalma. Ang basa, tadali, anay, sa aton mga pa-shoutout. Mayroon nga po, Baba J, batami ako sa happy birthday. Ang pinalangga ko ngayon na blos nga si Drake Sponsi, isang barangay paraiso. God bless you always and many more birthdays to come from your loving tita Marlene Ponce. Sa Hacienda, Colombia, Halonggit, Permi, Baba J sa pagpuli. Ay, thank you so much. As my birthday today, ha? Happy birthday to you. Oh, happy birthday, kabay pang at tagaan pagkagtaas na kinabuhi. Way ka on dia. Abri rabene mo ang gate diri. Ay naka, shout out sa kay A391. May hapon pang pa shout out. Sige, good afternoon Rasoy Muha. And mayroong abon man sa kay Ma'am Yerna Olvido Marihana. Nagamamati man sila subong dira sa may Barangay Paraiso. Mga friendship manadong dira sa may Prince Cypermar. Kasi gabong manadira subong sa may Iladang receiving area. Kang sa Iladang appliance area sa may general merchandise department. Mayroong abon lang sa kay Mamang Junicio Maguate. Message lang ko, si mo kay Batirilon ako, si P. Araman ko, Giyapon, niya pamati, subong salamat sa pagbasa. Ay, thank you, Babs. Sorry lang ko, di Giyapon, niya pamati, sa matapos ang iyong mga program. Kapamati ko, subong, galuto pa niya po, timprano pa. Very good, no? Jaktuhan ka na para pagka... pagka alasay sa hapon, bugnaw na. Bugnaw pa si Mod sa ito eh.

0: Sige, pwede naman katawag. Sa gusto mo tumawag niya, 200 pesos ang premyo. Naglumbaan na ina. Hello, 8391, mayong hapon. Hello, good afternoon. Kinsa ni Paligog? Hello? Hello? Hello? Di man mo dingog ni... Ah. Bigwasan nga na ako ng sulok-sulok ron. Nawanta, man siguro nawala. Man siguro connection ako ani sa akong Bluetooth. Wait lang, check na ako ha. Nakakonik man, so it means lagi dyan tingo. Hello, may hapon! Lagi yun, nagsigiragdagan ang oras niya. Wala mo tingo, wala ang tingo. Tawag usap. Sayon rin kayo niya, ito ang mystery question. Ito ang next na mystery question. Sayon rin kayo ni... Hello, mayong hapon.
1: Bang, ba't yan mo na ako, bang?
0: Ara gali. Hello? Sino ni Bliog?
1: Numero 5, bang.
0: Abaw, numero 5. Parti ka dalom dulot ba?
1: Mayong hapon mo mga parke.
0: Bang, mayong hapon na si mo. Di ka sumang kapanawag?
1: Ara gali sa kaya, bang.
0: Abaw, akita talaga.
1: Kaya ka bugno sa panahon, si... Ara dahil parelak na rin, ah.
0: Te, bug na ang panahon, panigurado naman, sulod kwarto kang mag-il-il naman eh. Sulod kwarto kang mag-il-il.
1: Matik na na.
0: Magligo-ligo ba, ligo-ligo, ikaw lang ka, baalain sa ulo mo. Ha? Sige, antis itong mapapagod, panamiyaw daan na yan.
1: Panamiyaw daan sa mga kod, mga gupang hudo sa gaya.
0: Damo ka pa daw?
1: But lang ah.
0: May ginaano kaligad, EI, mantugli. Ay, nakasige. Terry, di ka na magsabad sa ato niya mystery question.
1: Hindi na pang.
0: 5 seconds. 5 seconds lang niya, 200 pesos ang premyo.
1: Aba.
0: Kung ka pamati ka K5, ka kung ka follow ka sa mga page ng K5, kilala mo ni siya, makilala mo ni. Kabalo kasi ni Sansur. Sige, ari na ang ato niya, mystery question of the day. Are you ready?
1: Ready pa sa radio pa.
0: Okay.
1: Matik
0: na lang ito. Sige, pamanggo, doon na ka. Sino? Sino? O kung ano? 5 seconds lang ha, 5 seconds ha.
1: Sige.
0: Sino o kung ano ang pangalan sang papa ni Doc Ramil? Uy! 5, 4, 3, 2, 1. Sino pangalan sa papa ni Doc Ramil? Uy, si Bumba Marilo. Bay, basi sakto pa lang yan. Basi anak gidmantood ni Bumba Marilo. Basi anak gidmantood ni Bumba Marilo. So, Doc?
1: Nagbuwas na araw mo ng kahoy ba?
0: Ha?
1: Nagbuwas na araw ng kahoy. Pagkagyagor ba?
0: Matiyagan mo kay Bumba, tagad-tatag lugar ba?
1: Gusto na ba kayo?
0: Hindi, gusto mo mabatian ko ang hatol si Mansel? Masisakto. Masisakto pa lang niya, makadao ka 200.
1: Pero kung mag-aumay ko pang yata ko na sa ano?
0: Be, mati, andami kong sakto, git be. Layo-layo sa jeans ni Bumba Marilo sa kidok. Alright, sige, taga, salamat, bang!
1: Amping, ang ping, malungkit!
0: Agay! Ang alam sa papa ni Doc, si, ano, Rimundo. Rimundo. Ano ang alam sa papa? Si Kuya Riri, ano? Ang very humble man niya. Very down to earth niya, ano? Papa ni Doc Ramiloy. Isa man sa mga idolo. Wala hinasilingo nga. Dapat ako, kapamati ka mo kay 5, kagafalo ka mo si 5. Kapalo ka mo sa mga answer kasi simple kayo akong mga question. Bala! May pag inabuhinan akong gireparar nga 500 pesos. Oh. Ay nako, 343, mayong hapon lang dira ha, sa may dira sa may tawag sinigani Tarragon Coffee and Bar, dira sa may National Highway. Ay, gusto nyo magtilaw sa ilato ka nga kanami turns nga sisig pizza mga KK5. Bisitahan nyo dito ang ilang Tarragon Coffee and Bar. Yara na ang sa may National Highway, una lang sa police station, sa Sagay City Police Station, pasunod na sa may USAT mga KK5. Hayan na kay Sir Yuper Sigaile. 3:43 on the clock, Papa Chica po, ano nyo kaupod sa inyo mga radyo sa programang Afternoon Drive!

Asus. Y la tila trenaba. Pati pa bro, dahil sa'yo, ako'y napas mo. 3:47 on the clock, mga KK5, Papa J, kapon on board, ha? Sa programang Afternoon Drive. May hapon andro sa mga tricycle driver, nagkaparada, Subo, nagaulat-ulat sa pasahero. Ay balik klase na subong sa mga estudyante sa elementary kag high school. Nagaulat-ulat na sila sa nga buhi sa mga estudyante, sa ilang mga suki ng mga estudyante. Ay, mga tricycle driver, di ka mo patama dahil sa pagkarga sa inyo mga pasahero, ha? Kasi madula naman ang kolor na karon sa mga motor nyo. Karga lang sa insyaktuhan lang, ha? Bawal na sa mga gapang kabit-kabit na. Para ma-avoid ta ang accident, mga GK5, dapat ang aton nga load sa aton nga pasahero, dapat tsakto lang, okay? Anon mo manaya ang damo ka pasahero pero ang risgo naman niya. Maginano da ikaw gi manabat sang katanan gid. No? Dako-dako pa sang bukol mo. Di magsungak-sungak. Ngayon niya mga habal-habal driver ya kay ang ilang angkas si ma'am lang. Ang ilang paborito nga ma'am. Ay nako. 3:49 oras na ito kaya tulong sa iyo sa kaluhan sang GTX 500 na nagbulig sa pagpanormal sa ato niya blood sugar level of prevention sa diabetes dysmenorrhea mayuma kag nagbulig manini mga ka-K5 pampa healthy sa ato niya kidney GTX 500 lawas namligan balatian likawan ang GTX sa 500 adlaw-adlaw. Drama bakal dras may yellow pink sa may Escalante, draman sa Cipriel and sa Juice Reel. Available na sa ila. Ang sa ila ni Ma'am Kabus, available man. May matawag pa da? Pwede ka mo gamang katawag. Baton ko, isa na lang ka-caller, mga kagay 5. Antis na mula ko sa tong extra.

0: Ah, diretso lang ha, hindi magbiglang ligo, hindi ka magsunod sa akong kilala. 5 54 354 Anong idbala? Sa 6 minutos na lang mga kakaifan, alas 4 na sa hapon. Napamati na subong sa ito ang Fix and Touch Cellphone Repair and Accessories. Ang pinakamaster sa kayuhan ay isang cellphone mga kakaifan. Guba cellphone mo, dala dito sa ila. Huwag ko na lang ang imong ano, ang imong cellphone, dinalos mag-charge. Hanap na ang LCD. Bloated na ang battery, doging panuhot. Laway-laway na imo tempered glass, buka-buka na, kaging lampo sa imo asawa, kinadakpan ka. Kayo lang ito sa my Fix and Touch cellphone repair and accessories. Para lang ito, tubangan sa my B-Boy mga kakaifan. Tupad na sa kabaligya sa mga pizza-pizza. And raman sa oya, available man drabalang aton mga kape, mga K5, ang kabaligya na sa kape si Ma'am Roxanne. Ang aton kape na nga DTX 500, ang aton mga food supplement, available na sa ila tanan. Nakatungtong lang na sila ng astante. Bakal ka muda, kay barato lang na SRP, okay? Diraman sa may Q&R, cellphone repair and accessories. Ayan, salamat sa pag-IO sa akong cellphone, ha? Daog ko tubla, lumbat, lagan, bla. Ako, tag-iya, kagang pulis, ako nagdaog. Diraman sa may Q&R, cellphone repair and accessories. Sa may Sagay Public Mall, ha? Parang lang sa may Gapanahi, bla, ba, ba, apanay, ba, ba? Gapanahi, da, ano? Na basta kung anong mga gisi-gisi da kaya tahi. Si Sir, ano pa kayo? Si Sir Jeffrey Cambio kapamati man. Dara sa may Mr. Change Legion Manok ang liyempo. Sir, papaskukin na da ang radyo mo ah. Baka lang mo da sa ilang Legion Manok ha? Para panyapon, para pang sumsuman. Oh. Pwedeng-pwede kayo, tilawin nyo iladlag ko sa Puruso Busok Josie nga Legion Manok mga kiba. Basta Mr. James yun, iba baka magiging amun niya. Parting niya. Asla lang down sa may tubangan sa kinabutangan periyahan yung mag-fiesta ang sagay mga kakay 5. Kilid sa Bulkitan, dalom sa puno sang mango. Dira man sa may Meat Master, sa kay Sir Dindin C. Kabaligya man na sila subong sa ato yung mga food supplements. At syempre, ang ilaman da ang mga karne barato, di kalidad. Tinlo kay naka-aircon mga kakay 5. Kung gusto mo karne sa baga, baboy, manok, anding. Ito ka wagad to sa may Meat Master. Yara namdang sa may ground floor sa Joy Theater Building sa Guy City. Hail na Sir Dindin C. 3:57 on the clock. Kuhay na ko oras mga kagaming. Time for me to say goodbye na. Masunod na ang sunod niya programa. Ang drama nga sobra ka-intense. Ka-suspense. Sunod naman ha. Buwas naman mga kagaming. Dari mangya po ang same time. Same station, same frequency, same DJ. And beyond the last, I'm very humble station manager, Ma'am Kulin Mansanari Scobia, Magkaptan Andres Technical Side, K5 Kuya Jaco, K5 Ruel, K5 Mad, K5 Ariel, K5 Bomba, K5 Amphil, K5 Jomari, K5 Joel, K5 Denmark, K5 Shanna, and sa amon nga Chief Executive Officer, Dr. Ramil Itang Uy. Hindi naman si Papa Jen, yung DJ nga yummy! Bye bye and God bless everyone. Enjoy the rest of your Wednesday. Mwah! Amping di mo ma lumpi.
1: K5 News FM.

0: Cebu City, 94.5 K5 News FM, Calripo, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya, kagpagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanikulan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga magandang palamanti. Padayuro natong sumo sa pagsipad-sipad ang matahong mga sumpon sa atong drama sa kahinan. Educate makuhan sa leksyon nga ginatig uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan!
2: Namit, Bih.

0: May babae yung ikura si Carlo na imo. Kay nagkanto ko to sa ila ka, bawala to siya. Ikaganto lang itong mga upo niya. Apot to kit siya. May ginatago kit sila sa ako niya.
1: Ah, mirisi mo na. Mantika ka ulo. Pinapaiskwila ko. Bika-bika mong imo. Ginahambalan ka na, kid, nga hindi ka magsalig sa army nga to. Kaya man nga, anamo na sila uyab. Anong ba, anong hambal mo?
2: Lain na yan si Carlo na.
1: Te, lain? Lain sa kahangag mo. Ah, may pusa mata mo ay.
0: Dali-dalikit lang, malanay. Uyate, malanay si baby kay itawagan ko si Carlo.
1: Aray, may motor nga nakabot. Siya na puro?
0: Nay, si Carlo, para siya. Ang animal ya. Animal. Ari mo ay.
1: Hoy, Alma! Alma, maano ka sa kusina?
3: Ang kagaya ho. Ako bala ko magkuwasan ko't sinyo kang magpinatsyanay sila dire. Sundon ko siya.
1: Alma! Hoy, maano ka? Ha?
3: Patsun ko na lang siya!
1: Hoy, hoy, hoy! Pag-ilugay ah! Gusto mo magkriminal? Ha? Panong tumon mo, perde kagad! Pag-ilugay ka hinangag, ha? Kanamo sa lalaki? Hindi lang siya! At to ba nga? Istoryahang ba na mo? Nugay ka mo ginamo dari sa panimalay ko, ha? Hindi ka nagit ka palapit-lapit diliwat, pro! Sige, bala! Istoryasa! Nakito! Aray! Napanuktok na! Abre hito sa rusuhan na yun!

0: ni morgan, ni morgan. Hindi ka nagalit. Hindi ka nagalit. Hindi ka nagalit.
1: May tama na.
0: Ikaw na.
1: Tama na. Kasakit ha. Uy, okay pala. Istorya lang ta pala. Wala lang sakit ay. Eh, masip na malipat ko karunaw. Isa ko na kalubang kamot mo.
0: Butigod ka! Oh. Abal mo may operation ka mo? Dito ko halin sa kampo ninyo. Oh. Ano itong mga upod mo sa batalyon? Wala ka sa kuya. Sila pa nag-abot-abot para sa bulong sa mga bata mo. Sila pa, sila pa.
1: Aray ka pala. Nagkanto ka sa kampo? Eh nga, nagkanto ka to yaw? Ha? Nato ka man inuman?
2: Ay! Nato ko yung naway.
1: May...
2: Buisit sa inyo.
1: Nay! Nay! Nay!
2: Carlo! Oh. Tara ako, anay, ha? Oh. Ang pamangkot, naawala ka tuya sa kampo nyo. Ikaw lang yung isang nag-operasyon? Kaya mga upod mo ato dito? Anong operasyon mo? Bungkag lababo?
1: Nay! Hindi lang pagdabuking away namo ni Alma. Naglakad kuya kay ginsugo ko sang opisyal namon. Amo niya ngambal ko nga may operasyon kami.
0: Butigod ka! Butigod ka gidya! Ambal mo! Ambal mo! Wala signal! Kaysa bukid ka! Ha? Dakop ka gid! Ha? Butigod ka gidya! Butigod ka gidya! Butigod! Butigod!
1: Nagsala ko sa braso ka. Babe. Kapoy ko pala. Ano, haw? Wala ka na sang salig sa akon? Ha? Abi, pulit na sa balay. Dito tani istoryahan siyang mayo.
0: Ano, atikot siya, kidya. Atikot. May babae, kakidya. May babae, kakidya.
1: Himusa ang bata. Mapulit na. Sige na. Dito tani istoryahan niya sa balay. Sige na pala, babe. Please lang. Mamati ka sa akin, hindi? Mapuli tao kung mabiling ka di kay nanay mo. Ha? Kinabalik pa ko sa detachment? Ano? Kung hindi ka, hindi ah! Decision na ah!

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka.
1: K5 News FM.

0: Babe, ari balaho. Magpamati ka sa akin. Sa pangabuhi isang mag-asawa, may mga pagtilaw ginaya. Hindi na malikawan ang mga chicks. Pero ang importante nga, sa imo kaya nagapauli.
1: Ako mo gingali? Ha? Na may babae ka? Sabi mo, hindi sakit, ha? Sabi mo, hindi sakit? Walang gata kaya, Carlo?
0: Alma, ipipos na. Palang gata man ka. Ari balaw. Ipos mo na, Danay. Iibutang tabi nga may chicks ko. Gapuli ko yan sa'yo mo. Naghata ko yung kwarta. Ikaw ang inpakaslan ko. Ikukun mapatay ko sa serbisyo. Nga may kuhaon sila, ho? Wala, babe. Imo na tanan. Imo.
1: Kwarta na naiya, Carlo. Ang ako tani nga, ginarespeto ko naman kami ng asawa ko.
0: Babe, ginarespeto ta kaya. Ari balaw. Nga, sino lang lalaki nga nakilala mo nga wala iyaga pang babae, ho? Eh, si tatay mo gani. Ginbayaan gin si nanay mo, eh. Kag nagpuyo sa kiriday, ha? Amo na yung wala respeto? Ang tatay mo? Ako yan, babe. Pugay. Hindi tayo pagibaylo sa iba niya. Bisan sino ba ng babae? Bisan artista pa na?
1: Sinong babae mo, ha? Sugiri ko.
0: Ba?
1: Sugiri ko, madahan!
0: Hindi rin na importante, babe. Kung hindi mo kuya seryoso siya, eh.
1: Sugiri lang ko para may mo sa pensar, kuya. Dito ka rin sa babae, ay, ha? Siya ang gin-operation mo? Ha, amo pala?
0: Sige. Akoon ko. Oo, dito ko halin, babe. Kag-akoon ko. Kipalanggata ka. Kamulo kuya plano nga bayaan ka. Parehus ang amay mo.
1: Gwapa.
0: Kon idigid man. Laba buhok. Puti. Balbunon bala, babe.
1: Kapila na ka mo matabo. Ha? Kapila na?
0: Ha? Abula! Wala ba yun? May natabo sa amon, ha? Wala ba, babe? Promise. Pero para si mo, babe. Likawan ko na siya. Kung gusto mo, i-block kong number niya. Hindi ganit, ikaw na lang block sa'ya. Para maglinong ka na. Babe, palanggata ka katama, baby, ha? Hindi ta kayo pag-ipakasal kung hindi labaw ang gugma kong nabatsyagan sa'yo mo. Sang sa ibang nga babae nga nag-agi sa kabuhi ko. Amula ng saligan mo, sakot, babe. Ikaw lang pinakapalangka ko.

0: Beb. Apa lang ako ng asawa, kuya? Talaga ako ni Katama. Abibidid. Balikuta bala. Balikuta. Pamuti na kay... Machabaw kagin sa kanamit sa pagpalanggaw sa iyo.
1: Buwang ka.
0: Ikaw tama na,
1: baby, wala. Ay, malangga, naging kamalabi. Malangga, sakit ka.
0: Palangga, taman ko. Oh, salamat. Nadala ko siya sa ulo-ulo ko. Ayos na. Ayos na.
2: Ito, babe, dali ka. Dali ka. Dali ka. Dali ka. Dali ka. Dali ka. Dali ka.

0: Uy, Day! Naano ka? Nga lapigid 1 week ang absent mo ya, Day.
1: Day.
0: Oh?
1: Nainlaing gidyas ng experience kuya kay Carlo ya, Day.
0: Kay Carlo? Kag nga aman, Day.
1: Day, abi ko namit mag-amuni ho.
0: Ano?
1: Shit, Day, hindi na ya to, Day. It's a big, big lie. Diyos ko. Sakit-sakit kiti ya, Day.
0: Ano, Day?
1: Kagkabalo ka?
0: Oh?
1: Hoy, na-ER pa ko pala, Day.
0: Ano? Na-ER ka? Oh my God! Yan pa emergency room ka, Gin?
1: Yes, Day!
0: Ala?
1: Istoryahan ta ka bala.
0: O, di sige.
1: Para kung ikaw nun magchug-chug, kabalo ka na.
0: Ay, ala?
2: Ayan ba, Day? Hindi ko na yung mamati, ah.
1: Ay, magmira.
2: Aara, oh? Kasi agi ay istorya, ay.
0: Ay, ala?
2: Alam ko yung pagsugiri, ah. Lainan ko mamati, ah, siya. Te, lipa, ikaw nga may asawa, kang may batang ginatabo-tabo mga military, eh.
0: Amo, Gin?
2: Basilipat ka, gusto mo pila kaadlaw. Amo man sino matabo si mo kung mangin asawa ka na? Ha? Amo nang gusto mo?
1: Ay,
2: Deson, mabalaan mo na lang ha. May lain nga babae nga ginabuangan ang bana mo.
0: No!
1: Day, pailtip lang future. Ang subong ng datay, Day, mafocus din sa present. Pero basta... Naghambal si Carlo nga sa daso naman nga mapagkita ay... Hindi yan ako napagulpihon.
0: Ay, hala?
2: Bastos, ah.
0: Ay, ang buhat ma doon.
1: Ay.
0: Buhat, ah.
1: Hula to, ninagid ko no nga, inabalang ako nagid yung nagapakitloy nga. Oh, sige na, Carlo, please. Sige na, sige na.
0: Ay, ang buto ako yung kapalan nito. Kapalan yung buko
1: yan. Gusto ko, kitna iya. Sige pa, Carlo. Sige pa, sige pa.
2: Ay,
1: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, hindi! Hindi!
2: Yasi? Nano ka?
0: Nano ka, Day?
2: Nga daw galalaw ay ganang tsura mo sa pagbasa mo sa chat message sa imo.
0: Gali mo?
2: Sino ang nag-chat sa imo? Ha, Yasi? Sino?

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max sa Peggy Bo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
3: Mapakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang labahan.
6: Nakasampay na.
5: Ang uniform ko.
6: Naplansa na.
7: Ganito ako.
8: Tigasi.
7: Tigalapa.
8: Tigasay.
7: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
7: Dahil kasangga ko.
8: Ang extend.
7: Supplement for men.
8: Lourdes.
7: Tapos ka ng maligo.
9: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at lahang iCare Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Sino ang nag-chat kay Yasin? Ano ang dangtan sa pagpakigrelasyon niya sa lalaki nga pamilyado na? Mga abyan, sunagirin sa papamati ang makahalawat-hawat nga kasugpon sa aton drama sa kahanginan. Ngayon yung gidmakuhaan sa pagtunaan na ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan namit mi! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal ang ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: K5 News FM.

damo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
14: 101.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 ng hapon.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
16: Number 1
15: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: El Castigador!
19: El Castigador!
18: Ang tinig ng bawat mamamayan.
19: El Castigador!
18: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
19: El Castigador!
18: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
19: El Castigador!
0: ngayon, narito na ang iyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma!

Mayong hapon daw Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Kumusta Negros Island Region? Kumusta sa inyong tanan? Welcome na sa ato si kapalatuntunan nga ginabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pangbayaan. Nagapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Aling kita alas 4:30 sining hapon hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kakipaid. Madabog kita karong nga baga tutukan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international.

Live mga kitang mabatian sa mga pipila ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental sa sur nga bayan sang Negros. Nagaungot ng 102.9 K5 News FM Caban Calan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga kaki-5 sa numero 1 ng estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Ginaptan ako sa konsing mga sparring partner sa technical side. Opo siya kay kaki-5 Raymwald, the master Pugi Alcantara. Kag si kaki-5 Renz Aishetero Alcantara. Ako naman yung sing alagad, si kaki-5. Mga kaki-5, liliun ko bing kalendaryo. Abi, mga kaki-5, isa na lang kagatos katuigo.

0: ho, Merry Christmas.
1: Lapit na lang magka kay 5 ang nga Pasko at hindi gid kamo malipat ha ang Pasko namon. And sa ato sing mga suki nga tagpalamati nga nagaungot sa nang pagpangalagad nga nagahiwat karon sa ila sining kaadlawan manamyaw ko anaya. O kay 5 Renz. Abi pakita dabing picture ni kay 5BQ. Ni kay 5BQ. BQ Junior. Hindi si R ano sigli RG RGJ. Si Roberto Gakit Junior.

0: Happy happiest birthday, Roberto Gakit Jr. na nagahiwat karon sa iyay ka 56 nga kadlawan. Happy happy birthday, Lolo Berto. Ah, pila nang edad ni kakadlaw ni si Gracia? Abi Gracia, pila nang edad ni Berto? 56 na? Sa mga naghiwat karon sila sining kadlawan, happy happy birthday. Uy, si Berto, bata pa na, ah. 17 ang target. Live mo kitang mabatihan sa atong sige mga pipila ka mga Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 Negros Island. Mabatihan man kita sa atong sige YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 kagsama sige TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sa atong sige mga suking nag-upot sa atong pagpangalagad sa Bahia Burgos Public Market, nag-aungot gid sila. Hindi ko ka-access subong sa aton sining live kay do nagahina diring internet namon sulod do. Abi try ko liwat i-refresh yun. Sa aton sing mga suki ah, ang ano ni ang oi si Dana sa Dana Island Cafe galing nagapamati man si Salimar Kumarikoy, Salimar Gravino kag si Parikoy Rami Gravino nga nagaungot sa tangong pagpangalagad. Nagahilapit na magka K5 ah. Ang K5 League of Champions 2026, this is a retro dance showdown competition nga paghiwaton dira mismo sa may Bacolod City Government Center. San o ina, that would be on October 11, Domingo nga gabi, kilita ay kagiribati kita dira mga K5 sa may NGC. Kay magapasundayag ang pipila ka mga grupo. Group of walo tubtob na pulo ka mga miyembro sa isa ka grupo sa pagpa-indis-indis si talento sa patagsang pagsaot. Tingin na sining mga sunata, ila sining mga music, ila sining beat ang 1970s, 1980s kag 1990s. Kumaga mga kinaraan, amon gidya panahon. Oh, tibulo abang-abang kita da mga K5 ha, hulaton nyo kami da. And ululupod kita kay dalag ko nga pa-premium man. May harap man to ipanghatag mo. Hindi ko lang na ipaglawagon, kibasi ko mapasublaw. Pero may iban kita nga mga sponsor nga manghatag mga freebies. Sa gusto nga maglantaw sa aton singa, K5 League of Champions 2026. And sa aton singa masuki, ikuha nyo na imarkahin nyo ng inyong kalendaryo. O nagpamati, subong si Bing Selfin, Ma'am Flora Lumakang, mayong hapon. Henry Daradar, mayong hapon si Raj Palma, watching live from Murcia. Uy, sa taga Murcia, salamat gising nagkapamati, nagkakagto ko da time to time. Sa Banwasang Murcia, iti ako ni na area mo. Ti nagpanghatag kita dira sang radyo sa gusto nga magpamati. Kag nagabilin kita sa mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Para naman sa sa iba naton nga mga suki nga hindi na pala magkagtos bakulod. Oh, dito na lang sa iba na kay Nanay Duling. Dira sa may Blooming Trip ta. Lipat ko sang purok Nanay Duling kay dira siya kuno mabaligya. Oh, dason kwaon ko na Nanay Duling imos nga exact location. Sa kay John na duga-duga, mayong hapon si Rods watching live from Hinigaran. And Merlita Malvas, grabe pod si Sir Rods, 56 gid edad Sir Berto ba? joke lang na ah. May dag-ay nagapamati man si Ma'am June Rose Javier Lorejo nagapamati man. Sa ato si Kamasuki, grabe subong mga diskusyon no? Sa madumduman na tonti kundi gininvitar sang mga asang sinado ining mga former justices na ton nagkalain-lain ang lasining point of view o sa paglantaw sa ginatawag na ton nga threshold o kon ang two-third ti 24 ka mga senador kon ang 2/3 ang 24 that would be 16. So mo nang ila subong nga daw gina may ara sila tagsa-tagsa no nga pagpainuino regarding sina iban may naghambal nga ti paano pa daslak kun kabuto da para ma-convict or nanuman ma-acquit si Vice President Sara Duterte kun waay naman sila da sa Senado yang iba na lagyo na to. Yang iban na preso na, ang iban nagbalatian. Right. Si may punto man, no? Ang iban naghambal nga tindi ah. panindugan ginaton niya ang Constitution of the Philippines. No? Niya panindugan ginaton nga dapat ya oh, 2/3 oh, mga kaki 5 sang bilog nga miyembro sang Senado amuning magabuto para naman sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Di masulusad dyan, di kay by numbers ni dapat matematisyan ka ni Gali, no? May iban man nagahambal, akunbig na lang, tao ko lang tanan mo, kaginapamatian ng ilasin yung mga punto, kay kabalog ka mo kung damor kita nga nag-analisar sa ilasin yung mga punto, daw nakaichindi man kita, no? Although hindi kita abogado, pero makaichindi lang kita sa pipila ka mga punto. Ang 2/3 threshold by Kaki 5 ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, oh, sunod din. Grabe, may gambal. Pag hindi ko lang paglawago ng mga pangalan, para at least hindi lang blamag ko na. Oh, siling nila dapat, no? Ginakwa na inang ara lang ara ka sa Senado nga pwede kaya kakast sa ngimu sining vote, no? Way ka na lagyo. So in short, ang ilang kaginuot gid kay K5. Dio kanay kay K5 bi kay K5 Remual. Dio ko bi pang aircon. Do nagpaang di gamayaw. Oh, nalipatan ko ni guro mag-on pang. Ah, doon to kaginuot di sulod. Oh, basi way mag ano, basi naka-mode. Sige go. Oh, naginutan lang gid kuya kay tido hindi mainom ko kron mighty C, di alkaline based vitamin C. Kaya doon naglain, tingog ko eh. Oo, oh, hot ko no. Sunod naman kay former Supreme Court Chief Justice Hilario Davide. No? Idol ko siya sa una mo. Sang siya pa ang Chief Justice. No? Siling niya, dapat no? Ang 2/3 sa threshold ni Vice President Sara Duterte sa iya sining impeachment trial niya should be computed from senators legally and physically qualified to cast a vote. It means inang ara dais na do oh, inang pwede kaya kabuto, pwede kaya kapakita ti sino pa lang da subungaw. Actually isa man lang ka senador na lagyo mo. Ah, may iban pa nga ito pa sa iban nga lugar, way pa ka pulit, way pa man niya butuhay da, layo pa man nagrong binutuhay da. Pero ting isa, ti si Senator Ronald Bato de la Rosa, for sure, hindi nagpapakita si Naduya. Okay, sigurado kung magpakita na siya, ah, i-dakpo na saya mong sa niya International Criminal Court, kiti may warrant of arrest siya. That's why nga nanago siya. So, ang pag-inchindi naton sa statement ni former Chief Justice Hilario Davide, niya hindi na mag-stay sa 24 ka senador nga numero. Kay naibaluan niya, kay may iban nga mga senador nga nalagyo, may iban nga nag-bakasyon, ang iban nga nagpabulong. So dapat ang able nga maka-cast ng ila sining vote. Pero may iban man, may mga former justices man nga naghambal. Niya hindi ah. Dapat ang 2/3 oh, sa tanan gidya nga miyembro sang senador. Oh, ti di ba? Muning subong ginaawayan nila ti kamuna lang da binagbinag magkaki 5 kay may iba naghambal nga sinya ti gusto gidya nga dulaon na sa numero ining iban nga mga senador para mapadasig kunong conviction ni Vice President Sara Duterte. Ti di ta man ni manigar. Amo ning ilasing nga mga gina-assume sa iban nga mga komento kay ti ila niya mo nadampigan man nila si Vice President Sara Duterte. Oh, ang iba naman nagasiling niya, ti paano pa nasa akong kabuto, nga way man dislagan eh. Dumidyo ka problema, subong ang Senado, no? Ga problema ang Senado, kaysa na palang nga isyo, doyawan na sila, ga pinangayo, ga call a friend na sila gani. Daw, ang Senado subong, nagasiling niya, ti pila pa lang bilog, bugado dapat, lima. Ti 19, 18 ka mga senador da, hindi man niya abogado. Ti ibanda nag-problema kay ti very ano ni siya mong sensitibo nga klase trial ang ilasining niya handol. Kay ti ang ikaduhang pinakamataas nga pinuno sa pungsod Pilipinas ang ilasining nga ginausgahan di. Hindi basta-basta lang yung tao nga ginatutukan nila. So that's why ga call a friend sila. Kag sa aton sa oh nagayuhom na si niya grabe man nga may ban nga ni gambal niya dasigon na lang ang threshold mo na lang na guro nila lima. Right. Oh hindi mo niya pwede. Layo-layo naman niya. Dili ka sa 2/3. Gayuhom. Ambal pagid gani diya magka K5. Siling pagid sang isa mang ka former justice. Oh. Inya dapat ya. Oh, i-kwan gid stay gid kita sa 24. And then, ang 2/30 na, 16. So, ti sobra pa man na sila. Basi kung magbuto pa man na si, ano, si Senator Bato de la Rosa, malay ta, basi kung magbinutuhay na, mapakita Senator Bato de la Rosa na. So, may nag-hatag argumento magka K5, tingaton subong, gapulo pa nilag ta. Kay base sa ila sininga mga statement, may nagkalinlain sila. So, ginatunan subong sa Senado kung din nila sundon ang ara sa konstitusyon, hindi ka na pwede kahambal nga gubon mo na, liwaton mo na. Kaya kung liwaton mo na, damo pa na loopholes, damo ka pa na agyan, damo ka pa na ripasuhon. Pero kung ma-stay kaya sa under naman sa konstitusyon sa aton sing pungsod, based on the Article 11, Section 3 of 1987 Constitution, ti dapat ang gayuhom ko sa mga chat nila. Normal na sa gabi ng igay na bing magpiyak nga grupo, ti may iba na madampig na sa iban, madampig kay BBM, ang piyak na madampig man na kay Sara Duterte. Ti karon galibog ang ulo sa mga senador kung din siya sundon sa grupo sa mga Duterte o grupo sa mga BBM or ang ilagid niya nga mandato sundon nila. So kabay pang maging hindi sila bias no? Hindi sila bias sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So siguro mapamalandungan na nila, mapangamuyuan, kag mahitso tanan, ti makabove on na kita, kay nagaungot kita mo. Oy, by the way, si former House Speaker Martin Romualdez, nakita ko ang yasing nga picture na nagniwang siya. No, do nagniwang si House Speaker, former House Speaker Martin Romualdez kay nag-attend si kaina sa Sandigan Bayan. Sa yasing arraignment, do nagniwang siya, no? Kag daw nakita ko daw very pale ang yasing nga itsura. Basi konti ay masakiton na gid man siya mo. No? Ting ibanda si may si ano ni si former spokesperson ni President Duterte nga si Harry Roque do ga problema man to kay bisan si Attorney Salvador Panelo nagasiling man tika wakalan gi man kay Harry Roque mo puli sa Pilipinas sa tubangang kaso mo ay para mabuligan ta ka. Ang kung isang apo magkakipay mga issue subong sa nasyonal aside sa ginatubang naton nga problema sa gatong, gasaka ang presyo sa gatong. Kabay pa nga, on next week mga kakipay, manubo ang presyo sa gasolina kag krudo. Pero ti may iban nga mga nagapagwa na sila sining na forecasting o kung nga tawag naton nga projection, nga daw masaka na naman liwat no? On the next week ang presyo sa gatong mga kakipay. Hindi na kaya ba si may isa nakgatos? Makon mo isak gatos, isak litro. Ti okay lang na kon damo kaya kwarta. Pero kung way ka kwarta, ahaw-ahaw sweldo mo, ipanggas up mo lang, way ka na yung pang-ulo allowance da. So amuning ginatubang subong sa gobyerno, eh damo-damo ng problema, ang korupsyon, sige pa Japon, way pa mahitso. Kag bisan ganis barangay, may korupsyon Japon. May nagpalabot naman kang ginas sa ato, no? Sang problema. Huwag ganyan katapusan ining presidential scholarship program, no? No? Huwag ganyan madihon, mayad, no? Ngayon na lang may pundo, ka naghatagal ang pundo without any mechanics or implementing rules and regulation, kung IRR. Yan, kadamot na ni Kwartara, oy, panghatag nyo to, bala na kamuda. Doon wala guidelines, kaya kadamot-damot nagreklamo magka K5 sa mga kabaranggayan. No? Sa bilog nga Negros Occidental nga still ang problema mo Japon. Bata ni kapitan, bata ni kagawad, pakaisa ni treasurer. Amo ni Japon na mga problema da. Ti siling ko damo tabi kwarta. Nang hatag ta yun una kwarta, way pa ta nang hatag guidelines, di ba? Dapat iplastar mo na ng guidelines, amo ni and then budgetan ta. Subong yari, may budget na, dihimuin nyo lang guidelines. Isa ay nakapanimaan mga KK5, pasalamat ko nga manggarano ng Pilipinas. Damo di kwarta mo. Di siguro na tamaan ta kadamo sang kwarta, naghinatag ta kwarta, nagkagto man lang sa iban. Hindi sa deserving nga mga students nga inang mga pigado gid nga 40-year students, mayara ganing nga nag-file diyo, reklamo, nagpadala sa aton sa mensahil nga 3rd year pa lang ganing iban. O, ginhatagan na sang assistance. Pero ting iban, mayara man ganing naghambal nga 20,000 pesos. O, mayara pa yung mga internal arrangement na nagasiling nga ang 20,000 limuunta lang ni 10,000. Ay ang 10,000 sang ang kundi 20,000 kada isa. 10,000 lang imo kay ang 10,000 ibulig naman ni sa iban. Kaya makakun mo na. Do par yung man ano to gani sang unang ipanghatag man to mga tag 5,000 man. O 5,000 o 10,000 do mga amo man na ginabuhitan, ginakatingan. Ay naano ng opisyo man, kundi ito na matadlong magka-K5. Anong gina-expect ha? Sa mataas nga panguluhan sa aton singapungsod? Kay even sa aton singabarangay, halin sa Iskay, hasta sa barangay, kagawad ka barangay kapitan, higko na katamang hinampanganay da. Kaya ito pag gina-expectar ta, limpyo ang pungsod Pilipinas. If gusto ta nga limpyuhan, dapat limpyo halin sa lum. Kaya mo ginang panugod mga ka-K5. So ginabantayan karon. Kadasig sang chimpo, alas 4:53 na. In a way, mga kakipay, mag-inom ko na isang Klinika DTX Coffee Mix. Ining kapi nga may kapi ka na may pang-detox ka pa. Balikan ta karon kay pagbalik ko, tutok na kita sa mga dalagko ng mabalita lokal. Pagkatapos, ining pipila ka ma-importante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas? Hindi na magkabalaka! Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants! Pangontra sa mga halit niya free radicals! Likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy! DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Samo pagid sang benefit ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure sidugangan naton, no? Sa mga hindi na pala kaon-utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer, whiskey, pala sigarilyo, mga pala kaon sang tamis, ina tanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo sininga health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo cells causing a host of health issues, especially sa nervous system. Hindi ka mag-Alzheimer, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart and kidney and liver failure. Worst, basi magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, inom gid kada adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Kada mo lang nga mga balatian ang pwede mo maangkon kung kulang ka sa antioxidant, Sir GP. Wala bi ibato ang imusil sa pagpang-atake sang free radicals. Hindi ka bi pala kaon gulay kag prutas mo, no? Pero minato na balik-balik ang hambal sang dipid sang unay laslugan, prutas at gulay, pampahaba ng buhay. No? Kay ang purpose na is para taas ang antioxidant, dugay kaya magbalatian. So may ibato ang imong selula against free radicals, against sa mga tuktok sang lawas mo. Ang inflammatory disorders ang isa sa pinakadamo nga pwede mahalit sa lawas mo. Imagine ang internal organs mo gahinubag. Even your intestine, tingala ka nga permilang gabasa ang imong pupo kagali inflame na ang imong tinai. Best gid nga disease prevention ang power combination. Kung adlaw-adlaw kag inom sang DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Garantisado.
1: DTX 500.
7: Actually, Sir JP, hindi ka magkabalatian kung gamay man lang ginakaon mo. Gusto. Ang best example ng mga holy men, no, nga fast per minute. They live up to 100 to 120 because of fasting. No?
5: Even philosopher.
7: Philosophers, no? Eating too much is what makes you sick. No? Any excess is bad, ambal nila. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. That's why gina-emphasize kid namon dali nga per min need for a superior antioxidant supplementation. That is the power combination of DTX 500 and Mighty C. Wala na isang iban pa, no? If you take this regularly, layo ka sa balatian, malawig ang kabuhi mo, madelay mo pa ang process ng aging mo, hubin ko tulukon, gwapo ka pa.
5: Ang namihan ko sa combination sa DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, mo ang ilang synergistic effect.
4: Okay.
5: So, no, sumapagtuon, ang alkaline nga vitamin C, which is in the form of Mighty C or Pure C, gina-convert niya balik ang oxidized nga glutathione into its active form. Gina-process niya ang imo nga used up glutathione. Ang nami lang ginhimo antas ginuosang mga init nga antioxidant. Pero gakadula ni samtang gaka tigulang ka. Munang rason nga nga mainom ka antioxidant para may recycler. Aside sina nga supply ining init antioxidant ang aton glutathione tungod kay pala inom ka Mighty C, ga-recycle na siya. Ang DTX 500 Sir Boy ang nag-provide sa pinakamataas nga transferred antioxidant halin sa tubo. Imagine ba? Siyam ka bulan, pulo ka bulan, isa ka tuig, bulad ka init. Ang antioxidant, grabe ka taas, no? Kag amo na ang isa sa mga rason kung nga agi na upod ta permi ang DTX 500 kag ang Mighty C or Pure C bangod sa sini nga power combination. Gadamo kag gakusog ang imo nga init antioxidants kag may gindugang ka pa, kag may massive nga reinforcement. Imagine 1.3 million nga orak units of antioxidant halin sa this sugar cane extract, DTX 500 kag Mighty C nga combination. So if you want to be healthy, indi dali magtigulang amo ning gusto ko mga linya mo. Permi ka lang bata.
8: Always hobby.
5: Kag wala ka sang balatian, DTX 500 kag Mighty C or Pure C na kadat.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag DTX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag DTX 500 ka na!
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compound
9: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: garantisado,
10: epektibo,
9: aramis mo.
10: DTX 500
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: DTX 500
12: Masami ka ba na nagaugdas? Kapoy sa trabaho?
13: Kag stress adlaw-adlaw?
14: Ini ang kabagdanan? Sa matasig na pagtigulang, kalaman ang abiyan.
9: Mag DTX 500 ka!
14: Kaysa DTX 500,
9: ang stress
14: malikawan,
9: pagkaburingon malimtan.
14: DTX 500
9: D3 Bio.
15: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
16: Sa diin nga gapang luya imulamas,
15: tapos magtrangkaso,
16: mag D3 Bio ka!
15: Ang D3 Bio,
16: uno sang MCTs,
15: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
16: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas.
15: D3 Bio.
16: D3 Bio.
15: Diabetiko ka bala o may high blood?
16: Rason nga pigaw ang imo immune system.
15: Di magkabala ka.
16: Mag D3 Bio ka abyan.
15: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
16: Sarang makaprotekta sa imo lawas
15: kontra mikrobyo.
16: Biskan pigaw ang imo immune system.
15: Mag D3 Bio ka na.
9: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisakit pidya ka tama. Tiyang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa ngapon. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati kung arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butik.
9: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butik.
9: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahin inay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap.
13: Mamakang sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
13: Mamakang sa mga butika.
22: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
23: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
24: Spore Biotics naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
25: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
26: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
25: Ga! I-shoot na ga!
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adwa-taw.
30: Cheers sa barkada nating
31: Night Shift,
30: OT,
31: Breadwinner.
30: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
32: Let's go.
33: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
32: go with the flow.
33: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
32: Charmy,
34: let's go with the flow.
35: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
36: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Balitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
0: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all...
3: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bullying para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guys City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid makalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagaynon, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
6: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD, pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD, pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing,

0: pinaka magandang simula para sa mga biik, tumpig lulak. Pinaka matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigro naman ka sa pinaka pigrolak versus previous formulations. Mula sa pigrolak hug feeds.
1: Nagapangita ka bala sa affordable kay quality nga digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo. Sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services, available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bago nga SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: tawag na, ang nagpa-deliver. Uh-huh. Kagiba broad, information at ang initial babae ang nagpa-deliver. And the same time, sunod sa iya, may ara nga party. No? May uh-huh. ara nga party nga naglabot git sa perte kadamo nga yam, burger.
1: Uh-huh.
0: Kagiba broad, no? Burger, kagiba broad, mga spaghetti, kag mga chicken nga mga pagkaon. Kagiba broad, no?
1: Hindi ayan, hindi ayan ikaw ang nagpa-deliver kay birthday mo?
0: Hindi man ako. Kagiba broad, nagdangat ni sa 50 ka mga burger.
1: Wow.
0: At also ka mga tagne, mga manok.
1: Mm-hmm.
0: Kaga 2 or pulo ka mga spaghetti, kag mga soft drinks. Naglabot init na lang sa 500 to 5,260
1: plus nga...
0: Dako-dako man kag iba bro, sang ibang ganin dito makakaya sa iyang back sa likod eh.
1: Uh-huh.
0: Gin mat okay ti dako man ang balamo kis at kag iba bro, sang dako ang delivery sang price, dako man ang komisyon eh.
1: Uh-huh.
0: So gin grabe kit jaya nga tisuno sa iya sa pagkontak sa siya nga may dako kit jaya nga kwarta siyang na likom ti nakita naton sa via online bala nakabutan da duwa kag iba road phone.
1: Uh-huh.
0: Via GCash or online banking bayran mo. Uh-huh. Or cash on delivery. Tiriya, cash on delivery. Amuning isang problema man sa mga rider, nga ti kung may mapabakal o kung ma-order, ila na ibayad, then katuan nila sa area, kag dito ang cash on delivery kagibaba roads, no? Pag-abot ako noon eh, sa may isa ka subdivision, subdivision 3 sa may barangay Takuling, nakibot ini siya ngayawan na siya kontak sa babae kag iba bros nagdangat ni sa mga last 12 ang hulat ya tuktok
1: oh,
0: na nagkontak sa aton kagabi ang isa ka mga amigo taman nga upod yung manang ang mga rider.
1: Mm-hmm.
0: Nga do ka namin git i-post, no? Actually na post nila ni kag iba bros, no? Ang nga ining mabanaton scam kag hindi na lang pagambal ko ang ano ning account pero may hawid na kay ti kung magka online na may mga hawid na mga profile kag iba bros.
1: Yes.
0: No, ang ining mga butang tabi, mga nagati pa order kag iba bro. So
1: diba si ang account pala kag iba Berto kwan man nang chupi hindi man.
0: So dami abit pero ay takabalo kay pagkontakta ni kay Jerry bago lang to mga alas 8 pa to siya mag pakita sa aton. Lang tahun ta kag iba bro, pero all throughout sa all stories amuning natabo eh.
1: Oh,
0: amuning na natabo na scam ini na modo sa sobra 2,000 pesos. That time do naka-report man kita do sobra 2,000 lang to ya ang ining do gatas ba lang ang nagpa-deliver.
1: Uh-huh.
0: Pero ti wala ma the same time na modos man pero ariya dako-dako man ni kagipa bros ti ang problema ang ginhimo nila kagipa bros ay ti ginpauli-ulian niya na lang sa mga rider kagabi nga mga upod ya kasi uh-huh. Gintala niya na lang puli ang damo na
1: kaluoy
0: na
1: pagkaon, no
0: nga hindi kakipay pero medyo ka mabala kaluoy kiti sunod sa iya nag sulo sideline niya man lang ni tani mo kay do ka obra ni siya sa isa ka do online talang na do BPO company man kag ina uh-huh. Nga virtual assistant man
1: oh,
0: VA kapanikasog man kay may mga utod man ni siya nga naga-eskwela man so dako-dako man ang 5,000 ti isa ka adlaw sunod sa iya pag initial tang interview kay ina sa isa ka adlaw kuno kag iba bro si mga 400 no maginan siya yan ati for butang tabi times mo na or divide mo na siya sa 5,000 kag iba bro sa ara sa mga sobra pulo ka dias ang iya nga kitaon ining 5,000 kag iba bro so dako

0: ninga kapertihan sa iya kagibabro. So, ilang taon ta ni kagausisaon kung matrace pala nila via online man nga transaksyon ining ginalikar babae nga tiway ni nagpakita kag mabanaton scam sa mga delivery rider naton nga mga kuturan kakita bro.
1: Oh. Tiyan mo na yung panawagan naton sa mga utod naton, especially sa mga delivery rider, make sure gid ano, i-check nyo gid mayad before ka mo nga magkuha sang order. Kay may iban gid yang nga nagpatalang. May iban nga nag-take advantage, yung iban da, trip-trip lang. Basi yes. Maglabot sa punto, kapatakpan ka mo, hibi-hibi, mus presuhan, ha?
0: Yes, sakto ginakagipa, brods. Amo ni nga bagi lang nga ti patas-patas lang bala tanya. Okay, ti pilaman lang kis. Malantaw mo, kagipa, brods. Mag-online ka bala, mag-online transaction ka or ma-order ka online. Ti mag 500 pesos, biyangin mo nga ging bakal ni or 300 pesos nga panyapon mo lang. Makita mo ang bayad man lang pila, 40, 50, uh-huh. Ti kwaon pa na sa... kaltasan pa na sa iyagid sang account sang delivery tipira man lang ang makuha sa mga riders naton. So nami ni maplastar ta karon kagati magaan kag ma-interview naton kay dako man nga bulig bisa mapano ma-aware kag makuha nila ang impormasyon sa sining babae kag Kiva Bro.
1: Sige, salamat gid kag Kiva Berto, the birthday boy.
0: Yes, salamat din kay Bro sa atong siling mga kakipag kag thank you gid gali kag Bro sa mga nagreet ako kag sa imo man kag sa K5 News FM Bacolod kakipag Bro. Sige, balita ta dulong sa kaluan sang DTX 500 D3 Bayo Mighty Stick kag DTX sa Coffee Mix. So po diri sa patrol at si kakipag Mighty hindi maisip. Ako si kay Berto Gakit para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: Maraming salamat kay Kipay Berto Gakit mo ni mga tuntong mga scammer. Si Pavla gubon niya kakapoy sa gihulat sang order matravel ang safety sang rider. Gadala na sa motor gisa daw para makahingagaw lang hindi kamo hindi sila makigan sang ila sing mga kliyente. Kaya sing mga customers gapang dasig-dasig ng padlagan ng motor. Ti ang safety nila, wa niyo pa na ginaisip tapos manginto pa kamo. Oh, ang pulaw bugtaw na nila para makagulugin siya ginagmay. Kagkatrabaho na sila sa mayad. Dason intuon talang, scam talang. 5,000 mo. Di ka namang ngita 5,000 si Sakadlaw man. Bugat na mga kakipay para sa mga utod naton nga nagapaning kamot. Di ka mo nyo, sagi ka mo ka-order. Huwag niya pulo siya ang layi sa Pilipinas ining SIM card activation act, no? Huwag niya. Asa sumong damo Japan scammer. Naghimo sila sang layi just to eliminate those nga mga scammers ara Japan. Ti ano na? Ahay, why gida? Ti karon makagdo ka naman sa cybercrime, mangita ka to kagdo ka sa NBI, mapatrace ka hambalon ka man Japan sang taga NBI nga why kami sang kagamitan sina ni namon matrace ang account. Ti di na lang tabi makagdo. Oh, lahi lang kumadakpan kag mautdan dila lang. Uy, naman niya ginasugo nga mo ng matabo. Pero ti, basi magbalik sila ang karma lang. Nga matabo sa ila, sila pamilya, sila bata o nanuman. Sagi ka mo kapanginto, nga panginto, nga panginto. Hindi mag-ubra, tadlong kay pangguba. Oh, ginguba niyo ya ang ginansya sa isa ka delivery rider. This time, check tabi. Kay ang sabat sang konduktor kag operator sa modernized jeepney nga ginireklamo sa body shaming ti ginalauman kung subong adlaw sa sunod naman sa Land Transportation Office sa Negros Island Region. Check ta si Kaki 5 Red Salgado.
2: K5 News FM Live Report.
1: Kaki 5 Red, ibalita mo.
3: Yes, kita po lang. Bayong hapon na ginalauman sa mga simana ng ating mamaton sa Land Transportation Office, Negros Island Region. Iring sabat sa konduktor o kag-operator, sinisang nasambit ka modernized jeep na ngati nag-body chain sa pasahero ng estudyante nila iya sa may shopping area kakita Bronze. Di ba dumduman na ito, nila mga September 11, alas 4 siyang hapon at bilang tatlo ka mga estudyante nga tinginambalan sa konduktor nga dapat ang inyo sininga plete pang-apat ya kabanti na okupar niyo ang pulungkuan nga dapat punta ni makapungko bala apat ka pasero ka kay Five Rods. So directly September 11 the next actually business day so sa kay Attorney Jack Kunlo nagpapanaog sila sa showcos order niniti September 11 Friday na nga adlaw kay Five Rods. So ini siya naglabot pa Biyernes a Lunes September 14 lima ka adlaw iniginhatag kay Five Rods sa operator kang sinisang konduktor gamagsabat. Di ginabulbanta, sinigid nga simana, ginalauman, 5 working days, o kung ba siguro maglabot pa, amon ang balis sa Sir Jay Kunlo. Pero inikip ay broad sa, ginabistigahan karon kung may ara gidman sa konduktor's license, ini nga konduktor balakit ng broads, kiti renewal ini siya eh. Every 2 to 3 years amuna ang estimate ni Sir ni RD Kunlo nga dapat magawad ining mga konduktor kay Five Rods. Hindi pwede ang konduktor mapili lang bala ang modernist jeepney nga ti isa-saka ka to makonduktor ka. Sa idalom gali kay Five Rods siya sa modernized jeepney galiya sa modernization program dapat may ara gid siyang license ang konduktor kay Five Rods.
1: Yes.
3: Di pros mo na sa mga driver, galing kita sa driver, gadalagan, gadya mga pulo katuig kung maayong imo sininga record eh.
1: Mm-hmm.
3: So, diri kay Five Rods, kinibalo pa sa aton sininga LTO-NIR kung may ara gidman sa conductor's permit, kiti 10 days pa ni ang ginhat, 5 days ginhatag sila kay Five Rods eh. So, diri, kung na pamatudan, nga may ara gidman sa sala, ang hindi na rin makagawad, ang sang license ining konduktor kag magapangatubang pa sang duga nga penalidad.
1: Wow.
3: Di may ari man ni Kevin Rods nga liability man ang
1: operator
3: ning operator Kevin Rods. Wala pa ni may estimate kay man ti posible igasandig ini siya sa LTFRB naman nga mga kasuguan Kevin Rods ti posible dako ni ba si monetary ni Kevin Rods. Diyan muna nga ginapensin din man ni Attorney Jack Kunlo Kevin Rods nga kung modernize na ang nagabiyahe, dapat modern naman kuno nga respeto ang ihatag sa mga pasahero. Ang hindi pwede kay Five Rods nga baka joke lang bala. Mm-hmm. Wala kita kabalo kuno kay Five Rods no, sa kaya to ni Jack Kunlo nga kung maginabatsag na may ginasuprayer nga problema ang mga pasahero. Pag ang masakit lang dire kay ang tagreklamo mga babae kag mga estudyante paka kay Five Rods. Di hindi mo na sibong niya makwan ang mga babae kay basi bala nga timigin na matsag dira ang iban na problema kag nadugangan pag itungod siyang body shaming kay Five Rods. So ari pamati ang tambahin sa payag ni Attorney Jay Kunlo ang atong sinig regional director sa LPO-NIR. Yari.
4: Yes, no, ang modernized public utility jeepney nato, no, ginubra ni siya to elevate the standards ng aton commuting public, no? So this is not to serve as a venue for harassment or disrespect. That is why tanan sila ginawarningan ko because this is not only the first time na tabo na ini sang liga di kapila na ninyo ginsyokos naton. So hindi kami mag-tolerar or magduwa-duwa maghatag sa pinakamataas nga penalidad sa driver, sa conductor o kung sa operator man kung magsigi-sigi pa nino. So kinanlan ang aton niya pasahero kay dira kita gakuha sa atong pangadlaw-adlaw nga pangabuyan is kito ko nato, no? Kailangan ma-adjust kita or dapat may courtesy kita kung paano kita mag-approach or mag-isurya sa mga riding public.
5: Kag ini ang sa body shaming ni RD, posible ni siya nga makwani ma-revoke ang iya sining permit or license sa pagka-conductor kung mapamatud-an.
4: Yes, may possibility. Ina kung may ara sa conductor's license, no? So, gina-verify pa namon subong kung may ara sa conductor's license. Otherwise, maban siya sa pagkuha sa conductor's license. Body shaming is unacceptable, no? So, especially nga babae, no? Ang involved. So, kinanlan, we need to put in our mind nga ining ato mga pasayro, muning aladlaw nga gina-serve na ato, no? Muning franchise na ginhatag sa aton para maghatag servisyo sa riding public. So it is very unacceptable to disrespect and pakawian, no? Or i-body shame nato ng pasahero.
5: May-ari man di RD sa liability ang kwan, ang modernized jeepney regarding sin...
4: Yes, tanaw nato kung ano mga administrative liability niya. No, and we will also send a copy of our investigation sa LTFRB, no, with regards naman yan sa franchise, no, because hindi kita yung issues ng franchise, but tatanaw nato, no, kung ano ang mga possible liability nila. But this is a very strong signal sa ila na kinanlan ang aton man driver, kakonduktor, monitoro naton, i-orient naton, and i-remind kid naton every day. Kung may toolbox meeting kita every day, dapat i-remind kita nga ang aton mga pasayro, amo nang aton nga gina-cater, amo nang aton, amo na ang aton nga ginakuan sang adlaw-adlaw naton nga pagbiyahe. So kinanlan, respetuho naton.
5: Kag hindi guro pwede RD nga magkonduktor siya kun wala sa license RD, no?
4: Yes, dapat no. Damo naman nakuha sa aton conductor's license ang modernized jeep, ang mga buses. Kagara kita no, nagakanda kita basta may pa-schedule sa aton. Bisan isa lang na siya, bisan duwa lang na siya, ginakiter na siya namon. So that is why kung nakaagi siya sa seminar orientation prior sa nga pag-issue sa iya sa conductor's license, bala niya na kung ano dapat ubrawan sa isang conductor.
5: Doon na curious lang kami, RD, ang expiration sa conductor's license, to porus mo sa driver's license nga dotag 10 years man?
4: Yes, hindi man di ah. Ginarinyo na ito. Double check ko daw 3 years sa iya. No? Tatanaw na ito. Double check ko kung every year sa ginarinyo or 3 years ang iya nga validity.
5: Kagkuan RDT, mga when na sila ginalauman nga magsabuan sa bit sa ila sila ng advice ng Motion Plus Order.
3: LTO, inay, active runs, yati dapat nung dumungin sa mga konduktor kag driver nato, nga ang pasahero, amo nang rason kung gaano nagabiyahe sa may dalan. Ay dapat makarespeto gid kay man nila kay Bronx kalaw ay man kun sa mga himata Manila bi matabo kun kagabon man sa iban dito nga mga modernized jeepney ti mga kig man sila do ka mo nang sample ni
1: by the way okay very good na by the way kay K5 Red ang ato yung dipasahing video nakita mo to nga isa ka POJ no. Hindi ito yung modernized nga jeep ya, kundi kwan ng mga, ano tawag ni mga daan na lang ang mga jeep nga nag-counterflow. Nakahatag man itong information ang LTO in IR. I don't know kung panaugan man ito Shoko's order, ano man.
3: Well, actually, kikipin broads, though wala tayong mapamangkot sa kay RD, pero posible man itong panaugan man sa Shoko's order, kikipin broads eh. Kay sunod sa kay Attorney Kunlo, anything nga naghatag sang problema sa aton sining trapiko diriya sa Negros Island region, pagadagdagan sa Shoko's order, agod mapainsindi, kag mapatag pa kayo man ang ilan sining aside, kag puro tayong purpose ni Kipibrods siya, ipainsindi ang ilan sining mga nahibo kasala sa aton sining trapiko Kipibrods.
1: Do amun ni bilang video mo, ginaplay subong ni Renz Arionan. Amun ni siya kag-Kipib Renz, nga nagliko na bla ang salakyan. Hindi niya mo nga video. Basta daw halin siya, maliko siya, nasugatan niya ang saka private. Tapos do isog pa yang dipasahi. Counterflow na sila. But anyway, mayon na nga at least bong baka si Attorney Jack Conlo sa pagpanaway sa mga salawayon ng mga drivers, especially kung nagamaniho sa mga pampubliko ng mga salakyan. Salamat kay Kipe Brad.
3: Salamat kay Pimrod. So, well, actually, magkapadulong. Kita karon sila nga oras. Kamanti may aras ang pagtipon-tipon. Karon sa PRONIR sa kay Police Brigadier General Rodicindo Reales. Kaya ginagtambong kita kay Pimrod. Kag isa man sa ginkilala ni RD, ang K5 News FM Bacolod. Hopefully, kay Pimrod, ha? Hindi na itong paghihambal po ba sa surprisahon kita ni RD diri sa K5 News FM Bacolod Station. Mugina ginalauban na ito. Ang ginambalan ito sa Kipin Ron, sa manamit ang kapi sa K5 News FM Bacolod. Ang mugina yun, nakayuhon ito sa pagkakita isang logo sa K5 mo, grabe. Hindi kalipay ni RD. Kag hopefully kita bro sa makabisita kag mamit mo man siya aton sininga mag original director.
1: Ipaangot lang ng akon singa pag kwa na pagpasalamat kag pag congratulate siya kapag welcome ah.
3: Yes, kag karon kita bro sa may baluan aton ang pamangkot to balang magapadayon bala ang 12-hour duty sa mga kapulisan aton kita bro.
1: Sige, update na karon. Salamat gid kag Kipe Brad.
3: Sa malaki mga sa ato si nagbalita nga madulong sa programa nga El Castigador, gadulong sa ato sa Power Trio, gaton si nga DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio, DTX Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix. Kaya po si Patrol, kay K5, ba't hindi maisip ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Red Salgado. Si Masing Balita this time sa ilo kita kay K5 Carla Defensor Longa. May arak 15 kabaga panimalay sa may barangay Handumanan ang ginpang demolisyo, ginpang pahalin sa ila sining ginaistaran. O kag ang oath-taking ceremony sa 239 ka mga newly appointed patrolman kag patrolwoman tigid patigayon subong adlaw. Congratulations kay Mark David Cubia, ang manghud ni SM Kulina Cubia, ti PO1 na kun patrolman na. Ayo, san ulan no? Ay, kwan mani si David mo. Ano na, kaki-five friends, David or David? Basta David, ano? Oh, kwan mani mo survivor. Ay, madubduman ko ni si Manang niya sa una, gakwan gini si SM Kulin. Galalain pagkabaluto sa una tublang na aksidente. Madumduman ko but anyway who knows no nga nalabot sang bata manipog pa ni kasog ni Ma'am Wilma Manzanares Cobia siya sining guwapo nga bana ay di ko ni malipatan ang dala ni Ma'am Wilma di nga manok mo abi kuya ginihaw na bla buhi yang nga Bisaya nga manok mo yawan man si kakipay boom granada bit mo. Pero bakod niya si Boom Granada, kay pati pato, bitbito niya mo. Na-miss ko naman si Ma'am Wilma. Check the music, K5 Carla, sa line number 1. K5 Carla, please stand by.
2: K5 News FM, live report.
1: K5 Carla, ibalita mo.
6: Mayo nga po yung K5 Road, yung sato sa ka K5. Yung K5 Road, nagdangat sa 239 ka mga newly appointed patrolman and patrolwoman ang gin-outtaking kakainaw kung di pa'y dalaw na sa outtaking.
1: Baka nami isang mga nakita ko do mahibi mako kag K5 Carla makita ko mga gidikanan mo they're so very proud. Ahay ang mga hakos. Go ahead kag K5 Carla.
6: Yes. So ti amo na kaina kag K5 Rod sa 239 ini sila ka mga bag-o nga mga kapulisan ati magapaidalom ini sila sa anom ka bulan nga training. After that kag K5 Rod ti amo na may another training pag ini sila sa on-field na inaiya kay K5 Rod. So, ti nagapasalamat man diri ang mga ginikanan. At the same time, mga ton man sininga regional director, bago nga regional director, kay ti ini sila at madugangan na no, sa ila siniyang alinyada ka K5 Rod. Ti ginapahanumdum na diri magservisyo sang tadlong ang aton sininga bago nga mga kapulisan ka K5 Rod. So, sa area, ini sila sa Ibi Magalona mag-training sa ila sininga anum kabulan na K5 Rod. Wala inaiyas ang communication sa ila sininga mga ginikanan.
1: Pero importante ra ka K5 Carla, pasok ka na. Importante da, may sweldo ka na.
6: Ano na magkakina ka K5 Rod, nakibot kita kay tungod nga gimpagwa, ara na gidgaliya sa ila.
1: Ara na na iya. Uy, pagsulod ya ka K5 Carla, pagpasok mo sa recruit ya, pasok agad. Kumbaga na pariyob lang nga nag-ubra ka gid. Oh, although nga ti may training ba na sila? Madumduman kuso na may nag-training bla. Oh, nga inablos ta. Tagaan sila maglakad sa dinto man sa isa ka mall nga tagaan sila pilak minutos nga magano ni magpamakal. Bukas sadya sila mo. Gapi na lumbaan na ipamudyot. Sadya ng training actually ah.
6: No? Yes, amo gani kay K5 Road ti amay ato ka ina o sinong gusto nga mag-isol kay K5 Road wala gid may nag-hands up sa ila. Prosigido gid sila nga matapos ang anong kabulan kay K5 Road nga training agud to nga mangin na pulis na gid ini sila kag makaservisyo na sang insakto kay K5 Road. O kun na tumatudto.
1: Tiway kada video ni David, duay kay gida.
6: Well, yawa mo ginapangita sa ila kay K5 Road.
1: Taniway ka lang nato nagkagto. Di iabi ko gani gin cover mo to si Ma'am Wilma. Huwag ka gidyan na ano. Ma'am Wilma, di ba taga-ibisaya?
6: Yawan, di ko ipangita sa ila. Ang ginapangita ko, ang gintandaan ko si KK5 Bulin. O galing, kiti, wala sa SM. Hindi ko makita sa SM. Kinanago siya galing KK5 Rod.
1: Ay, paano mo lang kita? Kinatabunan na to? Pero, in a way, kung ikaw maglantaw sa mga... inabla mga gidikanan nga makita magidya nga they're so very proud sa ila sa magkabataan nga nakapasa kay kabaluka kag five Carla nakasunod gani sa recruitment mo hindi basta-basta may mga attrition pa na hindi basta-basta kasuluda bisan ano pa da kay hindi niya usong bucket today sa una ya pwede pa na kag five Carla pero subong stricto ang National Police Commission sa pagbaton, especially sa training center, sa pagbaton sa mga recruits. Oh, dapat pasado ka gid. BMI, tanan, agility test, tanan nga mga examination.
6: Dapat healthy ka gid.
1: Yes.
6: That is ka magsulod. That's why nga ti, madamo man sila sa examination nga ginkuha ka K5 Broad sa ila sini nga medical, kadamo-damo gid ka K5 Broad, pero at least ari na paid off na ka K5 Broad.
1: So makita mo, may mga nubya na nga, may mga nubya na itong nga nagakwa, no? Sana all ba? Inagurong gaway-away, guro, miro. Hindi ako si Mo, huwag kakapasar sa kwan. Hindi ako si Mo. Pag nagay balita, nakapasar ko lang. Ay, hindi ako kinata.
6: Good na sila.
1: Pero, kaya K5, dapat maging maisog din yung mga gidikanan, kaya mga recruits na ito, yung mga bagong mga police, because sa 6 months, kaya K5, Carla, sa tutuod lang, maluoy kinsa mga kabataan mo. Dumduman ko sa inyo na blos ko. 30 kagamay-gamay, kagitom-itom, inuati ka pala tungod sa training mo. Pero after sina, mag-low-up ka lang na after 6 months, pagwapo ha!
6: Wala na da. Isan pa mag-ililitom, kada importante mo yun, no?
1: Amo na da. Tiara, okay, tamo ka damo-damo, 239. Misan i-multiply mo lang na by 2 or 3 nga mga, may iban ba na nga mga pamilya nga tagtatlok bilog dala mo?
6: Uy! Amo-get.
1: Siyempre, arang mama, ang papa, kagmangho, di mo nambut silingon, kuya. Arao, ato, kita mo, nag-kwakos ka siya siya sing amiga. Yang asli niya, ti, so proud. Magkita mong yuhong sa pamilya. Arang ganis, ang diak bilog pamilya, di mo damo, islaw.
6: Damo sila. Amo gani, kakifabrod. Ang kalipay, arang nakita, tagid ka ina. So, galing kiti, 15 minutes lang ini sila, nga nakigahakos, tanan, nga greet, congratulations, tanan. 15 minutes lang ang ginhatag sa pamilya ka K5Rod, pero ti, at least mayara sila last say, antes ang anong kabulan, nga training sa ila, sini nga mga himata ka K5Rod. So, yari pamatian bala nato ng pahayagi kan kay Police Brigadier General Rodesendo Reales, Regional Director sa nga PRO NIR.
7: Bali, ang newly appointed namin na PNCO is 279. Yan yung composed ng regular quota and attrition quota. Ang babae namin ay 32. Ang para sa attrition quota namin na 168. At meron kaming 14 na babae naman dun sa regular quota na 111. After nito, to-turn over na namin sila dun sa regional training center and mag-start na sila ng kanilang basic recruit training.
6: Ilang months?
7: Ito ay 6 months. Tapos after ng 6 months, meron pa silang field training. Nag-undergo sila ng rigorous selection through our selection committee. May iba-ibang qualification nila. Kaya na-select namin yung 279. Naabot namin yung quota na 270. Usually 6 months yun, pero depende kasi kung mayroong mga adjustment sa training, mayroong mga certain activities, nakakaroon ng mga minor adjustment sa kung kailan sila pwedeng lumabas. Pero basically 6 months plus yung field training exercise nila. Ang message ko sa kanila ay simple lang na kailangan doon sa training ma-develop yung solid na integrity nila sa pagiging police, kasi yun ang pinaka basic na pundasyon para paano maging mabuti ang isang pagiging police. Doon dapat mahubog na yon yung katapatan nila sa serbisyo, dahil yun ang makakapagbigay sa kanila ng paano maging matapat, paano makapagserbisyo ng maayos. Ang message ko sa mga magulang, sa mga mahal sa buhay, suportahan nila yung police recruit natin. Kailangan intindihin nila yung nature ng trabaho ng police, kasi sigurado ako darating yung panahon na yung mahal nila sa buhay, maaring wala yon doon sa mga red letter days, Pasko, Binyag, graduation. Usually, wala yung mga police doon kasi priority ng police yung pagsiservisyo sa bayan. So, yun ang kailangang unang-unang maintindihan ng mga pamilya. Kasi kung di nila maintindihan yun, minsan nagkakaroon ng misunderstanding between sa police natin tsaka yung family. Kaya hinihingi ko yung mahabang pag-iintindi, malalim na pagpapasensya ng pamilya dun sa ating mga kapulis. Sabi ko sa kanila na yung uniforme, hindi lang yun magbibigay sa kanila, hindi dapat yun ang sasabihin nila na authority. Dapat ang sabi ko sa kanila, kailangan yung uniforme nila ang magbibigay sa kanila ng mabuting serbisyo sa tao na may katapatan palagi.
1: Oh. Kagi five Carla?
6: Kagi five Rods.
1: Ti atsak ko na dapat serbisyo gisang mayo, no? Ari kita ko ng mga pictures di oh. Oh, ari na si papa ni David, no? Si Mam Wilma. Kag sino na yung nakapulaw man? Ha? Proud man nang yun, no? Proud man nang si SM Kulin, yeah. Mary Kulin, Cassandra Cobia. May Manzanares pagali daw. And of course, may upod silang isa. Hindi ko kilala, sorry. Ha?
6: The special someone ang upod niya isa.
1: Ay, wow! Oh, ti makita mong anong yung home ni Ma'am Wilma.
6: Si Ma'am na. Oh, si Ma'am na teacher man siya ka K5 Rod.
1: Amo
6: si na
1: ya. Oh, si Ma'am ni ay Ma'am mayong hapon. Oh, araw ka kita mo ang kalipay gid.
6: Sana mention kay huh? 31,000 ang basic pay eh.
1: Ha, hindi na pagsugid bala.
6: Hindi ginambal ginaya ka ginat.
1: Ambal ambal ni ano to maliwat ano to biliwat chief friends. Basa nila gabi. Why gid ko to kakag to ba? Ginbayaan kami disang duwa. Ahay ang bal ni Chi Friends. David, ano, ti simpre, trabaho ni Smanong mo. Kay si Ethan to nag bulid-bulid to sumungyod sang Cebu.
6: Tinglod siya ganito tubig. No.
1: Pero kita totoo the happy kita sa tanan ng mga yes. Recruits, sa mga parents, and of course sa mga families nila. At the same time, happy gigitaya kay SM Kulin. Kaya nakita ang ganyang kabudlayan nila ever since sa pagsugod na ito din sa Radyo Bandera. So, I'm so happy sa mga bata.
6: May tunok na nakuha na.
1: Sa mga bata ni Ma'am Wilma.
6: Pwede na ka rin yun.
1: Oo. Oh. Oy, ang ba mo! Ikaw pa ron. Sige.
6: Kati ka na, joke.
1: hindi na bala na iyaang.
6: And then makikita, yakagayina sang amo to sang card naging pataas. Uh-huh. Ang humyas tag niya sa agtang.
1: Aba.
6: Ay, ti siyempre, dako gidang gin sacrifice ani yes. As ang kulina sa kaya iya sini nga utod. Isa lang man ang utod, yaya ka kay Fernando. That's why niya gibuhol sa gitanana.
1: And of course, siyempre, di taman pag-discount ang kabudlayan ni David. Yes. Siya giniyang nagpaninguha man para sa kagalingon niya. With the support sa inyong pamilya, doon nagahibi, mangkuka K5. Tapos ano bala, malipay ka. Kaya as what I have said earlier, na ako yung naka-inchindi, yung nakakilala, ginin sa ila, kung anong ilang status sa pagpangabuhi, napatapos, gid. Kag natagaan sang honor, ang ilang ginikanan. Kung ikaw ginikanan, nga may amo ka nga bata, ka K5 ka, lasang tutud lang niya, mas din kaya nga. Oh yes, aside sa nga proud ka, makasiling ka lang nga, at least bisan madula ko sa kalibutan safe na mga bata ako secured na sila kami mga secured trabaho na sila
6: oh,
1: although nga layo pamantan nga madula sa kalibutan kay bata pa man kami ni Ma'am Wilma. Ma'am Wilma malagaw-lagaw na di madalap ni Bisaya ang manok.
6: Mugeta. Bisaya nga manok kay dambal K5.
1: Sige. Ano so, ano pag itong dugang mga balita hindi na pagdugangi kay makwa na ko iban nga reporters.
6: Mga newly appointed nga patrolman kag patrolman kag K5 Rod. So kag K5 Rod report gikan sa PRO NIR upod si kag K5 Rod sa gano ini nga balita nga dulong sa isang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ini si kag K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Maraming salamat kay K5 Carla Defensor do naka asid do nagtulo man ang aton sininga do nagtulo man ang aton sininga luha. Makita mo bala ang pagpangabudlay sa mga kabataan ining mga ta ining mga bata lang nabalaan nilang pagpangabudlay sa ginikanan nila. Nag-strive sila harder, nag-push sila sa ginikaugalingon just to make sure na ma-hit nila sila sininga goal, sininga target. Eh kung ikaw ginikanan, that would be masiling kang award ni Momo. So congratulations kay Mark David Cobia and of course the family Cobia, kay Ma'am Wilma, kay Sim Kulin. Congratulations, dapat magbalik ka di stasyon. Bisan pa sa lubong, okay. Last time, check ko si Kaki 5 Michelle Patinyo. Ang balita ni Kaki 5 Michelle, lulong masalawan sa Mighty C, the alkaline base vitamin C. Kaki 5 Michelle, please stand by.
2: K5 News FM, live report.
1: Kaki 5 Michelle, ibalita mo.
8: Sa K5 Roads, may angot ni sa gihapon niya sa problema sa dengue. At ikagabi ko na ito madumduman kay K5 Roads. Nag-post no, sa video pagi sa Reels ining mayor sa syudad sa silay kay K5 Mayor Judith Gallego. Siya pagkakitinataas ang aso sa dengue karon daya sa Maya Silay City kay K5 Roads. Aton nga inaugan si Mayor Gallego, aton na kumang at ang iyang naghanguan ang problema sa dengue kasi naghingyo sa mga puluyo sa syudad na kung pwede bala magpanilo sa nagsakangaugan kay Kitron sa kitipamulay ang ining masakitong da para magsa aton sa Kitron.
1: Ilagit ka kipab, Renz, kipab Rimuel, duga utod-utod si kipab Michelle. I-check ka na yung signal. Robert Fulgencio Susana, may hapon. Maria Teresa Dalmasio Kauntao, Christine De La Cruz, Mick, good afternoon sa Rods, nagpamati man siya. Si Tanggol Milokoton, Bings Delphine, si Numatero Lizel, anong BNP, Permi, kung kapamati sa program mo, magkagto ka diri sa balay 2 years ago, upod mo, classmate kami sa elementary. Ayo si Mick. Mick, ikaw, lipat mo ko si Imo. Dodge Labrador, may hapon. Remia Sir Nicola, may hapon. Kumusta da? Regards, Mick, ah, no? Mga tropa, tani. Si Plox Wonder Vlog, may hapon. Pang Rods, from Wonder Plox, sang Banago. Still listening. Aram siya? Kagiva Michelle?
9: Okay, sir, Rod. Kumusta akong salud?
1: Ga. Pigaw, gisulod mo, dumatsyag. Gano'ng gagas-gas lamang.
9: Dawan lamang po, tangan grass.
1: Oo, doon nang doon nag-iigtad-iigtad lamang.
9: Pero gapong ko, kuya, wala ko gakuan, ha?
1: Ah, oo. Pero okay na, sige. Okay na. Go ahead, Kaki 5, Michelle.
9: Sige. Kaki 5, after nga nagpanawagan ng mayor sa syudad sa Silay, aton man gintingwaan nga malambot ang city health officers ang nasambit nga syudad kag TKK Febrods ining si assistant officers ang city health office ang Silay ang nag-confirm nga dako or nagtaas gid man ang kaso sang dengue sa syudad. In fact, KK Febrods kahapon nga adlaw may ara isa ka kumpirmado nga napatay sa nasambit nga masakit KK Febrods, isa ka 11 years old nga bata nga lalaki ang napatay sa among masakit. Suno sa kay Dr. Vanessa Madayag, ang simptomas ang kaangay gidya sang dengue pero wala niya naglawig unlike sa iban pabla ka kay Fibrods nga di kun matrangkaso katigpila ka adlaw. Ang bata nga ini isa ka adlaw ka kay Fibrods, nadula ang trangkaso kag all the while thought bisang nanay okay na kay ti wala na nagapakita sang symptom sang dengue ang bata. Pero pagkabuas nga adlaw ka kay Fibrods, gulpi na lang nga nag-uy-uy ining bata. O kung kumbaga nagbatsyag sang palanakit sang iyang kalawasan kag nagpagwa sang iban pa nga symptoms kay K5 Rods, nagluya ang lawas, hindi na magkaon, ginhingagaw dala sa ospital pero may ara na sang ginatawag ni Manila kay K5 Rods nga daw internal bleeding. Uh-huh. Sa lawas ang bata. But silingon, hindi lahog-lahog unlike sang una kalabanan nga mga naga-dengue before nagaka-admit patig pila kadlaw ang hilanat nga mabatsyagan sang isa katawo nga may ara sang symptoms sang dengue. Nagalabot si ni Mana ka kay Fibrods, mostly tatlo kadlaw mapa CBC ka na. Uh-huh. To check ang imo platelet, but ining 11 years old kay Fibrods, one day lang gid.
1: Uy, kadasig,
9: one day lang kay Fibrods. Yes, kadasig lang katama kagati amuni ang ginakahangawa karon sa City Health Office sang Silay, lakip na ang mayor nga si Mayor Judith Gallego. Okay, Febros, may ginsend kita dira, no? Ang abahin o konpursyon sa aton interview kay Dr. Vanessa Marie Madayag, ang assistant officer sa City Health Office dira iya sa siyudad sang Silay. Aton pamatian ka kay Febros.
10: May ala kita isa ka recorded as of yesterday sang case naton sang dengue ging katuan namon kagapon isa ka 11 years old nga bata ang lalaki dito sa Yolanda housing naton sa Ilopes nga nagpresent sang symptoms of fever pero one day lang. Nag-present man siya, according sa mong interview sa mother, nag-present man siya sa symptoms of body malaise, but silingon, nag-aplamoy-poy ang kalawasan, na daw kakapoy. And then, nag-resolve ang symptoms, that's why nga nagkampante ang mother nga base, bala, wala lang to.
1: Oh, why tabi panahon kay G5 Michelle, salamat.
9: Yes, okay, Febrod. Anyway, ang aton nga balita, karon nga hapon ang ginadulong man sa aton sa kaluan sa DTX 500, ang Mighty C, kag D3 Bio. Okay, Febrod, sinang aton balita gikan sa Provincial Capital. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
1: Madamo salamat kay K5 Michelle, pati news mo singa balita. Mga kay K5 boy na panahon, baga balik kita buwas, same time, same station. Sa ngala naman sang bugos nga puwersa sa K5 News FM, sama singa Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kay K5 Riniel, kay K5 Remuel. Ako naman si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang
2: it's an apple to come. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May nangyayara ini sang antimicrobial property.
17: Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo.
16: Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: GGX Beauty Cell. Sa mga butika.
18: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
19: Ba, daw may condition ta priyaw?
20: Ah, oo, good pre.
19: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
20: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara ini Squalene, Omega 3,
19: uy,
20: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
19: Sige pre, may ngagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Sporebiotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporebiotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporebiotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
24: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift,
25: OT,
26: Breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
27: Drink responsibly.
25: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
28: Let's go.
29: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
28: go with the flow.
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
28: Charmy,
2: let's go with the flow. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon
0: sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3Bio MP Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kaprobinsya sa Negros Occidental, nagkapatayag na ang D3Bio Evening Newscast subong Miyerkules, Setyembre 16, 2016.
4: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines, sa dulumas kalumaan sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Una kita sa balitang lokal, kaso sang dengue sa Silay, nagasaka na isa patay.
4: Sa balita national, Martin Romualdez nag-file sang petition for bail.
1: Sa balitang international, tatlo patay sa naghugpaas ng helikopter sang NBC sa Los Angeles.
4: Sa balita sports sa Pilipinas, nalutos batok Uzbekistan sa men's football sa Asian Games.
1: Kag sa balitang entertainment, anong ka mga Filipino celebrities makaupod si Alex Ayala sa Disyembre? Sa ito naman nga, ulat panahon. I-check na turn sa kay K5, Dominic Baniaga.
5: Nagapabilin subong sa tropical depression ang ginabantayan nga bagyo sa guwasang Philippine Area of Responsibility apang manubo ang tsansa nga magasulod ini sa PAR. Suno sa pag-asa ang bagyo ang ulihi nakita 2,925 kilometers sidlangan sang southeastern Luzon kag nagapadulong ini northeastward sa katasigon nga 10 kilometers per hour. Wala sang forecast track ang pag-asa para sa among bagyo apang suno sa Japan Meteorological Agency manubo ang posibilidad na magapadulong ini sa sulod sang PAR bangod nga magapadulong ini pa norte sa mga isla sang Izu antes ini nga magliso malapit sa Honshu, Japan. Apisar sinig na forecast nga magabaskog ang southwest monsoon ko na bagat sa Visayas kag Mindanao kag amo ini ang magadalas ang magalumon nga panahon kag mga pag-ulan. Gina-forecast man nga mabatsyagan sang Luzon ang makadali nga epekto sang northeast monsoon kun amihan bangod sa epekto sang bagyo partikular sa mga isla sang Batanes, probinsya sang Cagayan kag Ilocos Region. Diri sa Negros Occidental gina-forecast ang magalumon nga panahon kag nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3Bio Evening Newscast, nisa ka K5, Dominic Cabrel Baniaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Alas 6 sa 6 kagsa detalye na sa mga balitang lokal. Patay na sang masapuan ang isa ka-tricycle driver sa sityo na Bataan, Barangay Rizal, siyudad sang San Carlos, Negros Occidental. Mga takna pasado alas 12:30 sang kagaon, siningang Miyerkules, Setyembre 16.
4: Ginkilalang biktima kay alias Julio, 53 anyos, may asawa isa ka-tricycle driver kag residente sang nasambit nga lugar.
1: Mas base naman sa impormasyon nga nagpadulong sa San Carlos City Police Station, ang bayaw sang biktima takna alas 12 sang kagaon, agod nga i-report ang nagluntad nga insidente sa lugar.
4: Base sa investigasyon, nakita pang biktima sang iyang bayaw alas 7:30 kagabi nga nagkaayo sang iyang motor kag nagatakod sang extension wire agud makaangkon sang suga.
1: Apang mga takna pasado alas 12:30 na sang kagahon, nagwa sa balay ang bayaw kag nakita ang biktima nga nagakayaon kag wala na inisang kabuhi.
4: Nagresponde naman sa lugar ang katapo sang investigador kag wala ang mga inis na nakita nga palatandaan nga may foul play sa insidente.
1: Sa karon, padayon pa ang ginahibalo sang K5 News FM kung ano ang gitunaan kag motibo o kon sang kamatayon sang biktima.
4: Sa dugang pa nga balita lokal, ginkumpirmar ni Dr. Vanessa Madayag, Assistant City Health Officer sang Silay, nga padayon nga nagasaka kadadlaw ang kaso sang dengue sa siyudad sang Silay.
1: As of the September 15, mayara na sang isa ka death count ang siyudad bangod diri.
4: Sunod kay Dr. Mandayag, isa ka 11 anyos nga batang nakaagom sa mga sintomas sang dengue apang wala inigindala sa ospital, bangod suno sa iloy gilayon man nga nadula ang sintomas.
1: Apang sa masunod ngayon adlaw, natalupangdan na lamang sang iloy nga nagaluya ng yasini nga bata kag wala na sang ganang nga magkaon. Diri niya gindalas ang bata sa ospital kag nahibaloan nga may dengue ini.
4: Nagnubo ang blood pressure sang bata kag naghabok ang tiyan, naka-experience ini sang delirio kag severe nga internal bleeding kag in-incubate ini.
1: Gintinguan naman sa mga nurses kag doktor nga masulbar ang bata o kung maluwas ang bata apang wala na makayanan sang lawas ini nga ang impeksyon nga naglala na kagadiri nabawian sang kabuhi.
4: Sa karon, ginatinguan sang City Health Office nga masulbar ang mga nagasaka nga kaso sang dengue sa ilang syudad.
1: Paday naman nga nagapanawagan si Mayor Judith Gallego sa mga residente kag pumuluyo sang syudad nga magpanglimpyo kag indi magtiner sa mga contaminated water.
4: Samtang 3 million pesos ginhatag sang Kapitulyo Provincial para sa Negros Trade Fair 2026. May balita si KK5 Michelle Patino.
6: Ginpahayag sang gobernador sang Negros Occidental nga si Governor Eugenio Jose Lacson nga naghatag sang kapin 3 million pesos nga financial support ang provincial government sang Negros Occidental sa pagahiwaton nga Negros Trade Fair sa SM Oras sa Taguig City sa maabot nga Setyembre 22 tubto 27. Suno kay Lacson, magamay ini ukon manubo kun ikumpara sa 5 million pesos nga ila ginhatag sa NTF sang nagligad nga tuig. Paathagpas ang gobernador sa 14 ka tuig nga pag-exister sang NTF sa dalom sang pagdumala sang Association of Negros Producers ukon ANP, luyag nila nga makatindog sa kaugalingon sini nga trade fair. Nahibaloan man sa karon nga tagsa ka mga local government unit ukon asosasyon ang luyag magpakigbahin sa tuigan nga Negros Trade Fair. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kalwana sang DTX 500 MyTC kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa dugang pang mga balitang lokal, motor rider patay matapos nga magabunggo sa wing van sa siyudad naman sang Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
7: Patay isa ka motor rider matapos nga makabunggo sa wing van sa sityo Muhon, Barangay Binikwil, Kabankalan City, ilas 11:30 ang gabi, Setyembre 15. Ginkilala ang biktima nga si Joren Pantonia, 27 anyos, ginamaneho ang Yamaha Miu 125 nga motorsiklo. Isa ka supervisor sang Lending Corporation kag residente sang Barangay 12, Mamaylan City. Samtang driver naman sang wing van amo si JR Samuya, 27 anyos, kag residente sang Bulunay, Impasugong, Bukinon. Sino sa investigasyon sang kapulisan, halin sa Dumaguete ang wing van kag temporaryo nga nagapark sa lugar agud magpangape antes pa man ini magpadayon biyahe pabakulod. Apang hinali lang nga nagbunggo sa likod nga bahin sang truck ang biktima. Sunod naman kay Police Lieutenant Colonel John G. Ganzon, hepe sang Kabankalan Component City Police Station, naka-hazard man ang wing van kag indi man at fault ang iya pagpark. Sa karon, mayara naman sang initial nga settlement sa Imbulbado. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Espenia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Samtang mga ospital sa Bacolod, ginkonsulta tuhoy naman sa zero balance billing, may kampiyon nga balita si ka K5 Carla Defensor Longa.
8: Sa pagkamunan ni Bacolod City Congressman Alvi Benitez, iaging konsulta ang pito ka mga mayor nga ospital sa syudad sa Bacolod, agot tala kayo ng ginapropinar nga zero balance billing initiative. Tuyo sininga mapahaganhagan ng pinansyal nga gasto sa mga pasyente, kagimuon nga mas madasig ang healthcare para sa mga Bacolod noon. Nalakip sa mga ospital nga ginkagtuana mo ang Dr. Pablo O. Torres Senior Memorial Hospital, Doctors Hospital, Bacolod South General Hospital, Metro Bacolod, Queen of Mercy, Bacolod Adventist Medical Center, kag Corazon Oxide Montilibado Memorial Regional Hospital. Nakatutok ang paghinunanon sa pagpasiguro nga makabaton sang dekalidad nga atipan ng mga pasyente samtang ginaestablishar ang standardized kag transparent system para sa bills sang ospital. Ginatagan man sang importansya ang pag-checkar sang balanse sa tungal sa mga pondo sang gobyerno, pasyente kag ospital. Iniga balita nga dulong sa News BDX 500 Mighty Sea kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carl Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Kag sa katapusan nga balitang lokal, LTO NIR nagpanungdom sa mga operator nga maging responsable sa ilasin nga mga driver kag konduktor. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
9: Nagapanumdom ang Land Transportation Office Negros Island Region sa tanan ng mga operator sa modernized jeepney yung maging responsable sa ilang mga driver kag

0: only the first time yung natabo na ini.
1: Sa nagluntad ng body shaming sa nagligad gisimana, nagpapanaog sa show cause order ang LTO NIR sa konduktor kag operator. Ini para may baluan ang ilang pagpatag kung nga nagluntad ng insidente. Kag sumo nga simana, dinalauman sa ahensya ang ilang sabat. Sa D3 Bio Evening Newscast, nanis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: Alas 6:14, kag sa detalye sa Balitang National. Nag-file na sang petition for bail ang kampo ni Anay House Speaker Martin Romualdez agud nga makapiansa siya para sa iya sini nga 7.4 billion pesos nga plunder case sa Sandigan Bayan.
4: Suno sa report, pwede nga ihatag sayang chance nga makapiansa kun mapamatud-an sang korte nga hindi mabaskog ang mga ebidensya batok kay Romualdez.
3: Madumduman nga gitpahayag kapon nga adlaw ni Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Rimulya nga gin-deny na ang asylum ni Roque.
4: Sa dugang pa nga balita national, ginpanginwala ni Senator Robin Padilla subong Miyerkules nga nagbulig siya sa pagpalagyo kay Senator Ronald Bato de la Rosa sang nagligad nga Mayo.
3: Sa idalom naman sa Republic Act 7080 kon anti-plunder law nga opisyal sang gobyerno nga nagapangatubang sang kaso nga plunder ang dapat suspendihon. Ginpanginwala naman ni Senator Robin Padilla subong nga Miyerkules nga magbulig siya sa pagpalagyo kay Senator Ronald Bato de la Rosa sang nagligad nga Mayo.
4: Sa payag ni Padilla, nagsakay lang sa iyang salakyan si de la Rosa kag wala man sila ginbalabagan sa mga kapulisan.
3: Dugang pa niya, wala siya sang may ginpapalagyo.
4: Madumduman nga ginpapanaugan si Padilla sa sabina gikan sa Department of Justice o kun DOJ.
3: Sa dugang pa nga mga balita, ginpahayag naman sa Malacañang gahapon nga adlaw, Setyembre 15, nga wala sang basihan ang asylum bid ni Anay Presidential Spokesperson Harry Roque sa Netherlands bangod nga ang mga kaso ngaya ginatubang sa Pilipinas ang hindi politically motivated.
4: Suno kay Castro, ang mga kaso nga ginatubang ni Roque ang klaro kag mayaras ang ebidensya kag bangod sini hindi ini makonsiderar nga political persecution.
3: Ginklaro naman ni Castro nga wala pa niya may istorya sa President Ferdinand Marcos Jr. nga may kang tanan sa isyo.
4: Madumduman nga ginpahayag kahapon ni adlaw ni Department of Interior and Local Government o kung DILG Secretary John Vic Rimulya nga gindinay na ang asylum request ni Roque.
3: Gilayo naman nga ginpanginwala ni Roque ang report kag iya ginipahayag nga nagapalaptas ang fake news si Rimulya.
4: Mayaras ang arrest warrant si Roque para sa kaso nga qualified human trafficking may kaangtanan sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Purac, Pampanga.
3: Kag sa katapusan ng balitang nasyonal, nagtaliwan sa edad ng 48 anyos si Quirino Governor Dax Cua Martes ang gabi, Setyembre 15.
4: Ginkumpirmar ini sa iya mga abyan kag empleyado.
3: Dua ka dekada kagtunga nga ginserbisyo ni Cua sa mga residente.
4: Nagsugod si Cua bilang vice gobernador sa 2001 nangin gobernador naman sa tung 2007 tubtub 2010 nangin representative sang Quirino sa tung 2010 tubtub 2019 kag nagbalik bilang gobernador sang 2019 tubtub subong nga tuiga.
3: Nagserbi naman si Cua bilang national president sang Union of Local Authorities of the Philippines, chairman sang League of Provinces of the Philippines kag president sang United Cities and Local Governments Asia Pacific.
4: Ginalauman naman nga pagatalusa ni Vice Governor Jojo Vaquilar ang pwesto ni Cua samtang mangin Vice Gobernador si Lilibeth Yugyug.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
3: Alas 6:17 kag sa detalina kung sa balita sa balitang international. Tatlo patay sa nagugpaas ng helikopter sang NBC sa Los Angeles. May kampiyon ka balita si K5 May Hikilan.
5: Patayong tatlo ka mga persona matapos maghugpaas sa commercial building ang helikopter sang NBC kag Telemundo. Inisamtang nagacover sa nagluntad nga aksidente sa tunga sang isa ka SUV kag bus sa Los Angeles sang Martes, Setyembre 15. Ginkumpirmar man ni Colleen Williams, anchor sang NBC Los Angeles, nga nadulaan sila sang kontak sa ila staff sa field. Kasunod man sang impormasyon nga ila nabaton nga may helicopter nga naghugpaas, kag iniamo ang aircraft nga ila news, Chopper 4. Suno sa report sang LA Live News Tonight, isa sa mga napatay ang yara sa isa ka parking lot kag naulamid lang sa aksidente, samtang

0: ang duha naman amo ang sakay sang helicopter kag lunsay empleyado sang Angel City Air nga kaalyado sang istasyon. Ginpangunahan naman karon sang National Transportation Safety Board kag Federal Aviation Administration ang imbestigasyon angot sa insidente. Para sa Balitang International, ako si KK5 May Hikilan. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
2: Sa balita sports sa Pilipinas, nalutok o kunalutos Batok Uzbekistan sa men's football sa Asian Games. May kampiyon nga balita si K5 Mar Varanues.
3: Nalutos ang Philippine men's football team Batok sa Uzbekistan sa Asian Games nga gidapatigayon sa Japan. Natapos ang hampang sa score nga 1-5 kung sa diin si Martin Mereno lamang ang nakagoal para sa Pilipinas. Sunod niya pagkatubangon sang Pilipinas ang Vietnam sa Biyernes. Ini ang pagbalik sang Philippine team sa men's football sa Asian Games matapos ang 52 ka tuig. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Varanuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
4: Anom ka mga Filipino celebrities magkaupod si Alex Ayala sa Disyembre. May kachika si K5 Lori Gamboa.
5: Makaupod sang Pinay tennis star nga si Alex Ayala ang anom ka mga Filipino celebrities sa Philippine Arena sa Disyembre 8. Nalakip sa mga artista nga makaupod sang atleta amo sanday Manny Pacquiao, Ann Curtis, Teopiolo Pascual, Julia Barreto, Donny Pangilinan kag Andrea Brillantes. Pag-aatubango naman sang Pinay ang Indonesian tennis star na si Janice Chen. Malantaw ang hampang sang duha pinaagi sa pagbakas sang tickets sa Ticket World sa balor nga 1,236 tugtog 63,705. Posible nga mabungkag sini ang record nga 51,954 spectators sa tung tuig 2020 sa tunga nanday Roger Federer kag Rafael Nadal sa Cape Town. Para sa balitang entertainment, inisikat K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Talinawan sa Negros. K5 News FM.
4: Oh, grabe, no? May 63,000 ang presyo sang ticket. May tag 1,000. Pero ang 1,000, mag-ro, puta punta ka.
6: Oh, layo na eh, no? Saan i-zoom mong cellphone? Mag-ro, lubog yan.
4: Kundi bakal ka na lang, kundi lantaw ka na lang sa live.
6: Sa live na lang, klaro. Grabe na git siya, Lancer Roach, no?
4: Kaya isa pinamian ko, which is ang Yasin nga choices, because she wanted to play sa Asian Games. And ang WTA, do mahatag siya sang fine.
6: O may penalties to sa K5 Roads.
4: Do libo, dolyaris to ang penalidad. But yet,
6: para yun niya.
4: Oh, amo niya nami kay gampang siya para sa flag sang Pilipinas. Oh. Ti ibanda bi si Manny Pacquiao wa gidya katilaw hampang sa Asian Games, even the Olympics. Wa siya gampang. He wanted to play, he wanted to join man. Kaso wa siya matagaan kay ti ang mga promotions bi, mga managers nila bawal sa kontrata. So siya yagin kwa niya gid niya bahala na pinahan ko. That's why si Tolfo, nagsinga buligan na si Alex.
6: Correct. Iti dalayang ngalan sa Pilipinas.
4: Ngalan sa Pilipinas. May iban nga ni Gambal nga, ti worth na gidman nga dalo ng ngalan sa Pilipinas. Subong. Pero anom ka mga celebrities ha? Ang paborito mo ta sino?
6: Si Ann.
4: Ay, abi ko si Piulo.
6: Oh, so. Si Donnie, pagin si Donnie.
4: Na nagsala ko, akong si Piulo Pascual, kay panahon ko na mo. Oh, kami na ni Piulo.
6: Pero tingala ko doon kabata, pag ganyan si mo, yung Sir Rods, no?
4: Oh, si Pulo. Pulo. Sila ni Pulo Ravales, no? Sila ni Piulo Pascual. But I think siguro namin ni Sir Troy kay gakakita ito na bala niya sa lain naman nga sports, nagapangibabaw ang Pilipinas.
6: Correct.
4: Oh, di ba una to boxing. And then,
6: weightlifting.
4: Weightlifting. Bowling. Sino galing bowling? ni Pomo Seno. Hindi si Jackie ha, nga to niya kwan ha.
6: Accounting.
4: Accounting. Ni Pomo Seno. Sila ginauna-una, B. And of course, si Pancho Villa, boxing na sang una. And subong tennis naman.
6: Tennis naman.
4: Tibuas bidason nga mga tinuig, paktano naman yung sports na mag...
6: table tennis.
4: Ha?
6: Table tennis.
4: Ano? Pickleball.
6: Pickleball. Kaya uso subong pickleball, no?
4: Dugay na ng pickleball sa munya. Pakdol.
6: Ga-practice, dugay na.
4: Oh, dugay na. Pero I think siguro tapos ng tennis, basi kung dason guro nga play guro, bagol naman. Kaya hindi ka sang bagol.
6: Hindi. Ano
4: chinelas na?
6: Ay.
4: Chinelas na ang ginabutang.
6: Ginahampak?
4: Hindi. Ay. Oh, pwede hampak-hampak na.
6: Ay, okay.
4: Oh, bagol na tawag sa amon. Bagol, kasi tennis.
6: Larong Pinoy na sa Rods?
4: Oh, tennis, bagol, dason smagol, tapos kung ano tawag ah. Mo doon, na huwag ako mag-gets.
6: Huwag ako mag-gets.
4: Oh, huwag nagaling panahon, no? Mga kakifay, bamuyad to mga dalag ko ng mabalita subong nga Merkulas, Setyembre 16 tuig 2026.
2: Bantay naman buwas nga adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
4: Magasunod na ang Larga Vista program, kaupod si kakifay Julius Marivelas, the idol guapito guapo. Sa pangalan naman sa bugos nga puwarsa sa numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kami ang inyong sining tagbalita. Ako si kakifay Rod Zapalma.
2: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
4: Para sa kampiyon yon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! My DC! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang My DC, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan.
7: Salamat sa
1: MyDC. Mabaka sa mga butika. MyDC. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang MyDC. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyDC. Efektibo.
1: MyDC. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
14: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
15: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapadugang sang oxygen nga amo ang nagaregulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagaproteksyon sang imo korason.
13: Sporbiotics nagin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health.
16: Ang bana po MVP sa basketball, sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
17: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
22: Number one.
21: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: At exactly 32 minutes past 6 in the evening. Mayong gabi, Banua. Good evening, friend. Ini ang Larga Vista kagako si Julius Mariveles. Nagapalayag live gikan sa siyudad sa Bacolod Pungsod, Pilipinas. Sugod kita sa aton nga palatuntunan. Una nga istorya tonight, let's have Mr. Manolet Lamata sa United Federation of Sugarcane Producers, Ukon UNIFED. Sir Manolet, mayang gabi.
1: Mayang gabi, Sir Julius.
0: Sir Manolet, kamusta nagsugod na ang cloud seeding operations? What do you think? Timely, yes.
1: Sugod na. Gwapo gid ang resulta. Very nice.
0: Okay. Ining mabatsaganta nga ulan subong, part na inisang cloud seeding?
1: Yes, that is correct. Kada adlaw, duwa hasta apat ka sorti. Lupad ang aeroplano mag-cloud seed.
0: Mm-hmm. And ano ang, I don't know kung may ara kamuditalye sang plano, until when inikono patigay yun? Kiti, ang forecast na gasiling by November, ma-intensify ang epekto sang Super El Nino eh.
1: Yes, correct. That is why, una-una, pasalamatan ta si Administrator Paul Ascona kag si DA Secretary Laurel kay sila ni nagpapanaog sang pundo para maka cloud seeding kita sa Negros kag Panay. Tapos nagsulat naman ako kay Sir Paul sa SRA nga kung pwede ayoon niya naman ang DA magpadugang sang pundo para nga hindi na ni maguntat ang aton seeding hasta February, March. Sige-sige yun.
0: Okay.
1: Kung hindi mo ni pagsige yun, sir.
0: Yes, sir.
1: Madula ang panganod. Pagdula sa panganod, ara ng El Nino, bisanano mo pa nga seeding, kung wala panganod, hindi na maresulta. Palpak na.
0: Alright. Now, for those nga hindi i-aware of what's happening sa gwa sang Bacolod, may mga lugar na ginman subong nga amat-amat ninit ang tupa sang ulan, sir?
1: Oh, yes, Miara. Ang unang nagreklamo ang ang Cadiz. Sagay. Sila naguna reklamo. Te, sa nagligad ng simana, nagpasorte digto, kag-gwapo gid ang resulta. Ulan da yun. Nag-ulan to sila.
0: Mm. So, it's a sustained effort even until the El Nino season nga malawig, possibly until the sun nga tuig.
1: Yes.
0: Very
1: yes.
0: Good.
1: Kung mapadugangan ang budget, siguro igogin na siya hasta next year.
0: Yes. Kag nabatian kong imo proposal, ang imo panawagan sa probinsya, mabakal na lang tas ang kaugalingon ng aeroplano.
1: Ikadugay ko nun na, sir, na ayo sa gobernur.
0: Mm-hmm.
1: Batinggilan ginya gurong gobernur daw o huwag siya gana ka magmiura ang ato nga probinsya.
0: Uy.
1: Kinanlan niya, may aeroplano ang probinsya.
0: Oo.
1: I-assign niya na sa Department of Agriculture. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Ikaw, sir.
1: Parang kung may kinama mo, may El Nino ta.
0: Oo.
1: Hindi ka na yan magpanglagha pa da yan pangita sang mga obra sina. Kundi, ang mismo yung probinsya, may kwarta man.
0: Yes.
1: Madali lang sinaya paluparon kag mag-cloud seeding.
0: Mm-hmm. I know nga ikaw knowledgeable ka man sa civilian aviation, more or less mga pila ang kinanglan mo, sir, kung magbakal sang kaugalingon nga eroplano ang probinsya?
1: Hindi nabatian ko man nga daw nagpatigayon sa 400 million nga budget ya, para sa disaster kag El Nino. Hindi na siya kaubos ang 100 million, bakal na sa eroplano nga gwapo. Dala na lang maintenance, dala na lang mga gasolina, piloto.
0: Oh, my.
1: Ano pa man, hindi bago ha, second hand.
0: Okay.
1: Second hand.
0: But iniya full-time nga cloud seeder, hindi mo ni ma-multi-purpose? For example, ni mo on crop duster, hindi pwede?
1: Pwede. Pwede.
0: Okay.
1: Pwede siya. Pwede man siya i-medibak.
0: Now, that's very interesting. Kay pwede gali ma-switch ang role.
1: Oh yes, pwede medibak, pwede crop dusting, pwede cloud seeding. Kada mo nga role ang magamit sa aeroplano. Hindi na yung ihaboy lang na da, no.
0: Yes,
1: mausargin na yan para sa aton sa Negros.
0: Mm-hmm. Well, I don't know kung ano ang sabat sang Kapitolyo hibaloon ta in the following days to come. Pero sir, ari pagid, may balita nga ini ginabantayan ko kag ginatutukan na in fact may fire ants nga nakit-an na didto sa Iligan. Now, ang problem kay pwede bakiruhan nila kag laptahon pagid ang RSSI kag tigi. Now, do you think this is alarming para sa sugar industry or dapat man bantayan ini?
1: Oh yes, definitely. Kasi ang mga ants, carrier na sila.
0: Mm-hmm.
1: Kapigib ka, draga sakay ang mga RSSI. Ariyo, kundi buta nga ma-plastar ang RSSI sa katubuan.
0: Ah.
1: Sa kaon, sang subay.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang mga tae sang RSSI, tamis.
0: Ah, correct.
1: Ginakaon sang subay.
0: Ah.
1: Kaya ginakaon yung tae. Now, karon kung manugpatay na ni siya, kaya I think though 14 days lang ni siya o 16 days,
0: mm-hmm.
1: mapatay siya.
0: Oo.
1: Pero antes siya mapatay, nagapagwa siya sa mga kabataan niya.
0: Oo.
1: Which 600 kabilog buto ang ginapagwaya. Isa kabilog na insekto, 600 ang ginabuto niya.
0: Bukadamo.
1: Okay. Why na yung kalibutan ang subay, sige siya dahil it's ang tais ang RSSI, nagasaylo ang buto sa iyalawas.
0: Oh! So,
1: karon pagpatay sa nga RSSI, tiwain na sa kaunon, manaog siya, makadto naman sa ibang nakatubuan.
0: Okay.
1: Amo na siya nagapalapta.
0: Oh! Daw medivac Manila, gali ang subaya, kagti, gina-farm ni sila, you know? Gina-baki.
1: Amo ng ilang MRT.
0: Oo, practically silang bakiro sang RSSI, ang subay.
1: Yes, oh. Ginabantayan nila na ginagwardyan.
0: Yes.
1: Kaya rin ang pagkaon nila mo.
0: Gani. But so far, sir, Iligan City pala nakitaan eh. Wala pa man kamuya may nabaton nga report.
1: Dire ang bukid doon niya, may ara na sa bukid.
0: Uy, hala, ara na?
1: Ara na, lapit 2,000 hectares ang apektado.
0: Oh my, sang imported fire ants.
1: Hindi, ang RSSI.
0: Ah, okay. Ang imported fire ants so far, why pa?
1: Wala pa na.
0: Diri sa aton, wala pa man kamo may nabatian sa inyo mga katapo?
1: Daw wala pa man.
0: Ay, salamat.
1: Ang arang damo diyang itom.
0: Ah, teo, always na endemic eh.
1: Gani.
0: Mm-mm. But anyway, 15 dias na lang mabukas na kita galing. Nano, daw looking up ang sitwasyon, subong sir?
1: Daw mayo, kasi nagainulan. Salamat sa cloud seeding sa SRA kag DA. Daw na umpawan ang tubota, daw
0: ay, green, salamat.
1: Daw, mm-hmm. daw nagapamaypay, daw nagapamaypay, happy sila.
0: Mm-hmm. Kag at least ini makapugong man sa paglaptas ang RSSI in a way.
1: Yes, kay kung may ulan, nagakulpa sila daw, hindi sila kauyon na basa.
0: Oh, ati, mayo. Very good nga nagsigigid. But anyway, Sir Manulet, I hope later on nga makaatubangay kita for a long sit-down interview. But in the meantime, Sir Manulet, salamat, Gid.
1: Padamo nga salamat, Sir Julius.
0: Good night. Hinga. Good luck, sir.
1: Salamat.
0: Lorga, Mr. Manuel Lamata, ang presidente sang United Federation of Sugarcane Producers, UCON UNIFED. Lorga, ang pambukas ng mga balita at komentaryo for tonight, today sa Larga Vista, dala sa inyo sa Kaalwan. Sang DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpi. D3 Bio, ang John Wick sang imo kalawasan, DTX 500. Amo ini ang wala kalingkang kag wala kataka sa pagdala sa inyo sang libre nga balita, ihibalo kinaalam every night diri sa inyo para tuntunan kag masaligan man nga tagpangapin kag nagapabakod sang inyo lawas agud batuan ang balatian. We'll be having the former governor Rafael Cosculuela karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! nga sa pag-awig at madapat nga huwag inukino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga panginag at mag-aathagan kung ano ang dama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya, Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Mario Vines. Larga Vista!
0: Ine, ang inyong bago nga tinimanan sa balita, e baro komentaryo ka rin nga, wan kinalam, kagmatood nga serbisyo, publiko, diri sa akong bago nga puluyan sa kahanginan.

0: Lorgo Vistar.
1: As always, supodsay inyo alagad sa mikrofono. Wala sang iban nga ginabit-bit nga ingan iban sa kahanginan, magluwas sa kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, kundi katampad lang, hindi pagkalimtan. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Rolgo Visto.
1: In about 15 minutes, mangin kabahin sa aton nga pagpangalaga the former governor Rafael Lito Coscoluela, istoryanta man gihapon ang kaimtangan sa industriya sang kalamay.
0: Rolgo
1: Visto. Pero muna sa ginasiling ko, nagligad pa nga semana, Larga Vista nagatutok na sa isa ka posible magapaluba sang problema sa red stripe soft scale insect o kun RSSI. Amo ini ang ala tigi nga peste nga nagasuyop sang duga sang tubunga. May ara sang ginapaabot nga paglapta kun maglapta gid man sining ginatawag imported fire ants na no ini ang Sorinapsis invicta nga nakit-an na dito sa syudad sang Iligan sa rehiyon sang Mindanao. Wala pa sang reported sightings dire sa syudad sang Bacolod o sa bugos nga Negros Island region, pero amo ning ginasiling ko kag ginistorya namon wala gid lamang madugay ni Mr. Manolet Lamata para sa aton nga mga late tuners nga ini posible makapalala pagid sang problema sa RSSI. Kagabigin istoryan tagin sugdanta ang aton talakayan nga successful ang fire ants sa paglapta gikan sa South America labi na sa pungsod Brazil. Mayuguro ni magsaot sambano kagrumba ang fire ants. Now, ini sila nagbiyahe pinaagi sa barko. I'm not joking. Barko ang ilagin sakyan pinaagi sa ano? Sa duta nga ginkarga sa barko kag gin-offload o gintampok dito sa Amerika. Gikan sa Amerika naglapta ini sa Pilipinas, sa Malaysia, sa Indonesia kag iban nga parte sang Asia. Now very very interesting ha. Ang aton ginistoryahan kagabi, parte sa fire ants. Very, very organized. Grabe! Sobra pa sa tawo, labi na Pinoy, kung pagbinuligay ang pagambaran. Kagabi, nakita ninyo nga ang fire ants, grabe ka, ano pa nawag sini? Very adaptive or ang adaptability tuman kataas, but silingon, kabalo mag-adjust sa kabudlayan nga nagaabot sa ila kabuhi. Number two, handa mag-sakripisyo, meaning my sense of community. Agud lang nga masalbar ang ila ray na, ang ila mga babaye, kag ang ila mga buto, ang mga lalaki nga worker ants o kon mga obrero, handa nga manginbalsa, maglutaw sa tubig, kag ihalad ang ila kabuhi. Amo ning ginasiling kong every night diri sa Larga Vista dapat preparar kamo sang inyo load bangod may ara kita sang mga videos nga ginapagwa every night pinaagi sa aton live stream nga nagbalik na karon sa K5 News FM Bacolod 101.5. Inaya magluwas sa aton kada gabi nga paghatag sa inyo sang aton makihibalo o kon makatalanhaga nga ihibalo mga tinipik sang kinaalam every night. So ginatinguan ta to be truly multimedia na diri sa Larga Vista. Ginapasulod ta ang mga video, mga litrato kag iban pa agod mangin mas maayo ang inyo pagpamati kag paghangop sang mga issues. Ari pa dayon unta. Ang video parte sa fire ants. Kundi kagabi ginambalantang ginistoryantang bisan may tubig o baha, pwede sila makasaylo-saylo sang ila mga pugaran. Ari pa dayon unta ang ini nga video. Okay. Balikan ta karon dugay-dugay. Mayong gabi lang kay Kenneth Chongko, kay Roda Angeles Knight, sa kaimanang Elena Publico, Christine de la Cruz, nong Edmund Diaz and family, dira sa barangay Tangub. Let's have this video. Pagpadayon sang aton tulunan, ano bala ang fire ants? hala ara sila. Audio please. Oh, waita audio. Balikan ta karon dugay. Now, ang very very interesting amo sini. Ang fire ants very adaptable but silingon. Anuman ang kabudlayan, kabalo siya mag-adjust o mag-atubang sa kabudlayan kisa sobra pastao, no? Latoan niyo blao. Oh, oh.
0: Which envelops the ant's body and protects it is waterproof.
1: Ah.
0: The water ripples against the surface without entering the body.

0: is made up of thousands of fire ant workers. Thousands of them are forming the basal layer that's on top of the water. And then on top of that layer will be hundreds or thousands of additional fire ants. Many of them will be carrying the larvae or the babies of the colony. They use those strong mandibles, their strong legs, to really hold on to each other.
1: When Mickey lightly pushes down on the raft, it doesn't sink. The very high density of the ants linked together ensures its cohesion. As such, a colony can float hundreds of kilometers on any type of water.
0: No matter how long you study these fire ants, they never cease to amaze you, and they're just so impressive. And then you can see some of the larvae, though, unfortunately for them, get used as sort of like life rafts. So this raft will stay together until it touches some emergent aquatic vegetation or something like this dead tree that we see here. And as soon as the raft comes in contact with the dead wood or their vegetation, the workers are just going to start scrambling up out of the water.
2: Hey-hoo.
0: And many of them, again, will be taking these larvae or the babies of the colony up the vegetation or up this dead tree to escape from drowning. That's their priority at this point, is to save the babies
2: from
0: drowning. Very efficient, very effective.
2: Meaning, nga ini nga subay, kun ako maglantaw sini, pause anay kadali. Ini nga klase subay ang imported fire ants, gakaon kang si Banwa, hindi gani super batchoy. Batchoy nga may itlog, kag may utok, kag may chicharon nga, di may pang inuino. Para sa fire ants, kun magpalagyo sila sa baha, o kung lanason sang tubig ang ilang nest, o kung pugad, ang ila ginapaminsar, ang masunod nga henerasyon. That's why, nga ang lalaki, nakita nyo to, ang balsa, himo ato sa subay. Hindi to dahon na puro ato subay nga nagalutaw sa ibabaw sang tubig. Nga ang ila gali lawas, waterproof, meaning, hindi dali-dali makasulod ang tubig. Masigi sila lutaw, tubtob siguro, pila kaadlaw, nga salupsupon na. Pero sigi lutaw, ginagaan importansya ang mga babayi, ining mga kita nyong mas dalagko nga subay nga may pakpak, babayi na nga mga subay, ang mga larvae, ukon mga itlog, nga wala pa nakabuto, ginagaan priority sang mga lalaki nga worker ants o kun obrero nga because kainchindi sila kun kaysa subo no kay do mas may utok pa sila kag balatsyagon sang sa tawo nga ang mga obrero nga lalaki nga mga subay handa magsakripisyo, handa sila nga malumos kag mapatay para sa ila nga komunidad. Ang importante ang ginatawag colony o kun ang karian sang subay para sa ila. Ari, padayunon ta.
1: If the raft drifts for too long, the workers are forced to eat some of the larvae and eggs to avoid starvation.
2: Chibugon nila.
1: When the raft lands, the ants get off and find their way to dry land.
2: Arao. The colony saka sila kahoy.
1: Fire ants, who have avoided drowning and survived famine, now look for new territory. Well adapted to the hazards of the humid tropical forest, fire ants are intrepid voyagers. They can climb mountains, cross rivers, and bypass deserts.
2: Grabe! Grabe!
1: Don't faze them either.
2: Ay, grabe, no? Now, Ario, buwas padayunon ko ini, diri lang kita anay kutob, kay ang nasiling diri Banwa, kun ang atubang sang fire ants o ining mga subay bukid, sa kaon nilang bukid. Kun ang ila atubang suba, tabuko nilang suba. Kun ang ila atubangon disyerto, tabukon ang disyerto, meaning all terrain. Kahapos sa ila mag-adjust. Ang ila sinilawas, kabalo mag-adjust. Kabalo magtigbaliw. Sandig sa ila sinigina atubang nga kahimtangan. Buas balikan ko ini nga talakayan parte sa fire ant. Up ahead sa aton nga pagpangalagad, sa aton makihibalo, may interesting kita karon nga talakayan. Kabalo balaka mo nga sa aton kalibutan may ara gali dextrose ang kahoy. Labi na ang kahoy nga ginutod, mapati kamo sa indi, may ara gali ICU sa ila sa kagubatan. Paano? Istorya ko na karon sa inyo, dugay-dugay ginadextrose sila. Bisan wala na sila dahon, mabuhi pa sa sulod sang pila kagatos katuig ang isa kakahoy nga tapson ang iya sine nga mga dahon. Kag abi mo do gamay na lang ang nabilen, indi may ara gali pa maagi. Paano? Hibaron ta na karon dugay-dugay at around 7:30 karon nga gabi sa aton makihibalo, nano ini ang ginatawag emergency room kag lugar nga ginadextrose ang mga kahoy. Kag ikaduwa, may baluan ninyo karon dugay-dugay, inabala ang siga sa inyo mga relo di pulso. Istoryan ko karon dugay-dugay kamo nga sang una gali sang nadiskubrihan ina damo gali nagkalamatay nga babayi dito sa Amerika nga ina hibaroon ta karon dugay-dugay. Sa aton sini ikaw kag kalibutan portion, are very very interesting ang aton talakayan sa nagakatabo sa aton palibot. Wala tuod sang gindeklarar nga World War 3, pero would you believe nagalapta nga nagalapta ang ginatawag regional conflict. Are unahon ta pabati anay, ariyo may ara prediction nga makulaps na ukon marumpag ang imperyo Amerikano, ining ginatawag Pax Americana. Nano ini hibaloon ta na karon dugay-dugay talakayon tani pro ari pamatian anay blao.
3: And which country out of all of these will use nuclear first?
4: I personally do not believe that nuclear weapons will be used in our lifetimes.
3: Ever,
4: because there's a universal taboo against nuclear weapons. Whichever nation uses nuclear weapons first will face immediate retaliation from everyone else. Okay? But...
2: Alright, amo to si Professor Jang Sequin. Atong nagligad pa bala, pagsugod sang gera sa tunga sang Amerika kag Iran, permita na siya ginatalakay diri sa Larga Vista. Nga suno sa kay Professor Jang, nag-abot ng panahon nga mahinunod ang adlaw sang imperyo Amerikano, ang American Empire, ang ginatawag Pax Americana. Ikaduwa, which I think is also important. Ako ya hindi ko gusto nga may magamit armas nuklear nga hinali lang tayang nga i-cremate sina, abo ang gwa ta sina, mawasag ang bilog nga kalibutan kung gamiton ang nuclear weapons. Nano ang iya paglantaw? Silingya, wala sang pungsod nga magamit sang nuclear weapons. Nga ina hibaroon ta karon dugay-dugay. Pero mo na ginasiling ko sa inyo, ginatalakay ta every night ang development sa bugos nga kalibutan tungod nagagamo, nagadalom ang tensyon sa superpowers. Amuning ginatawag ta geopolitics. Inaway sa tunga sang mga dalagko kagpoderoso nga mga nasyon. Tipila naman lang na sila. Russia, America, China, may ara Israel, may ara man development pagid karon dugay-dugay. Ang Saudi Arabia, ang Pakistan kag Turkey, may ara bag-o nga organisasyon. Kag ikaduwa, sa Amerika, may ara na sang armas nga ginbutang sa outer space ukon sa kahawaan. Tinano man yang labot ta sini, indeed may labot kita nga ah. Tungod sa pagdalom nga pagdalom sang kinagubot kag kinakamo sa bugos nga kalibutan, sooner or later ini nga kaimtangan mag-aapekto sa aton tagsa-tagsa kapangabuhi. Una, ano na lang ang matabo sa aton mga kauturan nga mga overseas Filipino workers? Ano ang matabo sa aton ekonomiya nga dako nga bahin sini nagasalig sa dolyar o kunkita gikan sa aton mga kauturan nga ara sa luwas sang pungsod? Kung nagagamo nga nagagamo ang iban nga nasyon nga mga kaingod naton, ang pamangkot diin na lang makadto kag magpangita kinawala ang mga Pilipino. Larga Vista. In punto alas 7 tonight sa aton Wednesday edition, ini ang Larga Vista. Julius Maraveles, ang inyo sini alagad. Magabalik kita for more developments, more stories. Pagkaligad lamang sini.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkanto si Rike, isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambasang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kitsa
5: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Babaka sa butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
12: Babakan sa mga butika.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
12: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops at the Wild Now.
20: Number 101.5 K5 News.
21: Larga Vista.
2: Diretso kita gilayan at serve the former Governor Lito Coscoluela tonight. Istoryanta balik industriya sang kalamay. Gov, good evening.
22: Good evening.
2: Yes, Gov. Welcome back dali sa Larga Vista. First of all, 15 days na lang bilin more or less, ha? Mabukas na ang galing. Ano matiyag mo? Daw Mayo ning season karon nga tuig?
22: Hindi siguro kay well, bago man lang ko kahalin sa meeting sang Confed sa Manila.
2: Mhm.
22: Ga usisa kami sa mga presidente sa mga asosasyon alin sa norte pagkadto diri sa central kag sa south. Madamo sang gusto na magsugod pagaling. Pero do kaalang-alang sang tubo. So may mga naghahambal nga sila siguro mapagaling sugod mga Nobyembre na imbis nga Oktubre.
2: Okay.
22: Kag ang laban nga tubo nga ipagaling temprano, amo ni ang tubo nga apektado sang RSSI.
2: Mm-hmm.
22: So posible nga medyo manubo ang tonnage kag manubo ang LKGTC.
2: Mm-hmm.
22: Tipro hindi man mapunggan kay kadamo naman sang planter nga masiling naton ti kulang na sa cash flow bla.
2: Aha.
22: So kinahanglan na gid mag pagaling para nga may makasulod balik nga cash sa para sa ila operation.
2: Oh my. Mm-hmm.
22: No? Ang isa ka butang galing hindi naton gid mapiho subong kun ano gid ang presyo nga mapaabot naton sa sining pag-abrigaling, there are indications that posible maigo kita sang masiling naton a little tight nga supply situation kay tungod nga ang pundo ang ending inventory naton ara na lang sa kuntani siya good for mga duha ka bulan no October, November, galing kay tungod sang ginapaabot nga delayed milling kag low tonnage.
2: Mm-hmm.
22: Naangot siya sa estimate sang SRA nga manaog ang aton production to 1.66 million tons.
2: Mm-hmm.
22: So base medyo tight jutay ang supply sang raw sugar. So ginapangabay isang planter nga kung amo ni siyang matabo, basi posible ma-adjust man ang presyo pasaka.
2: Mm-hmm.
22: But at this point in time, there is no way of telling how much. Ang problema sini kay kundi ko magsala nakabuhi man sang istorya si Congressman Dino Yulo,
2: mm-hmm,
22: nga ginapaabot siya or ginapangabay nga kuntani ang presyo sang kalamay magabrigaling hindi magdubo sa 2004 or possibly kuntani mga 2005.
2: Mm-hmm.
22: Ang reaksyon makuha sa mga sa laban ng mga planter ti mamirdi gyapon bisan amo na nga presyo.
2: Oh. Bisan mag-open so, at 2.5?
22: Yes. O, kadamo nagasiling nga hindi mabawi ang gasto.
2: Oo. Ano ang ideal price kung tani per LKG, Gov?
22: Well, kung pamangkuton mo ya ang well, laban nga planter, masiling sila, ti nami ikitani kung ara sa 3 mil.
2: Wow. Okay.
22: But there is logic man dira kay masiling natun based on existing retail price ang refined sugar ara siya sa 80 pesos per kilo which means nga ina siya that translates to 4,000 per bag refined. I-translate muna siya, buhin mo ang refining cost and all the other costs until makalapot siya sa retail. 1,000, supposed to be, it makes sense. Kung 3,000 ang raw, matranslate na siya sa 4,000 refined,
2: mm-hmm,
22: or 80 pesos per kilo.
2: Uh-huh.
22: But silingon, bisan mabakal sila ang traders at 3,000, wala man sang pagkambyo sa retail prices kung insakto lang ang ganan siya sang tanan.
2: Mm-hmm.
22: So, planters are hoping na kuntani closer to 3,000 ang presyo rather than 2,500 or less.
2: Mm-hmm.
22: Now, kung ang presyo hindi maglapot sa sinanga level, arala siya 2,400 or 2,500, ang speculation sang aton nga mga kaupod nga posible madamok magyapon ng madulaan gana magtanom.
2: Oh!
22: So, posible, masil.
2: Alright, balikan ta si former Governor Rafael Lito Cosculuela.
21: Lorga, Vista.
2: Te, suno sa iya, ang aton ginaistoryan amo ang palaabuton nga milling season. Supposedly, pagtikang sa bulan sang Oktubre, Oktubre 1 to be exact, amo na ni ang milling season gin-announce na. Nagligad pa sang Sugar Regulatory Administration nga sugod galing na kuntani. Pero suno kay former Governor Cosculuela, may mga plantador nga ang ilaya Nobyembre kuntani ang pagpagaling sang tubonga. Ah, kay ti nasakit subong nga tuig sang RSSI. Gov, you were saying?
22: Yeah. Oh, yes. Ti wala pa tanto naka-recover ang tubo nga apektado. So kun hingagawon gin mapagaling October do alang-alang.
2: Ah.
22: No, so amo na do kadamo belas ang palakton pa naton. But one thing for sure do common sentiment nga manubo gid ang presyo ang rather ang production naton this year by another 10%.
2: Mm-hmm. So i-delay anay be at least 1 month nagligad nga tuig nagamo man kita I don't know kung last year to tungod sang El Nino o sang
22: oh, El Nino kag RSSI
2: man oo. Wow. So this would be the first

0: chemical nga pesticides. So nahagan-hagan siguro ang epekto. But just the same, Puerto Gapon, there are areas sa Northern Negros nga gina-report in Puerto Inaigo.
1: Mm.
0: May upod ba kita nga planter kaginang siling nga dito sa Capiz. May mga lugar man nga Puerto Inaigo.
1: Mm. Oh, so, RSSI Gapon.
0: RSSI.
1: Oh my.
0: So, ang epekto ara Gapon.
1: Yes, yes. And ang problem kundi subong nga tuig RSSI, may upcoming super El Nino naman kita nga ma-intensify by November.
0: Well, actually nagaigo na subong.
1: Batyag na.
0: Kandaan mo sang nakahambal sa aton diri sa norte.
1: Mm.
0: May lang gintupan kuno dito sa babaw sa Sagay.
1: Oo.
0: Sang nagigad nga adlaw kagapon.
1: Ah.
0: Kay puwerte na gid kuno ka na, daw halos kaging na kuno duta.
1: Uy. I had so, Mr. Manulet Lamata antes kita gin on air gov. So no, sa iya at least may ara na ulan nga nagtupa, and he also mentioned Northern Negros. Mayo yes, lang kay may cloud seeding operations nga giningagaw.
0: Well, angay gid man kay may seedable clouds
1: kita.
0: So expected natun ina nga ma-operate ang cloud seeding as a matter of procedure. Well, of course, gapasalamat kita nga ginbuhat ini siya kag nakatupa gid man ang ulan, no? Pero though haling kagina sang meeting namon, ang the common sentiment was kakulang yapon sang nagtupa.
1: Uy.
0: Tungod nga nagkaing halos ang duta mo, so wala pa masaturate lang.
1: Mm-mm.
0: So ang masunod sina nga problema pag tapas mo sang imo tubo kagway kagyapon matupan sang bastante nga ulan, hindi ka man katanong liwat.
1: Correct.
0: So posible laban ini will resort makalaanan nanay.
1: Oo.
0: Kun magkunlaban mo nga kampo ikalaanan mo anay wala ka sang kabaguhan nga itanom. Apektado naman posible ang imo production daso naman nga tuig.
1: Which also brings me to this question, no? Nga ti kun butang ta ikalaanan mo o butang ta makabaguhan ka pa, ti ang imo nga ang imo itanom or ang imo kalaanan sigurado may RSSI managyapon.
0: Amo nang aton nga gina-anticipar nga hindi ni madula ang RSSI mabalik kini.
1: God.
0: Especially kung tig-ilinit naman, kaya mo na ang uyon sa nga saing ng sitwasyon mo.
1: Oo.
0: Hindi siya kauyon sa durong nga ulan, kung mag-init gani, dira siya gabutuan naman.
1: Kag daw gusto niya daw crunchy nga dahon katubo
0: eh. Ay, I grabe. Think we will be better prepared. In fact, nakakita na naman kami ni Regional Director Albert Barogo sa DA kaginaman sa pagkatu sa Manila kag nasiling niya man nga nag-set up na ang DA sa production sa biocontrol agents kag i-complement na siya sa Philsurin, complement sa province, complement sa SRA. So I think we will be better prepared. We will have more biocontrol agents available.
1: Yes,
0: so maka-apply kita sang natawag na preemptive or tawag sini proactive measures.
1: Oo.
0: Kontrolar.
1: Do ka timing gid gov no nga kita samtang nagtuon na kita how to live with COVID, ang sugar industry may COVID man amoning RSSI. So at least nakabalo na kita, bo grabe maniman. Ikaduwa, may ara pagidgov for me at least concerning subong ha. Ang imported fire ants na kitaan na sa Iligan City. Tibakiro ni ka RSSI kag tigi eh.
0: Ano tong siling mo? Imported nga?
1: Imported fire ants.
0: Ang fire ants.
1: Oo.
0: Ang fire ants naman niya, lain man niya ang halit niya sna. No?
1: Pero pwede pala laon niya ang spread sang RSSI.
0: In waitak balo kun amo man na sila klaseng subay nga ginasagod ang RSSI, no?
1: Uh-oh.
0: Kay man may ara sang ginatawag nga complementary relationship ining mga subay nga ari diri sa aton kag ang RSSI.
1: Mm-hmm.

0: ginasagod sang subay, in fact, para nga maila
1: gatasan.
0: Naman niya mas magatasan, no?
1: Grabe, no? Hindi ni mga pera, congressman, hindi ni mga congressman nga subay.
0: Well,
1: I mean, you know. Ay, pwerte. Pwerte, no? Ay, nano, ning atong sitwasyon man. Well, anyway, yes, go.
0: You know, madalong nga mensahe ni, I think what it is telling us is that ang imbalance sa aton natural resources nagabuiltada na sa aton paagi sa mga tanan klase blatian.
1: Ti daw halin sang una accepted gin man ayang ang vigaris of nature amoning part sang risgo sang asindero. Pero subong niya daw naglala nga naglala mas nagtaas ang risgo from natural factors.
0: Correct. Oh.
1: That's why nga makadto gani gov kay kun amo ini atong nagligad na muno ta ang diversification ti duro na nga tinuig ni ginistoryahan ta. I mean, you know, until now ti ara na ang motivation guro nga we should look at this long and hard. Ano pagit ang itanom ta after sang tubo kay ti galala ang climate change. Eh.
0: Well, tuod na in fact, kami yan nag-suggest na, nag-submit kami isang rekomendasyon sa Office of the President nga among the measures nga angay natin i-implementar subong, amo ang tawag sini, ang pag-formulate sang measures to address ang climate change, no, ang resiliency, paano kita makasurvive sang ining pag-abot sang El Nino or mga bagyo. How do we make farmers more resilient? That includes mabuhat sang water impounding system sa bilog nga isla sang Negros, other parts of well, for all agriculture, actually, eh. Water impounding. Kay kanugon, tudo ang ulan, ang laban nga tubig ni ato malang kakadto sa baha, kagpakadto sa dagat.
1: Correct.
0: Kung ma-save na niya through water impounding systems, mausan natin for irrigation during El Nino. At the same time, ma-minimize ang incidence of flooding.
1: Correct.
0: So ang inisya dapat hindi ni pwedeng to its own ang approach. Eh.
1: Aha.
0: It has to be ecosystem wide.
1: Aha.
0: No? So meaning ang leadership at the national, provincial and local levels na angot initanan so that there is an integrated approach towards water conservation, water
1: utilization a bit or whatever.
0: Oo. Para nga pag-abot sang chimpo nga kinanlan mong tubig ara na bilin sa
1: tanan.
0: Which
1: is very interesting, Gov.
0: Carlos.
1: Which is very interesting because ang point amo ni nga ti you are talking now about cultural practices nga dapat kambiyon na sa sugar industry.
0: Amo nang eksakto gid. Oo. Yes.
1: Dito kadalom kagkasibod sina.
0: That's why kinanlan leadership, no? At the national and provincial levels dapat ma-organize ang campaign for resiliency kag ma-istoryahan anong mga nagkalain-lain nga mga tikang para nga mabuligan nato ng mga mangunguma. Hindi pwede nga singanon lang kita nga bahala na kamuda mag-construct sa inyong water impounding system. Kilalan maangot mo ni siya eh, si ecosystem-wide nga connection.
1: Gusto. Well, I don't know kung ini matupa gyapon sa if ang block farming concept is a good take-off point.
0: Block farming?
1: Block farming. Sang SRA blaho, oh?
0: Yes, of course, no. In fact, we have always advocated nga nanotawag i-expand kag i-strengthen ang Black Farm program sang nga ginamanage ang SRA kay para matingog mubla ang imo economies of scale, ang impact sang imo gina-adapt nga mga measures ma-cover hindi lang isa ka farmer but but silingon isa ka group of farmers sa Black Farm.
1: Oo. Oh.
0: So dapat ang Black Farm i-expand kag i-strengthen. And that is part of our recommendations nga ginsalpot naton sa proposed revisions to SIDA.
1: Oh, Sugar Industry Development Act.
0: Yes, yes. So,
1: may ara
0: papag-unon gid ang Black Farm program.
1: Ay, very good, very good. Pero how is it right now, Gov? Is it actually effective? Sa inyo paglantaw.
0: Ang amon gina pangayo actually nga maka-conduct sang proper program assessment sang Black Farm program kay na ang aton lang makita ang report on the outputs no pila ka ektarya pila ka Black Farms ang na plaster.
1: Okay,
0: why naton makita pa kung ano ang nangin impact sang sininga programa in terms of number one, increasing production.
1: Okay.
0: Or yield. Number two, improving ang profitability sa mga involved ng mga farmers.
1: Okay.
0: Number three, ang improvement of overall ang cultural practices sa mga mangunguma.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ta makita ang ina nga assessment. So, amon ginaduso man nga there should be a regular assessment and evaluation of the Black Farm program para makita ano ang nangin impact, ano ang problema, anong mga obstacles or weaknesses, kag anong pwede mahimo para ma-improve.
1: Mm-hmm.
0: Again, that is part of the set of recommendations nga ato na ginaduso for the last, I think, 2 years na eh.
1: Mm-hmm.
0: But definitely, sa subong na, masiling naton nga ang scope and coverage of the Black Farms program is still very minimal.
1: Oh.
0: Dako nang effort, ang isa na ka-problem in fairness to SRA, ha, nga kulang man sang resources, labi na gid manpower, ang SRA to manage an expanded Black Farm program.
1: Oh.
0: So that's why nga gina-propose namon sa amended SIDA nga butangan gid sang provision that SRA shall organize a program management group to manage anan nga SIDA programs.
1: Oh. Oh, nice.
0: Nga bastante ang manpower, bastante ang pundo para nga wala na sang balibad. You now have the resources, go and manage the program and expand it.
1: Pero, Gov, isn't this supposed to be part sang isa ka comprehensive land use plan at the national level na?
0: Tidugay na natong ginaistoryahan ang land use. You know, the irony is this, Joel. Tanan nga local government units are required to submit their comprehensive land use plans.
1: Tidud laban man ga kalipat?
0: Well, ang kwan sini kay of course i-map out mong imong area, i-determine mo diin ang agricultural, diin ang institutional, diin ang industrial, diin ang residential.
1: Correct.
0: Now, kung imo i-sundon ang comprehensive land use plans sa mga local government units, masiling mo nga ara lang na sa mapa but in many cases ang na-classify as butang mo institutional or residential.
1: Oh.
0: Ang actual use agricultural pagyapon.
1: Ah, may itudlo ko kundi hindi ko na pagitudlo kundi.
0: No.
1: Actually ang kung hindi ko magsala go para ma-exempt lang na sila many years ago sa coverage ka CARP.
0: Yes.
1: Kung hindi ko magsala ha.
0: Well, that is one of the reasons. So,
1: Well,
0: may mga iban nga mo na nga gin-classify ang duta para ma-evade or ma-avoid ang land reform. May ara man niya, of course, sa mga plano nga genuine, legitimate nga ang ini nga area angay gidya for industrial, ini area angay for residential. So, gina-develop na siya as such, no? Kaya man bintaha man actually sa local government kung ma-reclassify into industrial or residential or commercial, kaya ang real property tax kasaka man mo. Compared sa agricultural. But you have to balance inisya ang formula. In fact, nagasulod na perming istorya, studying kita sa conversion sa agricultural land. How far do we go in developing agricultural land into other uses at the expense of food security? That's why dugay na ginaistorya sa national level ang national land use program or nalipat ko sa title sina inang kuan na bla mauntaton ang conversion of agricultural lands in order to ensure our food security. Kung wala sang laye, kag wala sang local ordinance to stop conversion of agricultural lands, di masigi gina iyang conversion.
1: Well,
0: hindi mo man mapunggan kay tiga saka ang value.
1: Correct. But at the end of the day though, ang gwa sinindo ga require sang executive decision halin gid niya mismo sa Malacañang ini.
0: I would think so, yes.
1: Odo ka dalum niyao. Do nalimtan na ang sugar industry magamuning istorya.
0: Hindi lang sugar industry, ang bilog nga agriculture sector is suffering.
1: Tidu ka kululbaan sina Gov, magutmantas na?
0: Well, lantaon tabla ang ang aton dependence on food imports, no?
1: Uy.
0: Ang bottom line para sa national government, ang bot silingon sang food security, availability and affordability.
1: Aha.
0: Okay? So, kung wala ka diri sang supply, then you have to import to make food available.
1: Oo.
0: Kung mahal naman ang pagkaon naton diri, ang local produce, kag may baratong halin sa gwa, then ma-import ka. So, ma-accomplish mo ang duwa mo ka goals, affordability kag availability.
1: Mm-hmm.
0: Pero in the process, you might end up killing the local farmers. Ibla?
1: Uh-huh.
0: So kung madulaan gana karon ang farmers, hindi na tamang tanong humay. Kay kada antes kita mag-anis ang ato humay, ma-import naman bugas. Guba naman ang buying price.
1: Mm-hmm.
0: Apo man na, ang sa baboy, ang sa manok, ang sa isda, ang sa kalamay.
1: Although inidugay nagkatabo eh. Sang time pa ni Gloriani kung hindi ko magsala.
0: Dugay na.
1: That's
0: why, para sa akon, ang isa ka mangin major election issue sa 2028, amo ang agricultural development or food security.
1: Correct.
0: Kaya nakita naton, the state of Philippine agriculture, matawag naton, is in crisis. Hindi lang sugar industry. Halos bilog nga Philippine agriculture except ining mga tawag naton sini mga commercial areas nga like ang banana for export, ang pineapples, pila man lang yung nagapanag-iyas ng operations na. By and large, the ordinary Filipino farmer is part of the agriculture crisis nga nag-igo sa aton. No. So ang masubo sini kun madulaan gana ang farmer ti sino ma-produce sa aton pagkaon. Kung kulangon kita pagkaon, import naman.
1: Oh.
0: So what happens to food security? Wala, no? So ang dason nga ang masunod nga mga kandidato for president must have a very clear and doable agricultural development program.
1: Yes, yes. Indeed. Now,
0: hindi lang not only for food security but to ensure the survival and prosperity of the Filipino farmer.
1: Mm-hmm.
0: kung hindi makaganan siya ang aton nga mga mangungumadiri, sino pa ma-produce sa aton pagkaon? Diba?
1: But I think that would require then, hindi lang kay siling agricultural plan, Gugov, kundi survival plan na gini niya. if you kill the farmer, you kill the nation eh.
0: In fact, ang title sa amon presentation to sa Malacanang was The Sugar Industry in Crisis, an Agenda for Survival and Reform.
1: I hope nga makakuha ko sang copy sang sina nga gin-submit ninyo, Gov, because that would be very interesting.
0: Pwede ko may email.
1: Nice. Sige. And I was asking, basi may time ka on Friday, ha?
0: Kung pwede, after 4 o'clock, bro, 5 o'clock, pwede git.
1: Oh, sige.
0: So, sa opisina, pwede kita to ka face-to-face.
1: Opisina sa NEDF?
0: Hindi, there is a Capitol.
1: Ah, sa imo office. Sige. Okay. Pwede git go ba? Istoryahan ta. Oo. I think urgent nga mga butang ni, as I have said, part 1 pa lang inisang aton talakayan. Kay te ining aton ginaistoryan, wala untat ini eh.
0: Wala gid.
1: Oo.
0: Kay wa man untat problema gisulod mo.
1: Ay wala gadugang lang kada tuig.
0: Ayo. So we cannot be always in crisis, perpetual crisis ang sitwasyon tapi do hindi ka blood.
1: You know what? Ang problem pagid Gov is ganinit man ang tao nga pwede ko istoryahon. Oo. Do ayawan ko pangita permebla. Ay, pero sige lang ah. Maningwa lang tagyapon ah. Anyway, Goblito, pero ari, ibalik ko na lang, by and large, do you think nga despite sining gakatabo sa sugar industry, let's end with a note of hope. You think may pag-asa pang aton industriya?
0: Number one, we cannot afford to kill the industry.
1: Okay.
0: No? Why kita sang masiling alternative nga matanom naton sa 400,000 hectares of sugar land?
1: Uh-huh.
0: Okay? So definitely, first premise, hindi pwede nga patyo ng industriya. Pero at the same time, hindi man pwede nga business as usual.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Meaning, amo tong siling kubla, an agenda for survival and reform.
1: Okay.
0: So ano klase nga mga reform, amo na naplastar na namon, damo na detalyes, no?
1: Oh, okay.
0: So kung ma-implementar ang ining mga reforms nga kinahanglan sa para sa industriya sang kalamay, then definitely there is hope. But I think ang gwa sini the sugar industry, the new sugar industry will be different from the one we have subong.
1: Oh,
0: no?
1: Mm-hmm.
0: Well, for one thing, lain na ang outlook sang planter or sugarcane farmer producer kag ang mga sentrales. Number one, ang imo batasan kinahanglan magkambyo.
1: Okay.
0: In other words, we need to be genuine farmers, not planters.
1: Okay. Uh-huh.
0: I think makuha muna how to distinguish between planter and farmer.
1: Paano?
0: Yeah, ang planter is the landowner who owns okay? Laban niya ang management is damo man agambal by remote control. Ang style bala naton, hindi tanto hands-on ang management. Ibilin mo ang management sa imo inkargado sa mga kabo.
1: So,
0: ang farmer ya,
1: mm-hmm.
0: na siling bala nila, the best fertilizer is the farmer's footsteps.
1: So, dapat
0: sa kampo,
1: malapak gid sa iya duta.
0: Yes.
1: Oh.
0: So kinahanglan gid ya ara kasi imo yang kampo para makita mo kun anong gakatabo.
1: Tido wala naman guro dapat kulbaan ang asindero subong utag iya sang duta kay daw dutay naman lang NPA.
0: well kun sa bagay kunway ka man lang sala nga ginahimo nga mahadlok ka bino. But you know, Yes. Of course, the people will always say, tingin na target magyapon ang mga dagko ng planter. Mm-hmm. No? Of course, hindi mo matawag mo na, hindi mo ma-disregard the possibility nga may ara gidyapon sa ara. Extortion uh-huh. or threat. No?
1: Correct.
0: But overall, I think ang angay iduso natin is we have to learn how to be real farmers, no? Hindi man sila nga matiner kagito sa imo asyenda kag ikaw ang mapadalagan, but you know, more hands on kag matuon sang ano tawag mo ni sang proper cultural practices in line with, you know, the changing times, no?
1: Mm-hmm.
0: But siling on, we have to be smarter farmers.
1: Oh. Okay. So bali, mabalik kita sa Sugar 101 mag-amusin eh. Tuon kita liwat.
0: I would think so, yes.
1: Oh, interesting, oh. Interesting. Re-education ni of the Negro sugarcane farmer, ha?
0: Education and ano tawag mo naman, hindi ba? Reform, conversion, whatever you want to call it.
1: Kon gamiton ta ang uso ng mga tinaga subong daw reskilling ini kag retooling.
0: Well, kon sa bagay, yes, oo, no?
1: Ay,
0: definitely, ang mensahe de Rijol is it cannot be business as usual.
1: Husto. Okay, oo. Oo.
0: Kon magkambyo kita, if we are able to put in place an agenda for survival and reform, then we can say nga may ara sang light at the end of the tunnel.
1: Okay.
0: But the new sugarcane industry will be very different na.
1: Uh-huh.
0: Number one, ang imong centrales will be food, fuel, and power producers kag centers for agro-industrialization.
1: Gusto. Uh-huh.
0: Hindi ba? Kaya ara ang built-in mga logistics, power, water, management, infrastructure tanan ara.
1: Mm-mm.
0: Ang masubo kay why kita kakita, with the exception I think of Victoria's milling.
1: Mm-hmm.
0: Why kita sa may nakita ang mga sentrales nga nangin agro-industrial center or hub.
1: Mm-hmm.
0: E kung mag let's say kung mag-diversify kita into coffee, cacao, banana, whatever it is, no? Kung may ara ka sang processing facility sa located mismo sa agro-industrial zone nga ara sa central, may ara power nga gina-generate, mas barato ang power, rekta.
1: No? Uh-huh.
0: Ara ang imotanan nga mga infrastructure needed, pati refrigeration or cold storage facilities, ara man da,
1: mm-hmm.
0: ang processing facilities. So, ang diversified sugarcane mills will become the centers for agro-industrialization and diversification of the sugar industry.
1: Oh, doon ka interesting na nga concept, Gov, because ang nakita ko amo sini, for the longest time, ang ginapinsar ta when we say diversification is to move away from the sugarcane industry. But ininya yes, subong, yeah. Ang inyuya is to diversify within the industry. And that is yes. very important. That is very important, na? But diri lang ko anay kutob kay sa nambal ko na, base asta takaroon na last 12 sang gabi, bla. But I'll go back to you, Gov. I'll go back to you.
0: Sige.
1: Gov, salamat okay. gid. Good night, sir.
0: Sige, thank you. Good night.
1: Good luck. All right. The former Governor Lito Coscuyela, siling kukod kami ni Gov Lito mag-istorya do wala bugto ining interviewan ay. Nga, ang aton gin-istoryahan palaabuton sang industriya sang kalamay. May gabi lang kay Inday Rebecca Ramos Hanagap, ang anaya upod namon sa DNX News, ang amon admin staff. Kag kay Maumaw, may gabi Inday Rebecca. Anselma Robes, mayong gabi Gina Purano, may ari din rin nag-propose ha, si Jason Escalera, oy, nano ato, organize lang permi, wala execution, may nag-propose nga siling niya ma-move away kita sa sugar industry. may ari nagasiling nga ti root crops diinto diintong comment man nadula gulpiaw Kenneth Chongko ang pamangkot ya parte sa peste labi na gid sa ano gani panawag sini sa imported fire ants, all right? Si Sunny Narciso gulpiga kadula oh. Bisan 2.5 per bag ang kalamay, kung mas taas lang ang LKG, mas okay tani. Galing kay hatagan ka lang 1.20. Ini baluunta ini Sunny ha, in the following days to come, ang pamangkot kamusta na ang pag-check sang SRA sa mga sentrales nga anubo ang ila ginahatag nga puresa sa mga plantador. Manang Elena Publico, mayang gabi, sa kay James Bornales, sa kay, sino gani panawag ni man, kay Lilith Titong. Okay. Bukadamo sa mga greetings. Okay. Kay Raymond Alonsabe, dira sa Sipalay, Hill Montilla, salamat gid kag mayong gabi. Marilu Manaay, Joyce Ardoza, dira sa Vista Alegre. Balik kita, dugang nga mga isyo, kag ang aton, makihibalo, diin bala paano magdextrose ang kahoy sa ila upod nga gintapas. Bisan wala daon, mabuhi, ginatos katuig ang kahoy. Very interesting tonight sa makihibalo. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.
3: D3 Bio Health News.
2: D3 Bio.
3: Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na.
2: Ibalik kang protektahan ang memorya.
3: Mag D3 Bio ka na.
2: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio.
3: Na isa ka sahi ng brain food.
2: Gagantin luman sa aton uto.
3: Rason
2: nga gandami ang memorya.
3: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
3: Problema sa pangkaso?
2: Hilana,
3: sipon, kagubo.
2: Tugasong virus kag mikrobyo.
3: Mag D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio.
3: Puno sang lauric acid
2: na ginahimo
3: monolaurine sang aton lawas.
2: Nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio.
2: Adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
4: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, puno na siya sang gitawag
2: D3 Bio.
4: Medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapaamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT ginastimulate kag ginasuportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag
2: D3 Bio.
4: Cholecystokinin. Mm-hmm. So ini nga mga hormone sir boy ga regulate kag control sang gitawag imong gana. Kag syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya
2: D3 Bio.
4: Mas dasig pagid kung ga inom ka D3 Bio, higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya.
2: D3 Bio.
4: So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang gitawag hypertension, diabetes and even cancer. Ina kung adlaw-adlaw ka ginom.
2: D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: So, Tuxam? D3 Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon, ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sang insulin o kung makarga sang insulin, pakanto sa aton yung mga cellula, sir boy. No? So, malikaw ang ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kung ang insulin, no, kag glucose, magamit sang aton nga cellula, nami ang aton nga cellula, sir boy. No? Kung nami ang aton nga cellula, ang aton nga mga cells, muna ang ma-inform sa aton nga utok kung busog ka na. No? Kag hindi kaya mag-overeating, sir boy. No? Kung hindi ka mag-overeating, siyempre ang timbang mo, insakto lang. No? So malikawan mo gitang sakit nga. Diabetes ko naka-D3 Bio kakadali.
4: Correct.
2: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
6: Ang pag-skip sang meal o itawag na mo ginanidok nga fasting, dako bla mabulig sini. Ilabi na kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, haganaganon may murais, tamis, noodles, pancit canton, bihon, jutayon mo na pati imo nga tinapay. low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, mm-hmm. siyempre. Pero kung ga-take ka D3 Bio, along with your low-carb diet, mm-hmm. dako, giblang mabulig. Because ang,
7: D3 Bio.
6: Medium chain triglycerides, ngayon sa D3 Bio, makahatag in isang good source of energy. That's why nga bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sa
7: D3 Bio.
6: D3 Bio.
4: Sir Boy?
8: Mm-hmm. Ang kanami kidya sa D3 Bio for me is kung mag-usar ka to sa ginhamba ni Sir JP nga ma-low-carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga, kaya ang MCTs ya doesn't need bile to be absorbed sa atong lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta ga D3 Bio ka lang.
4: Mm-hmm. So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
7: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing si Ariel, nagkantot sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
7: ako, tutunan.
9: Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
14: Mabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
14: Mabakan sa mga butika.
16: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
17: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason, pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nagaregulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
18: Spore Biotics, naginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
20: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift,
24: OT,
25: Breadwinner.
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Let's go.
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
26: Charmy,
28: let's go with the flow.
29: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
30: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
32: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
31: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang pilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahiwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pag-awig at matapat ng mga inu-inu sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga panginag at mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga, nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marimbide. Larga Vista!
6: Amat-amaton ko lang ha! Alejandro Villa Hermosa Jr., Purok Parkingan, Barangay Yubo, La Carlota City. Cynthia Peñas, maayong gabi. Ernesto Nipangi, uy, kay Miguta Den Villarreal, good evening. Soriano Renz, uy, si Pari Bithoven Chano, si Chano Bito. Maayong gabi, always a fresh insight to hear Gov LC's views. Yes, salamat good for tuning in, paring Bito. San o siya ayhan mag-guest diri sa aton man. Anselma Robes. Good evening, Sir Julius. I'm present. Arf Egmedio, Tundo, Manila. Gina Purano, kaina tapos na ini. Jason Escalera. Alright. Emmanuel Buenafe. Barangay 6. Silay City Ray Tam. Kenneth Chongko once again. Okay. Okay, din pagito man. Gomera Giselle, ang iban karon na naman, dugay-dugay.
5: Larga Vista.
6: DTX Premium Coffee, ang kape nga hindi digulpi pagpuli ko matimpla ko sini. Nga tungod hindi ka masal ang tarsier o kung zombie, sang imo asawa nga nagamurarat ang mata, kag nagalakat-lakat kung gabi nga tungod gusto lang ang iya sangkap nga kape, ang patam is stevia. Pwede sa type 1 o kung type 2 nga diabetiko. Makabulig pa sa pag-stabilize ang imo nga blood sugar, kaglabi kaglabaw sa tanan may milagrosong uhong amo ining ganoderma nga makabulig sa pagbato sa kagaw sa imo lawas. Makihibalo sa indi gid lamang madugay. DTX 500 amo naman ini ang nagauli sang ginakawat nga baterya sa imo selula sang free radicals. Iniba lang nagapatuktok. So para nga sigurado hindi dasig magtuktok ang lawas mo, kargahan sang antioxidants ang imo selula. Siyempre tulog sang maayo, kaon sang gusto, inom vitamin C, and of course, ang aton DTX 500, duro ang antioxidants sini. Magauli sang baterya ginkawat sang free radicals. Tungod, ini may ara di sugar cane extract, kagdahon amargoso. Amo ini ang duro antioxidants nga magasulod sa lawas mo. Don't forget ha. And then iparista D3 Bio. Ang John Wick sang lawas hindi lang kay nagapatay sang kagaw tungod sang medium chain fatty acids gikan sa extra virgin coconut oil kundi nagapaalam pa sang imo immune system. Nagapakilala sa mga soldado sang lawas sino ang kontra, sinong amigo nga mga kagaw. That's why kung kagaw ka nga makahalit sa lawas, virus, fungus o kung bakterya, patay kang kagaw ka sa D3 Bio. Ang John Wick, sang lawas ko.
5: Lorga,
6: so once again, don't forget ha, ang aton tatlo ka mga upod diri sa Larga Vista. DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Are, kadtuan ta, ang unang nga makihibalo o kung makatalanhaga nga ibalo. Actually, hindi ni makatalanhaga ang una. Nga ah, makapalanindog balahibo. Ipakita ko ang mga sapat sa dagat nga grabing dalit. Ari, mapalanindog balahibo nyo tuod mo. Lantawon ta, ang bangungot sa dagat tungod sini nga mga sapat. Roll tape.
7: Sea creatures you should never touch on the beach, with Uy. Number one hiding a secret that turns into nightmare. Number five, lionfish. Floating Uy. Near shallow reefs, these beautiful underwater show-offs are armed with 18 venomous spines. 13 are on their back. They do not hunt humans, but if you step on one by accident, it injects venom that triggers intense pain, swelling, and temporary muscle weakness.
6: Okay, lionfish.
7: It is the ocean's way of warning you. Pretty things in nature are strictly look, do not touch.
6: Lionfish ini, shadow kamadinuagon nami lantawon nga isda. Tik kun gusto mo nga dalon mo puli, dakpon mo sang kamot mo, ayaw. Dili gid pod. Never think about it because ang lionfish isa sa mga makahalalit kag tuman ang dalit sa iyalawas. Ari, balikan ta. Roll tape.
7: It is the ocean's way of warning you. Uy. Pretty things in nature are strictly look, do not touch. Number four, fire coral. Disguised as colorful sea plants, fire corals are not even true corals. They are hydrozoans, closely related to jellyfish. Brushing against them triggers thousands of tiny, invisible stingers. They act like microscopic venomous harpoons, instantly burning your skin and causing severe red welts.
6: It is
7: literally a living underwater sunburn that refuses to heal for
6: ang
7: weeks.
6: Ang tawag sa to, fire coral. Kundi ang coral, abita tanom sa dalum dagat, hindi na tanom. Sapat ina, nga buhi. Ang fire coral, tanduga kay ang iya sining nga mga dagom-dagom, ining mga barbs. Ay, Diyos ko, dutaga. Duro ina, sang dalit, nga unod. Pagsulod sa imo panit kag unod, rikta ang dalit sa imo lawas. Are, balikan ta.
7: 3. Bearded fireworm.
6: Ay, kalain!
7: Crawling along shallow beach rocks, these worms look like harmless furry caterpillars. But those soft white hairs are actually stiff bristles made of chitin. When touched, these bristles snap off inside your skin like toxic splinters. They release venom that delivers a painful, burning sting. These tiny needles are nearly impossible to pull out, creating a prickly nightmare. Number 2. Box jellyfish. Washed ashore or floating in shallow water, the box jellyfish is painful. And
6: Boss,
7: almost impossible to see.
6: Ato ang bearded sea worm, but silingon baranguson nga ulod, duro ato sang salugsog. Do salugsog ang guwaya. Ang iya to do mga kamoy-kamoy, kagbuhok-buhok, madulot sa imo lawas, sulod sa imo unod, sulod ang dalit. Kagbudlay kwaon, ining nakita ninyo subong, amo ning ginatawag box jellyfish sa limbubog pero dako silangon do kabudlay lantawon kag budlay makita kun ara sa tubig duro man ang dalit sini ay Diyos ko sige padayonon.
7: Angling tentacles carry millions of microscopic venom capsules. If they brush against you, they shoot powerful toxins directly into your skin. For the most dangerous types, like the Australian box jellyfish, the venom can attack a human heart in just minutes.
6: Ay,
7: guys,
6: corazon.
7: If you're a true animal lover, hit that like, subscribe, and comment your favorite animal. Finally, number one, reef stonefish. Disguised perfectly as a harmless beach rock, the stonefish is the king of ocean camouflage. Step on its back and 13 thick spines spring up.
6: Okay.
7: These needles are so strong
6: Iniya
7: they can
6: ang tawag
7: pierce right
6: sine, stonefish. Magamba ka stone ti siyempre bato. Isda nga bato nga ah. Tungod ang itsura niya daw bato. Ang iban diri sa Pilipinas ginakaon nila ini. Ang stonefish. May ara 13 ka mga tunok sa iyalawas nga kon malapakan mo rekta ang dalit sulod sa imo panit, sulod sa imo lawas, tuman kasakit, daw nagakasunog ang imo panit kagunod. Padayonon ang stonefish.
7: Standard rubber shoes. They pump highly toxic venom, causing rapid swelling and absolute worst pain imaginable. It is officially the world's most venomous fish.
6: Grabe, no? Duga kadunot ang imo panit? Oo, damo mga diver, mga foreigner lang, kadto sa iban nga nasyon sa Asya, gulpi lang makalapak stonefish. Ti ang ilag gina-report nga duga kadunot dayon, necrotic panawag bala, gakadunot ang unod, daw ginasunog ang imo nga panit. Duro nga mga venom, ari ikadua. Ari niya daw may sulusalbar kita sine. Ari banwa, would you believe nga ang kahoy kunot dun mo ang iyasa nga, kakasan mo sang dahon, mabuhi siya nga ah. Kay lipod sa aton ihibalo, ginadextrose gali siya. Sinong ga-dextrose sa iya? Mga upod niya nga kahoy. That's why nga pwede siya mabuhi sa sobra ginatos katuig ari lang taon tabla. Very interesting nga video ini ha. Ang dextrose sang kahoy halin sa iban nga kahoy. Ari, lang taon tang video.
8: When a tree is cut down in the forest,
6: Oy.
8: Other trees reach out to the victim with their root tips
6: Oy,
8: and send life-saving sustenance, water, sugar, and other nutrients via the mycelium. This continuous IV drip from neighboring trees can keep the stump alive for decades and even centuries. And they don't only do it for their own kind. They do it for the trees of other species. Why? Is it because they know that their lives depend on the health of the whole forest and even on beings very different from themselves? Is it possible that the trees can think in longer terms than we do?
6: Oh! Ang nakita ninyo nga host, ang ngalan niya to si Neil deGrasse Tyson. Isa ni ka-Amerikano nga scientist, physicist ni siya actually. Siling niya, kun ang kahoy ina sa kagubatan, makita sang iya mga upod nga tinapas ang iya sanga, nadula ang iya nga mga dahon, kay man ang dahon pinaagi sa proseso sang photosynthesis o kun paghimo sang adlaw bilang pagkaon sang kahoy, tikon wala dahon patay siya eh, hindi gali nga mapyaran sang iban nga mga kahoy. Hindi bila nagdigad, nag-istorya ko sa inyo parte sining mycelium, nano ining mycelium. Amo ini ang fungus ukon kagaw sa dalom sang duta nga ginagamit sang kahoy ara sa ila ugat, agod mag-istorya, kag sa sininga bahin, agod padalan pagkaon sustansya. Tubig, kalamay, kag kun ano pang kinanglan nga nutrients o kun sustansya sang kahoy nga upod nila nga ginutod. Oo. That's why abi mo nga daw wala na bilin ang kahoy pero mabuhi pa sang ginatos katuig. Tungod, ang mga kahoy nga sa tupad niya, kabatsyag sila yung singa dapat tanibuligan. Grabe, no? Kisa sobra pastawo. Oo, nga, tungod ang iban nga mga kahoy nagapate, nga kon mapatay ang isa nila kaupod, maantos ang bilog nga kagubatan. Ang ikatatlo pabuasanta sa aton nga pagpangalagan. Amuyad to ang aton makihibalo. Makatalanaga nga mga ihibalo every night diri sa Larga Vista. Mga tinipik sang kaalam, mga lamigas sang ihibalo nga inyo mabatian kag masaksian makitan in multimedia diri sa Larga Vista kada gabi dala sa inyo sa kaalwan gihapon sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Larga Vista. May ara kita jutay pa nga mga commercials and then magabalik kita jutay nga talakayan ha sa aton ikaw kag ang kalibutan gera ang aton istoryahan pagkaligad lamang sini.
9: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM magalipas ang ilang paalala. 101.9

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre! DTX Beauty Soap!
5: DTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
6: DTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
5: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-klinika, Bugs for Biotics!
7: Masakit mangihi? Bugs for Biotics ka! Base UTI na ina, Bugs for Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified na probiotics, Clinicas for Biotics.
9: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman, usik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
9: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adwa-adaw.
16: Number 1, hit music station 101.5 K5 News.
17: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong

0: Panghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Visor! Larga Visor! Pagdala sa pag-awig at magkapag ng pag-inukino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga panginakang mag-aathagan kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Visor! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez Larga Vista.
1: Katapusan nga mga minuto sang inyong palatuntunan sa aton sinimiyerkules nga edisyon. Are, pabuasan ko ang parte sa istorya nga nagalala karon nagadalom ang tensyon sa dalagko nga mga nasyon, superpowers. Ang Iran wala pa natapos, ha? Nagalala nga nagalala ang inaway sa Iran. Ang sakit tulukay sa mga nasyon sa Middle East, nagalala nga nagalala. Ang balita, Banwa, ang tatlog kadalagko nga Muslim nga nasyon, may bag-o nga grupo, Turkey, Pakistan, kag Saudi Arabia. Ang pamangkot, anong epekto sini sa China, sa Russia, kag Amerika. And of course, eventually, sa aton. Are, kadtuan ko anay una ang balita katapusan nga video for tonight. Kagabi o kahapon, gin-confirm sang Amerika nga may ara na sila mga armas sa kahawaan. Meaning outer space. Hindi lang satellite at ito. May mga armas ng Amerika. Tinagkinarankaran ang Russia, nagkinarankaran ang China, nagkinarankaran lang. Ini actually nga plano, bata pa ako, nabasahan ko na ni sa Time kag Newsweek magazine na no ini Star Wars Defense Initiative ni then President Ronald Reagan. Subong sa chimpo ni Presidente Donald Trump, ginsulit niya, pero lain na ngalan ang tawag dire, Golden Dome. Golden Dome, oo. Pero balikan ta makadali, kahit wala pa sila may ginambal kung anong mga armas nga totoo, ari balikan ta bala, nano ini ang Star Wars Defense Initiative sang Amerika sang una nga panahon, nga posible, amuni ang ginahimo nila subong sa kahawaan. Abe, video? Star Wars Defense Initiative. Are, lantawon ta, ha? Are, kay, kay.
2: Here, an artist's projection of the president's vision. Banning into space, a layered defense to protect the country from nuclear devastation. U.S. spy satellites would watch the world below.
1: Ooh.
2: Soviet missiles blasting off. Compute the position and speed of each missile. Alert battle stations in space, on Earth. The first response. Space-based kinetic energy weapons fire high-speed projectiles from hypervelocity guns, intercepting enemy missiles as they are boosted through the atmosphere. Popped up into space. Earth-based nuclear-powered X-ray lasers fire their radioactive
1: rays. Okay, are, inisang una sa tung 1980s kag 1990s daw pelikula. Nga, ah, wala pa tuya laser. Laser, bala, ining kita nyo sa pelikula, wala pa tuya, subong ara na. Oo. Now, ang plano sang Amerika, ang missile halin sa Russia, nagwa pa lang sa kalangitan, dito pa lang sa ibabaw antes siya magbulusok o magtimbuok papanaog sa Amerika, dito pa lang sa ibabaw tiruhon na sang ila mga satellite. Kita nyo to, mga satellite nila, makita na ang ginapalupad nga mga nuclear missiles or nuclear weapons sang Russia. Buot silingon halin pa ni sang una nga pagpapraning sang Amerika kagti pagpapraning man sang Russia, dugay na ninila nga inaway, ari padayon unta. Okay. Why na? Why? Amo lang to? Okay. Okay, gani, gani. Pero sige lang, manong tapos naman ko. Ara pa may sugpon pa to.
2: Ah.
1: Grabe no. Ti abitas ang una pelikula lang. Okay, buwas ko na sugpunan. All right, abitas ang una pelikula lang. Subong niya tuod na ini.
0: Lorga,
1: ti prong sunod nga pamangkot, ti nagtawhay ba lang aton nga kalibutan? Pero why na ko chimpo ah? Tawhayon ta ni Rimuel. Puli na ko. Okay. Sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5, Renz and Rimuel Alcantara sa technical side. Julius Maraveles, salamat, good night. Para sa nagapabilin nga number 1 sa Negros kag Bacolod, para sa kampiyon nga balita, kalingawan kag matud nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga estasyon sa Negros, K5 News FM.
0: Lorga Vista.
3: 5 News FM.
4: D3 Bio.
5: Problema sa pangkaso,
4: hilana, sipo, kagubo,
5: tugasong virus, kagbiklobyo.
4: Ang D3 Bio ka na.
5: Ang D3 Bio,
4: puno sang lauric acid,
5: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
4: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio.
4: Adlaw-adlaw.
5: D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Senior citizen ka na bala,
4: kag medyo
5: lipato na,
4: ibalik kag protektahan ang memorya.
5: Mag D3 Bio ka na.
4: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
5: na isa kasahi ng brain food,
4: kagandino man sa aton uto,
5: rason
4: nga gandami ang memorya.
5: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
4: DGX 500.
5: Di na problema mo bala
4: ang mataas nga blood sugar level?
5: Mag DGX 500 na.
4: May ampalaya extract nga bugana sa charantine
5: nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
4: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
5: Mag DGX 500 na.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement.
5: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant.
4: Likawan ang komplikasyon
5: kag balatia.
4: Mag DGX 500,
5: ang pinakakampiyon
4: ng antioxidant.
5: DGX 500,
4: Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C.
4: Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C.
4: Mabaka
5: sa mga butika.
4: DDX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
11: Muter na Max. Max Epektibo.
12: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
13: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
5: Makakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas stick ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
0: Number 1.5 K5 News.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
19: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
20: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka.
21: After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
24: Hindi lang gani carots.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
25: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulos.
26: Isa lang solusyon.
19: hindi magkaon balon.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
19: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
1: Basta.
19: Ano na yung engineer ba?
18: Maedukar ka pa.
19: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa man kaina, magka-problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dok Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dok Ramil.
3: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
2: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala ka mo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dok Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
3: Kung wala ka gainom DTX 500 ng MITC, no? Hindi na lahog, Sir GP. Oh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao. Tingala lamang ko, ang first in generation, wala to high blood. Kay puno-puno gito ya antioxidant. Subong man, ang kakulang sa gito, ag vitamin C, ang nagapalala sa pagaguba sa alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no? Dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress, nga mo ang halinan, nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol, kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
2: So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag MITC?
3: Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo. May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung palainom ka DTX 500 kag MITC, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
2: So paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
3: Siyempre, taas cholesterol. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot saan sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid MITC or PureC, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
2: What if, Bidok, hindi ka diabetic? Normal ang imo nga sugar kag cholesterol. Hindi ka man tambok, may chance ay hanga mag-high blood ka?
3: Yes, good, Sir GP. Ang high blood ang isa man ka-hereditary nga klase sa gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imo ginikanan. Importante ang family history sa pasyente sa diagnosis kag proper treatment sa high blood pressure. That's why, mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sa mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang iban, wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag MITC. Hindi na maghulat pa nga kuha na magtaas mo blood pressure.
2: May ara ba na, Dok, sang sintomas nga babatsagan kung may ara ka sang hypertension?
3: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bago magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maigid inom ka DTX 500 kag MITC or PureC. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 gagmay TC adlaw-adlaw. Sigurado hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, may TC kag Pure C.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangpawi, kag super detox mo, DTX 500, DTX 500.
6: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sang DTX 500. Kaya tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500!
7: Informasyon sa ikayong lawas.
20: Mga dugang nga health benefits no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia, amo ning pagtaas ang uric acid concentration, masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid, amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo, kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints, causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals, causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints, kag tudlo nagahalabok na, as in disfigured ang imo mga joints. Hindi
3: kalain na lagtawon Sir GP.
20: Oo, kalain. Wala labot sa sakit, eventually magka-loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
3: Kalain gani, no? Straight lang imo kan.
20: Gani dapat mag DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis kag matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
3: Ang lain pa Sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imuhan, imong kidneys. Tingala ka, ang sakit ko, taas man ko uric acid. Dugay-dugay, nagguba ng imuhan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan. Simple, plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla, kasudlan. No? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na, grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sa gituag, purines ang imo dugo. Plus pa, kulang ka sa gituag, antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo tani kaon mo gulay, damo tani kaon nga prutas, or palainong kabi DTX 500 kag may TC, wala ka na nagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano, kag may TC. Ang resulta, ihalabok tudlo mo eh, gatiko, kag hindi mo na mauntay. Disable ka na. Amo nang lain. Ina kon hindi ka magkabato. Ang lain na kung mapurba pingin na bato.
20: Sa kidney.
3: O mga pinakasakit, guro? Urate stones. Grabe na. Pili ka. DTX 500 ka kag mag-mighty C. O magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kiguba ng imo kidney. Or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag mighty C ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulang.
20: Amo na
8: ta. So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX sa 500 kag Mighty C, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX sa 500 kag Mighty C nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Agud hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds, amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no, nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag Mighty C.
20: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract
4: tangang balina transfer depends, no? Anong nga dalasin na? Phenolic compounds. Tama pagit, polyphenols, flavanols, and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
3: May pangatanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, ah, transfer ina nga mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Akong gani yung may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, tipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyan. Healthy ka na, gahubin ka pa.
9: Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant,
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tay,
10: happy kanunay,
9: DTX 500.
10: Masaligan,
9: epektibo,
10: DTX 500.
9: DTX 500.
11: Di na ka, no? Ang ginibatsya ko, ang ako na UTI.
12: Kapila ka maginom
11: sa
12: DTX 500? Sa
11: primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
11: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagoginibatsya.
9: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
20: Namiyan ko to sang ambalidok transferred antioxidant. Meron ba blood transferred baho? Alin sa baho sa ilok mo ma-transfer sa ilong sang tupad mo? Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala.
4: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka pa tanawon.
3: Kag alamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
20: Uy, ara na.
3: DTX 500 na. Beauty Soap.
20: Uy, kuno.
3: No?
20: Beauty, ha? Ginipasize kita. Beauty Soap. Wow.
3: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, gin-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na to kahabon para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga dula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka sa DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
4: Bantayan yun na, ha?
3: Yeah. Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner, sir boy,
4: Clinica.
3: Clinica Diofresh.
4: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica Diofresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica Diofresh, nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Diofresh deodorant.
3: Mag-apay na ba? Pinaka-the best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy, iti may antioxidant, may sugar cane, may ara pagit ang palaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, dina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung
8: may budget ka.
3: May budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium ang klase ng kape, nami ang iyang mga ingredients, sir boy.
4: May ergotayunin.
3: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
4: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kontra sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress. Sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ala na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Protektado ka man sa kaduwa nga kontra sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites, and fungi, kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof Coffee.
3: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Pero bantayan, ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
4: Uy!
3: Para rikta na, sir boy.
8: Uy, bago naman na.
3: Pero ang pinaka the best, sir boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. No? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. No, kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo. Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman nato, sir. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
4: DTX liniment.
3: Kamalo ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon ko. Sa amon nga baladyos. May mga gel-gel da. May kuan dugay-dugay ila naman na sundon mo.
20: Pero produkto nito kail.
3: Amo na nga island ko anay kay nga hindi magwantang piki anay no so lantaw na to basin dugay-dugay piki on Japan nila tao. Ano na lang
8: damo dagal ibon yo piki.
3: Ano man kopya-kopya na lang.
20: Gani,
4: no? DTX liniment ha tandaan ang ngalan.
3: DTX 500 liniment.
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
12: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko DTX 500, buntag na o gabi.
13: Karong pila na may mong sugar?
12: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
5: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
14: Kung galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisita halang
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City, Atubang sa PLD DT McKinley Street,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
5: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
5: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Case. Information sa ikayong law.
20: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam ng iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
25: Talk ni Doc!
4: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
3: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
4: Tulog ka.
8: Mga bata.
3: Tulog. Okay, para mag para mo magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyuhan ini kung palainom ka sang gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio. Nga man, ikabaluman tang medium chain triglycerides ga-affect ni sa mga damo nga ma-processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids para patubuon ang maselula, mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
4: Wala ka gatubo, wala na lamputin yung maximum growth, no?
3: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay Tuto kini, palainom D3Bio. Daw matu, masubra pa siya sa katasa ko na.
4: Wag pa na. Huwag pa na nagtang kong soltero.
3: Wala di tribayo. Ha? 15 years old pa na. Di subo niya, ginakaon lang. Gaprogram siya. Ginadulungan siya. Ginakaon lang di tribayo, sir boy.
4: Kampiyon.
8: Ginausap lang.
4: So di ka na, no? Kinambal ni Dr. Mil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-power sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Grabe, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog. Because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. Just like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang klinika D3Bio.
3: Sili niyo ni Mano, Sir Boy, ako bata, dok, na ayo na ang gahabok sa sulod sa ilong. Kaya isipon subong, okay na, dok, pertigid ang D3Bio.
8: D3Bio.
4: Tigid ang klinika D3Bio.
3: Yeah. Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang klinika D3Bio, maparis mo sa gituag, complete probiotics.
4: Ay, ang muna.
3: Amo ng bantayan, isa sa mga bag-o nga produkto sa
4: bantayan nyo.
3: Ang complete probiotics, kag maghalo ang klinika D3Bio.
4: Ay, kampiyon.
3: Daw, kapista sang good bacteria ang imo tiyan.
4: Gagapista mga soldado
3: mo. Once gagapista ang mga soldado sa imo nga tiyan, sa imo tinay, gapista ang imo nami nga mudo.
4: Amuni ang kampiyon nga pinas. Bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi ya maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkompleto mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan gid sang lawas amuna ang advantage. Oy, abangan na ha. Pero anong pagid bala mabulig ni klinika D3Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat soluble vitamins. Those fat soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot magid ang imo maximum growth and muscle development. So D3Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3Bio every day.
0: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw, D3Bio, D3Bio with Vizio.
13: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumarkos ang D3Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
0: D3Bio, ang D3Bio, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, makakats mga butika, may DC, ang alkaline, nga vitamin C.
16: Ako si Mimi, dali kasi napit akong tuhod, arthritis na gali, pero sang pagsugod ko, inom sang may TC, 2 capsule 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nabalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang may TC.
0: May TC,
17: para sa libre nga check-up, bisita halang, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy, kung adlaw-adlaw kagainom sang D3Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pagtigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka di tribayo, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients or boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics sa mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common once nga tigulang ka. Mayo man siya isa tan palma, sina doc ang ditribayo, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa. Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumio. Sa sige niya inom di tribayo, gamot daw ang flower.
4: Ay!
3: Siyempre ginapatayin kagaw, sir boy.
4: No? May testigo ka, J.J.
3: Sino nagsimot, J.J. Dugumio? Ha? Kamu lang?
4: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Klinika Ditribayo, no? Sakto na ang Ditribayo, ang Klinika Ditribayo, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akon mother, no? May mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gimputangan si Buyas kaglanggaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika ditribayo adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai ditribayo.
8: So ang extra virgin coconut oil sa ditribayo, sir boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Laban sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo, no? So makabulig ining ditribayo tungod sa niya extra virgin coconut oil, kay ang extra virgin coconut oil miyara sa ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no, kangay ang epekto sina sir boy, no, sa sinangarason ang ditribayo makabulig sa mga tigulang, confirm nagalingin ang ilang mga ang ila ulo, sir boy, no. Besides sina sir boy, ang antioxidants nga ra sa ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala sir boy, kabataan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabuligid nga mag-reduce ang epileptic problem, sir boy.
20: Pinaka-common nga mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang ditribayo. Ang yung medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-jita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man ang nami sinisaya kay gina-prevent sang ditribayo ang pag-oxidize sang bad cholesterol, and also as a good fat ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang ditribayo.
19: Ditribayo, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Ditribayo ka. Ang MCTs nga makuha sa ditribayo kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. Ditribayo. Ditribayo with Physio.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos sang ditribayo, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
19: Ditribayo, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3 Bio.
3: Babakal sa mga wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasig na pagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ay kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, at tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Moderna Max. Moderna Max. Max Effect.
9: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
10: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Super Kulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show.

0: K5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upta na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man ang klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. September 16, 2026 is a Wednesday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat natin every night, the one and the only, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirilin.
0: Kamusta yung mga adlaw, lo?
1: Well, the same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good. So good na ta. So good so far. Mayong gabi sa tundanan ako naman si Jay Lolo. Ano nainom nyo na? Nainom nyo na DTX 500. Ati Guda, mayo-mayo, mayo kagin. Mga ka-K5, hindi na kita magulat nga magkaangkon sa sakit o balatian. Aton gin amligan, ibutan tagin sa mas matas nga prioridad ang aton nga sistema, ang aton ni kayong lawas, nga para hilway sa sakit kag balatian. O galion tagin magkaon sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Ikawan ang mga matamis, mga maparata, masin, romantikaon nga pagkaon, may mga grabe nga mga junk foods, ang ining tawag naton nga mga preservatives nga mga pagkaon. Ihagan-haganon, ikawan kung posible lang gid, ha? Para hindi magkaangkon sang kahalitan sa aton ng kayong lawas. Kag mag-exercise o kung magpabalhas, gid ha? Hindi gid magkalipad nga ang pagpabalhas, isa ka natural detoxification process ang aton lawas. Isa ka normal o kung natural nga proseso nga para mapagwa naton ang mga toxins nga mugid ang ginatudlo nga rason. Nga mo ang kalitan, nagahatag sang kalitan, kag pagaguba sang aton ni kayong lawas, kag magresulta sang masakit kag balatian. Toxins, mga ka-K5. Toxins, o kung matawag natin nga mga basura, o kung mga hilo sa aton nga sistema. Halin mismo sa aton nga ginahaklo ng hangin, sa ginainom nga tubig, kag ginakaon nga pagkaon, nag-ulupod ang mga higko, ang mga toxins, nga nagapundo, nag-akumular sa malawig nga panahon, nagapanago lang sila. Sa pag-abot sang tiyempo, tingala ka lang nga may guba imo mata, gakiang ka tungod sa arthritis mo, may ginabatsyag ka sa tiyan, sa imo baga, sa imo atay, sa imo kidney, because of isa na nila ang ginatudlo is toxins, mga ka-K5. Ang pagbabalhas, ginailiminar ang mga toxins Kada ilig siyang balhas na to, nagaupod ang mga toxins, no? Amo ina, kay importante gid nga magbabalhas kita, ha? Ang iba niya ginabalhas sa lamisa. Ha? Was-was ka, o nalang nabalhas, ginakikainit, wala ventilador mo. Basta pabalhas, ha? Kag siyempre mga ka-K5, ha? Atong gilimpyuhan ang aton palibot, kagusaran naton ha, kag aton panusulod panimalay. Madamo subong sang kaso sang dengue. May mga areas na dili, especially sa Bacolod City. May mga fogging na sila. Walang pasubla na. Pasubla nga para magtabog sa... Ano mapatay na siyang... ang dingging lamok na. O kung matabog lang siya, ano na siya. No, hindi ko kachindi kung agpaso na sila para ano, mapiot ang lamok. Para mapungak sila. Kagmapatay. Okay, yung lamok subong, doon nag-alam na, yung microscope nila, gagas mas na ko. Nagagas mas ang lamok, kay kung ang katol gani sa una, no? Mga lion, tiger, katol, lamok ay tipog. Kasami sa una sa aton ng mga kaparintihan kilala ta sa nakaabot sa ining katol. Mosquito repellent. Hambal ko nung ay magtulog ka sa gabi especially. Kung wala ka sang moskitero bala. Sa una ka chimpote, masindi ka lang niya siyang katol. Parang lamok ay magpalayo. Sa pag-insindi ko sang una, ang lamok allergy sa aso. Basi may sinusitis yung lamok. Nga ano, kapalagis lang sa sos ang katol kitungod nga masakit sa mata nila. O kung masakit sa ilang tutunlan. Do, hindi sila kita sa ilalagyan. Do, hindi ko kachindi nga may katol sa unam. Basta kung nung nagapalag yung lamok, kay kumaklong makaklong lamok, may tinising nga mapatayang lamok. Do, sa kadamo, ganyan sindi siyang kilala kong katol sa una, do, wala ko kita patay lamok. Siguro kapalagyo sila, no? Kapalagyo sila. Now, isa ka eksperto na katakob sa lamok. Ngang lamok ko no, may na immune na sang katol. Kaya tungod nga, biskan anong mga sindi sang katol, daw ang lamok ko no, daw kabalan. Daw ini sila kabatsyag. Daw wala na ko no epekto. Kasi anong masuggest mo ba? Yang masuggest ko ang katol, kumo nag-wise ng lamok. Daw na immune sila sa mga katol aming nga ginasindihan at ton kon kagabihon. Yang ako suggestion, nambas ko no sa eksperto, hindi na pagsindihan ang katol, kundi makuha sang tinlong tela kag isulod ang katol kag dugmukon sang buli sang botilya sang soft drink hasta mapudpud kag magpino na siya kuno. Tapos ang himuon kung napino na ang katol, i-mix class sa isa ka litro ng tubig. I-mix kla ang isa ka katol kung napino na siya pudpud sa isa ka litro ng tubig. Kagi sulod sa pitsel, no? Kaglugayon. Lugayon hasta nga magtimpla gid siya, ma-dissolve gid siya ko, no? Kag isulod sa refrigerator. Kati, paano mapatay na mo kami? Yan muna, pag-abas aga, ipainom mo sa lamok. May Pwede mo mo siya after meals. Kaya hindi na yung lamok ya ka. Hindi na siya madutlan kung sindihan mong ya katol. Hindi ko ni painumun mo lang sila. Isamok mo lang sa tubig. Kagtingalon ang lamok. May halapang nakpay sa isada. Magkaka-K5 dinggi. Wala man gina sinuning mahalitan sa dinggi mo. Bata ka man o tigulang ka man, babae ka man o lalaki. Pwede ka man kung makagkon sa dinggi. Makakagat sila sa imobla. Pwede ka makaangkon sa infeksyon kang delikado, no? Pwede ka matay kung hindi matagaan sa igdalupangon ang isa ka pasyente. So gani sa subong panahon maulanon ang tiyempo, kag ang aton palibot, kinalan si Kero nato, no? Masi may mga roidadira, kag mga lahatang may kalog o kung may ining pwedeng maging punduhan sa tubig, ha? Aton limpyuhan, aton ulaon para hindi makatinir ang mga lamok, ha? Kaya hindi sila makabreeding. Kag siyempre, ang mga lamok nga aras sa aton balibot, hindi man na magtinir kung limpyo ang aton ogsaran. Wala sa may mga posible nila tiniran, ha? So aton man limpyuhan kung gabi ang aton nga kinanan, especially ang aton nga mga eating utensils. Ang aton kutsara, tinidor, ang aton nga yahong, ang aton nga pinggan, platito, ang aton nga mga baso. During sa kagabihon, mga kakifayn, wala tagali ka balong ka humuok tulog na to. May nagahari sa aton balay. Ining mga nagakalamang blani, ano ni sila? Mga tiki, toko, damang, ano pagil, ha? Ilaga, ha? Ay nang tanga ba o tanga, oo, tanga gid. Initanan sila nagaginuha kung na sa tsimpong nagkatulog ang tagbalay. Kaya tungod, wala sang pwede makatabog sila. Kung wala sang may makadisturbo sila. Kaga wala sa delikado ila kabuhi. Ikon tulog ang tagbalay, posibleng lampusan sila sang chinilas o kung sang silhig o kung sang paypay na parang mapatay sila. Kaya tungod para sa tao, higko gimani. Pero ginatiming Manila nga tulog ta. Doon nag-alam ang mga insikto katulad sa lamok. Nag-alam sila nga ginatuo nila ang tiyempong mamuog ng katalugon sa mga tagpanimalay. Ha? Kag magwa sila mga tanga, mga ining mga ilaga, toko, tiki. Kaghala maglambada na yun sa mga pinggan. Duwa katanga naglagsanay sa sulod sang baso. Nagpalakpak ang tiki nga nagatungtong sa kutsara. Pinupdan man sa ilaga nga nagadilab sa pinggan. Di wala matabunan kitungod nga nalipatan. Ang ilang nga mga tiil sa mga ining na-mensyon na to, ilaga, tanga, ining mga toko, tiki, mga tiil kang napanapa nila, perti ang mikrobyo, perti ang kagaw, kundi nila yung kalabot mo. Sa mga lugar nga hindi na to masiligan, hindi na to malimpyuhan, nagapalanago na sila sa mga tamborong, sa mga imbornal. Nagpalanago na sila sa kesame, kesame, kesame mocho. Dito sila kapanaguya kay nagalagsanay, nga nagatiniil ang napadapa sa mga tanga, mga ining ilaga, mga tiki, toko, perting kagaw. Gani, ano, sa chimpos ang kagabihon, tulog kaya aras sila sa kusina. Nga, paborito lang kusina. Kaya tungod, balaan nila aradang pagkaon. kapangita sila sa pagkaon Manila mo para makasurvive maini mga tinuga. That's why nga limpyuhagin mayo ang kusina, himosong ipanghaboy ang mga basura kang mga damog para hindi pag-amagun sa mga tanga, tikitoko, kagadamang nga nagakama. Kay sa tiyon, gani magkanto sila si mo nga mga pinggan, kutsara, tinidor, kagbaso. Pagkabuas gamiton mo, huwag kagali ka balong nagukbo ang duwa ka tanga sa babaw sang tasa. Huwag kagali ka balong nagbaili ang duwa ka ilaga sa imong platito. Wala kagali ka balong ang imong damang sumulod sa imong baso. Kag ang imo ko charay agin kamang-kamangal sang tanga pagabas sa gamiton mo yaya tanan budi mus baba mo ang imo pinggan putangan mo pagkaon galuhon mo sang imo ko tsara itimo mo di tanan to nga mga kagaw sulod sa lawas yehe tingala ka na lang dahi tagline matyago. Kagali, no, ang bata mo may mga mikrobyo kagagaw halin sa mga kasapatan, no. So, reminder lang, no, sa inyo na sumunga gaming, kung pwede palang si pasiguraduhon nyo git ang inyong mga ginagamit sa mga pagkaon ninyo, especially pinggan, kutsara, tinidor, kag mga baso nyo, no, mga yahong nyo na, itaklubahan ninyo. O kung ibutang nyo sa lugar nga hindi makamangan sa kunano mga insekto, ha? Para inlayo sa masakit kagbalatian ang aton miyembro sang panimalay. Subong man magkakakifaib, ha? Ang butang mo man sa listahan mo. Para hindi magkasakit, kailangan kabalo kagin magbalansi sang imong kaugalingon. Kinalangit pahuway. Kinalangin isakto nga pag-inom sang tubig kanadlaw. Kinalan bastante ka sa tulog. Kagpalayo kagin sa mga bagay o kung mga butang nga makatag si mo stress. Kaya ang stress mga kakipay, maklain. Pwede ka galing niya ma-overpating. Kung ano ang epekto sang overpating ear search black, hindi nami. Pwede ka mag-paralyze. Pwede ka mag-lainin mo yung sitwasyon kung overfatigue ka, kag-stress ka tama, no? So, gani ilikawan ang mga stress sa mga bagay ng mga butang na makatagsi mo stress. Kaya tungod sa stress, namo na nagsalaka ang mga blood pressure. Tungod sa stress, namo na na heart attack. Tungod sa stress, namo na naka-ining heart attack, ining na-stroke sila bla, no? Kagtungod sa stress, nagatubo ang cancer. So, reminder lang, likawan naton ang mga bagay o kung mga butang, mga sitwasyon nga makahatag sa atong stress. Balansihon na lang niya. Hagan-hagana lang. Kaginigin magkalipit na magkalipat sa pag-inom sang DTX 500. Buenas kita sa aton panahon. May ari kita sang natural nga suplemento. Himo inis sang Ampalaya Extract. Kaga ining super antioxidant halin sa tubo. Nga perfect gin ang kombinasyon niya. Nga para amligan ang aton gigayong lawas. Ginatultol gid ang mga toxins nga nagapanago sa aton sistema. Nga nagahulat lang sa panahon nga gubon ang aton kayong lawas kang magresulta sa masakit kagabalatian. Kung nagainom ka sa DTX 500, isa ka natural nga suplemento himo sa Amarguso. Ginatinloan niya ang aton atay, ang aton nga kidney, ang aton dugo. Subong man gina-repair ang mga damage ng mga sinula kag mga tissues. Ginatagaan niya sa nutrition kagabakod nga para mag-function sa insakto. Kag ginaproteksyonan kita nga hindi maglapaw sa level ang aton nga blood sugar.
0: Kung lapog in man sa level ang atong blood sugar, ginapanubos ang DTX 500. Tungod sa ang palaya extract nga, iya ka main ingredient. Kaginabantayan niya nga hindi maglapagid ha, sa level sa ang atong nga blood sugar. Kag may epekto siya nga parehas gid sang insulin, mga KK5. So gani siya may mga problema sa blood sugar. O kung may history ka mo sa inyong nga pamilya sa nga mataas nga blood sugar. O kung may diabetes ka na, makamulig gid ining DTX 500 as your daily food supplement para mahagan-hagan kang mapanubo ang imong blood sugar nga para mapaiway ang posibleng madangtan nato sa komplikasyon nga pwede idulot sa hangs diabetes. Subong man may ara super antioxidant nga naga proteksyon sa aton ang DTX 500 nga para hindi makita mapiktuhan kang maguba ang aton sistema alin sa o kung sa halkalitan sa mga free radicals. Okay, katulad sa toxins, ang mga free radicals nagaguba man sa atong nga sistema kaya nagresulta sa masakit kag balatia. So din ka pa, everyday, halongi ang atong lahwasan, isahanon lang ng atong kabuhi, isahanon lang ng atong kabuhi, isahanon lang atong atay. Kaya kung maguba ganing atong atay, hindi ang pariyas siya sa lakyan niya kung maplatan ka na yung guma o kung magubaan ka na spare parts. Islan mo lang yan, lagan na yun. Ang ato niya nga lawas niya, bauti, eh, hindi pwede. Nga to, pag-uada na yung ako ni siya katay, kinawag bigaw at tayo ko ako. Wala yung spare parts yung ato niya nga lawas niya, not unless may anak ka sa kapasidad nga mag, magpa-transplant, abi. Kung hindi man tanan, pagpahagi sa DTX 500, pwede kita ilikaw sa kunano mga sakit o balatian nga pwede natin ikamatay. So inom kita DTX 500 every day. Alas 10 na nainom ng Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C, depensa kag-resistensya ang kinanglan sa subong doon. Lapit na lang matapos ang tuig 2026, no? Magkasunod ng 2027. September na subong, basta magbirmag, daw ginaalas na lang mga inadlaw. Daw ginapunpon ang mga inadlaw, no? Dugay-dugay aga, dugay-dugay li, hapon na, no? Kanasik ang mga inoras, kanasik sa mga inadlaw sa sining panahon abing magsugod sang beer month. September, October, November, December, ti tapos na. Tapos na. So kinanglan kita makaangkon sang mayong depensa kang mataas nga resistensya para likaw kita sa masakit na katulad sang hilanat, trangkaso, ubo, sipon, allergy, o kung asma kang iban pa. Pasakaon ang resistensya kang depensa pagi sa pag-inom sa anlaan-law sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kagsubong man sa mga kabataan, para hindi sila malatdan sa mga kaupo nila, especially sa nag-eskwela. Kingala kang pagalinitutok ang hinday, sa malakainan sa gano pagsik pa man to, dumahayo pa man tong lawas ya. Diba yung pagkambot sang hapon, papuli sang hapon niya daw galayin matyag ninday ako. Galayin matyag tuto ako. E gali, sa ilang gali niya yung eskwilahan, madamo niya sang nasugata si Tuto ang sinday na nagapangatsi, nagaubo, katungod may trangkaso. Tungod may hilanag, kang may mga infeksyon, kang may mga kagaw. Noong bata mo naman, kumunubo yung resistensya, kag depensa, walang inom sang Mighty C syrup for kids. Dali sila makabaton sang laton. Tingala ka na suway ang bata mo paghahapon, ng lain matyakit, tungod nalat na nagali sang mga mikrobyo nga halin man sa ibang mga kabataan. So gani suggestion na ito na, Mighty C syrup for kids, ang kinanglan sa mga bata. Abi nanay, abi tatay, bakli si Tuto, kag sinday, Mighty C Zero for Kids. Nainom ng D3 bayo?
1: Ati good, very good. Di trima yun, duwagi kakamutan sa lot yan yun. Damo naging nagainom sang di trima yun, ikumbinar mo sa Mighty C, mga kakifive, ha? Ang ako mga amigo nga nagagrab, nyalo hamakon mo lagari ka diri, lagari ka dito, tungod nga damo pasero. Galing ka lang sa chimpong. Di wala kami mo, mapanawag ang kaisa, mabasa ka sa ulan. Tutang kasuhon, kagidlong. So doon naghahanap niya nga doon matyagan ko, doon nag-init niya nga akong mga mata. Doon nagagwa ang init sa mata ko. Doon nagalangaan ko. Inuman ko dito ni Mayo kag Mighty Sinungan. Dula ang akong nga gahanap nga hilanag kag trangkaso nga. Mga kakifay, mapuslanog yung may arak mo sang D3Bio sa inyo balay. Mayo man nga suplemento kay gitungod nga tanay nga mga inflammation sa sulod sang lawas nato ginakayon yan. Ang gahana nga maghatag sa atong sakit, ginatap na sang D3Bio. Kag mayo gid, no, kung nagpamati ka sa informasyon sa kayong lawas with Dr. Ramil Oy, kay ginasplikar yung gid sa aton ang detalye. Kung ano ka-importante ang pag-inom sang D3Bio adlaw-adlaw. Kag kung ano ang mga benepisyo naton nga makuha sa pag-inom sang D3Bio. Kag mismo man, nabatihan nyo man guro sa ating mga previous episodes ng aton nga programa. Nga na may personal testimony man kuya eh, no? Sa paso, sa pay mong tutunlan, abi, no? Nga nagkatul. Sa mga pilas-pilas, di may emergency, sa pwede mapuslangin. Sa nagkakatol nga kaspa, ang pwede man ang D3Bio, inside and outside, sa pwede lang. Pwede mo siya mainom, pwede mo man siya ma-apply sa imo yung mga problema sa skin mo. D3Bio, mga K5, no? Magsikid sa iya, kag-stricto, kag mapintas. Sa fungus, bakterya, ilabinagid, virus, mga kakipay. Mag-inom kita sa D3Bio, imuinis sa virgin coconut oil, nga may vitamin D3. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3Bio, mga kakipay, available kit sa mga butika, kag-farmasya sa inyo lugar. Katuila ang Grace Pharmacy Sincere Drugstore. Subong man ang The Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-orders online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung para gusto nyo yun, barato ha. Katulang kamurikta sa tanay ng Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpa-check up na dayon. Sa itong medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad. Alas 10:12 na mga kakifab, no? Tawag na ka mo sa aton hotline, ha? Story yata! Anything and everything under the moon with clouds tonight. We can talk anything and everything, no? Mga istorya sa kabuhi, mga bagay-bagay makahatag sa aton pagtulunan, inspirasyon, o kung simple lang problema, no? Parti sa pagigugma, sa panimalayang, sa relasyon o kung ano man nagatublag, nagpamugat sa inyong mga balatiyagon, nagpagumon sa inyong mga paminsaron. Itawag lang sa itong telepono 0928-611-2263 o kung sa itong globe number 0927-7448-940. Okay, may arang kita kulir. Si Miss M. Miss M, may nga busy mo. Kumusta ka na sa may rohas, da?
2: Ay, hello, Junono Mayong Gabi. Okay, man.
1: Oh,
2: so
1: oh.
2: Far, so good, so far.
1: Ay, agoy, ah. Di dyan nagka, Miss M, nanood na niyang, ara ka sa ruhas kung ilo-ilo?
2: Sa ruhas?
1: Now, nainom mo na?
2: Nainom ko na ang DTX 500. D3Bio, Mighty C, and of course, nainom ko na ang DTX Coffee Mix, at nakapanid din ako gamit ang DTX Beauty Soap, kag nag-4 bio, tete, nag-Clinica, do you fresh?
1: Ging-gumpra mo, gintanan.
2: Ang sabi ko mga lulo, ang extend. Kasi bakla namon si Manoy Fred, yung manang Ellen, siyang extend.
0: Kaya gano'n sila naghibag? Ginbakla mo si Ellen kasi si Fred siyang extend food supplement. Kaya nung guayan, nag-scream high sila? Ba si extend guro ba si ano guro ba si inom niya expire? Matigohon permi ko nung galain matyag ni Ellen ko nung di na Miss M permi ko nung galain matyag ni na Ellen ko nung masi yung laga panam ko na siya blao.
2: Basi
0: mula kon ma-delay na siya, hao.
2: Kung hindi na siguro pang-extend.
0: Ibayog gina mapachikap gina siya, kaya basi mula kon malignad lang.
2: Ay, hindi na sa iyo mo.
0: Nga, huwag na siya kabalik na si mo nga, ano da, si mo clinic na, kaya do, dito sa kung nag-unong anay kay Fred, kano, ano, sa balay nila.
2: Ay, kaya, balaan mo, wala sa kabalik na kaya muli na sa inyo. Pinag-simple, nag-blow sa kay Fred. Yan, pagpauno nyo, may balon sa nga daw tatlo at kabak sa extend.
0: Nato niya, no? Nato niya. Kung may ito sa sila balay, no? Kapaminsan sa masi may ibang nga babae nga nagkakanto sa kay Fred.
2: Yan, tama, no?

0: rin niya, may asawa, ginang inin. May ara siya nga ginapalangga, magluwas kay ng inin.
1: Ha?
0: Mga si Rima, ang isa, si Cute.
1: Duwagin! Mariusem. Amugali na yung ginunayan niya to, kay duwagin niya si Aida kang si Peggy niya yan. Ano na sila ning mga babae ni mga hindi man nakakita na?
0: Ay, baba, si Cute. Si Rima naman niya kabo.
1: Di sakto galing ako nito niya sa una nga sunlog sa iya eh. Daw ginasunlog-sunlog siya sa una samtang nga nag-duty na sa imo clinic na sa massage clinic mo da. Kasi lang ko, imo man si Prince mo niya may ano to, may kaiping, abi? Kung madakpa mo, sabihin, ano yung muon mo? Nya, Fred? O, mandam ka lang? Di, nandam, ala, na, too old ka nday, Miss M?
0: Ay, ato na support ka din, day, Rima. So,
1: ano na ginawa niya ng tatlo, ginupod siya siya sa kamalay?
0: Ah, wala. Ato siya sa iyo, sa ilang balak.
1: Diba nung nandiskubrihanin na ilin, ni may spiya to siya nga nagasugid siya? Nga may cute gali nga si Fred?
0: Ya ay, kay yung pakahira niya sa akto ni may Fred.
1: Ginano?
0: Yung pakahira niya sa akto ni pagkilala niya sa akto niya si Rima. Kag si cute, ano ba siya nagpamati siya ng ilin?
1: Hala, tapos kita?
0: Ay...
1: Di nano sila na boxing sila?
0: Kasi ng ilin, wala siya naati kay Cute. Wala ba siya kabalong palangga, yan ang friend ni Cute. Kay friend ba nun ang ilin si Cute kay si Rima?
1: Alagoy ah. Kung nag-dogin manog nila si Ilin?
0: Ano?
1: Do manog nga style nga tingmigay sila. Nga wala galing kabalo, samtang wala to si Ilin to. Si Cute galing ganit para kay Fred.
0: Wala. Si Fred nga rin pa lang niya kay Cute. Hindi nga nagaan niya kay Bob at Kelo.
1: Tinano lang na biman. Ano lang na biman. Tingi ginabantayan. Ginagapos mong ni Ilin si Fred.
0: Ay,
1: ginabagtaya nila yung Ilen,
0: si Fred.
1: Oh, but... Itaw, gimlang imo, Ilen, kung kapamati ka na da, Ilen, isugin mo lang si imo, mo lang kakilala nga kapre, mla. Ang kapre na sa paho nyo, mla, da, no? Natin isugin si Fred natin, katinunto natin.
0: Wala yung katinunto, si Fred. Bilat, ang mga yung tawag yan, no? Why is lang yung ginibanan? Bindugangan lang niya kay Cute kay Rima.
1: Aragoy! Mariusse po. Daw ka nami kay Fred. Bilang ang edad niya na gani na. Daw la 65 na na.
0: Aw!
1: Ano mo gagawin ka kaya? Bagya po ng kubuta?
0: Ano ang mo? Ang may extend.
1: Ano abi kay ang extend? Kay epektibo, gindi mo. Kundi nagkayaba ang kubuta ni Fred. Di janay ka, sakto na naki. Basi ko rin kung mataban na si Nailin. Karoon ka gramuso niya ng duwa.
0: Gramuso?
1: Ah, wala na ikaw. Ginano yan, ginatanaw na lang.
0: Ay, Ellen, aros si Cute, oh. Ay, hindi ako sinaya mag-hikap, ah.
1: Oh. Ah, si Cute, o. Oh.
0: Ay, si Rima.
1: Sino na si Rima? Babayi mo na siya?
0: Babayi mo na. Babayi mo si Cute.
1: Ay, galika. Ay, gabi naman na iya. Apati na, no-okay na si Nailin. No, masimla ko nagka-stress siya mula. Okay, na-mention to nagliga. Doon lahat ko ng permi matyag yan, o.
0: Ay, ganito po siya. Alam sa yalok.
1: Gani man, oh. Budlay, no? Kaya may minupusa kung isang igo sina, balatsagon mo, imo emosyon, o kung ibali na yan, imo minupusa, liya, igo yan ang utok mo.

0: Ako na ko siya higtanya lang si Fred. Ang kumakaon ba totoo, yun niya lang. Anong ito? Oh, tamiyawan na. Tamiyawan na sila. Tamiyawan na sila na. Abiyah, go ahead na. Oh, go ahead.
1: Ito pa, ako gano'y si Indayan Mother, ha? Pag salamat sa pagbaton sa akin kay Indayan. Okay. Wala na kaya yung away. Pagbaton, si Putin, si Ukraine, si Kanto Mata kay Japan, Kanto kay Dutoy, kay Girl, kay Board, Kanto Mata kay Windy, Kanto kay Clark, Kanto kay Ninoy. Kanya sabi ako dito si Nang Inday Bill, si Nang Nila, si Nini Rizel, si Pabi, si Jojoy, si Biday, si Dayang. Kasi si tatay, kay si nanay, kay Tintag, natabi ako si Manang Ellen, si Manang Fred, kag Subongman, ang tala niya mga blind, si Gilbert, si Nanila, si Uncle Rubin, nalaga pamati, sa ibigid programa din, ano?
2: Okay.
1: Kag, sa tala niya nalaga pamati, sa mga matakom na programa, kasi niya ni Jerry.
0: Okay, sige. Salamat kayo din, Miss Emma.
1: Okay.
0: Sige. Kung ano itong balita yung Miss Emma, ang chismis niya. Mayong gabi sa mga taga Rojas Capiz. Hello, taga pabati sa taran sa K5 News FM Rojas Capiz. Another caller sa ating linya, basi si Ilin eh. Hello, mayong gabi.
3: Sige, hanabib mo
0: yung family. Arisa. Uy, nanday ka mula dyan. Miss, isin on eh si Nailen?
3: Haa, hinalibak niyo ko. Batian ko gidire.
0: Wala ko to ya. Ano ko nun yung, ano nung sugilan nun ni Miss M kay Kyot ni kay Sinotong isa naman? Do hindi mo kumupa.
3: Rima,
0: ano na biglaro habi sa atong mga sa mga fans mo abi na ilen. Na no ini sa mga tag pala mati naton. Aklaruhan ni bi ang isyo ni bi ha sa Senado. Parte kay Fred kagay Kyol kagay Rima ni kag Simon eh. Mr. Senate President Arisa na ilen.
3: Nang no, si Rima kag si Kyol. Wala ko na yan nag-selos. Ibutang naton nga halimbawa dabi, si Fred, may kirida, ba palayo lang.
0: Ba, Mario Simo.
3: Kung gawaman abi ang iyang idugang, pero subot idya sa paminsaron ko, na bisan magdugang man siya doa, nabalaan ko nga ako gid ang number one sa kasing-kasing ni Fred.
0: Aba.
3: Yes naman. Kaya wala ko nayaga silos kay Rima, kay Kyot, no?
0: Nga, nanon
3: na sila mapantayan.
0: Adyan na kabalandi ko kay Chinding. Nga na may Rima, kag may Kyot na yung sa kabuhi ni Fred. Abi ko na eh, hindi balag. What if yan ay ginapamangkot na kasangunat? What if yan na ilin na muni mo to? Fred, makitaan na lang ka, madakpan na lang ka, ha? Doon nagtuod ang aton yung kasunlugan ay blayaw. May Rima kag may Kyot subong nga nagatuhaw ng mga pangalan sa babae sa kabuhi ni Fred. Ano mo ni sila? Ano mga close friends mo na sila?
3: Oo, mga ano gina ni Fred. Tungod si Rima kag si Kyot niya ginang-feeling ni Miss M, ido ina ni Fred.
0: Ay, aragoy. Mariusip gali. Ako ano yan.
3: Abi mo lo, kung magmatuo din na sa matutuong buhay, kung may Rima at yun, ay tapos ni Siguri din. Panawon ko lang kung hindi magwasaag, sandidusing bagulya sa akon.
0: Diyan ay kabalay, ako yan na looy kay Fred. Ako yan na
3: looy. Yaman lo.
0: Di, miserable lang sa kahidlaw si mo, nagmatira na sa ido.
3: Ha,
0: kalu kalu kalu iman kay bread kang ido na lang iyagin pagpan. Ido galing ni. Ay, makagikyot galing yan mo si Miss Ilin niya. No, mayugi siya mag... Wag siya nagambal. Si Miss M. Galing si Miss M. Awalag siya nagambal. Ido ni galing si Rima kasi cute galing yan.
3: Sabi mo lang matood mo, no, hindi na.
0: Amo, nakul...
3: Nag-indihid.
0: Nakulbaan ko gani, kay ti siyempre kung may amo na nga sugila nun, ipahayag niya sa kahanginan, kag makabati ka, eh, dako niya nga chismis siya kag makalabod ni Mrs. Sinado, may pitchman nga dahil sa mong. Mayaw gini si Mrs. Imag ma... Ha? No, perding prosecutor, ha?
3: Kag imposible no ang matago na
0: tinga nga bingara ka na bigid ka kay Fred Abing hindi ka mungkin pagalilan si Fred na tungod nga anong line matyag mo perme hindi ka ka-duty na
3: numain dami lo perme ako pa matyag
0: at yung line lang okay lang mag line matyag mo hindi na mag line ng ulo mo. Kay kung mag line ng ulo mo kay kung mag line ng ulo mo tapos yung sila tanan. May lang kung maglain pa matyag mo, yung kapay mo yung ka lang yan. Po kung maglain ang ulo ni Ilin, tapos kita.
3: wala na sang kasara mga tabo kung maglain ang ulo ko.
0: Bo, ang pabot, ay ang pabot, tara na, damo, nag-ano na, wala na kabilang pabot ang alihawon na sa kasal mo.
3: Ang nag-ano pa lang sa bumlo kay hindi abi kabalo si Fred mag kung paano mag-ano sa pabo. Gani din pa, ano ko lang to anay sa akon kumari kay Kabalo sila yung mag, ano, bala nga magsagod, bala kung paano mag, kung magpiso, bala ang pabo, hindi abi Kabalo si Fred, ketong una
0: bali,
3: kung nakalamatay.
0: Bali si Fred, ginpakupahan niya anay kay kumari mo? ano man?
3: Hindi pa, sagod ko na lang dito, ginhaping bali ko dito.
0: Ah, klaro na, klaro na.
3: Si oo.
0: Klaro na, bali. Si Fred, yun pa sagot mo, ano kay kumari mo?
3: Hindi, ang pabo, no?
0: Ang pabo! Kagamos, imo! Ang pabo, gali, ya. Hindi kay si Fred, yun pa sagot mo kay kumari mo, ya. Hindi na pwede. Basi kung mag... Basi ba si Fred, karoon niya magambal, kaya ang yun pa sagot mo kay kumari, mas yung magambal siya nga, takol! Basi magtakol-takol si Fred Blatuhaw? Ha?
3: Hindi. Abi mo no.
0: Ano dai?
3: Pwede na la lainon tabin storya no.
0: Ah, sige ah, basi magtakol-takol ko dito. Oh, ano ko no abi na?
3: Sobrang manis ko gid si na Miss M tungod daw apat na kabulan no la kami nakita nay mo.
0: Mhm.
3: Kaya wala man kami nagtawganay.
0: Mhm.
3: Kasi ano eh, sa ito nga time na ito, daw ginabot naman ang ulo ko.
0: ano pa bing bago? Dabi, nagkaong ka naman, guro, ano ni kanini? Sang paborito mo yung macaroni salad.
3: Macaroni salad. Diri ko gid mo subok ining mga pamilya nga imilo kapin ka si Miss M. Bisan amo na sa itong batasan ko. Liwat man ginapon ang mga utod niya nga nagatawag sa akon, labi na gid si Miss M. Mababatsyagan ko din man lo ito, maduan ako o matatlo na ako tuwing sa ina, na ano ko si Miss M, ang pagpalangga, ang pagka, ang pagka ano balalo, kabanaka, tapos na wala bigyapon, balalo nagkataktan sa paglayay, termi sa akon. Thank you, Miss Emma. Abi mo no, pag abot nila di kahapon, sobrang din ang ako, super Miss M, tungon na hidlaw, ako abot.
0: Ano ba siya na sila? Ano ba siya sila gali? Nagkantos na si mo?
3: Oo, kahapon, no, oo, nagkantos sila di kahapon. May mga pasalubong sila kadala sa akon. Amo na, diray ko lo na realize lo nga, makakita man ako sa iban nga mga abyan pero hindi nila mapantayan ko anong pagpalangga kag pagkabalaka ni Miss M sa akon.
0: Yun,
3: thank you, Miss M, kag love you, reward sa inyo, Miss M. Salamat din.
0: Dinog
3: sa tanan-tanan, Miss M.
0: Nga nagahibik ka ginaw.
3: Wala, no.
0: Nagalumaw-lumaw ginagi mo mata.
3: Abi mo, lo. Thank you man sa imo kay kung hindi tumubis sa imo programa, kag kung wala man sa imo, wala ko makilala si Miss M kag mga pamilya niya. Gan sa dulo sa nagmasakit ako, bimuno ang pag-apita ni Miss M sa akong sobra na nakikita ay na ni Fred kag mga utod niya, ilabi na kita ang mga ginikana ni Miss M. Hindi naguro ako lukakita sinalo sa mga subong, sina mga pamilya. Hindi, basta, hindi na ako makakita sa higit pa sa ila.
0: Basta hindi ka nag, dugay ka naman ni kita. Hindi ka nakasalapo sa mga taong pareha sa ilang nga kalidad, abi, no? Mapanangaon, kag mainabiyanon, nag-worrygin sila. Kaya nagpalangga si mo, kaya nag-jindi si mo, biskan na Arab ka, Arab buton.
3: Yeah.
0: Oh. Sige, they always kaya nahalong ka na aga mabayo ka, kag sila nga mga abiyan mo, tanaw gid sa nga mag-ayo ka man kag i-bless ang imo kabuhi. No, that's why ginapalangga kanila gyapon, okay?
3: Yes, Lord. Salamat.
0: Bye-bye.
3: Bye-bye, Lord.
0: Oh, sige. Dito may yun naklaruhan ta. Ido galing si Rima kasi cute ya. Alas 10:23 ang oras naton. Another caller on the line. Hello, good evening. Hello, mayong gabi.
2: Hello, Pierre, mayong gabi.
0: Sino ni, sir? Mayong gabi.
2: Inigo mo, Mel.
0: Sino?
2: Si Mel.
0: Ay, amigo ko, Mel, bauti, okay. Isa ka mayong gabi, si mo, Abian, Mel, sang... Ano subong nga taxi nga dalay mo subong?
2: Ang alo, ato, God's taxi.
0: God's taxi?
2: Yes, lo.
0: Bausus Marius, ara galisi mo ng taxi ni God's. Mel, nainom mo na, Mel?
2: Tapos lang, magulangin lo, kay nangapiro to sa sila, lo.
0: Mm-hmm.
2: Tapos na, nakainom na ko sa BPX Coffee Mix, lo. Kag lang, inom ako sa ano, ah.
0: Okay. DTX 500 kag Mighty C na inumuman, ha?
2: Siyempre, ito na ako, ina bulong-bulong.
0: Nga, nagpasilay ka nga may pasaylo kag pasaylo kag ginulong sa airport?
2: Negative, no. Kay subong sa BIBI, di subong sa dalanon, subong sa takolo. Huwag kita may imo, di. Kaya ginay mo na mo subong nag-apirahin, nagilang kami pabaha sila, eh.
0: Okay. So nag-pick up ka mo sa mga pasero kag yung na-transaksyon nyo, abi, no? Diskarte, ano? Okay?
2: Oh, diskarte lang, ilo. Kaya kung hindi ka mag-diskarte, subong ko, wala kayo. Para subong ko sa sila, may on-board ko nga doon ka bilog, doon ka linay.
0: Mayong gabi na si nyo na mga madam, okay na driver nyo, wala na yung problema, wala na bad record sa bago nag-was mo tinlupa. Yeah, buod ang driving nyo, kilala ko gina si Mel, I can guarantee, ha. Now, subong Mel, ang nagtugong ko gina silang sang krudo, no? 97 ang sa Shell, no? Ining fuel save, 97 per liter. How much ang per liter sang gasolina nagtugong mo, abi, base sa imong pagtugong?
2: Sa amon subong, ilang tugong na mo, 87 man lo?
0: 87 per liter?
2: Yes.
0: Grabe na niya nga, hindi na ito madiparahan ang pagsaka, itungod sako sila sa impeachment, no?
2: Okay, niya mo nang ginanong na restaurant, maya ganila lo, kaya si Smith pa mapatihan na siya sa akin. Maya gila ka po ko si impeachment trial. Ang fuel, ya, wala ginala po kusa.
0: May jarama lang mga tao, yung instead maglagaw pa sa mga... tourist destination tourist nga mga lugar, no, nga gibisitahan abi no, to mga tourist spots, hindi lang sila magadto kay tungod sa kamahal sang krudo.
2: So oh my God,
0: ining ipikto sining mga tao is gay bitar sila sang gasto kay tungod nga wala magasaka ang income, nagasaka ang expenses nila kung mag-travel sila, kung maglagaw sila. So better nga stay put na lang sila sa Kalamanan. So mapiktuhan ini ang mga turista nato, ng mga tourist spots nato, kag mga gagmay nato ng mga kauturan nga nagasaling manabi sa mga dumuloong na kag nagabisita sa mga lugar-lugar nga makabalibaligya ba sila, no? Apektado sila, no? Well?
4: Apo na gani, lomo sa totoo, lomo ba subukan tanan-tanan, napiktuhan na yung tanan-tanan na gini. Sa transport, sa agriculture na lomo. Grabe na ginagutom sin tao subukan.
0: Gani man. Sige, may kasana gini sa likod sang kadulom nga gina-usoy naton. Mel, halong ka sa pagbiyahe, ha?
4: Sige, Long. May gabi na sa imo ko sa imo nga mga nga monitor sa buong imo yung sosin nga kapita.
0: Sige, salamat, Mel. Sige, migo ta, Mel, ha? Isa ka suki na to nga mapisan nga taxi driver. Si Mel, masaligan, mabuot. Nag-beriya man na ang iyang pagbiyahe so na sa taxi driver. Tungod nagsaka man ng blood sugar in hospital man, mayo lang natin parahan. Kagsubong wala nagsaka ang iyang blood sugar, kaya tungod pa dayon niya ginainom every day. GTX 500, Mighty C, and ibang paging mga produkto ni Dr. Miloy. Especially DTX Coffee Mix. Ha? Mga kakay-5, alas 10:38 ng oras naton. Hindi nga bahin na dulong na sa aton sa DTX Coffee Mix. Ha? Ang kampiyon ng kape, nagkakape ka na, nag-detox pa. We're going to take a short break. Don't go away, we'll be right back. 101.9.

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Gigi could be added picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
5: Ako nga si John Ray, da sa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulik sa pag-

0: Iadugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sininga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: super coolitan at the Wanna, the Wanna, the Wanna, the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, we got 8 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Patayin ko muna ka pambati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga bahin na dulo na sa atong sang DTX Beauty Soap.
2: Kanaming habon, advice ko subong, no, subong September 16, no? Dugay-dugay tungkol sa kadasik sa chimpo, no? Mga inadlaw lang. Dugay-dugay ni simbrin na ni. Basta magtungtong gani ang bulan sa September lang. Do ginahalas ang mga inadlaw mo, no? Di mag-abot sa ni simbrin. Siyempre, ang mga okasyon na bi. May ara Christmas party. May ara reunion. Ay may arasang birthday kasal kon bunya gabi. Subong man may arasang alumni homecoming. Makinit anay ang mga batchmates bala, mga classmates sa una. Di himotaray ginadayon. Himotaray ginadayon, guya. Ba, kamusta ka na, day? To, mamigo, musta na? Do, wala ka lang gatigulang, no? Batch 1982 kita. Subong 2006 na pala na edad naton. Do, ay kaya katigulang? Samtang nag-edad kaya do, nagagwapo kaya ihaw. Anong sekreto mo? Ate, simple lang. DTX Beauty Shop Aladlaw. Kada paligo, kuya, ginagamit kuya DTX Beauty Shop mo. Siyempre, kung may edad na kita, gabaho lawas na mo. Gaamoy lupa sa Tagalog lang. Pero kung DTX Beauty Shop, yung imo yung gamit ang ladlaw ng habon, kung maligo ka, dusol tirong hambaho sa lawas mo yan. Kagtapos, wala yung dayon na nag-ayaya ang panit ko sa guya. Ang mga wrinkles ko, hindi kitaon, ninilihil mo nun. Nagahubin panit ko yan. Tungod ang DTX Beauty Show, puro ini antioxidan, may mga prutas niya nga panakot, yaka may mga sikrito, na pampahubin niya, ha? Di ikaw, mga kakifab, sumuong kabati ka, dira pa ka doon na in the future. Sa palaboton, manugabot ang bulan sang Disyembre, no? Hindi ginaya may bitar nga may mga pagtipon-tipon. Magpaginit anay ang pamilya, kung ang mga barkada, ang mga kilala, ang mga friends na to, no? Di may ara kita sa panahon pa. Kay September pala sumong, di December pa to, dugay pa to sa palaboton pa, pila baka bulan. May ara pa kita sa chimpor nga magpikurar sa nga to niyang kaugalingon. Isa kahabon nga DTX Beauty Shop saranggin makahatag sa aton sang kumpiyansa sa kogalingon. Ano ginabi ang mabakal kaysa isang kahabon nga DTX Beauty Shop man? Nga ginarekomendar naton sa inyo nga dasig magpaputi sa lawas nato sa mga panit. Kag mabukal siya nga habon. Kag hapo siya bunlawan sa lawas mo, dasig lang siya magkakas. Badula ang mga punggol, mga inagyan sa mga punggol ng abubuho na, madula na na. Ining mga pikas-pikas sa mga alapag, nagamantika ng aguya, madula na na. Di ano ginyabi ang diferensya kung mabakal ka isa ka DTX Beauty Supply? Kaya ang binipisyo na makita mo man kag mabatsagan mo man, kaya tungod sa habon lang, hatag sa imo sang kalipay kag kumpiyansa sa kagalingon. Babahi ka man o lalaki, may chance na yung magwapo kag magwapa. Gamit niya DTX Beauty Shop adlaw-adlaw. Lapit na lang niya Pasko kag Christmas party ta. Alumni ta ho. Mga reunion na be. May mga okasyon sa palabutan nga Disyembre, kundi puti niya panit mo ya. Hamis na yung guya mo. Gwapo nga na yung kagagwapa, kaghubi, tulukon. Ti ano ginabi sa ka Detex Beauty Shop na bisugod subong? Hapos na yung baklo na. Katulad ka mo sa tanahan nga Grace Pharmacy Sincere Drugstore, the generics pharmacy ha. Sa mga tatay, abi regaluhi, abi ang imong kaugalingon, ibalik ang imong kamandag. Ibalik abi ang pagkamatsog o pito mo. Bakal kami pares ang kung tatay ka nabi, ano ginabi bakal ka sa DTX Beauty Shop? Masakupa si misis mo para maputi ilok ya. Kung puti na ilok ya, di maputi yung tapagin ang iyang batasan. Mas itong batasan niya bala. But seryoso mga K-5, no? Amo na yung kagayunan nato nga may ara kita sa DTX Beauty Shop nga pwede masaligan nga mabalik ang ato niyang kumpiyansa sa kagalingon. Tungod mayong epekto ye, no? Mayo sa panit, no? Mga yaya nga panit, ginapa, no, ginapahugot siya balik bala. Kagtapos ang mga wrinkles nato, hindi nahil mo nun. Abi Norman bala kang magpayo kakang mag-DTX Beauty Shop, ha? Mayong gabi na sa amigo kong nga gwapo, nga daw si Rambo. Daw si Sylvester Stallone. Sylvester Pantalon. Amigo ko nga si Norman Black. Amigo, ayaw ka na. Gamit ka gin DTX Beauty Shop, ha? Sa kupagin si Mrs. mo sino gani, no? Nalipat ko sa kamisis, makikano ka na mo sa mga ginangala mo, si Pinky, si Rose. Ah, si Lourdes Gale. Lourdes Gale. Bakli si Lourdes, sabi sa DTX Beauty Shop, ha? Mga kakay-5, DTX Beauty Shop, ha? Paragit sa inyo tanan, ha? Available man sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Kag kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap, katulad ka mo rikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Mil Oy. Kag mapacheck up na lang tayo na sa atong medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayan. Ini nga bahin na duluman sa atong sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Di Disyembre manog-abot na tigtulog na no, na makiang-kiang ka naman eh. Makiang-kiang ka naman tungod ang arthritis, ang rayuma, ara naman.

News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.

0: radio.
1: Cambio de radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang carotene.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sali nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano tayong interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskasyon si Dr. Ramil Oy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
8: Mayara sang duha ka klase nga stroke, Sir GP. Ischemic stroke kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
4: Dakong incidence yan, no?
8: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani. Adlaw-adlaw DTX 500, may TC or Pure C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
4: Malawig-lawig, magaling abusar, ma'am. Number one, guro sa listahan sa Dr. Ramil, nga magka-stroke ka kung wala kaya inom DTX 500
8: kag may TC. Laban eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kuan. Kung nagka-inom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na-stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number two, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano, ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
4: Kada adlaw.
8: Okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo gainom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise la, pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kung pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or Pure C para bakod ang mga kaugatan. Agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy,
4: oy!
8: O karni kada adlaw. Sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya.
4: Oh.
8: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 may TC or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na to balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka may TC or Pure C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw, sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay Piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gitwag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining mga vitamin C ang nagapabakod sa aton kagatan. Amna wala mi unta diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga, nagapreserba ini sang gitwag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag vitamin C or pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag idya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
4: Isa na lang kulang.
8: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 mighty C or pure C bago pa mag-abot nga ma-stroke ka.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
0: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
1: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalas subong imo sugar.
0: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500.
4: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, isa sa mga makabulig gid sang dako sa DTX 500 kag mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson ang ginatugas ang pag-cramp sang uterus kag usually ini ang nagaradjate sa lower back sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins kamo ang rason sa nga naga-cramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag mighty C ka na.
8: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
4: Ay, abaw. Delikado.
8: Ang prostaglandin, Sir GP, amo niyang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advice sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaik-inis la, nagapataas ang gituwag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nagtawa lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or PureC ka adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituwag painful menstruation. Sir Boy?
7: May na lang kay lalaki, tiya si Aduk GP.
4: Oo. lalaki, tiya.
7: So, pero bilang tatay, kag bana, dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa, no? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo ka-adlaw kada bulan, yun, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag mighty C no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no sang DTX sa 500 kag mighty C sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood no, hindi sila buringot kag mainiton ang ulo no, luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag mighty C kada adlaw.
4: Sir Boy.
9: Importante kay Doc Sam mag DTX 500 kag mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, ng mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kanto kamo sa amon clinic.
8: Kaya ba no? Secondary, dysmenorrhea?
9: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500. 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress, causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
8: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pin relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo saligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag may TC, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Pero may namo balik-balik, DTX 500, may TC, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag may TC, painless and healthy ka na, happy ka pa.
10: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
11: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Ilan itong score gani?
12: 470.
11: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
10: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako gali si Abigail Luzer, isa ka estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon, sakit tayo na akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
10: Mighty C, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libreng nga check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
16: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Masolusyonan tang pagsakit sang kuson, purong pagsakit sang ilong bangon sang baho, sang ilok sa tupad mo, kag ang hit kay way naligo. Paano, Sir Boy?
17: Kailanlan maligo at adlaw. Ang unang solusyon da.
7: Pero Sir Boy, tapos ng paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong portion.
17: Aha, ang routine. No? Routine.
7: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh. No?
8: Para habot all the time.
17: 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da. Kailanlan naka-Clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patsyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na tsansa, may tsansa na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
4: Pangapi na, pangapi?
7: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da, ha? Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod sa iya kataasang antioxidant.
8: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imo selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
17: Amo ni kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy kay natinloan imo cells kung imo kape, DTX coffee mix.
8: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative stages, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
17: Bulletproof coffee!
8: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bacteria, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
17: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, huwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas. Kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
8: Amo gala na sekreto, Sir Boy, kung medyo na kwan ba nadakuan ka mag tulon sa ano litre bayo ipuga mo lang sa kape
9: puga namit pa akon ara
8: magpamasad sa taser boy pamasahi ang pagpamasahi kada kaisa sa isa kasimana manami nga paagi para magpahubin manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang siyempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na sir boy niya. After sina gusto kaya nga bakod gid ang circulation daw highway lang ang gaging mga salakyan. Di siyempre pero mina mo ginagbal nga inom gid ya extend food supplement.
17: Ang paborito ni Engineer Albao ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young kung ang imo ginaputumar ginatawag extend food supplement.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer nagatubo sa inyong reproductive organ. Ang akong tiya napatay sini, no, sa cervical cancer at a very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang D3-bayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So, talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
18: Talk ni Doc!
17: Thank you, Sir JP, no? Ang D3-bayo is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3-bayo against any kind of viruses, flu viruses, gid no, kisang una COVID, gabi ka epektibo sang D3-bayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-apekto sa aton lawas, eh, nga hindi ka ilanat ginatag, pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subo nga adlaw, malunta kung paano bala si D3-bayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
8: Hindi mo't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
17: Sala ginaya.
8: Pwedeng ang partner mo ang bigao.
17: Man.
8: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
9: No, yeah.
8: Mm-hmm. Kung suggest ya, before mo mag-love making, habon niya anay sa ano?
17: Santo Plus Herbal Soap.
8: Mga habon. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni Sir Boy, kwan na mo, nang late na bala
9: late na
8: nga mabalaan amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano
9: D3-bayo.
8: Sang D3-bayo ang D3-bayo ga-atake sang HPV virus nga among cause ang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa regardless man either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner,
9: sige lang,
8: inom lang ko
9: inom ka lang
8: ang nakanami lang pala inom ka D3-bayo adlaw-adlaw ginaprotektahan through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kaugalingon.
9: Gin-safety mo.
8: So dipinsay inom ka adlaw-adlaw D3-bayo. Kaya nga man ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3-bayo kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3-bayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3-bayo.
17: Correct. Kag inom D3-bayo.
8: Pahidan mo D3-bayo, inom ka D3-bayo before sexual activity.
17: Balukan namin sa extra virgin coconut oil nga da sa D3Bio, mm-hmm. it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha?
18: Oh.
17: Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3Bio is. Ang kanamigin sa D3Bio, it protects you. Ang bilog bunga lawas ginaamligan sa D3Bio Doxam.
18: Para safe ah, mag D3Bio kada adlaw. Kaya may mamagtuon sir boy nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation sana. No?
17: Wow!
18: So, way kabalugali nga may ara ka na, sina. No? Labi ng gid kung may ara ka sa ginatawag multiple partner, ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka D3Bio ikaw, ang monolaw rin nga sa D3Bio, hindi lang sarang pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina ginatawag HPV, sir boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang D3Bio ang yang medium chain triglycerides na gina-enhance yang production sa WBC.
17: Mm-hmm.
18: So kon
17: ato white blood cells.
18: Yes, no, ang atong T cells nga specialized kina sir boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amun nga indi kita matubuan sa ginatawag klaseng virus o kon tapikan sa klaseng virus.
17: Cervical naka, cancer, no?
18: Mm-hmm. Oo, naka D3Bio ikaw kag isa pa sir boy, ang epektibo sir boy kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer,
17: mm-hmm.
18: ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
17: Mm-hmm.
18: No?
17: Uy, sakto
18: git. Gamit ka sang D3Bio, kaya kung naka D3Bio ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
17: Uy,
8: ang mm-hmm. naka namin na Duxam, sir boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
17: Ang magiging kamayuhan sa D3Bio, Doc Sam.
18: Oh, kaya

0: with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why na ginaya halos wala na ginaya pulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3 bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3 bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3 bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 bio para masulod na siya sa imo cellula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3 bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok sam ang immune system, WBC, napabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria ginaabsorb sa food. Ang D3 bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 bio.
1: D3 bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 bio kana, ang D3 bio uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio adlaw adlaw. D3 bio with Visio.
2: Ako si Anay. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 bio, ang D3 bio yung may Visio, ang Visio yung may D3. Matatags mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidya. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
5: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
6: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid.
5: Mm-hmm.
6: Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gitawag pagpatay sa mga fungi. Usually, kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pa gid.
0: Uy, mga katol.
6: Ang kaspa, sir boy, mula na kundi ng kaspa, patuluan mo na ditribayo. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang ditribayo, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man sa properties.

0: especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eksima. So, kung may ma-eksima mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gitawag imo nga eksima. Amo na iya kung gagamit ka ditribayo adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
1: Kadamo isang benepisyo sa D3Bio.
0: A pharmacy in a capsule.
1: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant, anong ginaublasin ni? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amunin ka ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sa antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami kaya nga amlig sa D3Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontra trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3Bio ka lang. Isang kagat sa D3Bio, hilanat. Tapat.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D3Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio. D3Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3Bio ka na. DTX 500.

May aga mga KK5, may aga sa tanan naton ng mga tagpalamati. Umpisahan ta ang aton nga adlaw pinagi sa pagpangamuyo. Langit nun nga may balaan nga Dios. Salamat gid sa kahayag sining kaagahon nga nagapahanumdom nga may bag-o na naman nga pag-umpisa, pagsugod kag paglaom. Muligi kami amon Ginoo nga hindi magpadala sang kahadlok, kasubo o kung kasakit sa mga nagliligat ng mga inadlaw. Tudloy kami nga magpasalamat sa mga bindisyon kag grasya, kag magpabilin nga mapainubsanon. Natagi kami amay sang kaayuhan, labi na ang may mga sakit. Kusog ang mga nagaluya, kag paglaom ang mga nagakinahanglan. Kabay pa, O Diyos, bantayan mo ang amon tag sa kapamilya, kag ang amon komunidad. Natagi kami sang proteksyon, batok sa balatian, katalagman, kagkalautan. Initanan, amay, amon ginaampo, ginapangamuyo, pinaagi kay Kristo Jesus, ngayong bugtong anak, kagamon manluluwas. Amen.

0: Good morning mga ka-K5. Welcome down sa aton palatuntunan.
1: Balitang K5 sa umaga with ka-K5 Rowel Pineda.

0: Good morning. Magandang umaga po. Welcome aboard sa aton siringa programa palatuntunan sa tanan ng inyo tigpamukaw. Kada kagahon, balitang K5 sa umaga. Kapon siyempre, ang inyo siriko bus ng alagad, migo sa mikropono, abiyan sa kahanginan ka K5 Ruel Carbajo sa Pineda. Kagirap dan magkita sa aton nga technical partner sa master kag B-Mix Control, si ka K5, ang Phil Lapoy Celestial. Good morning! Webes kita nga adlaw, siringa Webes nga edisyon sa aton nga pagpangalagad. City and Bridges is 7 na kita pa rin ang Phil, 17th of September. Ika-17 na. Daw sa kasan ulang, ha? Grabe daw, ginahunos lang ang mga inadlaw, ginapanggamot lang ang mga buhok sa kilikili. Ang mga inadlaw, mga ka-K5. So welcome. Grabe na sa mga utod na tondra karon nga naka-tune in na. Na nakatutok na sa ilang mga radyo. Diri iya sa aton sa Sagay, sa 25 ka mga barangay, sa Cadiz, sa 22 barangays, dira. Amo man diri iya sa Iskanante, Yutang Bulahan, sa 21 ka mga barangay, diha sa ato mga kaigsunan. Amo man sa lungsod sa Toboso, Banwa sa Toboso, Kalatraba, kag DSB. Maing aga, maing buntag ninyo niya. Sa kabugusan na sang Primero Distrito, sa mga nabukid nga area, kung sa rin makusog, babaskog ang aton nga signal. Ay, kadamo gali sa mga listeners na tondra sa Toboso, parekoy, labi na ang mga nabukid kag naibabaw na nga parte. Kadamo sa aton da mga listeners, mga taga Barangay Bandila, Mandagaliho, Barangay Bugang, kagdira man sa may Pulupangyanda, mabaskog kag makusog ang aton dragaling nga signal. Adire sila nakatutok man sa aton. Anyway, I don't know lang kung ang proper subong, depende ba na kung mawadaan sang streaming ang San Carlos. Adire man na makonect sa aton ang Fabulous Red Kite Toboso. good morning, madagali sa amon man nga kaupod ah. Nga mo man ang oras ang iyasining time in kay K5 Joe Marisunido. sige. Ay, sa aton nga mga listeners man, diri sa Banwa sa Manapla. Banwa sa Manapla, Victorias, Ibi Magalona, dira makusog man ang aton nga signal. Sa mga nabukid nga area dira, sa Kaduaan ba na, sa Cadiz. Kadamo, kagabaskog man sa aton dira nga haboy, no, sa aton nga signal, gikan diri sa 89.7 MHz. Good morning, medyo matulutog na, although nga wala man nagaulan, wala man nagapulupanaliti, pero ang uyop sa hangin, malamig ang simoy ng hangin. Ang uyop sa hangin bala, overmunch na gida. Nagpasulod na subong, paring ampil, habagat, no? Habagat, matugnaw pag inasunod, kung magsugod na ang amihan. Ang huyop. Ano na nga binulan yan yung nagsinulod ang ano? Magsulod ang amihan bala? Ang halin sa norte nga bugnaw ng hangin, padulog diri sa ato. Mga araw na gusto mga December na no, November. Dira nanay, no, maliso na ang klima. Kag amo man ang pagkambyo sa temperatura. Pero subong pa lang daw bulubugnaw. But of course, hindi siguro ang resulta man sa halintoligad at law nga pag-ulan. Amo man ang ginapaabot sa mga abyan na tondira nga nagapanguma. Mga amigo, mga busing na tondira nga mga mangunguma. Ang pagbubo bala sang ulan. Okay, ti siyempre, bisan pa paano, mabunyagan man ang ilang ang mga pananom. Tipi lamang kadlaw, sumugod sa itong, Webes. Miyerkules sa itong Martes, mamunog na ang pagulan mga kakipay. So, muna, ang ginabulubantayan sa aton ng mga abyan nga farmers. Nagpangumad na, panagiyahan man nila, tubo, humay. Kung ano man nila ang mga pananom da, nagtanong man da sa utanon. Amo gining ginahulat-hulat gid. Sige. Oy sa mga nagasunada karon, sunad dinig ang nagaluto na sudan, o kon nagasunad ininit, sa ila sulod nga parimalay, nagapreparar para sa ila mga balalunon sa mga chikiting nila da. Good morning landa mga madam, mga sir. Amo man sa nagabukas na sa ilang mga tindahan, palamawan man na daw kon kapihan. Good morning lang. diri sa aton nga merkado publiko, tagsak ka mga public market. Kung ano man nga mga barangay kamo karon na imutang, mga ka-K5, may nga garanda sa inyo. Mga busing man aton nga mga drivers, gali. Nga naghahanda man, preparat. Sa ilang nga mga bikulo, nag-warm up na. Nagpainit na dasang ilang. Ilang nga mga makina. Good morning lang da mga sir, ha. While nga nakatutok na, diri iya sa 89.7 kag nagahigop sang mainit nga DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Oy, sa aton man nga mga listeners, mga ka-K5, pwede makamo maka-text. Habuy sa inyo nga mga greetings da, mga pagpamukaw sa aton nga linya sang telepono or cellphone. 0910-443-8608. Aliwata, 0910-443-8608. Kaya basahon tara inyo nga mga greetings. Mga ka-K5. Oy, dira gali sa odsagay, ginatamyaw ko gali sa mga aga, ang akon nga partner, nag-monitor sa mga aga pa. Preparar na nga daan, kaya mo nga mga chikiting, balik eskwela na. Ay. So, dira man sa aton da, no? Paibalo talang gali mga kakipay, dira sa odsagay, tubang da san, may tindahan kita da, available daton nga mga produkto, DTX 500, MyTC, D3 Bio, kag DTX Coffee Mix, sara dira. Available mga ka-K5. Kag amuman, of course, dira sa kay Migor at Tompilay o sa kay Public Plaza, Aramanda. O kag diri naman sa may Poblasyon 1, Kinalumsan, o sa may Brad's Coffee Shop. Sa ilan ni ma'am, sino ganitong pangalan ganito, parekoy? Si madam, sino ganitong pangalan to? LB? LB. Si ma'am LB da, sa Brad's Coffee Shop. I'm sure dugay-dugay mabukas na na. Subong nag-preparar pa lang. Dira sa may Brad's Coffee Shop. Walking ka mo, dira sa pa namin na daw walkingan mo. Kay four lanes na, sana nagpangadaan mo, street light. Solar na da pa rin ko, street light. Solar na no. Hindi ko mag-brown out. Sana gapon, pwede ka mo nagka-walking, jogging. Kapadulong to pa ibabaw sa may TUP. Kita mo na dati, paglabay nyo na karon. Pangapi ka mo, DTX Coffee Mix, dira sa Brad's Coffee Shop. May nga gamang gali sa Natad's Coffee. Dira sa may public market da. Good morning, Ma'am Evelyn, kag sa mga kaiping man ng mga kapihan da. Dira sa kay Nang Warzini. Good morning man, nag-monitor man da, I'm sure. Nag-bantay man sang inog balita ni Boss Jom. Ay, good morning sa aton galing mga viewers. Karon live gali kita ha. Live na live kita ha. Balita K5. Sa aton nga streaming sa Facebook K5 Sagay live programs. Aradang aton nga live streaming subong amuman sa DYGU K5 Sagay 89.7. Sige, so mang greet kita. Sinong mga buhay naman no subo? Nga gusto magpag-greet kag may tamyawon o subong akagahon. Si Ma'am Salve Cordova Opeño, Drasod Sagay, good morning. Si Franklin Martinez, ang himugan bye-bye, amaman, good morning man. Dira, ang nga ton nga mga listeners da si himugaan bye-bye, may nga gada sa inyo. Si, sino pa? Ma'am Sali Almensyon. Si Ma'am Sally Almensyon sa Barangay Bata, Bacolod City, nakalantaw naman, watching live, done, heart and share. Si Ma'am Sally Almensyon. Thank you again, Ma'am Sally. Wilma Suson, amuman, nag-monitor naman, done, like and share. Si Ma'am Wilma Suson. Sir Jaime Tan, diraman sa may old sagay. Sa ano na ganing lugar ni Sir Jaime Tan man? Pasulod to sa Santan. Ano dada? Santan? Saray Mitan, good morning da. Romel Wapo Anorico, nakatutok naman. Sige K5, Romel Anorico. Good morning, Sir Romel. Sa taran ng mga KSS leader, kag members, nabinadira sa may phase 1, phase 2, Yolanda Housing, Barangay Paraiso, may nga gada si Angel Gerald. Dara na, nagkatutok naman. Si Maring Angel Gerald. si paring Jose Val Napoleon nakatutok na. Para ka-tune in naman, si Jose Val Napoleon. Rolin Bistar, naka-tune in naman sa aton nga programa. Nonoy by Loses Ferrer, good morning, ara naman. Naka-tune in na Rodrigo Cervantes, mumano, deras may barangay Tamlang, o Iskalante. Good morning da, Sir Rodrigo. Kaga mo man sa mga taga, ano da ha, taga Iskalante, may Tamlang, Binagyuhan, Pinapugasan, dera man sa, ano ni, Malasibog, Gagunobunob, Baskog man da, kahit di, dira gidagato ba nga ton nga tower. Ama, Baskog da nga ton, dira nga haboy, no? So, maing buntag ninyo niya. O, sa ito mga kaigsunan, mga suki na itong tigpaminaw. Nag-inout mi nga nakaintindi mo sa mo ang sinultian. Labi na sa mga Bisaya speaking people naton nga mga kaigsuunan diya. Si Neneng Plaza Taganili, naka-tune in naman, si Madam Neneng Plaza Taganili. Si Angelito Alulon Edem, amuman naka-tune in na sa aton nga programa subong aga.
1: Balita KK5 sa umaga.
0: Uy, kabay pa mga KK5, kung mag-larga ka mo karon. Kundi ang inyo sininga kalatuan, ano man ang inyo nga mga transaksyones, kag kung ano man ang inyo nga mga buluhaton subong aga, pagwa nyo sa puluyan, kinanglan nakapamahaw ka mo, no? Nakapamahaw kita, and then after that, dapat nakainom kita sa aton nga mga suplemento. Labi na kung wala pa mga kamudas ang maintenance, ang pinaka-importante, kaya biso na mo ni KK5 ang feel, no? Kinanglan, take ka mo sa aton nga power supplement, ang aton power trio. No, ang DTX 500, Mighty C, Kaglinika, D3 Bio. Kaya mo na nagpabakod, no, agapaligon sa aton immune system. Doon nagaputos, wala nagabutang sang panaming shield, no, kontra sa mga balatian kag problema sa lawas ta. Kaya dira na nagaumpisa mo, pagsulod sa mga toxin, free radicals, kag kung ano pa nga mga makahalalit nga kimikal kag sangkap, no, nga aton mahaklo, makaon, mainom, o bisan pa gani nga matandugan ta, pagtapik sina sa aton nga mga selula. Dira na nagatugas ang problema gid, no, kag pinaka worst nagatuga pa sang balatian. Nang lante kita sa aton nga power supplement. DTX 500, Mighty C, kag Klinika D3 Bio. Muna, mga KK5, pinatalan na may sangkap, nga nagapakakasilig sa mga free radicals dira sa lawas naton. Mga toxin ginapapagwa na. Kahit siyempre tanan nga mga waste material, hindi kinanglanon sa lawas ta. Siyempre ginapagwa na. Pagwa na, pinagi sa aton nga bisan sa balhas, pinagi sa aton nga ihi o kunpop. Mga KK5, di amo na, no, ginapapagwa mga kauturan. Take kita after 30 minutes after mila. Tapos nyo pamahaw, samta nagahimos, pag muda preparar, tugay-tugay imnon nyo na tayo, no? Para mas effective, absorb sa aton ngilawas, ang aton nga power trio. Dugangan ta na lang gid isa pa, ang sporbiotics, importante man na. Nagapadugang sang good bacteria sa aton nga tinae, intestine ta na, para mangin maligon ang aton nga kalawasan. Good morning, pa shout out ko Family Edem from Purok Indian Minggu Bulanon, no. Si Sir Angelito, Purok Indian Minggu Bulanon. Sa mga taga Purok Indian Minggu ta ha. Arda guru guys, tar mga Indian ay, mga Indiano guru ay sa Indian Minggu. Sir Angelito, may nga aga daliwat ha? Alulon kay Gedem Family, may nga aga. Damo manda listeners na tunda, di ba parikoy? Sa Bulanon, Bulanon Republic. Para sa mga constituent da ni, ano ni, paring GR da, ni paring Denmark. Amo ni mga future kagawad, kagbarangay official da, sa Bulanon. Kung madayon ang eleksyon sa tuig 2028. Ano rin naman sa Barangay Poblasyon 1, of course. Amo na din ginapromotar, amo na din ginapromote. Aka ginaindorsar sa inyo. Kung serbisyo publiko ang paghambalan. Ampil Celestial ang pangalan. Ampil Lapoy Celestial. Dapat mo gina-memorize nyo, kid. Importante na Ampil. Wala ka, sunod ang dua ka mga pangalan gasunod. Ang importante, kid, first name, Ampil. American Filipino, bla, Ampil. Ampil. Di na nakuapari ko, ang Ampil. Daw ka, ano, curious ko.
2: July 4 po.
0: Ah, okay. July 4. Ampil. Ah, mong gali. Tuod, gigili na. Filipino-American. Wow, gusto, no? Ay. Sabi ko gani kung wala lang, doon na pinsaran lang bala or something like ba si pangalan ni tita or mama mo kahit ni papa mo. Pero ilang tao ko doon, hindi man. Ah, di bala? Among galing Ampil, American-Filipino. Tood na, parikoy. Tood na. Okay. Pero tiyan, subong ko lang balaan, ha? Kano ba yun, tading of the night? Subong ko lang na pamangkot. Subong, at least, I know na. Sakto yung gilitod. Oh, sabi ko gani kung lahog-lahog lang, ha? Okay, Ampil, Filipino-American friendship, di ba? Ano mo na, no? Nga, no? Daw, kumbaga, ang pag-inabianize ng mga Amerikano kang Pinoy. Oh, binagaling na nakuha ni... Sino ang pangalan? Si Mustita? Si Wanggo mo? Ah, basta na pangalan, si Muna. Okay, ang ginikanan. Ano mo na, guro, na pilian nila. Sige, kiti kita kung kaisa pangalan ta, kombinasyon man sa mga first names ang aton, ginikanan mo like me. Oh, Roy, kay Elizabeth. That is why Ruel, oh, di ba? Amo na, siling ko, Ampil, di man inakwa man. Though curious ko, although nga wala ko na pamangkot si mo. Amo na, subong lang kita pamangkot ko, Ampil. Paano na pangalan man? Sige, te, at least, now you know. O, sa atod nga mga pinalangga, tagpalamati na, di nakuha inyo nga mga pangalan. Franklin, di na nakuha pangalan mo? Nga daw, kataw ka man sa takas nga Franklin pangalan mo. Wow, lalaking tao pangalan mo. Franklin Martinez, ginhambalan ko ni Sir K5 Bumba Marilo. Mapadalagan ko kagawad sa barangay Mugan. Bye-bye. Gambala ka, Bumba Marilo. Pati-pati ka man. Ang pati-pati ka man, Franklin. Oh, sa bagay, kinanglan mo gid magpati. Kay kung si Bumba Marilo mo magambal, si mo padalagan ka, ti laban-laban gina sa padaog, iti promote ya ka daw. At least may mga manok kita da sa himugaan. Bye-bye. Padalagan ka, parikoy. Seryoso na. Neneng Plaza, Taganili. Good morning, Liwat. Sa magulang niyang sa ano ni? Pula. Musta na kamuda. Ulysses Mahilom, good morning man. Gina-greet niya si Ma'am Ana Marie Caparon. Pinalangga niya ang asawa si Charlene Amodya. Sige. Now, diri na kita sa aton nga mga balita. Ano ba lang aton nga mga local news, mga balita nga natipo nakalap sa aton nga news center na nagaligad nga 24 oras. Amo man ang aton nga mga field unit reporters, mga kapdanan ta, ang nga nagtipon man. Naraglibot-libot diri sa aton sa segundo distrito, dira sa may primero distrito, agod nga makakuha man sa kung anong ganap o kag mga panghitabo sa ilatag sa mga areas of assignment. Sa siyunad sa Cadiz, ay may panghatagay bugas o rice assistance kung sa din kahapon karamo man sa mga nagkabaton sinaya. At ibisan pa paano nagkapiyan-piyan ng bala sa pagpangabuhi sa mga utod ta. Ibisan pa paano, although inamambala ton do temporaryo man lang, band-aid solusyon. Pero ti baka bulig na na, yawat pa na. Yeah, di pa na yung isa ka sako, ano ni, pila ni kilo ni, 10 kilo, 25 kilos, nga bugas, di iban sa mga utod na ton, good for 1 month na. Oh. Matipid na nila nga pagkonsumo sa ila sulod panimalay. Sabi na sa mga kabataan nila da, nag-iliskwila, yeah, di pa nang isa ka sako nga bugas ang malibre, hatag simo. Diba, ipanghatag kapon dito sa my Cadiz City. Ano ini? Ibalon ta na karon mga kakipan. Cadiz City, sige apon, official na nga ginbuksana. Aligad nga daw ang Cadiz City Tourism Week 2026. Dito sa ila, humalinis ang Setyembre 14, tubtub Jes 8, Biyernes nga daw. Alin sa tong Lunes, tubtub Biyernes, ang ilang Tourism Week. Adira sa Kadi City, kaya kabalo naman kita. Damo man sa managakaladto da nga turista, mapalukal man o kon mga foreign tourist. Da nagapadulong dira, pati pasundayag nila ila kaugalingon nga mga kultura kag produkto. Dugang panaton nga balita, speaking of produkto kag kultura man, of course tagsak ka mga barangay naton mayara gina. Ilabi na dira sa may kolonya Divina ho. Kay ti iningi na paabot naton nga Marang Festival. O, ginaangan-angan nga Marang Festival dira sa may barangay Divina Kolonya. Sana ibabaw na pinagkapunta na to nga barangay bala sang sagay pagahiwaton September 18-19. Pero bala nga ton nga dapat abangan. Okay, tiyan mo na buligan na ito ni Promote. Ang ila dira kapistahan para maging masadya kagbulig man sa ekonomiya sa ila barangay. Okay, tiyan damo man sa mga utod na ito na nagsalig man bala sa industriya sang Marang da. Okay, kung ano pa nga mga pangabuyan dira sa ilang barangay. Tiyan isa ni sa mga kilala gida bantog ang kolonya Divina sa prutas nga Marang. Prutas ni Parikoy, no? Marang, no? Kabilang na sa prutas, di ba? Na muna, mga KK5 Marang Festival. Sige, September 18 to 19. Tiara gida si Kagawad Ilili Burdanda na sa Kolonya Divina. Former Kagawad na sa Parikoy, no? Si Ma'am Ilili Burdan, do Kagawad na sa danay mo. Former Kagawad. Sige. Ano pa nga ton, siling mga balita? Sa ilong kita sa mga headlines na ton, balita probinsyal. 20 ka mga HEIs sa Bugos nga Negros Island Region nagpakigbahi naman sa Buglas NIR Project Hatch. Ano ining mga proyekto? Ano ining aktibidad? Ano ba siyang ganon sang HEI? No, kahit ikon sa mga police operation naman niya, HBI, high value target. High value individual. Pero ti iniya ho, la iniya. HEI. Okay, balong tanak karong ko nung butsing ganun sinaha. Provincial news sa Gihapon. 37 anyos ka lalaki na dakpan sa kalatraba sa pagupot sang armas nga wala sang may nagakaigo nga dokumento. Arestado sa katong kapulisan. Dugang pa naton balita sa probinsya, Negros Power nag-host ang PEPOA PEPOA Conference sa Bacolod. Dugang pagid naton balita probinsyal, mayon nga balita yo. Kay K5 Ampil, kay T, may nadugangan ng mga lingaton kapulisan. Bago nga mga appointed patrolmen kay patrol women, agin abi-abigid sa PRO-NIR. Ini sila, although nga gin nag-outtaking na sila. But meaning to say, hindi pa gin sila full-pledged nga police. Ma-undergo pa sila sa isa ka-rigorous kag-rigid training sa sulod sang anong kabulan para at least maumpisahan gin nila, opisyal na sila nga mangin police kag pwede na ma-deploy sa tagsak ka mga assigned station nila. Labi na diri sa aton sa Negros Island Region. Ti 279 paring ampilo kabilang na da ang utol ni station manager ta si Sir Mark Manzanares Cubia kahapon, no, nga gin ato to hapir tigid kalipay sang aton nga station manager o kag ang aton nga ano ni ang iyang iloy, no, kag ginikanan ni Sir Mark. Eti, naka-uniforme na nga yan katama magpulis. Nakakitaan ko bala sa post ni station manager mo, itong manghod yan mo, si Sir Mark. During the time, siguro elementary days, ati, siyempre, magulang si station manager, Kulin, ga bike-bike sila, si Ma'am Kulin amuang nag-pungko sa bike, gangkas gamay pa si Sir Mark. So, subong niya, dogin before and after niya bala, dato gamay pa kayo, gamay pa sa kay Ma'am Kulin mo, ang kasabike. And then later on, subong nagtatupad sila kuniforme na PNP uniform, nakakamuflage si Sir Mark, tupad man sa kay station manager, tagabaga na lang. Si manager. Pero tingin daw, kay Sabla, mga problema naton mga magulang mo. Alabi na ako, tagas pa ako mga manghod sa akon. Doon ako kababae, manghod, taas pa sa akon. Nga man nga kung magulang ganina parte ni sir, mga nugbo. Ayo, sige. Or maara man iban nga taas man ah, no? Depende man sa linyada, kumbaga. Sa rasa, sa ginikanan. Ah, oh, ini sila pa rin ang pilot, tagasan ni sila, mga tag 6-footer. Dugang na ton balita. Uy, nag-message pa rin ko ang Fabulous Toboso Radio Click FM. Nakakonektar naman sa aton. So, dagan salamat. May buntay ninyo niya sa ato mga kaigsunan. Ilabi na kay Sir Randy Kangke, Ma'am Vicky Kangke, kay sa mga staff. Sa Fabulous Toboso Radio Click FM. May buntag kay Mayor Richard Awokoda sa Toboso, kay tanang mga Tobosenyo, hinagapaminaw ron. Unsa gani frequency diha sa ano sang Radio Click FM? Diha sa City Proper, Town Proper, na San Toboso, maing buntag ninyo diha. Dugang pa naton nga headlines nga dapat ninyo bantayan dali lang gid. Ariyo. National news, very interesting ini mga ka-K-5, paring ang feel. Kay may isa ka South Korean, ang South Korean national na dakpan diri sa aton. Actually, ini siya wanted man tuguli sa ilang pungsod sa South Korea, kay ini siya ginakabig nga isa ka drug lord. Now, ang loko-loko niya ni mga ka-K-5, no, nagplano nga mag-iskapar. Abi nyo kung anong iya sini nga plano, high-tech, paring ampil. High-tech ha, amo ni dapat ang alisto ng aton nga ano ni, ang aton nga BJMP, kag dapat alisto man ang aton Bureau of Correction. Okay, doga matamat na high-tech ang kalibutan ti nagalapnag ang drone. May mga drone nga daan parikoy nga pwede mo nasakyan mo. Nga labi na mga industrial drone nga dalag ko ilisid o manghod na lang sa helicopter. Nagplano kung tani sila, no? Paringampil nga magpalagyo ining drug lord gamit ang drone. Uy, ano man imo nga napalso, napalpak ilang nga plano. Napalpak mga ka-K-5 kay nga ang loko-loko niya nga kasabwat nga Pinoy nga nagamo ang nagbakal ni kay nagpraktis-praktis ang drone, gin-video-videohan kay gin-post. Dito naabot sa mga lispo, naabot sa aton mga otoridad. Uy, do kontak man isang drug lord niyo. Nagpraktis-praktis sakay kabit-kabit sa drone. Dito na to kay banang ilagali nga pertik advance kung tani nga plano sa pag-iskapar. First time ni tani mo, kung wala ni mo naun siya mi bow kaluya gi kung tani sa aton nga Bureau of Correction. May nalang gani ah, no? Tungod man sa pagka careless sining mga loko-loko nga ni pinsara bala kwa lataw na blas picture pari ko yung ikabit-kabitan ni amuning kasabwat niya naging practice-practisan nila mo. Oo, kaya kung makaya siguro kung anong ideya, anong himuon nila nga makakabit dira ang Koreano. Naglutaw-lutaw siya sa babaw sang ano niyo, dagat sa higad baybay yung practice-practisan nila ikabit-kabitan at ikaroon kaya na-discoverihan na bulilyaso. Again, liwat ang schedule sa ano ni. Giliwat ang schedule kay nagpasana ng gilisay, balik sa South Korea. At siyempre, dirigan siya pamulya kay siguro mas nanotaran niya halog diri sa aton guro ang mga otoridad. Wala man kita nag-underestimate sa atong kapulisan ha. Galing kita yung major cases niya gidya kag dito gini siya madalman sa ila tong lugar. Kaya ito yung kaso niya mo. Kaya muna, no? Siguro hadlock siya dito sa Pasa. Amo na nagplano sila sa pag-iskapar. Ang detalye sini karon ha, kung sino oi ni nga Koreano ni? Sino ni si Jungkook? Ang Koreano, ibalon dari karon ha, kung sinong pangalan sini. dugang naton nga balita, balita karon lokal live report ni K5 Jom Surido. Station ano ni? Street level individual na dakop sang aton nga kapulisan. Dito sa Iskarante, sabi na nga ito nga Station Drug Enforcement Team, tiragi naman sa bypass. Muna karoon ang balita ni K5 Jom Surido, samtang ang ito nga balitang esports ni Jaco Kawhi Leonard. Uy, si Idol Kawhi, nagbalik na sa Toronto Raptors. So, mumaning ligad itong team niyang nag-champion sila pa rin ang pil. Giperdi nilang Warriors, dumduman mo to, 2019, kung hindi kita magsala. 2020. Nagdaog ni sila against Golden State Warriors. Ang Toronto Raptors bangod man sa kay Kawhi Leonard. Siguro batyagan man guro ni Kawhi. Ang atutong swerte niya sa Toronto Raptors. Sa atorman balitang entertainment, actress nga si Glyza De Castro nagabusong na. Uy! Amo na ang aton nga mga balita nga inyo abangan karon sa aton nga pagpanganagad. Now, diri kita sa aton nga wow balita. Sa aton nga wow balita, of course, mga KK5, nabalaan naman aton, no, nga kung mga kasapatan, pareho sa aton, bala, like us, to mga KK5, duwa lang gid niyang mata. Duwa lang gid, oh, wala man siguro, may sapat pa rin ko yung isa lang ang mata, o cyclops. No, wala ko, so far, wala ko yung may nabalaan, no? Ha? Si nabulag ang isa. Inairabulag niya parikoy. Ilang natawag niya balang amugin niya ang klase o rasa balang sa sapat. Nga isa lang niya balang parikoy. Amo na siya. No? Isa lang mata. Pero kung madugangan pagiti, lain pagiti ang istorya. No? Of course, kadamo na sa mga higayon. Sabi na ako mga nabunag balang nga daw may abnormalities na no, mga KK5. Tiyan mo na, no? Ang nagatuluhaw kung kaysa mabunag, may mga baka, kanding, ang mga ido, dira matawo bilang isa lang ang mata, no? Or cyclops kung tawag ko na ito. Pero, dito iya sa Pungsod, Australia. Hindi isa, hindi man duwa, kundi tatlogid kabilog nga kalimutaw ang nagtuhaw sa isa iya ka sawa. O manog sawa. Talagsaon lamang nga sawa ang nadiskubre. Nakitaan sa mga wildlife ranger sa Australia kung diri sa aton namo silang bantay bukid no pare nga feel bantay bukid no gabantay sa aton nga forest ranger mga mo na bala dito mo mana no wildlife ranger although nga wala man to sang kabukiran gid sa Australia kasi mostly sa ila lugar dito kapatagan no? So wildlife ranger na ginabantayan ha? May mga protected areas man sila dito. Matapos nga makitaan, madiskubrihan ang isa ka python o konsawa nga may tatlong mata, tingala sila, no? Pagkikita, uy, tatlo man ikabilog mata ni, ano ni, may third eye? Ano ni, psychic? Ang sawa, psychic? Lakip na ang isa ka mata sa tunga sang ulo sila. Bali, in between sa iya dua ka mga mata, sa iya nga daw ulo or daw agtang paringampil, may nagtubo. Ay, isa pagid kakalimutaw. Magkita mo daw sa picture ta? Na muna sa ho, ang isa pagid nga nagtubo. Isa gigilitudo, mata gigilitudo pa rin yung pilo. Perti ha? Suno sa mga eksperto, nagpakita ang x-ray nga nag-gana. Kag mahimo nga gamiton ang ikatatlo nga mata sang sawa. Uy, hindi gali ni sila nga daw inborn nga duwala ga function. May aran na iban mo. Like for example sa kilala ta may nagtubo ni isa ka si paring K6 hindi bawa ta na hindi mo nagtubo imo yara magali alay mo na imo yan ang daw ano na daw nunal guro na no nga nagtubo tiya mo na no kung kaysa may mga partigid man sa lawas ta ang may nagtubo. Pero ti iniiyaya mga KK5 parang gampil. Nagaganda gid ko no eh, no? Suno sa mga eksperto. Busing ganon, hindi lang ang mata niya sa kilid kag kilid ang naga pwede niya mausar ko di bisan pang sa iya ni nga tunga-tunga ni sa agtang niya pwede niya gid magamit man. Third eye giniglit, third eye, oh, mga KK5. Now, sa una, do ginhuna-una lang nila nga posible resulta lang ini sa pagka asugpon man sang duwa ka ulo apang ginpakita sa x-ray nga mayara sang kaugalingon gid no ini nga bahin sang bungo kag para gid sa ikatatlo nga mata mayara gigali ni kumbaga daw ay sakit or alagyan no ang iya nga kalimutaw. Now ini siya mga KK5 ang sawa nga na diskubrihan ginpangalanan nga si Monte Python. Oh. Kag ginablubanta nga tatlo pa lamang kabulan ang edad sini nga nadiskubrihan sa mga ranger. Uy, ano pa? Bata pa nigili nga sawa ni. Hindi pagid, I don't know kung magdako pagid ni siya. Ano pagid ang itsura ni siya? Basi kaladlukan na ni. Perti, no? Grabe, pinasahi katama. Sobra mga KK5, mga ton nga wow balita. Kaya ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, Mighty C, ang Alkaline Vitamin C, Gag Extend Food Supplement for Men. Oras alas 5.12 na sa aton nga pagpanumbalik mga ka-K5, ba mga detalye na sa aton gimpandulong nga mga headlines ang aton pagkadalon sa inyo. For the meantime, dili kita na sa importante nga pahibalo. Standby!
2: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID, agud nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up, kag kalidad nga serbisyo, magkanto na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalilain nga bulong kag bitamina, kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptop alas 3 sang hapon. Di ano pa ang ginahulat mo? Idi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Para sa ma-safe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Puro Crotons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical check-up, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tuptob las 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagip, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing,
3: Bisitaha ang Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kagiban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castañeda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus Acufest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
4: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Nagapangita ka bala sing affordable kay quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kanto na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS building sa siyudad Sinsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. PTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 sa FM Sagay.
2: Oras sa siyudad sa Sagay, alas 5:19 na. Oy, sa aton galidira ang mga pinalangga, gatag palamati, labi na mga empleyado, mga self-employed, kag mayara sang PhilHealth, no? Aktibo nga miyembro sang PhilHealth Insurance, mga kauturan. Pwede kamo, no? Applyan nyo na, iparehistro ninyo sa YAKAP program, no? Sa aton sinigang gobyerno. YAKAP program, butsing ganon, pwede ninyo ini ma-utilize sa pagpakonsulta, pwede man pagbakal sang bulong as long as ang inyo dira nga kadtuan ang mga accredited lamang ang mga pasilidad. Amo na ang diri sa aton sa Sagay. Ano na lang Kadis kag Iskalante, pero diri sa aton sa Sagay, tatlo lamang ka mga pasilidad. Dilakip dira amo iya ang Jai Saros Birthing Clinic. Arada na hamtang sa may Puro Crutons, oh, Barangay Poblasyon 2, dira sa likod sang P19 na building, likod sa mga motor shop da bala, kilid lang actually sang Mormons Church, oh, Church of Latter-day Saints. Arada sa kilid lang ang Jai Saros Birthing Clinic. Dira, sulod lo na dang medyo sulod lang gamay nga kalye. May mga signages man na da. Dira, magka-inquire ka mo, parehistro ka mo da. Iparehistro nyo ang inyong PhilHealth sa YAKA program. Okay, ti, mayara da sila sa mga specialist doktor. Labi na sa mga kabataan, mayara sila sang pediatrician. Amo man sa may mga uloy-dad-idad na, mga adult o kung bag-ulang bunag, general doktor, pwede gid. Kag amo man sa mga may problema sulod sa ilang kalawasan, may internal medicine

Una kita sa aton nga balita lokal. Gin patigayon kahapon or sa tong tinalikdan gali nga Setyembre 14. No, Lunes nga adlaw o 14. Ang distribusyon o pagpanagtag sang bugas para naman sa mga benepisyaryo. Sa syudad diya sang Cadiz. Dito ni ginpatigayon sa may Cadiz City Arena. Sang tinalikdan to nga September 14 bala. Ini mga KK5 bilang kabahin sa programa nga handog ng Pangulo program. Serbisyong sapat para sa lahat. Ini nga programa nagatinguha nga makabulig no, sa mga pamilyang Pilipino mga KK5. Labi na mga kubusta nga mga kauturan nga daw alangani na gid ang budget. Labi na sa chimpo subong sa pagkapuraot sa panahon. Tiempos muertos mga KK5. Apigado gid ang pangabuyan. Tiya mo na no, ang tinutuyo sini. Agod nga makapaminos, no, makabawas-bawas bala buin-buin sa kabudlayan sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa mga utod naton. Pinagi sa paghatag sining rice subsidy o rice assistance, no, mga KK5. At isa na silig naton sa kapigado sa panahon subong may mga utod kita. Kaya kinilo na lang sang may lang kumakabakal isa kilo bugas sa isa kadlaw. No, kung kaisang isa kakilo, paiguon para nila hasta sa masunod man nga adlaw. Di, kung may mga kabataan ka na karon, pamay lang ko isa, duwa ang mga chikiting mo. Agiban yung mga utod na ton, tag 4-5 kabilog or damo pa ang mga kabataan, no, mga estudyante. Di mo na kung kaisa, no, galakat skulahan, gutom mga kabataan ta, or kulang man ang pamahaw, pagkaon, agi mabalo nila kulang gid o kulang sa nutrisyon. Tiya mo na, di kung maka-provide man lang gobyerno naton, kaya man lang makahatag libre sang bugas, bisan pa paano, sulod ano na lang paligban sa aton ng mga kauturanda. Oh, kay kadako pa ning buhin man sila nga budget. Paiguon man na nila siguro ang bugas nga angko nila. Ang ibandra, tipiro na nila. Basi pala magkalabot tag isa kabulan o tapila ka simana para makapian-pian man ah. Galastuhon sa ila sining sulod panimalay. Muna, ang gin panagtag dito sa tinalikdan nga adlaw dira iya sa may syudad sa Cadiz. Siguraduhon lang gid naton no, sa ato naman nga gobyerno lokal nga inabala nagakadapat man no, ang mahatagan sa amuning ayuda rice assistance ama kabaton no. Para at least sa tanan nga may ay nang daw minus-minus bala sa ikasarang sa pangabuhi ang auahaw na lang gidang kita makaabil man sa mga amuling nga programa no, kag makabulig man sila nga pag pagkabuhi no sa ilatag sa mga pamilya. Alas 5:25 na parayon kita sa aton siniban pa nga mga balita. Cadiz City sa Gyapon, no? Ang aton sining balita kay man formal na ginbuksan no diri iya sa Cadiz ang ilang nga Tourism Week 2026. Sang amuman nagumpisa sa tong September 14 kag ini ang magatakop pa September 18. Now ini ang bilang pagsugod no sang Tourism Month kag Coffee Fair. Mayara na sang 26 ka lokal ga mga coffee shops kag nagpartisipar sa ila sining nga coffee fair. Inigali nga ano ni kumbaga daw pagpakilala kag pasundayag sa ila dira nga produktong kape kay kilala man ang Cadiz. No, may mga coffee plantation man sila dira kag isa man ni sa ilang mga produkto industriya ang kape. No, tiya mo na nagpatigayon sila sang ilang tourism month kag amuman ang Coffee Fair 2026. Diri mga KK5 no, nagpakita sang nagatubo nga kultura sang kape no sa ila dira nga syudad. Labi na sa lokal nga pagpangnegosyo. Bulig ini sa mga utod nato. Labi na may mga empleyado, mga trabahador man ng mga coffee plantation. No, isa man ni sa mabuligan kung mapasanyog, no, mapasangkad ang industriya dira sa nga kape, kultura sa pagpangape,
sa siyudad diya sang Kadisti isama na karon sa gina-promote. Gina-promotar sang aton direk nga pinalangga ang alkalde.

0: Mayor Bading Escalante ining a industriya sang kape sa ila sining syudad. Now ang nasambit nga kaywatan o kon selebrasyon ini ang may tema nga Digital Agenda and Artificial Intelligence Redesigning Tourism. Kumbaga by the word itself, Digital Agenda kag Artificial Intelligence, meaning ang pag-utilize no sa makabag-o nga teknolohiya, labi na ining advent of artificial intelligence AI no sa subong nga panahon, para at least mapasangkad pa ang ila dirang industriya kag mabuligan no ang ilang magagmay nga mga nulo negosyo no industriya nila dira mabuligan mga kakipaybe. Now, magapadayon ini sa nasiling na until September 18. So kadto kita dira buligan ta o ang ano bala ang local industry naton no sa siyudad diya sa Cadiz. Nagkalain-lain man ng mga aktibidad no ang ginapokusan sini labi na sa turismo, teknolohiya, kultura kag iban pa nga mga lokal nga negosyo mga kakipay. Nag-umpisa ang opening program miragi sa isa ka motorcade kag ginsunda naman sa pagpasundayag asang Drum and Bugle Corps ka Dr. Vicente Gustilo Memorial National High School. Speaking of festival gagapagpasundayag adresaton mo man kung dito sa Cadiz, kape. Ang ilang ginapromotar subong simana. Ining palabuto naman nga September 18 kag 19 no, dira sa may barangay Kolonya Divina. Marang festival naman ang ila. Ikawalo na ning pagsaulog, paghiwat sang Marang Festival dira iya sa may barangay Divina Kolonya. Butsing ganon, Divine Colony. Daw isa ka holy place. Ang meaning sang Divina Kolonya. Iniing paghahiwaton sa rasiling na sa palabuton nga Biyernes tubtob Sabado. Ang ila ikawalo nga Barang Festival dira sa nasambit nga barangay. Diri mga kakipaybe magapasundayag sa ilang lokal nga produkto. O ang marang subuman kultura kag pangabuyan sang ilatag sa mga komunidad. Magasugod ini sa parada mga kauturan, Thanksgiving Mass, Zumba kag bayanihan sa barangay, kag pagasunda naman sang Marang Village Cooking Contest, Eat All You Can, Biggest and Heaviest Marang Contest kag Marang Dance. Ba may Marang Dance ba nung saot sang Marang? Marang Dance ha. May ara man sila pinakadako kag pinakabugat nga marang kuno parekoy. Dira sa ilang nga lugar kag Eat All You Can. Ano ni Eat All You Can marang? Oy, mahaganagan kita ha kag halong man kita sa aton nga ikang lawas. No, kabalo naman kita siya dumang katami isang marang. Kasi karon mag intra-intrada karon mga may ano, listo ka mo ha. Sige. Odong healthy man ang marang pero ti of course tanan nga bagay kuno ko nagasululubra, patama ka man. Budlay man katama kag delikado man sa aton ikang lawas. All right? Sige. Tigana tala ni ano ni ituluyukan, wala lang ni naton mas specify di ko ano ni. Pagkaon bala ni ituluyukan o kon bunga lang gid mismo sang marang. May motocross ato na bala si saon si Ma'am ano Ilya Liburdan. May motocross man sila ba? Motocross pare ko ya, motocross ha. Tikang para sa Durang Manggad, Marang Festival Got Talent. Ba? May perti ha, bunggang nyo dira nga mga ano da ha, pa sa ulugon dira nga pista sa Marang ha. Raffle draw kag DJ Night and Disco para sa mga kabataan ba, mga DJ. Aginagda naman ang mga sagay noon kag bisita nga magupod sa nasambit nga selebrasyon. Ang aton sining mga lokal nga balita ginadulong sa inyo sa Alwa naman sa DTX Coffee Mix, Klinika Ditribayo kag Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Papago-pago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-pago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Philippine Standard Time, alas 5:33 na.
3: Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
2: Dari kita sa report ni ka-K5 Jomari Sunido na isa ka street level individual na sikop na sa aton sininga kapulisan diha sa Escalante, ang aton nga station drug enforcement team. Magyod ang nagpanihotan na kagtigayon nga narestar kining nasambit nga sospek nga tigpahuyot o kang illegal nga droga diha sa inyohang lugar. Usa naman tinugas ang malaing buhat ang natiklo sa aton nga kapulisan. Ibalo na ito mga ka-K5 kung kinsa kining sospek kung asa ining dapita nadakpan sa report ni ka-K5 Jom Sunido.
3: K5 News FM Live Report.
2: Ka-K5 Jom, good morning.
5: Good morning, K5 Burrell. Pasado, kuwala, pasado alas 3, lapit na alas 4.
2: Sa hapon.
5: No, sa hapon. Oh, kahapon. Kahapon. Timingan lang nga. Timingan lang nila nga ang ila media nga kilala nga maski off duty kung tawagan nila ma duty liwat. Time in liwat Time in liwat
2: Amo
5: ginaiya. Yes, maski off duty na kay February isa naman niya ka mga mapisan-pisan noon. Anyway, na meet naton kagahapon ang kuan ha, ang bag-ong hipis sa siyudad sa Escalante. Si police
2: mapisan-pisan nun.
5: Major
2: buti ganun daw, medyo-medyo lang
5: mapisan-pisan nun git.
2: Kung mga baga mapisan-pisan nun buti ganun ano do alang-alang apisan pero hindi. Pisan siguro apisan
5: so, pisan git ya pisan oh, kita mo ang ato niya nga mga kapulisan masiling nato ang matawang nga taga isdit medyo kuan karon ay moral sila karon sa bag-o nila nga hipi ya kipa.
2: Sino ganing hipi
5: si mo? Police Major Ronald T. Santillan.
2: Oh. Tama
5: na siya kuan. Mayo mayo ya pero
2: si Sir Santillan
5: namita siya kagahapon kag siyempre ang operation pagkahapon sinampulan din sa
2: Abuy na Mano dayon.
5: Abuy na Mano. Gin welcome.
2: Anong manggo gani ni Sir Santillan?
5: Major.
2: A major. Manog Lieutenant Colonel na.
5: One step forward. One step forward Lieutenant Colonel na. So nakuha sa suspect nga si alias Ben, tricycle driver ni siya kay Pebroel. Ang ang suspect kag pagkatapos ang operation ginpatigayon sa may Purok Palaw 2. Ang tupad sa Palaw 2 Palawan.
2: Palawan.
5: Palawan.
2: Ang sunod sina?
5: Washington.
2: Palaw 0, kag Palaw 3.
5: Washington.
2: Hindi, ang sunod siyang Palawan. Sunod siyang Palawan,
5: to.
2: Ano?
5: Palaw
2: hindi,
5: to.
2: Hindi. Cebuana. Abi mo ha, makaisa kasabo ni Pareng Ampel ha. Wala pa nakatirada gani si Pareng Ampel sa imo nagkilin.
5: Wala pa naka, wala pa naka.
2: Wala pa nakabuylo.
5: Oh. So nakuha ang tatlo tanan ka sa siya sa kinapatihan ng Shabu, kalagip ng 500 pesos nga buy-bust money. Sa pagkakaroon kay Peburel, ang nahinambitan nga suspitsado ngayon si alias B, ay, alias Ed, ara na sa kustodiya sa Escalante PNP, kag posible magapangutubang sa kaso nga kalapasan sa Republic Act 9165.
2: Kaya mga kulo kumuflads pang iyang pantalon, kumuflads, ang iyang jacket, mumando, military ang datingan niya. Pero driver, tricycle, driver, abi ko gani sa video, something like member naman sa aton security forces, ora muna, or mga volunteer group na po, gaga pulis-pulis.
5: At kung volunteer, kung volunteer group, automatic it's BIA. Mga mula, GO, job order, automatic na sila it's BIA.
2: Pero tini, driver tricycle lang.
5: Driver tricycle.
2: Siguro na timingan lang yung ginsulob muna. No? TSLI street level individual. Bago pa lang ni identify.
5: First time siya pero kwan gi siya as listed gi siya as SLI. Amo na siya ang info nga to nakuha sa mga operatiba kay Pepper.
2: Possibly another one bites the dust naman ni. Kag ti may chance sa man sa magbag-o naman ah.
5: Oo.
2: Bag-o.
5: Ang iban gani nga
2: magbagong ang iban niya
5: magbagong buhay ka na gid. Kanang tuod-tuod gid nga bagong buhay ha. Okay, ang tupad sa bagong buhay, purok pag-asa. Sakop yapo sa barangay.
2: Rempel yapo ni Mike.
5: Sakop yapo sa barangay Balintawak.
2: Bagong buhay, may lugar daglitud no.
5: Uno kag dos. Ang uno din sa may Mount Carmel dapit. Ang dos tong lapit sa may terminal.
2: Aba, so ito mo nagid ang lugar sa Escalante na.
5: Taga Escalante na ko.
2: Dapat i ano kanada, citizen or ano kanada, i-registro na.
5: May residence. May great na sa Escalante.
0: Sa bagong lipunan.
2: Bagong lipunan. No, Marcos man, ha? Bagong lipunan. Iyap na ni Marcos.
5: Baby M.
2: Anyway, kasi 5 jom, follow up talang galitong natabu to bila itong ginrungkab to. Ano nang kamusta ng investigation?
5: Ah, ongoing pa man din ang investigation.
2: Ah, kita, sige, sige pa.
5: Kag never pa nga nag-hatag sa itong information.
2: Wala pa information.
5: Kung, anyway, kung magin nila, probably may ginawild-held pa sila nga information.
2: Correct.
5: Kag later ila man ay expose.
2: Ang importante nga no, nagapadayon nila investigasyon. Kati una bes, although gamay man lang kantidad do kun sumahon naton para sa isa ka kangay sinang water district ang 30,000, allegedly gamay. Ang reportedly ang amount nga nakuha. Pero ti kwarta man sa mga tao na ginbayad nila.
5: Actually, stand corrected.
2: Kasi galamiton kung tani man na sa ngila man dahil ano mo.
5: Stand corrected, Kipay Burla. Ang news items nga ginpost sa Kipay News FM is 30,000 gid siya.
2: 30,000?
5: Dili, 30,000,000 ha. Ano na siya nga.
2: 30,000, 30K.
5: Sa comment section lang na makita ang word nga, nga 30,000,000. Pero sa ato niya nga news items, 30,000.
2: 30,000 na siya. Okay, tinabutang sa spot report. Sa report sa aton police is 30,000.
5: Allegedly.
2: Which is usually ginagamit namon nga term is kung hindi man specific gid nga 30,000 nga word gid ya bala nga 30 tapos 1,000 30K.
5: 30K. No?
2: Pero tinabutang man kung kaisa namon ginabutang is 30 and then word nga MIL bla.
5: Mil.
2: Otherwise kung milyon na M lang gina dapat na nagbutang da. Pero
5: sa Bisaya nga translation kay Kipay Burrell, ang pagmusiling tanga milyon, butangan gina naton milyones.
2: Oh. Milyones kagga kung kaysa single word lang gina yang letter nga M.
5: Dako,
2: So meaning to say million. But anyway, logically speaking, hindi man guro masulod ka minute guro ang 30 million.
5: Hindi masulod guro sa gamay nga bolt.
2: 'Di ba? Understandably ko ikaw yang maalam kag medyo may nahibaluan nga tawo ya pagbasa mo pa lang. Ikaw na mismo ang mag-correct kung galingon mo. Okay, naintindihan ko na dayon. Galing kay kong iban, balaan na nila, galing kay te out of sarcasm, no? Pagka yamuhat kag labutaw lang sa Pilipino.
5: For the sake of conversation.
2: For the sake of comedy purposes, amo na ang ginabutang naton.
5: Kaya wala sila kabalo kay Kipoy Buruel, nga the more nga naglaba ang ato niya comment section, the more man nga nag-monetize ang aton page.
2: Amo na da, mga kakipay. So, tiya mo na, nagapadayon pang investigasyon. Oh, sa nga aton, sining mga otoridad, kabay pang, galing kita yung problema sa to, reportedly, based sa ilang investigation ginliso,
5: ginliso
2: ang CCTV.
5: CCTV.
2: Wala agad ma-identify before nga ginliso. Nakapurong, bunit, Wala,
5: kay pwede man siya kay Byron, may posibilidad ato posibilidad opinion lang again opinion lang may posibilidad man nga ang suspect aware siya sa mga angles ng CCTV so probably pagliso niya dito siya nakaposisyon sa blind spot nga hindi siya makita sa CCTV.
2: Pero wala kami ang naghahambal sa mga tagpalamatitig paminaw na ito niya sa Escalante. Wala kami naghahambal
5: nga
2: dira na suwito niya, kabisado niya, kaya may hambal ng ibanda, basi inside job. Pero wala kami naghahambal. Sina, kaya may araman cases kung kaysa dugay ti water district, damo na
5: nag-binayan,
2: gasulod. Suwito niya, siya manilag-tilag na kung di nakaposisyon man ng CCTV. No? Kaya amo ganina, hambal na mo ni Kakipay Job, under investigation pa ang tanan-tanan. So, initanan ng amon nga ginamit lang speculation lamang, no? Pero
5: tiyawan
2: ginato ng pagduda, agod nga ang mga wala mandalabot, kagula kay Muan, hindi man bala sila yamaanhan gid, no? Madalman, no? Mga pinalangga na mong tagpalamatibaw, ah. Although nga kaintindi kami, curious kamo, kag daw kabilang kamo sa ginatawag keyboard warrior, no? Nga manami man bala mga daw keyboard investigator man, no? Pero hulaton tagid ang official.
5: Nabilong na sila karon sa official FBI.
2: Amo
5: na birth. Amo ni siling ni
2: anong butsing ganun
5: amo na siling FBI? Ni police captain ang dati deputy sa kuan sa Ciudad de Escalante. Partner mga FBI na sila.
2: FBI.
5: Facebook investigator.
2: Nah, Facebook investigator, sakto na. Yan na bilang katayog man. Actually, bintaha man akong kaisa sa police kay... Actually, dapat kung investigador ka, kag pulis ka, malisyoso kag gidya panguna-una, no? Kasi hindi ka man makasulbar sa krimen kung basic lang katama imong imahinasyon. Kinahanglan mo mangin tanda bala kag very imaginative. So, isa kung kaisa sa nagabulig man sa pulista, ang mga kaangay ni nga mga utod naton. Galing yung kaisa gasululubra man ang mga comment.
5: Kilapaw man sa boundary. Yung pinod naman. Kasi batayin talang kay Pebro kung anong mga updates. No? Kag, probably madalaman naton sa kahanginan kung anong pinaka-latest ng resulta sa alleged nga pagpangawat sa opisina sa Escalante City Water District.
2: Sige.
5: Ang ini nga balita dala sa ato sa kaluan sa Detix 500, Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, D3 Bios, Probiotics, kag Extend Food Supplement. Detix Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa balita, ang K5 sa umaga, ako si K5, Jom Sunido, para sa kampiyon nga mga balita sa serbisyo publiko, kag Kalingawan, sa Norte nga bayan sa Negros, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Madamugin nga salamat ka K5 Jom Surido sa ibang report.
3: Balitang K5 sa umaga.
2: Pwertigin ang kadlaw ni Ma'am Rosie Magbanwa. Bago lang katong kaaw si Ma'am Rosie. Good morning. May lang tayong pag-monitor. Si Ma'am Rosie Magbanwa. Sige. Rodrigo Cervantes. Escalante kuno daw wala nakapanghatag bugas. Kay Five Joe wala kapanghatag bugas, Escalante. No, negative pa na wala pa. Sa no? Wala lang specific date to kay kiti basta kay mi ara guro ah, no? Mga plano ah.
0: December.
2: Pamaskwa man na. sige, ikaw manghatag ka. Si paring Ampil, oh. Madaog si Sir Ampil, oh. Rodrigo Cervantes, ikaw ha, pabakal na danay, kasarang makapagbakal. Franklin Martinez, advance happy fiesta. Marang festival, oh, marang festival, hambal ni Franklin Martinez. Nere Dalawraw, good morning Marilu Salinas Dulumente. Sino pa? Mga pang meet lang tadi. Villaran family, Bernante family, Diniega family, Niniel Chavez family. Cervantes family, good morning. Drua Jennifer, good morning man. Sige, sa mga nagbutang din sila komento para ma-mention tanang daan. Sige, thank you, good. Parang kita sa aton sining mga balita.
3: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
2: Oras, alas 5:46 na. Nagpakigbahin ang 20 tanan ka mga higher education institution. Amuning HEI. Amuning siyang butsing ganon sa HEI, Higher Education Institution. Gika naman sa Bugos nga Negros Island Region mga KK5 sa Buglas NIR Project Hatch. Kaya ginpatigayon sa El Fisher Hotel sa siyudad sa Bacolod. Sa itong tinalikdan galing ano, September 14 ka 15. Now, ginabulubanta, yara sa 70 tanan ka mga partisipante ang nagpakigbahin sa nasambit nga proyekto. Konserin, nag-focus ini mga KK5 sa Technology Business Incubator o kon TBI Development. Ano ni Technology Business Incubator? Daw incubator ni sa mga piso? Itlog? Ama nang ilang niya gintalaka ito? Hindi ko rin ha. No? May yara ni kong kaisa. Ang botsing ganun sini. No? But by the word itself, technology business, siguro ito yung mga teknolohiya para sa negosyo, pangabuyan na muna ang gintalaka man. Lagip sa mga nagpangunang, mga beneficiaryo sa amo naman nga proyekto, ang HEI, TBI Personnel, Startup Entrepreneur, kag mga ano ni malapad nga regional innovation ecosystem. Amaning magka-benefit gid sa ila sini nga pagsinapol kag tinutuyo sa proyekto nga mapabaskog ang startup kag innovation ecosystem sang NIR kag makabulig naman nga gikan sa foundational mangin accelerating ini sa 2028 mas mapadasig pa, no? Amaning mga programa inisyatiba nga kung tani matigaan man sang igtalupangod na ang punteriya balakag bottom line sa mga pagsinapol ng kaangay sini. ang mga kubos naton nga mga kauturan, no? Para at least mabuligan man balang tagsa ka mga komunidad, no? In terms of ila sining pangabuyan, edukasyon, kagano pang mga aspeto sa pagpangabuhi. At I'm sure ramo na ang pinakapunteriya sining mga kaangay sining pagsinapol. Anyway, padayon kita sa iban pa naton nga mga balita. 37 anyos nga lalaki nadakpan sa aton nga mga otoridad. Ini ang ginkilala kay Saidamin Ibrahim Iintan o sa may Purok Mauswagon, Barangay Suba, Banwasang Kalatraba sa itong tinalikdan ni September 16, no? Mga takdalas 12.38 sa kaagahon o tungang gabi, kaagahon gid. Suno sa aton nga kapulisan, nagkitaan ining si Ibrahim nga nagdala-dala sang Thunder 380 caliber pistol, 380 o kung 38 caliber pistol, 38 caliber pistol, gamay isa ka magazine, 380 caliber pistol, pistola, hindi revolver, ha? Kay may magazine kag may duwa ka mga bala. Apang wala man sang may napakita nga lisensya o kon rehistro sang iyang armas. Pagkatapos gani siya ang ginarestar, gilayon man siya gagindala sa kustodiya sang aton sini kapulisan dira iya sa may Kalatraba. Ginapreparar na or ginpasaka na ining kaso ang mga dokumento para naman sa pagkaso sa kay Intan or kay Ibrahim, may kangtana naman sa Republic Act 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Good morning kay Judy Saldo Trinidad. Ama man, aralang gyapon si Ma'am Wilma Suson. Ma'am Sali Alminsyon, para yun man ginagapamati dira. Sa iban pa ng mga balita, nagtipo ng mga leader kag representante sa pribado ng Power Distribution Utilities kag Energy Regulatory Commission o kon ERC sa PEPOA conference gagin host sa Negros Power sa tong September 10 sa siyudad sa Bacolod. Kabahin ini mga KK5. No, sa ang tema nga Powering the Future Together, Advancing Smarter Energy Innovations for Resilient System. Naging talakay diri sa konferensya ang Power Supply, Reliability, Market Operation, Regulatory Concern, kag iban pang mga issue sa electricity sector. Ilabi na sa Kabisayan, na nagtambong din pipila ka mga opisyalesa. Nagpatigayan man sang bukas nga dialogo ang ERC kag mga distribution utility para matalakay, maisgutan ang regulatory concern kag mga solusyon nagatubang sa epekto naman sang power sector. Speaking of power, daw may report kita iyang ligad na balita na nato, no, kag K5 Ampil, kag K5 Jom, nga ginkakas na ang ginkakas na sa BIR ang VAT bala, 12% VAT sa power loss systems loss charges. So wala na ang 12%, meaning to say may iban-ibanan, no? I don't know lang kung pilagid ang maiban sa aton bill. Pero based sa report nga aton manatamdan kahapon, kagabi, nga posible ini mabatsyagan pa naton by November pa ang pag-iban sa bilis ang aton nga ang bilis ang kuryente nga ginakonsumo naton. Kag wala man nahambal kung ining mga brownout, no, kung bala ini ang mahagan-hagan kag kung saan uman muntat ni kay daw mo mangyapon kada adlaw may brownout. Speaking of brownout, sa Sabado baw mayara gid sang 12 oras nga naka-scheduled nga brownout ang Noneco. Oh, 6 to 6, alas 6 sa aga, tub-tub, alas 6 sa hapon. No, ang brownout, so preparar kita. No, kati whole area ni no, kaki 5 Jom, sa whole area sa Noneco. Oh, busy si kaki 5 Jom sa naming yum-yum. Nami-nami, smile mo sa imo na ginabasa, ikaw ah. Ano nang ginabasa mo da? Naming smile yan, dos mangiting tagumpay. tiyan mo na, no? Brown out 12 hours. Di base sa record na mo ni Kakay 5 ang Phil Celestial. Di kahapon 100 days before Christmas, di subong Kakay 5 ang Phil 99 brownouts to go, Christmas na. Ha, 99 brownouts to go, Pasko na. Alos ka na, adlaw na lang gindi brownout eh. Diri kita sa report ah, ni Kakay 5 Jaco, kaya mo nang inabangan ni Franklin Martinez, si Franklin gali, ang iyan ni pangalan Kakay 5 Ampil. Combination sang, Helen, kag Flaviano. Flaviano kag Helen, amuna nga na kumbinar ang pangalan nga Franklin. I-explicar niya gid pare koy ni paring Franklin. Yaman eh, ang ginabangan ni paring Franklin ang report ni Kakay 5 Jaco. Ang sports news ni Kakay 5 Rayland Nieves, i-balita mo.
6: Two-time NBA champion nga si Kawhi Leonard nagbalik na sa Toronto Raptors. Sa pito ka tuig pagkatapos niyang gipangunahan ang Raptors sa isa ka kampeonato sa 2019, ang The Claw nagpasugot nga magbalik sa team sa din pag-a-optan siya sa bag-o nga mga hulampang sili. Talalo pang doon pagkatapos niya madilagon nga 2019 finals, ang veterano nga forward naghalin agon maghampang para sa isa ka team, apang hindi siya mapalaro niya magdaog sa isa kampeonato, walay sa payan nga nakasulod siya sa post-season sing pila ka bises. Si Kawhi gibus lang ni Brandon Ingram, Grady Dick, isa ka first round draft pick, isa ka pick swap, kag pila ka second round picks. Antes ng silo si Kawhi sa Raptors, ang team nagpakita sang solido nga performance ng liga nga season. Sa diin, naghupot ini sang 46 nga daog 36 nga perde nga record sang kadalagan nga naghupot sang 561% nga prosyento nga kadalagan. Apang wala gyapon ini nakaabantes kaduha nga hugnat sa pagdula pagkatapos na dula sang Los Angeles Clippers sa una nga hugnat sa Western Conference. Ginalauman nga makabulig si Kawhi sa team nga mamintinar ang ila solido nga performance ilabi na sa post-season. Ang veterano nga forward naghupot sang duha ka Finals MVP pagkatapos ang 2014 nga titulo upod sa San Antonio Spurs kag ang 2019 nga titulo. Ang 2019 nga titulo nga ginhatag sa Toronto amo ang unang kampeonato para sa rasambit nga team. Para sa balitang K-5 sa umaga, kinis ka K-5 Rilan Nieves. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros. K-5 News FM.
2: Madamog yung salamat ka K-5 Rayland Recto Nieves sa imong sports news. Sa ilo kita sa aton nga balitang entertainment. Ka K-5 Sierra Swalo, ibalita mo.
7: The nation's Ashti is having a baby. Malipayon nga ginanunsyo sang aktres nga si Glyza De Castro sa iya social media account nga nagabusong ini sa iya nga first baby. King pakigbahin sang aktres ang pila niya ka mga pictures kung sa diin ginapakita niya ang iya nga baby bump. Nagpalabot naman sang mensahe kagkalipay ang pila ka mga celebrities parehas sang Diehard Evangelista, Carla Abiliana, Sanya Lopez kag Gabby Garcia. Si De Castro nakilala bilang The Nation's Ashti sa fantasy series ng Encantalia kag isa sa mga bida sa animated documentary film ng 58. Para sa balitang K-5 sa umaga, ini si K-5 Sheena Suelo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K-5 News FM.
2: Madamog yung salamat ka K-5 Sheena Suelo sa imong report. Walaan kita oras. Thank you, kids. Sa aton ka mga viewers, listeners na tunda, si Ma'am Genevieve Caparon Kugunon, Jake Panganiban, good morning. Hambali Ma'am Rosie, lawig ka brownout Sabado, mapabukid na lang ko kay Bugnaw, ha? Mapamulya kas bukid, ha? Ano ka to? Ma-camping-camping, Ma'am Rosie? Kawa, ha? Sabado, di... Ano? 19. 66, yung brownout. Sige. Di nga makanto kay 5 Jom. Di nga ano na.
8: Mga rewiring.
2: Rewiring niya si kay 5 Jom. Rewiring sa niyang business. Sige. Ikaw naman niya kay 5 Ampel. Di nga Sabado. Kay brown out. Sa?
8: Lab.
2: Kay Lab. Oh, Lab. Ano? Lab. Ha? Nilaban. Kulbaan. Magkukadali si Muhambal mo Lab. Do maalanganin ta si niyaw. Nilabhan gili. Oh, chak ko na. Sige. So thank you again sa aton ng mga kapdanan nga nag-file sa ilang report. Thank you sa aton ng mga viewers. Nakaran sa aton nga technical partner, aton nga senior tech on board. Sige K-5, ang Philippoy Celestial. Sa aton man nga station manager, Ma'am Colleen Manzanares Cubia. Sa aton nga Big Boss CEO, Dr. Mil Itang Uy. Ini ang inyo alagad, KK5 Brewer. Karbaho sa Penada, para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Northern Negros, K5 News FM.

0: K5, may maayong nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City, sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sang K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sang MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sang inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sang inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag bitamina. Kaangay na lamang sa MyTC, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginahulat mo? Hindi na paghulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
0: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Maria Chanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening kag hearing test, libre IUD insertion.
2: K5 News FM.
1: News FM, Calripo 95.7, K5 News FM, San Jose Antique 100.9, K5 News FM, Rojas City 97.7, K5 News FM, Dumaguete City 88.7, K5 News FM, Iloilo City 95.7, K5 News FM, San Carlos City 89.7, K5 News FM, Sagay City 102.9, K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:02 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
3: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nakapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sumungaan sa Huwebes, Setyembre 17, 2026. Makita ang bawat iyaman kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ating mga Pangulong, dinalaan. Napatay sa dengue sa Bacolod, nagsaka na sa 5. Anay Presidente Duterte nagpakita na sa ICC. Tuyong a drone attack sang Houthis sa Mecca na balabagan sang Saudi Arabia.
5: Balita Sports.
3: Abi Maranio magretiro na sa professional volleyball.
5: Balita Entertainment.
3: Content creator ginpasakan sang kaso bangod sa ginaaligar animal abuse.
5: Balita Negosyo.
3: Tag sa atin nga balitang negosyo, Pilipinas magadalas ang madamo nga delegasyon sa China ASEAN Expo. Sa detalye sa mga balita.
5: Balitang Regional.
3: Kapin 300 ka newly appointed patrolmen kag patrol women ginabi-abi sang pro-NIR. Formal na nga ginabi-abi sang Police Regional Office Negros Island Region o kan pro-NIR ang mga bagong henerasyon sang police personnel sa ginpatigayon nga oath-taking and turnover ceremony sa idalom sang CY 2026 Attrition and Regular Recruitment Program Miyerkules nga adlaw Setyembre 16. Mayaras ang 279 tanan ka mga newly appointed patrolmen kag patrolwomen kag nanumpa sa NOPO Grandstand Camp Alfredo M. Montelibano Sr. sa Barangay Estefania, Siyudad sang Bacolod. Lakip sa mga newly appointed police personnel ang 168 nga napili sa idalom sang attrition ng recruitment program samtang 111 naman na napili sa idalom sang regular recruitment program. Kasunod sang ilang outtaking ang mga newly appointed personnel ang formal nga ginturnover sa Negros Island Regional Training Center kung sa diin ini ang nanginam o kung ang mangin panugod sang ilang professional formation. Samtang napatay sa dengue sa Bacolod, nagsaka na sa 5. Nagsaka na sa 5 ang na-record niya napatay bangod sa dengue sa syudad sang Bacolod. Sa pinakabagong update sang Bacolod City Health Office, Setyembre 6, Tubtub 12, nagdangat sa 666 ang na-record niya kadamoon sang dengue cases. Base sa report, isa ka 8 katuig nga bata nga residente sang Barangay 16, kag siyam anyos nga residente naman sang Barangay Mansilingan, ang ginbawian sa kabuhi bangod sa nasambit nga balatian. Sa piyakabay, nagapabilin man ang Barangay Mansilingan nga may mataas nga cost. Sang dengue.
4: DTX 500 Morning Newscast.
3: Sa dugang pa nga balita, tatlo na sapon patay sa sulod sang patahian sa Leyte. May balita si K5 Jean Pelinio.
4: DTX 500 Morning Newscast.
6: Natagpuang wala ng buhay ang dalawang lalaki at isang babae sa loob ng isang patahian sa Zone 6 Barangay Kampitik Palo, Leyte kahapon ng umaga, Setyembre 16. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad na wala ng kuryente sa lugar gabi bago mangyari ang insidente kaya nagpaandar ng generator ang mga biktima. Inilagay nila ito malapit sa pinto ng patahian at nakatulugan nila itong nakabukas. Banda alas 9 ng umaga na nang sila'y katukin ng kanilang mga katrabaho dahil magtatanghali na at hindi pa ito nagigising. Dahil dito, pinwersa na nila nabuksan ang silid at doon na tumambad ang walang buhay na mga katawan ng biktima. Ayon sa SOCO, walang nakitang palatandaan ng foul play sa insidente. Malaki rin ang posibilidad na nasuffocate dahil sa usok ng generator na pumasok sa kulob na silid ang naging sanhi ng pagkamatay ng tatlo. Patuloy pa rin ang masusing investigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Jim Pilino para sa Kampyon na Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at sa buong Eastern Visayas. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang 4 pilason sa aksidente sa Pandan Antique. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
7: DTX 500 Morning Newscast.
8: Pilason ang driver kang motor kag tricycle. Amuman ang mga sakay ka dya. Matapos na nagbungguan ay ginabanta alas 7:20 sa gabi katong Setyembre 14 sa barangay na Uring Pandan Antique. Ginkilala ang driver kang tricycle kay alias Danilo sa 77 anyos sa mga sakay nga 50 anyos kag 25 anyos nga mag-iloy. Samtang ginkilala naman ang driver kang motor kay alias Randolph, 53 anyos, sa Lunsay residente kang barangay Saldivar, Pandan. Sa interview kay Police Senior Master Sergeant Jean Gallego Jr., ang investigador kang Pandan MPS, ang naging pahayag nga alin sa barangay Centro Sur ang tricycle, kag paagto rin sa barangay Saldivar, apang pag-abot sa barangay na Uring, nag-overlap sa linya kang tricycle ang motorsiklo, rason nga sanda ang nagbungguanay. Bangod ka dyan, nagbaliskad kang darawa ka beses ang tricycle kag nakaangkan kang serious head injury ang driver. Samtang may gasgas na nawala nga tuhod ang 25 anyos nga pasahero kag hematoma naman sa ulo ang naangkan kang iloy. Base sa mga nakakita, nagazigzag ang dalagan kang motor sa dalan kung sa diin ginapatihan nga nakainam, wara ti suksok nga helmet kag ginapahayag madasig ang pagpadalagan. Sa tulad, nag-areglohanay rin ang magtimbang nga grupo na angat sa aksidente. Balita regional, halindidya sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa Kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang Kampyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang baligyaan na sunog sa Kalibo, Aklan, may balita si K5 Leonard Viray.
7: DTX 500 Morning Newscast.
9: Totally born ng isang tindahan matapos lamunin ng apoy kahapon ng umaga sa may barangay na Loo, Kalibo. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa gawa sa mixed materials ang tindahan na pagmamayari ng isang 70 anyos na lola. Ayon sa mga saksi, nagsimula ang apoy sa bahagi ng bodega o kitchen area kung saan nakalagay ang gasol. Dahil sa lakas ng apoy, ay tuluyang natupok ang buong tindahan kabilang na ang mga panindang bigas, grocery at iba pang produkto sa loob nito. Dagdag pa ng BFP, walang tao sa nasabing tindahan ng mangyari ang sunog. Samantala, tinatayang aabot sa 140,400 pesos ang halaga ng pinsala batay sa Operational Procedures Manual ng BFP. Ngunit maaari pa itong magbago kapag nakapagsumiti na ang may-ari ng affidavit of loss. Balita regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
3: 35 ka cellphones na recover sa joint operations ng Bureau of Jail Management and Penology kag Philippine Drug Enforcement Agency, Western Visayas. May balita si K5 Karen Badilla.
7: DTX 500 Morning Newscast.
10: Mga K5, na-recover ang pila ka mga kontrabando sa ginpatigayon ng joint surprise Greyhound operation sa Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP Region 6. Kaupo ang Philippine Drug Enforcement Agency o Confidea Region 6 sa Iloilo City District Jail Male Dormitory, Setyembre 16 sa aga. Ini ang ginpangunahan ni BJMP 6 Director Jail Chief Superintendent Elena Rocamora at Confidea 6 Director Ralph Romel Torres. 35 ka cellphones, isa ka vape cigarette, isa ka cellphone charger, kag apat ka SIM card, kag starter packs ang na-recover. 43 naman ka person deprived of liberty o kon PDL ang ginpaidalom sa drug testing sa dinlunsay negatibo ang ila resulta. Samtang ang nasambit ng operasyon ang nagatuyong ang mapabilin nga secure, disiplinado, drug-free custodial environment, kag agud masiguro man ang istrikto nga pagpatuman sang security kag drug prevention measures sa sulod sang jail facilities. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: GTX 500 Morning Newscast.
3: Kapin sa 600 kabago nga mga pulis na numpa sa Police Regional Office Central Luzon. May balita si K5 Eileen Sanchez.
7: GTX 500 Morning Newscast.
11: Formal nang nadagdagan ang hanay ng Philippine National Police sa Central Luzon matapos manumpa ang 575 bagong patrolmen at patrol women sa seremonya sa PRO3 Parade Ground, Camp Captain Julian Oliva sa City of San Fernando, Pampanga nitong Setyembre 16. Mula sa mahigit 3,000 aplikante, napili ang 575 matapos dumaan sa mahigpit na proseso ng recruitment at selection. Kabilang ang screening, medical at psychological examinations at background validation. Ayon sa PRO3, 422 sa mga bagong tauhan ay para sa attrition quota, habang 153 naman ang kabilang sa regular quota. Pinangunahan ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez ang panunumpa. Paalala niya sa mga bagong pulis, ang pagsisilbi sa bayan ay may kaakibat na malaking responsibilidad para nagutan at tiwala ng publiko. Binigyang din ni Mendez na ang pagiging pulis ay hindi pribilehyo kundi responsibilidad na protektahan ang mamamayan, ipatupad ang batas at maglingkod ng may integridad. Sumailalim naman sa formal na pagsasanay ang mga bagong recruit bilang paghahanda sa mga hamon at tungkulin ng pagiging pulis. Balita mula sa Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
7: GTX 500 Morning Newscast.
3: Dumaguete City, handog nga mangin pickleball capital sang Pilipinas. May balita sige K5 Rufa De Vero.
7: GTX 500 Morning Newscast.
12: Hangad ng Dumaguete City na makilala bilang pickleball capital ng Pilipinas na may mahigit 300 pickleball courts na ngayon sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Binanggit ni Philippine Sports Commission o PSC Chairman Patrick Gregorio sa Nationwide Conduct of Handog na Pangulo 2026 na ang pickleball sa Dumaguete ay hindi lamang isang libangan kundi isang paraan upang pag-isahin ang komunidad, kalusugan at kompetisyon. Layunin din ng PSC na tiyakin na paunlada ng pickleball sa Dumaguete ay kaakibat din ng pagtayo ng mga pasilidad para sa football, track and field, archery at iba pang sports. Ayon kay Gregorio, nakatuon ang PSC sa pakikipagtulungan sa Dumaguete at Negros Oriental upang matiyak na ang mga nabanggit na pasilidad ay itatayo ayon sa world-class na pamantayan. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Sa katapusan nga balitang Regional Land Transportation Office, Negros Island Region, nagpahanumdum sa mga driver kag konduktor nga respetuhon ng mga pasahero. May balita, si K5 Red Salgado.
7: GTX 500 Morning Newscast.
13: LTONIR nagpahanumdum sa mga driver kag konduktor nga dapat respetuhon ang ilang mga pasahero. Panumdob ang Land Transportation Office Negros Island Region sa tanan ng mga driver kag konduktor sa modernized jeepney nga dapat respetuhon ang tanan ng mga pasahero nga magsakay sa ilang sasakyan. Ginsiling ni Attorney Jet Kunlo, Regional Director sa LTONIR nga responsibilidad sa operator nga pensyindi sa iya mga driver kag konduktor nga posible ma-revoke ang ilang mga lisensya kag indi na makabiyahe kun mapamatud-an nga may sala sila nga nahimo. Ginpatagman sa LTONIR nga pinaagi sa paghatag sang respeto sa mga pasahero, mapamaayo ang serbisyo nga ginahatag sa industriya sang transportasyon.
14: Yes, no, ang modernized public utility jeepney nato, no, binubra ni siya to elevate the standards ng aton commuting public, no. So this is not to serve as a venue for harassment or disrespect. That is why tanan sila ginawarningan ko because this is not only the first time minatabo na ini. Sang liga di kapila na niya ginsyokos naton. So hindi kami mag-tolerar or magduwa-duwa maghatag sa pinakamataas nga penalidad sa driver, sa konduktor o kung sa operator man.
13: Para sa DTX 500 Morning Newscast, nandiyan si K5 Red Salgado para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
7: Balitang National.
15: Balitang National.
3: Sa balitang National Anay Presidente Duterte, nagpakita na sa ICC. Nagpakita na sa publiko si Anay Presidente Rodrigo Roa Duterte matapos iniya nagtabong sa International Criminal Court o kung ICC Pre-Trial Chamber 3, Miyerkules nga adlaw Setyembre 16, para ini sa iya ginaatubang a Crimes Against Humanity case angot sa ginaaligar, madugo sini nga War on Drugs. Sa nasambit nga pre-trial, suksok ni Duterte ang isang kanagaduag nga, o kung nagaduag nga itom nga suit kag puti nga shirt. Inin man ang unang ation nga nakita si Duterte matapos nga wala na ini nakapakita sang ini siya ang gindala sa ICC sa tung Marso 2025. Samtang napatay sa nasunog ni MV June Aster, nagsaka na sa 77. Nagsaka na sa 77 ang napatay sa nasunog ni MV June Aster sa Coron, Palawan matapos nga ang isa ka crew member nga nakaluwas ang ginbawian sang kabuhi sa ospital. Base sa anunsyo sang Philippine Coast Guard kon PCG kahapon nga adlaw sang Miyerkules Setyembre 16. Sunod sa PCG, gindeklararon na sabit ka persona nga ginbawian sang kabuhi sa sulod sang Culion Santar o kon Sanitarium and General Hospital kun sa diin ini siya nga ginabulong. Bangod sini nagduba ang numero sa mga survivors na nasambit nga insidente kun sa diin gikan sa 44, yara na lang ini sa 43, samtang padayon naman nga ginapangita ang 8. Naibaloan nga yara sa 132 kung mga pasahero ang sakay sa nasambit nga vessel sa nagluntad ang sunog sang tinalikdan nga Setyembre 9.
15: Balita International.
3: Sa balitang international, tuyo nga drone attack sang Houthi sa Mecca na balabagan sang Saudi Arabia. Nabalabagan sang Saudi Arabia ang plano sa mga Houthis nga maglunsar sang drone attack batok sa syudad sang Mecca sa Okon Mecca, ang holiest site sa mga Muslim, Martes, Setyembre 15. Sunod sa payag ni Turkey Al-Maliki spokesperson sang Saudi-led coalition forces na pahugpaa sang Saudi Air Defense Systems ang Houthi drone sa gwa sang Mecca kagamo ini ang labing unang attempt sang Houthi nga atakiyon ang holy site humalin sang na-intercept ang isa ka ballistic missile nga nagpadulong man sa among syudad. Matapos ang insidente, gilayon nga nagpagwa sang pahayag ang Organization of Islamic Cooperation o kun OIC nga nagakondenar sa tuyo nga pagpangatake. Gipanginwala naman sa mga Houthis ang pagpangatake apang o kun samtang nagpaandam si Al-Maliki batok sa mga Houthis.
15: Balitang Sports.
3: Kag para naman sa atong balitang sports, Abby Maranio magaretiro na sa professional volleyball. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
16: Ginanunsyo sa professional volleyball player nga si Abby Maranio ang iyang retirement gikan sa professional volleyball. Sa isa ka post sa social media, ginpahayag ni Maranio nga hindi isa ka overnight decision ang yasining nga pag-retire. Dugang niya pa ginhimo niya ini hindi bangud nga hindi niya palangga ang volleyball kag hindi niya nagkaya nga maghampang kundi bangud matapos ang Bieteros katuig, kabalo siya nga nahatag na niya ang tanana. Si Maranio ang kilala bilang Chang Abby kag isa kaanay professional volleyball player kag anay captain sa Philippine Women's National Volleyball Team. Nakadaog man ini siya sa 3 ka UAAP Championships kag nakakuha sa 2 ka UAAP MVP Awards nga naghampang para sa De La Salle University Lady Spikers. Para sa balitang sports, ako si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
15: Balitang Entertainment.
3: Kag para naman sa atong balitang entertainment, content creator ginpasakaan sang kaso bangod sa ginaaligar animal abuse. May balita si K5 May Hekilan.
17: Ginpasakaan sang kaso ang content creator nga si Heart U o kung mas kilala nga si Mess Heart. Kasunod ini sa nagsugod nga kontrobersiya matapos ginaaligar nga nakita ang content creator sa isa ka Facebook Live nga ginsugo ang mga tawo nga dakon, kastiguhon kag patyo ng

0: ako si Ka-K5 May Hikilan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
2: Pilipinas magdala sa madamo nga delegasyon sa China ASEAN Expo. Magdala ang Pilipinas sa madamo nga delegasyon para sa China ASEAN Expo o Ka-Expo sa Nanning International Convention and Exhibition Center sa Guangxi, China, humalin sa Setyembre 17 to 21. Ini ang kasunod sa tinutuyo sang pungsod nga mapauswag pa ang exports o suno sa Center for International Trade Expositions and Missions o CONSITEM. Igating lawas ang Pilipinas ang 313 ka mga mabasko ng mga national delegation, lagip na ang 73 ka mga high-value export enterprise. Nahibaloan nga ang pungsod ang ikaduha na kabeses naging kilala bilang Ka-Expo's Country of Honor kasunod sang designation sang 2013. Mga ka-K5, bumuyanto ang dalagong mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. 99 days na lang, Pasko na! Kung si ka-K5 Zyro Vanabay, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang galingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM.

GX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban. GX 500.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika.

0: Labs for Biotics.
1: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
2: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
3: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Sudamiras po, baka manalo cash. Sa ginuma na, hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
4: para sa chance manalo.
3: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash alin na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: 101.5
7: K5 News
6: FM.
7: K5 News FM.
6: News FM.
8: Ang aton sibong attack na alas 6 e medya sang aga. Yes, yes, yes! Doble 9, 99 days before Christmas!
9: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
8: Kang himay-himayon! Standby!
10: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
9: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
8: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
9: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
8: Sobra!
10: Objective and analytical.
9: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
8: Di pagprangka lang bala.
10: Informative.
9: Diretso naton kay may baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
8: Naiya!
10: No holds barred discussion on hottest issues.
9: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagadubing na!
8: Te, ano lang resulta sa kaso?
11: Hulat-hulat lang!
8: Ay kanami! Karon lumpatan!
9: Oh, come on! People of the Philippines!
10: Wika K5, Aljan Castanio. Enka K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos!
8: Good morning, good morning, good morning sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Yari na ang ginahulat-hulat ninyo nga palatuntunan sa tag sa kaaga.
9: Foro de los Pueblos!
8: Palatuntunan, Foro de los Pueblos, magapasundayag alas 6:30, tub-tub sa tak na alas 9, Monday up to Friday.
9: Foro de los Pueblos!
8: In behalf sa aton regular nga partner sa sining palatuntunan, K5 Eljan Castanio, ini si K5 Eric Tenerife, updanay kita tub-tub sa alas 9. Official travel subong aton nga partner, Vice President for Operations ng K5 News FM, partner naton sa Foro de los Pueblos sa masulod na subong sang tatlo katuig, naglagaw naman kag nagbiyahe, naglibot on official travel. Upon sa kay Doc Ramil Oy ang aton nga partner, so sulusulo kita nay. Hasta Biyernes ha, so please bear with me.
9: Foro de los Pueblos.
8: Kamusta, kamusta, kamo nga mga pinalangga namon nga tagpalamati, grabe. Ang ulan subong, pabugso-bugso, gulpi lang maulan, gulpi lang mauntat. Ang grabe gid ang udto pakadto sa hapon mga K5 bulubantaya ninyo ang aton gid nga lakat sang panahon. Indi gid manami ang lakat sang aton nga panahon. So everyone, ang ako nang yagi na pangabay gid sa inyo una. Inom gid anay damo nga may tisi. Kay kun damo nga may tisi ang imo ginainom, raise hindi ko. Hindi ka dali-dali matapikan balas ang sakit, sang trangkaso, sang hilanat. Para sa akon, subong tigapon, grabe, basa tas ang ulan, gulpi lang initan, gasagrak tingog ko do mapaos. Pero tungod sang may TC mga K5, steady pulso lang yapon, larga bula lang yapon mga K5, kay ang aton nga lawas kargado sang ginatawag naton nga food supplement. So I advise, inuma ang aton power trio. Ang aton nga Mighty C mga K5, ang aton nga D3 Bio kag ang DTX 500. No alternative except pabaskogunta ang aton immune system. Plus, uso subong mga K5 ang itawag nga pneumonia. Kita nyo subong damo kada tao makita nga naga face mask. So halong man kita. Mga ospital halong-halong kita anay kag kun may kataro kan ugay ni palapit sa iban tungod kay ang pneumonia subong grabe nga balatian kag may mga nagakalamatay na. So hindi na pag-umagahulat ta nga basi kung maging kandidato ka pa ang aton nga mga food supplement inumana para magbaskog ang imo immune system.
9: Foro de los Pueblos.
8: Okay mga K5, so I hope nga everyone is fine ha. Why kita bagyo, pero gabaskog ang ulan, so hindi lang magkumpiyansa, especially ang after lunch naton nga mga oras, mga K5. Okay? Sige. Kagkatulad sang kinaandan, antes kita magsugod sang aton nga palatuntunan, Foro de los Pueblos, maghatag kita na isang katahuran sa aton mahal nga makaako. And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat sa grasya sa sining mabugnaw nga Huwebes sang aga. Please guide us throughout this day, dear Lord, and protect us and our families from all calamities, accidents, danger, and harm. Cover us with your hand of protection. Agod nga maprotehran kami, agod nga may kalinong ang amon pagpangabuhi kag ang amon tagipusoon. Give us strength, wisdom, good health, and a grateful heart, dear Lord. Buligi kami nga mangin maayo. Mapinadayunon, mapainubuson, kag mangin matuod-tuod nga mga Kristiyano. Keep our loved ones safe wherever they are, and may your presence always be with us all. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Nari na.
1: Ayos.
0: Ari na partner ko, ari na. Aris kay Bible dyan. Ahay! Ato na. Siyagin, siyagin. Sulod na sila sa hawla nila.

0: Headlines.
1: The threshold of 16 senators to convict will be fixed and immutable.
0: Headlines.
2: Sa aton nga mga headlines, mga ka-K5, mainit-init ang debate kahapon dito sa aton nga Senate Impeachment Court. Nag-abot ang apat ka mga former justices naton, nagkadto kag naghatag sang ila nga mga expert opinion kung pilagid bala ang buto nga kinahanglan in order to convict VP Sara or to acquit her. So mga ka-K5, bantayan subong aga ang aton diskusyon. Ano ang tindog sang tag sa kahusgado sang retired justice? Ano ang ilang gin-advise sa aton nga mga senador sitting as an impeachment court, mga ka-K5? Bantayan, very important and very interesting topic. So kadto na kamo subong sa aton nga Facebook Live para nga hindi kita maulihi sa mga balita. On the first portion, mga K5, pagkatapos ko karon hatag sang headline, for the first time, nakita after so many months nga wala makitaan si former President Rodrigo Digong Roa Duterte. Nagpakita siya kahapon in one of the most or the rarest public appearance ni Digong dito sa ICC. Mga ka-K5, ang iban sa inyo nakakita na sa mga picture kahapon, but subong aga, may mga pictures akong ipakita sa inyo para mabulong ang hidlaw ninyo sa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Aton man paghahambalan subong aga, mga ka-K5, ang dira sa Banwasang La Castellana kag ang pakadto sa Biak na Bato. Kay personal kita nga nagkadto kahapon sa Biak na Bato pagtapos kong igagapon program, mga K5, diri sa Foro de los Pueblos, wala na duro gamod lagan ko sa Biak na Bato. Naabtan ko gid didto ang mga engineers naton, mga mapisan nga engineers halin sa Binalbagan Engineering Office. Ginasurvey nila ang Kalapnagan Bridge. Mga ka-K5, ang all the while ang ginapakita naton sa inyo, amola ning baha didto sa Tamburong Creek or sa Sitio Tamburong sa Ibid Creek malapit sa proper gid sang Biak na Bato. But little did we know nga may isa kalaba-laba nga taytay nga sang dugay-dugay na gipang-obra lapit sa DENR office dira sa La Castellana, Biak na Bato area, sa lugar nga kung tawagon Sitio Kalapnagan, mga ka-K5. Ang taytay naghugsoy ang taytay kay ang iya nga pundasyon kag ang iya, mga ka-K5, nga tamburong sa idalom ginab-ab sang tubi, wailutsan ang tubi. Ang taytay nga itsuray daw, taytay sa pelikula, mga ka-K5, nag-usmod ang taytay. Karon ipakita ko sa inyo ang taytay, mga K5, kag hindi na inisubong magyan sang dalagko nga salakyan. Mga private lang ang mga gagmay nga salakyan ang makamotor, ang makalabay, ang mga kargado, malibot gid sa magalyon. So bantayan karon dugay-dugay kay aton ina pagadalon sa inyo exclusive video. Wala sang media nakakadtuto kagapon, K5 lang gid, mga pinalangga namon nga tagpalamat. At 8 o'clock, bantayan ang pagsunod ni K5 Wilson Villena. May matas ang K5, isa kuno ka subdivision ang kantuon subong ni K5 Wilson Villena, nga sa among subdivision, mga ka-K5, may mga motor, tricycle, bisikleta nga nagaparking malapit gid sa main gate sang subdivision, nga kuning kaso may sunog or may emerhensya, pwera palayo, mga ka-K5, ang ining subdivision mangin sandwich, hindi sila dali-dali kagwa, kag hindi man dali-dali makasulod ang aton nga mga fire trucks. Bantayan dugay-dugay sa matasang K5 with Wilson Villena. Si K5 Red Salgado, gin-follow up niya ang balita ni K5 Berto Gakit kag Carla May Defensor Lunga giparty sa isa katalintado nga konduktor sang modernized jeep mga K5 nga ang iyayagin lahog-lahugan nga mga estudyante nga kuno ang bangko nga para sa apat ka tawo ginpungkuan lang sang tatlo ka estudyante mga ka K5 ginpakahuyan niya kasi nga ang inyo nga pulungkuan da good for four tatlo lang kamo nakapungko dugangin niyo ti siguro mga dalagko balak-balikawang blabo mga sexy siguro to mag mga hawak nila ukon mga tamsi mga tambok na sexy ti pero hindi niya pwede nga ipakahuyan mo sila is publiko it's not good dugay-dugay bantayan kay ang LTO mga ka-K5 may ara award nga ihatag sa driver or sa konduktor na puwerte katalintado mga K5 bantayan ang balita ni K5 Red Salgado si K5 Carla May Defensor Lunga may balita nga 279 ka mga bag-o lang na appoint nga mga pulis kag policemen and policewomen ang ginabi-abi na sang NIR bag-o ang aton nga NIR regional director kag ang mga bag-o nagtapos nga mga pulis gin-welcome ra kahapon so may dugang kita 297 ka mga pulis sa Negros Island region bantayan ang balita ni K5 Carla May Defensor Lunga si K5 Wilson Villena mabalik report daw kapisan ginsubong sa iya ginapabili bigin ko subong nga aga may balita siya na masubra kuno na pulo ka mga illegal structures ang gindimolis dito sa barangay Handumanan kag ang limit ordinance importante niya amoning gusto ko eh ang limit ordinance ni Councilor Homer the working bais gaubragi dyan nga konsyal mo aprobado na sa first reading bantayan karundong idugay kag 5 bilyones nga budget sa siyudad sang Bacolod sa masunod nga tuig bantayan kay 5 billion ang budget sang Bacolod iistorya karundong idugay ni K5 Wilson Villena so amoy nang manginunod sa aton pagpangalagad subo nga aga gakapot ko sang bulsa ko may nakaptan ko ho DTX Coffee Mix. Kay wala diri si K5 Eljan Castanyo na luoy siguro kay ina si K5 Robert Pacardo sa ako niya K5 Eric why dang partner mo kay gapangita ko sang amon ginbili ni K5 Eljan nga DTX Coffee Mix hindi ko makitaan ang bot din niya di naman to nagkadto gapang rungkab ko kay ina siya why dang DTX Coffee Mix ni partner mo ko wala na naluoy si K5 Robert Pacardo niya K5 Eric ari o tagaan ta ka isa abi ko isa ka karton isang likabilo ginatag niya sa akon siya salary deduction ha K5 Robert thank you so much na ikapan ko sa bulsa ko seriously mga ka K5 ipakita ko sa inyo ang itsura ni former President Digong mga ka K5 to ipakita ta isa-isa ang itsura ni Digong. Sa nahidlaw sa kay Digong, yari ang picture niya kahapon sa ICC. Daw nagtigulang siya, may biguti na siya, daw ay siya kapang shave, puti ng biguti niya, puti ang kilay niya. Tanawan yung mga ka-K5, eyes to the board. Tanawan yung itsura ni Tatay Digong. Ho. Amo ini nga primero to, pagdalagin siya bala sa ICC to, pagdalagin siya do ka week nga do na mag-o siya. Pero subong nagputi si Digong no daw taga Netherlands ng iyang kutis. So tanawan yung mga K5 daw taga Netherlands ng kutis ang iyang akwan ng iyang panit nagputi si Digong nga daw nami ang iyang akwan ni Presidente Duterte daw naghimis ang iyang guya mga K5 no na tanawan nyo bala mga ka-K5 ang itsura ni former President Rodrigo Roa Duterte. To ang isabi ka picture nga daw layo-layo juta. Itong makita lang bigote. Ito, naraw, ara, na, steady. Toto, Renz. Ang itsura ni Digong, talawan yung mga K5 mo, he looks so frail. May edad na gin, siyempre, igulang si Digong mo. Pero, tanawan nyo bala, do kanami isang yuhum nyo, do kanayanaya sa iyo. Ang iya bigote, mga ka-K5, eyes to the board, tanawan nyo, anay mayo. Ang bigote ni Digong, tanawan nyo, puti. Puti na. Daw matyag ko ini siya to nga bigote mga 1 week guruway ka shaves digong, no, mga 1 week, no, si Presidente Duterte. Ang iya nga kilay puti man. Puti man. Pero ang buhok niya mga ka-K5 waay puti. Abi tong pinaka-focus abi to imutaran taning buhok abi ni Presidente digong to tanawon ta abi. Ang isa dabla ka picture nga focus kinsa naari ho. Mga ka-K5 tanawan niyo bla ho. Ang buhok ni kuha ni Presidente Duterte, ano ni man, ginlugom, doon nagablandi ang buhok mo, ang iya kilay nagaputi, ang buhok, ang iya bigote nagaputi, mga ka-K5. Pero tanawan niyo blang buhok ni Digong, ho? Grabe, no? Ang buhok niya ginlugom. Ano may manuglugom dito sa ICC? Grabe, mga ka-K5, tanawan nyo ba lagi na himutadan ta subong, kabalo ko damo kising nahidlaw sa inyo sa itsura ni former President Rodrigo Digong Duterte. So, ari siya, oh, nagpakita siya kagapon sa ICC. Ang iya nga itsura, kung ako pa analisahon, mga K5, ba, daw ka-relax na subong sa iya. Ang nalibugan na siyang ulo ko, kay ang iya nga buhok, huay gabukay. Ano man, kapalugom siya sa sulod siyang ICC. Ahay. Ti former President Rodrigo Duterte, ginkuluran na guro, ano? Ang bal ni Katrina siya. Si basi guro ay ginkuluran, basi nagpakwan siya bla. Nagpakulor sa sang buhok niya. Ang akong analysis, mga K5, si Presidente Digong, daw na kuwain na, daw na ka-adjust na siya sa sulod sang ICC, no? Nomad o Herolisel, mayong agalanda si Imo. Si Princess Jeneline Olvido, arang katanaw sila. So, anong tanaw niyo siya? Ginlugom, ine. Ginlugom, gurong buhok ka, no? So, ari subong ginapakita ko sa inyo. Itong ibang pagiging nga picture ni Digong nga bito. Kay daw, ini sila mga tagpalamati. Ito daw nahidlaw, eh. Sa itsura ni Presidente Duterte. Kung di nag-attend siya kagapon sa ICC hearing, hindi pa to aktual ka daw kasuhay. Gina daw mga validation of facts pa lang kahapon. Kabalo ka mo mga ka-K5, ginambalan siya sang judge, sang ICC. Ginambalan siya, sila niya, Mr. Duterte, if ever, ha, nga gusto mo lang niya magtindog kag magbalik to silda mo, pwede ka kabalik anytime, ha. Nyaway ka namon, ginapilit ka magpungko, ginsubong. So, makita mo mga ka-K5, nga daw, ang respeto bla sa iya, sang mga taga-ICC, araman. Pero amo na itsura yo, he looks so, nagniwang si Digong eh, nagniwang siya, nga nagputi. Pero kung ikomparar mo ang itsura niya subong, kag itsura niya sang una, mga ka-K5, ang itsura niya subong, tuturin si Albuena, doon ka-relax subong sang itsura ni Digong eh, no? Kita nyo? Doon ka-relax, daw na kuha niya nagida, daw na absorb yun na ang, itsura ang iyang pagpangabuhi dito sa ICC, no? Okay? Si Inday Kita tuling sa Ulsagay kapamati kuno subong sa aton, si Elina Duay kapamati, sila ni Kuana, sila ni Leonardo Sevilla, eh, si Gine pamati nila Bings Delphine, Arsolo Dibuyan, Romar Duran, kag sila ni Ma'am Gina Burha, sige pamati subong sa aton, no? Anabel Santisteban sa La Castellana kapamati man. So, nakita nyo na, ha? So, why nakuutang sa inyo, kami ni K5L dyan, gipakita na namon ang kahapon lang, budokanta ba? Ang kahapon lang na picture ni former President Rodrigo Duterte dito sa ICC nga nagapakita sang iyang itsura. Sila ni Jeff Humuado, I miss the best president. Pero lain man ako eh. Buhok kidya ang nakita. Buhok kaya ako na. Light ng kita. I don't want to comment on balok ang iban. Makiduterte ang iban. Kontra. What we're saying is, ginabulong ko lang ang kahidlaw nyo kay Presidente Digong. I know nahidlaw ka mo eh. Nga ara gidla si Kwan, si Presidente Digong. So rare occasion ini, ara siya. Wala ka-arte-arte nga klase presidente hambal ni Romar Duran. Okay. So amo ini mga ka-K5 ang aton nga nasiplatan kahapon, nagniwang si dating Pangulong Duterte. Yes, amo man tulok ko eh. Do nagniwang sa kayang iyaliog, bla do naguluwa ng iyang mga kandiho, kaugat-ugatan. Ti amo gid man naguro, ti ara ka sa sulod sang jail. So, to all of you who still miss President Duterte, ginpakita namon ina sa inyo subong nga aga. Hindi na kuya gusto magkomentar da kung positive or negative or whatever. Ang ginbalita ko is the face of the man that lead our country sang nagligad niya mga tinuig sa iya iyang style of presidency. Whether you like or hate him, it is up to you. Okay, wala na utang ko na, hambal ni Romar Duran. Okay, mga K5, komersyalan ko lang ni Anay, pagkatapos komersyal, pagbalik ta impeachment ni Vice President Sara Duterte, pero ang akong topiko nga iistorya, ang individual stand sang apat ka mga chief justices or tatlo ka chief justice kag isa ka associate justice kung anong ila individual stand. Kaya ang ginadibatihan subong, pilagid bala kabuto agod nga makonvict si Vice President Sara Duterte kag pila kabuto para maacquit si Sara Duterte. So ina karon dugay-dugay mga K5, ang aton istoryahan, isa-isahon gid naton kag ang La Castellana gid naton nga topiko parte sa Taytay Kalapnagan nga nag-usmod kag indi maagyan. Ang aton sibong attack na alas 6:54 sa aga. Everybody please stand by.
0: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. 101.5 K5 News FM. D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
4: Dugang pang mga benepisyo kung pala inom ka D3Bio.
5: Uh-huh.
4: Now, kabalota nga ang medium chain triglycerides nga makita mo sa D3Bio. Gina-increase niya ang gitawag transformation servoy sang free tryptophan proteins nga i-produce sa imong gitawag gut derived serotonin para i-enhance ya ang mga good bacteria magtubo nami no. Kung pala inom ka D3Bio, gadamo ang good bacteria. Kung gadamo ang good bacteria, damo ang mahimo sang imong good bacteria sa imong tinai. Isa na daw ang pag-produce ang gitawag gut derived nga B vitamins, isa na daw ang pag-produce ang happy hormones. Ina kung pala inom ka D3Bio, Namitulog mo.
5: Mm.
4: Kaya mo i-manage ang stress.
5: Kung nakadi-human lang.
4: Kung nakadi-3Bio ka. Dok Sam?
6: Yes. Isa sa benepisyo sang D3Bio, Sir Boy, no nga amo na siya nag-utilize no sang energy sa aton nga lawas. But silingon, magtumar kita D3Bio kadadlaw, naghatag ina sang ginatawag instant energy, Sir Boy. Kag gina-convert sang aton nga atay into ketones, Sir Boy. Kag ang atay nato namo na ang madulong sang ginatawag ketones nga pagkaon sang aton nga utok. Kag hindi lang ina ketones sa ginhawanan niya pa ang aton nga brain batok sini nga tuag beta amyloid plaque.
5: Hindi nang enerhiya ang ginahatag sa aton brain sang D3Bio pati ang pagtinlo sang aton correct brain dindalahi pag D3Bio.
6: Oh, dulungan pagkaon tapos hawanan pa himuson pang mga plaque dito. So malikawan aton ang Alzheimer's kag iban pa nga mga balatian sa utok kun pagkamalipaton na.
7: Kampyon ang utok mo nami nang function niya. Pero kisa kinasubuan kapag Japon depressed ka, subuan ka doy kagana, kay kulang kas dopamine. Ang nami sa dopamine, Sir Boy, amo ni siya ang another feel good hormone kapag nami isang modo mo. Consequently, ang dopamine diri ni siya ginaproduce 50% ha sang dopamine supply mo is being produced derived in your gut. Pagisang aton nga probiotics, kapila ta na nagina sulit-sulit. Your D3Bio is the favorite food sang probiotics, Sir Boy.
6: Correct.
7: Ini siya ang naga-nurture sang friendly bacteria sa imong gut, and then when there is enough friendly bacteria, 50% of production of dopamine is supply niya sa imo.
6: Amak mo na 50%.
7: Tiyamakon mo na. So Sir Boy, if you have dopamine hormone, kumpleto ka diri, malayo ka sa depression, hindi ka dali mangakig, hindi ka dali aburido, kabalo ka magsolve sang problema mo, hindi ka pa magtambukiko. Kaya hindi ka stress. So D3Bio.
0: D3Bio. D3Bio. D3Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Patakas, magabot ka. D3Bio.
5: Ang namin pag sa D3Bio, ginamanage niya ang imo stress and relax level. Kung example, kung gusto mo lang magtulog, gaan niya ka GABA.
4: Mm-hmm.
5: Kung medyo may obra ka pa, gaan niya ka glutamate para, mm-hmm, para mag-active ka. So D3Bio plays a vital part in dealing with these enhancers of our neurotransmitters, no, which are glutamate and GABA. All in all, to give you a summary,
0: D3Bio.
5: D3Bio takes care of your probiotics that gives you all of these benefits. So D3Bio, kung ikaw, believers in probiotics, you need to have D3Bio sa balay mo.
0: D3Bio!
5: Sa mga customers namo noon nga gabi sa probiotics, this is it. D3Bio will not only protect your probiotics, but also will increase the good bacteria in your gut. Mag D3Bio.
4: Ang pinakanami naton nga, permi natong ginabalik-balik.
0: D3Bio!
4: Kung pala inom sila D3Bio, layo ka sa hilana, layo ka sa trangkaso, layo ka sa sipon. Kung adlaw-adlaw ka D3Bio, kaibdoha ka Pinoy mo. Ang Pinoy, kung saan o to, hilana ton sa noto sipon, amo to pag inom D3Bio.
5: Mm-hmm.
4: Ang pihak naman nga Pinoy, wala pa sipon, wala pa hilana, wala pa trangkaso, ga inom na D3Bio. Diriko, sir boy.
5: Mm-hmm.
4: Diriko.
5: Dara man ko.
6: Oo, oh, asaga prevent.
5: Kaya hindi
4: prevention
5: lang
4: yan.
5: Prevention na yan.
0: D3Bio! D3Bio!
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagbubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Patakas, magabot ka. D3Bio! Health News! D3Bio!
10: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3Bio! Ang D3 ng may VCO! Ang VCO ng may D3! Pabakal sa mga butika! D3Bio!
11: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
12: Pungod kag rashes?
11: Mag DTX 500.
12: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
11: DTX 500.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Mga kaka-K5! May maayo nga balita para sa inyo. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag bulig para sa imo ikaayong lawas. Ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Guy City sa likod sang Blood Check Laboratory kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalinlaan niya health products. Pareho na lamang sa MyTC, DTX 500, DTX Coffee Mix, D3Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton nga mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agud nga maka-avail sa inyong nga diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkatuna sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalinlain nga bulong kag vitamina. Kaangin na lamang sa MyTC, D3Bio, kag DTX 500. Magdala lamang sa inyong senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agud maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Klinika de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Idi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
14: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
15: Ach!
14: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C! Panahon na naman ang ubo, si Urge at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
16: Para sa masafe nga pagpanganak, ari na ang Jaiserus Birthing Clinic nga nag-ooperate 24/7 sa Purucrutons, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Ang magapabata sa imo ang OBGYN nga si Dr. Shane Marie Hachanova. Kung ikaw isa ka PhilHealth member, libre ang pagpanganak, newborn screening, kag hearing test, libre IUD insertion, libre pagkaon, kag libre man ang earrings kag ear piercing para sa imo nga baby. Mga dalalon sa pagpanganak, photocopy sing live birth or marriage certificate, valid ID kag MDR. Jaiserus Birthing Clinic, safety maternity is our first priority. Kung kinahanglan mo sa medical checkup, diagnostic services o konsulta, ari ang Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Available diri ang ultrasound, x-ray ka consultation upod sa aton nga mga doctors. Dr. Anne Marie Sauce Salvo, MD pediatrician, available kada Lunes, Miyerkules kag Sabado, las 9 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Dr. Jean Irene Heroso, MD pediatrician, available naman kada Martes kag Biyernes, las 10 sang aga tubto blas 3 sang hapon. Kag Dr. Ninita Dumagit, ultrasound specialist, available kada Martes kag Biyernes sang aga. Para sa inquiries, magtawag lang sa 0930-785-5123. Aldawa Jaiserus Medical Health Services. Always here for your health and wellness. Para sa complete and reliable medical testing, bisitaha ang Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Naghahatag kami sa serbisyo sa hematology, chemistry, clinical microscopy, serology, kag iban pang packages. Mayara kami sa doctor sa internal medicine nga si Dr. Julian Castaneda. Makita kami sa San Jose Village, Barangay Poblasyon 2, Sagay City. Jaiserus AccuFest Medical Laboratory. Accurate, fast, and reliable results for your health.
17: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
16: Nagapangita ka bala sa affordable kag quality ng digital photo at printing services? Ari na ang perfect para sa imo sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services. Available ang t-shirt printing, keychain, personalized mags, personalized magnet, Sintra board, plaque, giveaways, kag madamo pagid na customized printing services. Kato na sa Tres Marias Digital Photo and Printing Services sa Poblasyon 2, tupad sang bagong SSS Building sa Siyudad Sangsigay. Para sa inquiries, tawag lang sa 0981-211-2424.

0: www.dthreebio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: K5 News FM.
3: Main event, subo nga aga mga ka K5.
4: Foro de los Pueblos.
3: Toto Christoph subong siging pamati niya sa salakyan daddy niya. Upod sila subong ni Mr. Russell Gaudiel. Nagakadto sa eskwilahan, Toto Christoph, mayo nga aga lang, mayo lang gid nga pagpamati subong nga aga.
4: Foro de los Pueblos.
3: Nagamonitor subong mga K5 ang tanan. Kagang ginahulat-hulat gid sa inubaan si Ma'am Gina Constantino kapamati na Alberto Norbing Loreno sa Talisay, nagamonitor Angie Aloy, ara na sila kompleto na kita, we're all over. And even sa mga listeners naton abroad na katutok na sa program ta, kay may mga main event na kita subong aga nga pagadalon. Okay? Sige. Meantime mga K5, ariyan na yung para nga daw masulusag jabi anay mga K5, to pabati tanay si ilabi to, do may music na to nga ginapatukar to, pabatias labi to para nga makaulo exercise kita anay kagamay kay ang aton nga topiko medyo seryoso ni mga K5 ba parte ni sa tatabo nga impeachment proceedings kahapon didto sa aton nga Senado which is now sitting as an impeachment court. Tinteresado mamati sila ni Gilbert Cordova sine ang amoni nga mga balita mga K5. To ipakita abi na liwat tong kanta sa mga contractor kay daw mo ginahulat-hulat nila. Abi, one time, tira.
4: Foro de los Pueblos.
3: Pabati on tas lang.

Chica, chica, chica, chica, darai. Ari na. Nagwa na yung nakapute. Atura siya, atura siya.

0: response. Abala.
1: Foro de los pueblos. Foro de los pueblos.
0: Okay, mga ka-K5, ari na. Nakakondisyon, nakaunyat-unyat na. Now, let's get to work, mga ka-K5. Kahapon, ang ginahulat-hulat sa kalabanan sa ika-26 dias na, or 26 na kaadlaw, of the total allotted 92 days of hearing sa Senado, converted into a an impeachment court, mga ka-K5. Nagpatigayon sa isa ka-espesyal nga hearing kahapon, bangod kay ginpatawag or ginrequest ang apat ka mga maalam kag eksperto sa layi nga mga tawo nga kun tawgon amese curing o kon friends of the court, mga ka-K5. Nga ang friends of the court. Friends of the court ang tawag sa ila, bangod kay sila, mga ka-K5, ang mga tawo nga amo ang naghatag sang ila expert opinion. Nasulit ko. Naghatag sang ila nga expert opinion sa ginadibatihan subong sa Senado. Eyes to the board, mga K5, this is very important. Ang ginadibatihan nga kung i-convict si Vice President Sara Duterte, pila gid bala kabuto ang kinahanglanon to convict Sara. May nagahambal 16 tungod kay 2/3 vote of the total number of senators nga 24 kabilog. May nagahambal man nga ang 2/3 vote hindi ina siya santo sa kabilugan nga ginbuto nga mga senador, kundi kung pila lang ka senador ang ara nagatambong sa sesyon. So tungod sining debate, mga ka-K5, pila gid bala kabuto ang kinahanglanon. And so summoned to the court kahapon ang tatlo ka mga chief justice kag isa ka associate justice. Nagkadto, mga ka-K5, si retired chief justice Hilario Davide. Nagkadto si retired chief justice Artemio Panganiban. Nangkakuan siya, mga joker niya si Panganiban. Mayo mag-ilhog, pero matanda nga bugado. Ara man si retired Chief Justice Renato Puno. And of course, ara si retired Associate Justice Adolfo Azcona. Sa apat, mga ka-K5, ka mga expert legal advisors or friends of the court, mga ka-K5, yari ang ila tindog isa-isa. Tindog, ha? Isa-isa. Eyes to the board. Suno sa kay retired Justice Adolfo Azcona. Dapat 16 gid kabuto ang mag-convict sa kay Vice President Sara Duterte. Bangod para sa iya, ang literal kag international nga standard, ang iya gingamit amo ang Article 11, Section 3, Subsection 6, sang aton kodigo, mga ka-K5, kag nagasiling ang aton konstitusyon. 2/3 of all members of the Senate. But si ganon, 2/3, 2/3. Sang tanan, all members of the Senate. Di magambal ka, all members of the Senate, all means 24 kasinador. Ginhambal ni Azcona nga siling niya ang 1987 Constitution ginhungod nga butangan sang mataas, mga ka-K5. ginungod nga gibutang sang mataas nga numero ang aton nga butasyon agod indi magamit nga mangin isa ka armas sang may mga interes ang aton nga impeachment court. Nga muna nga ang 2/3 of the 24. Kasi nga kung hindi gani, kung sino lang ang damo nga arada, perdito ya karon ang ginalitis nga kulang sa iya kaalyado. Just like what's happening right now. Okay. Protection against partisanship. Amunin niya ni Ascona. Nga kay kung nag-testify siya nga dapat ang threshold is 24 gid kamakwa 2/3 agud nga ang mga high ranking impeachable officials of the land of the Philippines nga indi dali-dali magamit ang political partisanship para sa iya kay Ascona. In his view, missing, absent, or non-participating senators cannot lower the required baseline number of senators. Nga maskin may napatay, may wala na da, may ginpahalin, pero kay pagsugod 24 ang senador, nga dapat ang 2/3 will come from the 24 senators. Kay Adolf Ascona, Associate Justice. Are. Si retired Chief Justice Artemio Panganiban. Ang iya naman tingdog ni Panganiban niya mga ka-K5. Amunin, kahapon yan natabo. Flexible and adjusted threshold of majority. Are. Suno kay Panganiban, he argued that at literal reading na 16 kid kinanglan, hindi ina husto. Kay kung ang 16 gid ang aton basihan or ang 24 gid ang aton basihan, nga tiway man na sila yaga attendering. Nga ang patipatay, iisipon ta. Nga kung di isipon ta lang kung ano ang ara, anong pila ang ara, kagdra ta makwa 2/3. Ang iya mo nim, ang iya panawagan iya ni Panganiban, sinyabi para matapos na niblang istorya sini, in the name of public service. Matiin nyo ang bali Panganiban, ha? Dugay-dugay pambalon ko nila. Ang mga senator judges nga nagapanago, nga wala de, kag hindi mo makitan, nga biguluwa ka mo anay subong, kag magkadto dire, kay para nga makabuto kamutanan, maliban lang sa ara sa prisuhan. You see? Maliban lang. Okay. So, si retired Chief Justice Artemio Panganiban, flexible. Hindi pareho kay Ascunang niya. Flexible. Nga kung pinalang ara to, dira na makuha 2/3. Retired Chief Justice Hilario Davide, mga ka-K5. Ang iyaya ni retired Chief Justice Davide, dapat it must be calculated on the pool sa mga senador who are qualified and capable of voting. Tandaan nyo, qualified and capable of voting. So, ang iya ni Justice Hilario Davide, taga Cebu, ang iya posisyon kung sino ang pwede makabuto, kag-qualified nga makabuto, dira lang na makuha sang 2/3, not necessarily nga 24 gid. You see? Amo na inyong legal opinion. Sa simple nga istorya, maskin ang mga senador nga napriso, sila ni Marcoleta, sila ni Estrada, maskin pa, sila niya, nga napriso sila, but hindi sila convicted, then they are still qualified to vote and therefore, pwede sila madala sa 2/3 vote. Okay? He presented explicit list of senators nga dapat kuwaon, nga dapat inipag-intran eh. No? Resigned or expelled senators. Ang resigned or expelled senators, hindi na pag-isipon. So sa amusi ni mga K5, 23 lang kay ang isa ta kasinador nag-resign kay nag-cabinet secretary. Si Bato de la Rosa is in hiding. So he is not qualified to vote. Pero ang duwa ara sa jail. Ara si Marcoleta kag si Estrada. So madala pa to Bailey 21. Now, senators outside the country in hiding or whose whereabouts are unknown. Sigat yung senador nga wala man di kag nagapanago nga ato sa sagwa. Kwaon ta na sila ni isla kabuto. So 20 na lang. Yes, 20 na, 21 na lang. Kay si Ligarda ato sa sagwa. Senators with severe mental or physical incapacities. But si ganun, hindi man pagdalon sa butuhay ang mga senador nga may mga mental problem ng mga lagtok blan.

0: depending on specific operating factors rather than permanent nga nakalock sa 16. Sa simple nga istorya, mga K5, retired Chief Justice Renato Puno, retired Chief Justice Hilario Davide, retired Chief Justice Artemio Panganiban, all of them, tatlo ka retired Chief Justices naghambal, hindi dapat magbase sa 24. Lain-lain ang ilang mga principles, pero mga K5, all of them, tatlo ka mga retired Chief Justices naghambal, nga hindi dapat pagbasihan ang 24. Pero si Associate Justice Adolfo Ascona, mga K5, nagapati nga siya kun ako ya hindi. Dapat ang 24 gid kay suno sa konstitusyon sa Article 11 Section 3 Subsection 6, 24 ya ang aton nga senador. And so therefore, mga K5, kay 24 dira kita makuha sang 2/3 vote di modo 16. Now, bangod sining nagkalain-lain nga mga tindog or panindugan sang aton nga mga amicus curiae or friends of the court, sa punta may common consensus sila. Slingila ang amon pagkanto dire, maghahatag lang kami sa inyo sang legal advice, mga K5. But hambal nila, at the end of the day, the Senate, sitting as an impeachment court, possesses the sole authority, solamente nga otoridad, para mag-interpretar kag mag-desisyon para sa paghimo sang inyo kaugalingon nga rules while you are sitting as an impeachment court. So mga K5, ang tatlo ka mga Chief Justice nga retired, naghambal nga ang threshold ang makabuto para i-convict si VP Sara sa impeachment case, hindi necessarily nga 16, kundi base magnubo pagani dira, depende kung pilalang ka senador ang qualified to vote. However, Ascona, Associate Justice Ascona ruled or said that it should be 24. Pero apat sila, lain-lain ang ila desisyon, pero apat sila common ang ila denominator kag consensus, mga K5, nga kumo kamo ang nagapungko bilang impeachment court, mga K5, mga senador, kamo ang makahibalo kag kamo ang magdesisyon kung ano nga mga rules ang inyo pagahimoon, because at the end of the day, ara sa inyo abaga nakatungtong ang responsibilidad to either convict or acquit Vice President Sara Duterte.
1: Foro de los Pueblos.
0: Yari mga K5, to ipabati ta to ang una nga tingog. Ipabati ta ang tingog ni Associate Justice Adolf Ascona. Grabe nga mga utok sa mga tao, mga K5, kaalam gid. Yari ang hambal ni Chief ni Associate Justice Adolf Ascona, ginkuha naton sa report sang GMA. Okay? To, pahambala si Ascona. Roll tape.
2: Sinabi dito sa saligang batas natin in Pilipino, hindi dapat parusahan ang sinumang tao na walang pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng kagawad ng Senado. Maliwanag po yan.
3: Opo.
0: Okay, mga K5. Liwat. Si Ascona niya. Go ahead. Si Ascona to, liwat.
2: Sa batas natin in Pilipino, hindi dapat parusahan ang sinumang tao na walang pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng kagawad ng Senado.
0: Okay,
2: maliwanag po yan.
0: Okay. So, ang position niya nga ang 2/3 vote kay nabutang sa aton nga konstitusyon, mga K5, that no man shall be judged or convicted sa isa ka impeachment proceedings kung hindi magdesisyon ang 2/3 vote. Sili niya way mandigin hingadlan kung bala ang 2/3 manaog siya kung magjutay ang senador. ginhingadlan ng

0: 2/3 kay 24 ang senador sa Pilipinas. Amo ato ang kay Adolf Ascona. Ari naman mga ka-K5, pamatian naman naton si Justice Panganiban mga ka-K5. To ang Justice Panganiban ang ipadala ni ka-K5 Eljan Castaño, ipabati ta kung ano naman iya ang iya pagtanaw sa impeachment court kag kung ano ang ila nga pagtanaw mga ka-K5, no? Parte sa ongoing subong nga debate 16 of the 24 or panubuan. Panganiban, roll tape. Tira to.
1: Senators are not jurists. They're not even lawyers. Some of you may be lawyers, but you're not called here to decide as lawyers. You're called upon by the Constitution to decide as lawmakers. In fact, Your Honors, you need not even use language or methods of magistrates with due respect. You are elected as representatives at large of the entire electorate. You are the co-equals of the justices of the Supreme Court. So how then should the Constitution be interpreted by the honorable senators? In my humble opinion, in accordance with their mandate as representatives of the people, especially reflecting the common sense of the people, guided by two fundamental standards, namely truth and fairness. Truth and fairness.
0: Grabe. Okay. Truth and fairness. So, iya siniya nga ang threshold manaog, kasi hindi ka mo ganit dapat nga mangin korte. Kaya ang inyong papel, kag ang papel namon sa Supreme Court, kung equal lang kita, palariho kita. Sige, pero kamo iya ang magdesisyon. Kamo ang magdesisyon. So, amun ang mga K5 ang natabo kapon. To next video, pakita tong next video na ton. Very interesting ini mga K5. Next video, tira.
1: Senators are not jury.
0: Okay. Ang dasol ang dalog.
2: Senate impeachment court is not under the Supreme Court.
0: Correct.
2: The senator judges are not like the judges of the regular courts of law who are all under the supervision of the Supreme Court. It is for this reason, Your Honors, that the Senate Impeachment Court was granted judicial power under Article 11, Section 36 of the Constitution entitled Accountability of Public Officers. Its judicial power was not granted under Article 7 of the Constitution entitled Judicial Department.
0: Okay, mga K5. So, si Retired Justice Puno, kag si Retired Justice Panganiban naghambal, nga hindi ka mo dapat ganit taugon ng mga huwes eh, kag mga husgado. Hindi ka mo dapat. Kay ku-equal kita. O galing kami mga layi ka mo rin ninyo nga ginaubra, so isigihan yun lang na. Pero, para kay Puno, ang threshold is not 24. Di modo mga K5, kung hindi 24 ang isipon, kung pila lang ka senador ang ara, dira lang makwa 2/3. Basi 15, basi 12. Amo lang na ang kwaan ta kung pila lang ka senador ang ara. So mga ka-K5, masilang muna subong. Kung sundon ang kay Ascona, mga ka-K5, nga suhestyon or legal opinion, 16 gid dapat kay 2/3 of 24. Pero kung sundon mo ang opinion, legal opinion ni Puno, ni Panganiban, mga ka-K5, sundon mo ang opinion sa ngaton nga mga retired justices, mga K5, masyado ka klaro masyado gid kaklaro nga ang aton nga pagabutuhon or ang pagbutuhay, mga ka-K5, will be dependent on the number of senators sitting as magistrates and are qualified to vote. So, dipindi ni Artemio Panganiban, Hilario Davide, and Renato Puno, maganubo ang threshold. Ascona, 16. Now, ano ang sundon sang Senado? Dira sina mga K5 magasulod, dira muna masilang i-disqualify gid bala or i-impeach gid bala si Vice President Sara. Ang itsura subong sang aton Senado, laban subong nga nagapungko, pabor sa i-impeach si Sara. Kaya ang mga kaalyado ni Vice President Sara, tunay mas presyuan, ang si Loren lagyo na. In other words, mga K5, ang nabilinda subong, Robin Padilla, iban nga mga mag-utod, arada, kag si Bunggo. Pero way gahalambal na, way nagalambal. Si Bunggo, keep quiet, Robin Padilla lang, pero may gahambal. You see? So, amo inisya, mga K5, ang sitwasyon. Ang maki, liwaton ko ha, ang maki, ang pabor sa i-impeach si VP Sara, nagagduso gina sila iya nga hindi 24 ang basihan sang two-thirds vote. Kay kung basihan mong two-thirds vote nga disisize, hindi makonvict si Sara. Hindi siya makonvict. Kulang sa disisize. Pero kung ang nagapulungko lang subong nga senador, ang wala subong duwa eh, Marcoleta, Jinggoy Estrada, wala subong si Loren Legarda, wala na siya. Wala si Bato de la Rosa. 19 bilang subong aton senador, mga K5, nga ara sa impeachment court. So, two-thirds of 19, abi compute tonta. Two-thirds of 19, abi compute kita na yung mga maalam na sa mathematics, no? Absent ko sa gamat kami. 19 divided by two-thirds. Two-thirds of 19. Two-thirds divided by 3. No? Okay. Okay. So, kung two-thirds of 19, mga K5, ang mabilin, 12. 12 kasinador. Kung 12 kasinador, mga K5, makuha ini sang grupo nga maki-impeachment. Hapos nila makuha ang 12. May 12 na sila mo. You see? Pero kung basihan mo ang two-thirds of 24, 16, hindi slaklabot. So, hindi ma-impeach si Sara. You see? If 16 cannot be reached, then Sara cannot be impeached. Pero kung panubuon mo ang threshold of voting, they can impeach Sara. Kay 12 lang ang kinanglan sa 19 ka-sitting senators. Subong. Pwede. Liwata, 24. Isa ka senador, ato na sa Senado. So, 23. Ang wala na subong, Loren Legarda, Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Marcoleta, 5. 24 minus 5, 19. Sa 19, kuhaon mong two-thirds, 12. Laban-laban, ma-impeach si Sara. So, ang away sini mga K5 is pila ang senador nga dapat magpungko to impeach the vice president. I think that will be the biggest topic of argument before nila desisyonan kung guilty or not guilty si Vice President Estrada, Vice President Duterte. They will first decide how to get the two-thirds vote in the so-called majority. So, sa dason nga mga inadlaw, dason nga mga binulan, mga K5, amo na ina ang inyo mabatian. Pila ang two-thirds? Sino ang two-thirds? Kag mga ka-K5, bantayan nyo ang ginahambal sang mga retired justices. Nga dapat gani, hindi ka mo magpungko, dari as impeachment court eh. Hindi ka mo dapat eh. May mga palahid-lahid na ina, mga ka-K5. Palahid-lahid na. Anong palahid-lahid? Mga ka-K5, kung ano ang i-adapt sa impeachment court. Ah, kung tanaw ko lang niya. May mga tao nga makisara nga ma-question sini sa Supreme Court. In other words, malawig-lawig ini nga boxing, mga ka-K5. Kag ang debate sini is not whether or not guilty si Sara or hindi, kundi unahon nila pila ang kinanglan in order to convict the Vice President. Is it the super majority of 2/3 of 24 or 2/3 of those nga ara lang sa sulod sang Senado? That way, dira sila magahatag sang sintensya kay Vice President Sara Duterte.
3: Foro de los Pueblos.
0: Okay, mga K5, so I hope nga naka-explicar kita sa inyo sang natabo kahapon dito sa Senado. Now, sailuhan kita. Sailo, sailo. Okay, balik. Eyes to the board. Eyes to the board. Kahapon, mga K5, nagkanto ako dito sa Barangay Biak na Bato. Personal kita nagkanto dito just to check kung ano ang natabo sa Biak na Bato. Kaysang timprano pa, gin-interview naton kahapon si Barangay Kapitan Tuto Martinez. Sa gina-interview ko si Barangay Kapitan Tuto Martinez, nag-decide na lang kung akantuon ang Biak na Bato. Kay may nagbalita nga kuno, wala labot sang nag-awas ang tubig kag nagbaha ang taytay sang or ang Tamburong Creek or ang Tamburong, Sitio Tamburong, Ibid Creek, mga ka-K5. May ginbalita si Barangay Kapitan Tuto Martinez nga siya K5 Eric, ang taytay sang Kalapnagan nagusmod. So gusto ko chikeron kun matuod, although nagapati ako kay Kapitan Martinez, kiti Kapitan iya to lugar, pero man ang dugo sang reporter, ya, pagsugid mo, hindi siya magpati, dali-dali, kantuan niya ginaya mo. Kantuan niya gina. So, yung kanto ko'y gagapon dito sa Biak na Bato. Okay? Ipakita ko sa inyo, mga ka-K5, ang aton nga mga video nga nakuha kahapon. Toto Renz, ipakita ta halin sa babaw nga video. Video number one. Yes. Stop, stop, manay, stop. Pause. Mga ka-K5, ining inyo makita subong. Eyes to the board, on your screen. Amo ini ang dalan sang Sitio Kalapnagan pakadto sa Biak na Bato. Huh? Sitio Kalapnagan pakadto sa Biak na Bato. May malaba na da nga taytay. Kag-ara subong makita ninyo ang ara sa taytay, duha na da ka-pick up na iya sang District Engineering Office ang Binalbagan. Okay. So, ginapakita ko lang na yung general nga itsura sang dalan. Roll tape. Tira Toto Rimuel. Okay. Hala. So, amo ina ang taytay. Inang may yelo, ha? Kahapon pag-abot ko, nag-tilwa-tilwa na jutay ang ulan. Hindi na tanto. Pero sang ara ko sa Mansalanao, hindi ko makita ang dalan. Oh. Ara ng mga engineers, oh. Oh. Steady pulso lang ka mo, ha? Pamati lang, pamati lang. Eyes to the board, makita nyo subong ang duha ka pick up sang Binalbagan Engineering Office kag may mga empleyado na sila nga ginbutang dira sa dalan kag sa taytay. Ara ang taytay, mga ka-K5 mo. Taytay na ina ang may latid-latid, tanawan nyo, eyes to the board. Taytay na ini ang may latid subong. Kay dira sa sulod sang ginlatidan, mga ka-K5, ara dira ang nag-usmod nga parte sang tulay. In other words, ang left side nag-usmod. Ang right side, amo na lang imagyan, kita mo, no, nagtabingi ng dalan. No? Kita nyo, kita nyo. Nagtabingi ng dalan. Nag-usmod, ha? Nag-usmod siya. Nag-usmod gidya ang dalan. Nag-usmod pati ang taytay. Okay. So, ginkantuan ta, ginchikyar, nagpalapit ko, nagsuhot ko sa yellow line. Gatayog na siya mo. Ara. Ari mga ka-K5, tanawan nyo. Ara ang taytay sang Kalapnagan, tanawan nyo ang itsura. Arang usmod siya kadako lang. Oh. Na, nag-usmod siya kadako lang gid mga ka-K5. Mga tanaw ko mga 2 inches. Ara ang itsura sang taytay kahapon na abdan ko, nagakaab-ab ang kilid sang suba. Amo ning Kalapnagan River ang panawag sini. Nagakaab-ab, makita mo na nagakaab-ab. Nangita ko, nagsailo ko sa lain nga posisyon. Talawan nyo mga K5 ba? Talawan nyo, kagamay lang ang suba. Pero the other night, lapaw na da ang tubi. Naglapaw gid sa iyang nga pangpang. Kag ang taytay ni subong nga ginalapakan ko, mga K5, naglampot ng tubi. Amo na kadako sa nagligad nga adlaw. Pero subong, gamay na lang ang tubig, pero ginaab-ab niya pa ang parte sang pangpang. So rason kun nga usmod ang taytay. Ginapangita ko tani kay sa idalom sang taytay, may tamburong bakunano man nga klase engineering works na sang una. O kita nyo ba ang duta to nga kaya aga ka usmod kita nyo? Nagausmod ang duta no? Nagakaanod siya. Nga. Gadako nga gadako ang suba. Kaya ang pangpang subong nagakaanod na. Amot sa nano mga abilidad nga engineering work sa amuni kadako nga taytay, ang ginbutang nila mga K5 sang una, isa kabilog tamburong. Bunano man nga mga pangabuhi ni.
3: Puro Delos Pueblos.
0: Ang ginbutang nila, John Eric Rosal, tamburong. So kung mo kagapon or the other night, nagdako ang tubi, ang tamburong nga ginbutang nila, nabalabagan sang rurok. Nabalabagan sang rurok. Pagbalabag sang rurok mga K5, ang tamburong nga ginbutang, ginab-ab sang tubi, siyempre. Kaya isa ka lang katamburong, wailutsan, may force na yung tubi mo. So bangod sina mga K5, ang tamburong sa idalom, imbes nga tamburong, nahunlak tong tamburong mga K5 sa idalom. Pagkahunlak sa tamburong, pati ang babaw sang taytay, kay wala na pundasyon sa dalom, nag-usmod ang taytay. Amo nang gingkantuan ta kahapon, kay nag-usmod na ang ina nga taytay, mga ka-K5. Bangod sa pag-usmod sang amo nga taytay, bawak, thank you gid Barangay Kapitan Toto Martinez kapamati sa subong. To may gipadala ko da nga video to ara nang taytay na may buho gipadala ni Barangay Kapitan Martinez ato sa subong sa dalom. Bangon kay nag-usmod mga ka-K5, no? Bangon kay nag-usmod Colonel Clifford Batadhay kag Ma'am Georgie Montipio Batadhay. Mayo lang kagapon nag-abot si Engineer Arnolfo Bernahe. Nag-abot man si Engineer Nombres. Mga hangkilan ng mga engineer sang Binalbagan Engineering District. Si Engineer Arnolfo Bernahe, amo ini siyang head sang maintenance division sang Binalbagan Engineering Office, ilan ni mga salakyan. Si Engineer Nombres Araman, hubin nga engineer ni, natabuan niya si Engineer Nombres, ihado ko. Ato natabuan ko sila kagapon. Mga ka-K5, ang plano ni Engineer Arnolfo Bernahe, kag ni Engineer Nombres, sang DE, niya kay Paiberig, i-rehab naton ang taytay. Niya basi umusdang. Kay may buho na subong sa dalom. Ara na subong, ara na itong video ni K5. Ari na, tanawa, mga ka K5, ay abaw Rimuel. Rimuel, dalom sang taytay niya muna ni. Mga ka K5, si Barangay Kapitan Tuto Martinez, ara o, ari ang dalom sang taytay, halo na mga ka K5. Tanawa niyo. Eyes to the board, eyes to the board. Exclusive sa K5. To, balik ka to. Sa video ni Toto Martinez, ni Kapitan. Atong sa dalom taytay. Mga ka-K5, for the first time, grabe. Amuni ang itsura sang idalom sang taytay sa Kalapnagan. Amuni kun nga umuslob, nagkakwanggid, nagahunubgid ang taytay, nagbawod siya, kay wala na mga ka-K5 sang pundasyon. Pause. Op, balik anay sa buho to. Balik sa buho kag dito i-force. Pause. Ara mga ka-K5 mo, waay na pundasyon ang taytay mga ka-K5. Kag kumo wala na pundasyon, syempre nahunlak, nag-usmod na siya. Bangod sini mga ka-K5, si Mayor Anyeho Nicor sang La Castellana. Ang nagpapanaog sang order kahapon kag ang hambal ni Mayor Anyeho Nicor. Ang tanan nga mga 10 and 4-wheeler trucks, truck ha, mga delivery van, mga heavy equipment, nga nagalalabay sa Kalapnagan Bridge. Pakadto sa biak na batukad kanlaon, ginadumilian kamuanay kagun konfirmar sang PIO sang Lakas Dilyana nga si Mr. Remuel Laho sa aton subungkid lang nga aga nga indi na maagyan sang mga dalagko nga mga truck, heavy equipments, cargo trucks, six-wheeler, ten-wheeler, wing vans mga ka-K5 galing sa Cebu, hindi na makaagid eh. Kaya ang taytay mga ka-K5, wala na, ara na subong, why ni sa iban, diri lang sa K5, ara na subong, may buho ang dalom sang taytay, wala na pundasyon ang taytay. So subong adlaw, si Engineer Bernahe, Arnolfo Bernahe, magapadala sang iyang mga heavy equipment, ASAP, padalaan gid. Kag ang NIR engineering team sa kanlaon, pulihan nila ini mga K5, otherwise mautod ining taytay. Kay subong sige pang ulan, hasta Sabado ni mga K5 nga ulan, ababon nga ababon eh, and there is that big possibility mga K5, nga mahunlak ang taytay kung hindi maidiyahan. Mayo lang, kay abtik, believe ko, ah, hansalot ako sa kay Engineer Bernahe kag kay Engineer Nombres nga kaabtik sila magiho kag nag-assess sila dayon kahapon kag ginhingagaw nag-advise sila kay Congressman Yolo, nag-advise sila sa kay Mayor Anyeho Ricor, i-close anay dangdalan ang taytay, hindi pagpaagis ang dalagko nga salakyan, gagmay lang nga salakyan kay hingagawon rehab sang Binalbagan District Engineering Office mga ka-K5.
3: Puro Delos Pueblos.
0: Grabe, grabe. Hindi ni lahog-lahog subong ang natabo dira sa biak na bato. Amo ining ginasiling tabla, man kung sino man ang nag-design sininga klase inhinyero sang una nga tsimpo, nga ang ginbutang isa kagamay nga tamburong, tanawan nyo, na-overwhelm ang tamburong, natabunan ang iabuho, ginabab ang tamburong, pati ang pundasyon sang taytay ginabab, mga ka-K5, amo na ni ang sitwasyon subong sang taytay. Dawala man nakabilya, kita mo, si Ma'am Bings Dilpin, niya dawala kabilya, si Ma'am Esperanza Insuli, gatanaw, kling ni Christina Abibas, ye, niya no naman, do hindi amo haw, Leonardo Sibilya, niya daw kadelikado, ay abaw kadelikado ang bali Ma'am Esperanza Insuli. You see mga K5. So amo ini ang rason nga ang subong kung may wing van, dagko ng mga truck, libot ka mo sa magalyon, hindi ka mo kaagi sa taborda, hindi ka mo kaagi sa biak na bato, libot ka mo sa magalyon para magkadto dito sa kanlaon. No pwede pasar ang alagyan. Biak na ba to Kanlaon, mga ka-K5?
3: Puro Delos Pueblos.
0: Okay, so ara kita na kagapon, kagsubong salamat gid kay Barangay Kapitan Tuto Martinez, kay aga pa niya liging kadtuan ng dalom sa taytay, salamat gid kap, kay ginpadalaan mo ako sa video. Exclusive sa K5, kay kagapon at tukuto sa ila Barangay Hall. Ay, happy birthday gali sa kay kagawad abindan sang biak na bato, timing manggapon pag-abot ko sa biak na bato, may birthday party kag sa barangay treasurer dira nila sa biak, happy birthday lang sa inyo kahapon, no? Salamat sa pag abi-abi sa aton dira kag sa kay Engineer Bernahe kag kay Engineer Nombres, salamat man nga gin tagaan ninyo sang ligwa ang K5 pagi sa akon nga makabidyo ako dito gid sa ibabaw sang taytay kahapon. Thank you so much, no? So I hope nga makahingagaw ang team, ang engineering team ni Engineer Bernahe so that the soonest possible time makaio ining tulay ining taytay kay major taytay ini linking Negros Occidental to Negros Oriental.
3: Puro Delos Pueblos.
0: Okay, mga ka-K5, oh, grabe. Sa mga membro bala sang Guardians, no? Sa mga membro sang Guardians, may ara ka mo, may ginpabalaw diri si Colonel Clifford Bataday. Tanan nga membro sang Guardians, may ara ka mo Regional Assembly Meeting sa September 20. September 20, Regional Assembly Meeting, September 20, dito sa Victoria's Cultural Center. So, ginatawagan ang mga miyembro sang Guardians, galing daw damo ni sila grupo-grupo, pero iningari sa grupo ni Colonel Bataday, may ara ka mong regional meeting or assembly on September 20. Ang Balikutok chapter sa Ilog, Gabankalan chapter, Agisan chapter, Payao chapter, La Castellana, La Carlota, Malingin Bago, Golden Field, EB Magaluna, Victorias, Ansagay City chapter, nagapanawagan Colonel Clifford Bataday. Uy, perte!
3: Foro de los Pueblos.
0: Okay, mga K5. So, nakita na ninyo kung anong sitwasyon dito. So, I hope nga nakabulig-bulig kita sa alerto sa inyo tanan. Okay? Now, makomersyal ko anay, tapos ihatag ko lang ang aton nga isil ng yan ni Doc Ramil nga informasyon sa ikayong lawas. Then, kantuan ko na si K5 Wilson Villena para sa ilang mga report, kag sa mga reporters ta, panglibuton ta na subong aga, ang mga balita naman nga dalag ko diri sa aton lokal nga bahin sa siyudad sang Bacolod. Makomersyal kita ang aton simong atak na alas 7:54 sang aga. Please stand by.
4: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala, K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DTX 500
6: ang may powerful compound
5: ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: DDX 500 garantisado,
5: epektibo,
6: aramis mo. DDX 500
7: istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time cleanser. Anong kinalain si ni Doc Ramil?
8: Actually, may cleansing pa Sir GP. Apa ang bago ko inasabton Sir GP, remind us lanay nga syempre inom kamo DTX 500, may TC kada adlaw agod protektado kamo batok sa mga balatian labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant kag blood cleanser kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
7: At least klaro. Inibangod Doc, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
8: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina, ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabulong lig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
7: Bukana,
8: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang naga-prevent sang madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da Sir GP ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang Sir GP ganan siya ka na sa imo nga 14
7: of
8: pesos.
7: Of course.
8: Nga kapsula nga health investment.
3: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
7: Okay, DTX 500 is the super antioxidant given matik na. Now, ano ang mabulig ni Mighty Seiya, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni silang aduwa?
8: Ginaparis na ton, ang iningituwag Mighty si Sir GP, kagkun ini ang tuma na kadamo, nagakus na nasang oxidative stress, and kung damo na ang free radical sa cellula, so masilingga ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo cellula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa cellula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
7: Amo na.
8: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler na sila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle. Katong guandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung yes, ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo cellula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
3: DTX 500.
10: Dina ka no? Ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kapila ka magino
10: sa
7: DTX 500.
10: Sa primero ka tatlo sa subong kaduha na lang.
7: Subong kamusta?
10: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Mahilig ka bang magkape? Pero madalas kang inaatake ng asid? Huwag mong ipagpalit ang kalusugan sa murang kape. Dahil ang pagtitipid sa maling kape, may kapalit na masamang epekto sa katawan. Maging wise! Sa panahon ngayon, dapat marunong kang gumastos para sa isang healthy body. Subukan ang kape na may antioxidants. Hindi nagpapatrigger ng acid, nakakatulong sa pagpabawas ng timbang. At higit sa lahat, healthy sa katawan. DTX Coffee Mix, ang kape na suwak sa panlasa, suwak pa sa kalusugan. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo, katabi lamang ng K5 Miss FM Sagay.
12: Mga ka-K5, may maayo nga balita para sa inyo. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa libre nga check-up kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 12 lamang sang udto. May ara kita sang alternative doctor nga handa maghatag sang konsultasyon kag buling para sa imo ikaayong lawas. Ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Poblasyon 1 sa Sagay City, sa likod sang Blood Check Laboratory, kag sa tupad lamang sa K5 News FM Sagay Radio Station. Makabakal makamudiri sa nagkalainlaan niya health products. Pareho na lamang sa Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, D-Free Bio, kag madamo pa nga produkto. Kag para naman sa aton ng mga senior citizens, hindi gid magkalipat nga magdala sa inyong senior citizen ID agun nga maka-avail sa inyong diskwento. Para sa libre nga check-up kag kalidad nga serbisyo, magkato na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Mga pinalangga namon nga sagay nun, ang Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ang nag-offer sa espesyal nga diskwento para sa aton nga mga senior citizens sa nagkalain-lain nga bulong kag vitamina, kaangay na lamang sa Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Magdala lamang sa inyo nga senior citizen ID kag ipakita ini sa amon nga staff agun maka-avail sang diskwento. Kag indi lamang ina, libre man ang pagpakonsulta sa Clinica de Alternativo kada Martes kag Huwebes. Humalin alas 9 sang aga, tuptob alas 3 sang hapon. Di ano pa ginaulat mo? Hindi na pagulata nga maglala ang imong ginabatsyag. Prevention is better than cure. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nahamtang sa Catalbas Extension, Barangay Poblasyon 1, Sagay City, tupad lamang sa K5 News FM Compound.
13: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the Mighty Power.